0: dapat na yung mga daghang building, kulang pundo. Ngano pag naanay saktog pundo, mga higala ang kanang hinampak ng Juvenile Justice Act. Wala na yung kabataan mo, hawin o pusil! Sige daw, ma'am. Blessing utok na. Pag naanay mga specialized na prisuhan or sa tawag nila ana, mga rehabilitation building daw, and then well-funded na maghahigala Juvenile Justice Act, madisiplina na ang mga bata, wala na yung violence mahitabo. Oh, come on! Give me a break! In English, mabuntag wadiriwa dito, ano yung kalaki? Oy. Kaya ang nasa tungutok mga higala, unsaon niya ma-prevent. Ang nasa ilang utok, unsaon pagkahuman og buhat og krimen, unsaon pagpriso.
1: Pinawa!
0: Kita ninyong diferensya? Kita ninyong diferensya? Ang akong ginayaw-yaw diri, unsaon ngang bata di kakumit. Kay tungod sa kahadlok o tungod sa respeto, wa ko'y labot. I would like to embrace the Machiavellian principle, mga higala, and the positivist. Kung kinahanglan ako, would like to embrace that. No? Kinahanglan ako na may galhang po ng idea na nang Machiavellian o positivist. Pahalag, wa kay gugma na ako. At least mahadlok ka na ako. Kay mahadlok ka na ako, mubuhat kag tama. Mahadlok man ka masayo. Ngayon naman, krimen na itong ginaiskutan, dari kinabuhi itong ginaiskutan, dari bisang pag sa himuon na ito ng marmol ng mga rehabilitation sa mga bata, may galangan. Kada kong bungot sa ito, yung naunaa daw. Sa tagad na mong example, katong si Sophia Marie diri sa La Pilipina, mga igsoon, naningkamot. Yes, may kaya ang pamilya. Pero ang bata, tungod sa iyang kakugihan, nag-BA pa. No? Nag-UP ang dalagit, Ateneo ba to? Ateneo Davao, and then nag-UP mga isyon, estudyante sa UP. See that? No? Huwag yun ka pa badlong sa katilingban. Huwag hatag og labad sa gobyerno, bay. No? Able ang ginikanan, pero siya na narbaho sa sigiya. Gisaka mga igalas, mga gingging. Ha? Giluba-luba mga isyon sa 14 anyos. Ang hinampag ng 14, nanambok na mga igala sa rehabilitation center.
1: Pinawa!
0: Lagi. Ang hinampag ng 14 years old. Grabe ni mga tawhana ni mga igala. Ang ilang ginahuna-huna, unsaon pag-atiman, kining nakapatay. Ha? Unsaon pag-atiman, kining nakakutlog kinabuhi, mga igala. Wala man gid nila gikwenta ang matagluha, mga igala, nga ni aga sa mga mata, sa mga ginikanan ni ato mga bata, mga igala, nga nawad-an sa ilang mga anak nga intawon, mga igsoon. Ah, muskitan. Di lang ko mangante, ha? Kaya kung sa ako mahitabo, simba ko lang, palayo. Abre, kaya ninuktok, gab.
1: Pinawa!
0: Simba ko lang, may nakapula daghan ba ito? Simba ko lang, mura pareha, bisin nina ito ay. Di lang ko mangante, mga isoon. Simba ko lang. Muulan yung bangkaw sa langit, may. Ayaw! No, naado ka. Ma'am, ator, slabia. Hindi pa lang ni idol ni Gab ni na.
2: Easy.
0: Mani mo na ang ginikanan, mga isoon. No? Ngayon sila, pariha raman na, sir, ang ginikanan na goal. Yes. Tinuod na. Pero sa tinuod, mga higala, nga lakaw sa kinabuhi, dako kay diferensya. Ang imo na priso, ang iya na matay. Kaklaro anang kadakuan ang diferensya. Kanang imo mo wala ka na priso ako nga na ako matutuyo ang patay. I-appeal tagag paslax bilanggo arog ako'y
1: pinawa.
0: Na.

0: Ano mo na huna-huna ah? Kadako kayo ng kalainan, anak! Ang imo makita, rin mo, mabisita rin mo riya! Samantala! Kanang iya ha! Wala na! Imagina on sa kasakit mga igalang batiyon sa inahan. No, sayang anak may suon nga ginadaan niya 9 months ang tiyan. No? Pag anak may galahas ka sakita man mga anak, giamo mahantod na kalakaw. Imagina mga igala ang ilang giagian. No? Masakit mga igala. Magkadiindiin ang ginikanan. Bahalag magkautang, bahalag ingnog pala utang ang ginikanan. Basta mahatag lang sa anak may, mapaiskwila lang anak may. Kada imagina ninyo ba? No, bahala yung taon, magayalang imarites. Para sa mga bata, para sa mga bata. Sige lang. No? Naman yung una-una, unsa may galang kasakit ang batir sa mga ginikanan. And then makita nilang ilang anak may suon. Ayun mo, ayun mo, kamo, kita may galang mga ginikanan. I-apply na ito sa itong kaugalingon. Kung ingani itong giagian, mga igala, sa itong pagpadako sa itong mga anak. Therefore, mas na ay rason. Kung nakasabot ka, mas na ay rason nga itong ino na itong mga anak. Ayaw pambuli anang uban. Nga naman, it is someone else's daughter. It is someone else's son. So do not make your son a son of a bitch.
1: Pinoa!
2: Easy,
0: easy. Diba? Ano na kasimple, mga igala? No? Kung nasabta na ito, ni, magkuniingon nga, ay, ano na ba? No? Kung nasabta na ito, ni, mga igala, then we also educate atong edukaron atong mga anak kanang imong gibuli anak na sa usa ka ginikanan. Susama nga ikaw, masakitan kung imong anak, mao'y nga naon, pareha kasad mo kayo, pareha ta ginikanan. Di modo, tudluan ako ni akong anak, nga dili manakit o laing tao. No? Nga dili manakit o laing bata. Tudluan ako ni. Sa ingo, ato man yung kaakuhan, bay? Ako pila nakabuk, gikasal na ko, bay, sa mong simbahan. Kanunay na kung kanunay gyud na kung may mga igala. Ang kanunay gyud na kung padako a ang inyong mga anak. Ayaw mo hatag og anak nga mudugang og labad sa Pilipinas palihog lang. Kita ang gusto ka mo usab mga igala og nasod, sugdi sa imong balay, sugdi sa imong mga anak. Di ba? Unya karon mga igsoon, balikan na to ni. No? Mugani nga, ma-enforce ang atong disiplina kay kita mga ginikanan usahay, wati magamit eh. Pag muingon tag, ba't ka sa Amerika o nga ni? I-report sa bata sa 911 ang iyang inahan. Oh, child abuse. Nga nung inganan na sila mga igala ka, dali makasabot ron. Na ay online community. And they know, nga di sila matandog. So, unsaon na mo ni karon pagpatuman? Unsaon na to ni karon pagdisiplina? Kita na'y singhagan sa itong mga bata. Diba? Unsaon man na to ni karon? Why mo enforce ba? Samot na yun sa Pilipinas. Tanaw, example. Na example ani mga igsoon. Na ay conversation. No? Katong duha. Ka-involved sa pagpamusil sa Tacloban. Ang ingon may gla sa isa mapriso ta. Illegal. Kabalo pa sila sa kaso nila. Illegal possession of firearms. Tanati o mo.
1: Pinawa!
0: Kabalo sila sa kaso nila, atorne. Kabalo sila unsay kaso kung muda kag baril gawa kay lisensya. No? Illegal possession of firearms daw, atorne. Mao ba ni wakasabot? Mao ba ni bata? Tinuo ko ninyo. Kasabot ni! Karon, gi-explain sa usa. Madakpanta, oo. Madakpanta. But we will be handled differently. Pita ma preso. We will be handled differently. Kinsang balaod lang ilang nasairan. Balaod ni mo Kiko. Muna si Kiko ron ba? Nagkabuang kong pagawas social media. Kabuang siyang explain. Nagtukag manimaho pagkasunod. Di na yun. Tungod na ng kabuang ninyo. Muna akong pasabot. No? Aware sila, ana. So, on say, i-enforce na mong aginikanan. No? Kay naagyoy mga anak, tinuod lang, naagyoy mga anak karon nga nag-ugtas na intaw ng mga ginikanan, mga egalag bumadlong. Tinuod yun din una. Naagyoy, mga membro din sila sa Agwanta Party List, bay. Na yung mga ginikanan nga nag-agwanta na yun intaw, di pa lang nila anak, hagbay na lang, gidok, gi... Ang grupo sa human rights, no? Ang mga nangita o gusto, ang katong mga ingon nga, ba, ang katong mga nagtira kang digong, sila plabi, di ba human rights mo, mga obispo, asaman mo ron. Tama na lang ta sa pag-ingon. We are saddened with the event. Kisa may malipay, ana yun. Tanan man ta. Mapagaw na pong kuani, bay? No? Sir, klaro na imong ulo. Nakita ko ang opposite sa Agwanta. Maong relax lang kay naapara ba ugma. Ingon si Linduero. Oh, Jans, 10:28 na late ko. Mapagaw na. Action na tagkapagaw ani ba? Sige lang. Ah, maring mapagaw. Asa naman mo nga nangita ro justisya? Asa naman mo ron yung mga oh, di ah. Justice for ano? Justice for involved. Justice na musil, mo ni atong pangitaon ron. Walay justice para sa namatay. No? Due process man kuno ni o sige. Pero what I'm trying to mean diri mga igala is kani nga panghitabo, panaminan unta nato para plastaron ta ni mga balabalaod nato. No? Dili kay sobra ta ka putangan po nato ga kuan pud gamay duot. No? Kanang may ngipon po, disiplinaryan po doon natong malaod ba? No? Subra ra ka konsentidor. Ay, kanang mga katong respil na Pilipina, katong nidunggab atong kwan, nanambok na! Oh. Wala yung nahuna-huna, ah? Pero, diara sa pagpamubo sa criminal liability, ngano man dai ibamubo anta ng criminal edad sa criminal liability pero maggahin gyapon tag prison prison na krimen na gusto pa ninyo erkonon di malasa gud Bullseye! Alas 8:14 na, baigala, dagdas bunta, panpadayo na nanagap. Kaya kuhaan sa ko, i-relax ako, kuhaan ko akong tingin. Ka na, panayo na sa anak.
2: Meron pong usapin on social media regulation. Iniimbestigahan natin ano yung best way forward. No. Pero wala pong uwang dapat na may continuation and proliferation of the culture of violence online. Lalo na sa kabataan. So, we welcome natin yung mga hakbang para po investigahan kung paano po ito nangyayari sa ating social media platforms. Pero gusto kong i-emphasize, social media platforms have a heavy responsibility to ensure that the content on their websites is appropriate for ages and as recommended in algorithms natin. Hanggang ngayon, wala pa rin tayo nakikitang accountability, no? And even self-regulation from social media platforms, lalo na dito sa Pilipinas, kumpara sa ibang bansa. Parang Wild West yan sa social media. Wala pong halos regulations. So, for now, gusto natin may respeto pa rin sa karapatan at kalayaan natin to access these platforms, pero hindi po dapat abusuhin ito ng platforms na kung ano-ano na lang po yung pwede pong ipakita
0: sige,
2: ng nawalang kontrol sa kabataan at kahit.
0: Okay, niingo na si Marites Lubido di rin nga, lami apit kas ba-baan niyo eh.
1: Pinawa!
0: Sir Arnel, wala yun na naitabos panahon ni Digong. Pero gidaot nila mga Duterte kani-gani actually karon mga igala gusto gani nilang ipagawas ay mga news item gusto nila i-connect nga kini mga igala is appeal kuno sa culture of violence nga gihimong digong Wa mo pang kuya pedia. Sir Bernardo, Bernardo, mga taras sa kabataan karon mugawas na sila maila na to unsang lifestyle sa pamilya, pamilya gyud ang punas. Yes. Pero ang pamilya ang ginikanan dapat maka-enforce ta mga higala, no? Masuportahan ta. Pinaagi mga higala, matilaing gamiton balaod atong gamiton, ma-prison na baya mo, no? Ipa-prison gyud ta ka. Karon kung ino nimo imong anak ipa-prison ta ka. 12 years old, mayingon nga, mapriso ba dahil ko di man? Kalot na lang ka sa imong ulo. Kadali lang mo, relax ako, ay lang hawa, dira mo. Kay, muginhawa sa akong laom, and then balik ta, bagay gala. Umanlabag ni bibilang kapahinom dom, ang oras na to ba eh? Oras na para mo, inom sa akong Santon plus gold, kay murag ba, action tag ka HB, ano? No? Inom sa tamay galang Santon plus gold, ang Santon plus gold, may gala doon ay mangustin. Ang palaya, malunggay, garlic o spirulina. Mayok ini sa itong panlawas. Mga higala, malikay ta. Sa mga sakit, labi ng diabetes, high blood, no, mga bukol-bukol, guiter, no, kanang uban pang mga naay mga ter dia, pati katiter, malikay ka na. Malikay ka na basta mag-Santon plus gold ka. Kay kanang katiter, mga higala, lilikado na na, no? Oh. Sakit, eh, nakatropang aral. Oh, sakit. Sakit ba? Sakit ba ginapagtao ng katiter? Pinuod ba yapon? Ayaw naghurata nga makatiter pa ka pag Santon plus gold na mga higala. Mapalit ka na sa naguna baga butika sa inyong lugar nationwide. Alas 8:17 kajut lang.
3: Busay kauban si katropang Arnel Cortez. Busay.
4: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang nga nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting!
5: XFM.
4: Ka-exciting, oy!
6: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo! Sinaong-taong tingkas ang bunga.
6: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
7: Kung mga silingan ko din, nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya dagan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
6: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
13: O sige lo,
5: Ibutang ang sinako sa timbangan.
12: Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
13: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
14: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
15: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
16: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
15: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
18: Kundi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
17: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
19: Mapalit sa mga butika.
20: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
21: Dili na lagi.
20: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
21: Sa muka, oy.
20: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
21: I'm tired. Stress.
20: Dong.
21: Unsa man gyud?
20: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
21: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Oy, pareng Lodi. Grabe as damgo na ko, pareng Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Ah! Hubug jo kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
3: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
3: Oh, usya may problema.
2: Pagmata na ko, pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
3: Usya ila siya.
2: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
4: Exciting.
5: Busay. Kauban si Katropan Armel Cortez. Busay.
6: Oras may gala dala kita ay 25 minutos na pasado. Alas 8 buntag. Padung na mag-unig ka. Ingos Jocelyn Sikad. Morning, sir. Gunsan ni Motos Ray Cortez. Asa man na to? Si Kuan, katong bana ni Kit. Taga Lapu-Lapu, ba ito sila namuyo? Kaila, igagaw mi ato. Agaw-agaw mi ato, kaya parang may apelido. Pero lahat mo siya spilling. Pero agaw-agaw kaya po mi ato. Kunya, swerte. Tungkol sa yung trabaho, gipusil patay. Alas 8.25 na magaygalan, Dagnas Buntag. Dawat ang report, Gab. Bisag unsaon mga pasumbingay lang ang istorya aba ni BP dayon nila mukalampag dayon samot na siguro kung maninood si BP maunang si Kiko gyud ang imbestigahan. Si Kiko. Oh, Jocelyn Ali, kalma lang sir. Kalma pa to. No. Gahonghong pa ko ato. Lisa Rose, idol pwede i-print ka ng giyaw-yaw kabataan party list kaya ako ipakaon imud-mud. Alas 8.26 may gala kanjot lang para makarelax-relax gamay akong tingo. Dawat ang balita kay duha ka gituuhang drug personality na sikop magaigala sa bypass operation sa Panabo City. Ato seron gobletong detalis balita katropa mo sa balita katropang Bong Algabri sa report.
5: Live report.
7: Mga sikop ang duha ka gituuhan na drug personality aga sa kapulisan atol kini sa bypass operation nagipahigayon sa may barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte alas 4:33 sa hapon Hunyo 24 ning kasabtan ng katuig. Giila usab sa kapulisan ang mga nadakpan na pinag-usab sa ilang mga alias niya, si alias G-Boy o alias Mariel na nag-edad kinig 27 o 26 anyos na puro residente sa may Panabo City o Carmen Davao del Norte. Gani sa ipanguluhan sa pinimang operasyon ni sa Panabo City Police Station, ubos pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas o ang mga operasyon na sabi ubanan kinis sa Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o sa pinag-coordinar sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Panabo City, Davao del Norte. Sa bato pa napalitan kini sa pusher buyer o gituan nga siyabo na recover sa gikan nga to kanila ang tulo kapakiti sa gidudahan nga siyabo nga diin adunay gibadabana mo kantidad nga to sa 7 mil ka pesos gidetermina sa kapulisan sa kapa sa may Panabo City Police Station ang nasigutan sa kaso o karong adlaw matod pa andam ni pasaka nga to sa Korte Suprema ang kalapasan sa Republic of 1965 o Comprehensive Dangerous Drugs of 2002. Gani pa rin sa karon ang panawagan sa kapulisan ngadto sa publiko nga pagkikamayayong kini labi na sa mga dunay kadudahan galihok og reporte ngadto sa lagbatan aron magpabilin nga malinawon og luwas usab sa mga ginadili nga droga ang mga kabataan. Kadasong report kini po gikan sa Panabo City Police Station sa Trupang Bong Umaki Algabri FM News.
5: Live report.
6: Dahil salamat ka Trupang Bong Algabri sa detalye sa report. Oras na to ba eh? Doon na tayo 28 minutos na pasado, alas 8 buntag. O kini ato bag managuban-uban hatod ganinyo sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ipaboost may gilang imong immune system. Pinaagi sa pagtumar sa Santone Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Aga kini may gilang generic name sa Santone Vitamin C. Mapalit kini may gilang sa nag-unang mga butika sa inyong lugar ang vitamin C, gikan sa Santone, mga katropa.
5: Bullseye!
6: Sunod, ngayisgutanan. At na nang ibilin sa nato na dito may gilang kay murag mo ito ay makapainit sa kong dalungan. Ayaw mong kalimot, ha? I-follow ninyo ang Aguanta Partilis. Aguanta lang yan punta. Padayon. Kini mga higala sunod. Matod pa, mga higala ni politika sa tagamay. Kay gidaig ni Auntie Claire. Ha? Si Mayor Lenny Robredo nga kuno mga higala dili buta. Ah, sa to pa di, ang iyang ginapasabot ani bisag unsao na Auntie Claire. The way kamo istorya. Imong ginapasabot, nagyo kay ginaigo. Nagyo siya ginaigo mga igala. Si Mayor Lini kuno dili buta paminawon sa nato para diretso.
5: XFM Katropa.
4: At bago tayo magtapos,
6: Natapos
4: ang totoong lingkod bayan ay hindi bulag sa mga ginagawang trabaho at programa ng gobyerno. Hindi naninira para sa pansariling pag-angat at hindi ginagawang katatawanan ang kalusugan, buhay o kamatayan ng isang tao. Ang dating nakatunggali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kampanyahan noong 2022 na si Mayor Lenny Robredo ay bukas ang mga mata at puso sa mga magagandang programa ng gobyerno. Ikinalulugod niya at pinahahalagahan ang mga ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Hindi niya tinatago ang katotohanan sa mga Pilipino ang agresibong pagpapatupad ng pangakong pabahay para sa mga benepisyaryo. Ibinahagi niya rin na hindi nakikita noon ang national government na ganito ka-agresibo sa mga proyekto para sa tao at ang budget for housing ay nagagamit ng husto at tama. Pinuri rin ng alkade ang sipag

0: Oh, mo na ginapa, mo na ginapa. Si Atab ani mga igalang. Kuan Auntie Claire. Oh, may pa ako no si Lenny, ang kaatbang kay dating katunggali, no? Kay nakita pa daw ang kahago mga higala, ang mga effort ng mga gihimo mga higala ang programa sa ato ang gobyerno mga kaigsoonan. Ah. Ang gihimo kuno mga higala nga kining paningkamot ni BBM, no? Sa ato pa ang ginapasabot diri, tira ni mga higala kang Sara by doing the other kuan, no? Tira ni mga katropa kang BP Sara pinaagis pagdai kunuhay mga higala kang BP Lenny Robredo. Pero wa ka maghuna-huna, Auntie Claire, makauaw ba? Uaw ka ayaw huna-unaon, mga kaigsoonan. Ha? Nga, okay, oh, sige, okay sila ni. Pero kamo mo'y dili okay. Ngayon naman, wa mo ka hinumdom. Giyon sa ninyo pagpakaso sila ni kay gingon ninyong tikasan.
1: Pinawa!
0: No, ano pa man kay labot ato, pero kanang imong amo.
1: Oh. Pinawa!
0: Wa pa kay labot ato, hindi pa man ka party ato sa Marcos administration. Or di ba magka body or alipuris ni BBM during that time. Pero nakalimot ka giun sa pag BIBI sa imong amo si Lenny Robredo. Giinang tikasan. Pinagi sa unsa nagpa-recount pa imong amo kay kuno na pildi. Ah, kuno gitikasan di ay. Kuno gitikasan. Ini si Auntie Claire mo gini mubuhat mga igala og muhaling kanunay og kuan. Mo na nga sige. Oh, kay nindot man paminaon nga magsige siyang kalagot. Palaguta lang. Oh. Si BP Sara pod piktasan na ganig man murag kining mga tawhana ni mudumog jug trapo mga igala. Itsahan na ganig mga igala ang trapo ni BP Sara. Dayog kurambos may. Auntie Claire, can we do something better? No? Sa pagka palace press officer? No? Can we do something better? No? Mayo magkating inyong gobyerno ron. So, do something better rather than playing with the games in dirty politics? No? Kay, mas mayo magkabo kaysa nila. So, ipakita nga mas mayo mo kaysa nila. Dili kay, karada lang istorya. Kagagawan ito na nakaraang administrasyon. Diba? Kada na lang istorya may gala, binuhatan ni sa... O, sa katapusan may gala, itong last portion sa ingon may gala ni Auntie Claire. Nga, hindi nakikita ito sa nakaraang administrasyon. Sa moray, istorya ha? Dili mo mamahimong maayo tanaon by making the other, ha? By painting bad picture sa uban, mga igala. Siya ba na? Dauto ni mo ang uban para lang yun nga ikaw may maayo. Dauto ni mo ang uban mga igala at the expense of other administration. Kaya kinirabang ka maayo sa administrasyon mga igala, dapat ma-feel ba yun as tao? No, wag mo ingon ka maayong ekonomiya may igsoon, dili pwede. Nga ekonomiya ginisgutan, tama na sa papel. Economy, for example, no, development may igala sa nasod, unsa ba yung mga kalambuan, it should be felt. Dapat mabati ni may igala. Kamu yung kag nilambo ang ekonomiya, dapat may suit ang kaldero sa tao.
1: Pinawa!
0: Ha? Dili ba kay soon kay mukuan ka? Kini bang magsigag pa si Atab diha nga okay na kaya itong ekonomiya, nagagihimo ang Pangulo. Pero pagtanoon ni mo may galas dinuon nga lakaw sa kinabuhi, nagsampila ang mga katawhan o nagilaid may galas tumang kalisod.
2: Bullseye!
0: Pag mo ingon ka karon nga maayo ang atong kinabuhi daw be, usaw man natin nga atong inflation nasa kang taasa.
1: Pinawa!
0: Ha? Mayroon ka karoon nga maayo ang kinabuhi sa mga Pilipino. Saan man nato ni mga palaliton, nga askang mahala. Ikisa may basulo na ito, ano yung mga ikalang pagmahal sa mga palaliton, digong lang yapon. No? Kining administrasyon, mga ikala, sa perfect example, no, sa trapo. No? Traditional politics, mga ikala.
2: Bullseye!
0: Pinaka-example, mga ikala, sa trapo. Magsigig, sa dauton mo imong kontra, dauton para ikaw, mga ikala, mo imong lutaw nga kuan.
2: Bullseye!
0: No? No, sige la, pahid. Ikaw, Auntie Claire, ikaw may kauna-una yun. Nga, tanan ni mo istorya si Digong imong basulong. Di ba naman na ikalimod? Pag mo piktos ng istorya si Sara, mga igala, I think, pasabdan man ni mo anak ko na. Di ba? Pasabdan man ni mo. So, I surmise mo, igala, you rather focus, no? Diha sa imuhang pagka palace press officer, dili kay propagandista ka. Dapat, kinabalik-balik naman nato ni mga higala na akadiha in order to explain, to bridge the gap between the palace and the people.

0: no? Kung unsay wa masabti sa tao nga programa ni Bongbong Marcos. You are there to explain to people, mauni, mauni, mauni. Oh, pag moingon kag maganda na po ang pabahay natin ngayon, show it. No? Di nakakinahanglan pa nga naapakay mga rhetoric diha. Nga imong i-paint ang brautan nga larawan sa nakalabay nga administrasyon. Wa pa mo matagbaw. Inyo naman ang napapriso dito sa Daheg. Oh? Mangilog naman lang ganin mong tulay nga di inyo. Saan naman punin tao na? Eh? Unay mga ikalay, naka, unay nakamaot aning administrasyon na ba? No? Nga, kung naamoy na himo, ipakita. O kisa nakabinipisyo ka na, ipakita na. Dapat ma-feel na sa tao in the first place. Dapat na itinuod nga kuan ana ba yung kag mga classroom karon kay si BBM nag yun nagdala sa kuan si Angara mga classroom pero tinandaghana. Dapat wala na kay madungog mga igala nga si mga interview ta sa mga principal, no? Mga interview ta mga igala sa mga principal baga kay igsuonan wa na mo ingon nga kulang mig bangko. Because the government is doing better. Pag mga interview ta sa mga pobre mga igala wa na mo ingon lisod kayo sir. Pait yung kinabuhi sir ba? Wa na tay madungog naman ng ano man. The government is doing better for the better Filipino. Di ba? Dapat tinga na, may galang ato madungog. Hindi ka inigad doon ato sa komunidad, mga isoon mo. Lagi, lisod ka ayos, eh, Roy. Na. Eh, pabahay, imong ginapasiata, pabahay. Asa mo na nga pabahay? Kaya di man pwede nga, naalam mo'y pabahay sa Pampanga, naalam mo'y pabahay sa Naga. Of course, Lenny Robredo, if ang iyang area, ang iyang syudad may gala, is a beneficiary, natural lang, may gala nga maingon siya, salamat, bongbong. Diba? Nabay bag-o niya. Happy birthday na ako natuplok noon. Nabay bag-o niya, mga gala, natural lang. No? Auntie Claire, saya nga po na ng utok na to, nga magpabugo-bugo na lang po ta, mga gala. Eh. What do you expect, mga igala? Inga na, gratos, lining mo, ingon niya, wag ko ganahay aning ibanghatag ni BBM diri. Wag ko ganahay aning mga pabahay gitukod ni BBM diri. There must be a reason. No? There must be a reason, mga igala, nga, nganong, gibutangan, idakang lining gibutang ang pabahay. There must be a reason. Ano siya ba? Dili kay, sige, pagka na ipabahay ni Musnaga, for example, makonstru ba na to siya may gala as development of the Republic of the Philippines? Tanan, nakabinipisyo ta. Oh. Kaya yung mga taga-tagom, naabay yung pangtukurag balay ni may BBM din eh. Taga-Panabo. Taga-Dabao del Norte. Yung pangtukuran ba mong BBM nga makaingon ta mga gala? Indeed, this government is doing better. Bama na yun yung pasiatab. Workaholic, nagtrabaho, workaholic ha, walay laing bisyo. Mura po din si Bunggo, bisyo ang magserbisyo. So, kung mauna ang ginabuhat dahil kadaadlaw, gawa na may laing, may wanay tulugay, trabaho talaga yung trabaho, then, I think it is logical to conclude, mga igala nga, kaya ang yung gihimo, pang paayo man kuno sa kinabuhi sa matag Pilipino, then naayo na ang kinabuhi sa mga tag-Pilipino. Sa ato pa, inig-interview na mo, inig-adto na mo sa field, inig-adto, wala na yung magiging ka na mo, ingon, lapaita si Roy, lisoda si Roy, mahala si Roy, ano dapat? Dapat ang among madungog, yahaya na namo, yahaya ginamo ron sir. Mamahaw mi sir, grabe, tagtulog ka buksudan. No? Maniod to mi sir, grabe, balbakuwa gyud pirmi, no? Mangaon mi sir, adi gyud maghilak ang adlaw sir, di taglima ka buka mong putahe. Pinawa. Ang dapat. Ngayon man. Kay kung mauna nga taman ras baba ni Auntie Claire nga, the president is doing better for this the Filipino people, mga igala. Sama magpaabot pa tagmahuman. It should be felt. No? Dili po yun din ang ekonomiya, inyong kalambuan, giingon, taman ras papel. Pagtanoon nimo, pag-check nimo sa kaldiro sa mga Pilipino, ultimo dukot, mga egal, ultimo butike, di na mabahinag mumho. ya. Klase na. Alas 8.41 na bigalang dagda sa tubag para kumanuban. O kinibahina sa mga katropa, of course, sa tubag ganinyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. Mga higala, bukang bibig na lang ganyan mo na antik labay, virus na siguro yung mong baba. No? Bukang bibig na lang ganyan mo ng Duterte. Pwede ba nga, I mean, layo naman kung itandi. Pero kung there's, kini nga gobyerno, mga higala, they're striving to be better, then they should do better. No, kung kini nga gobyerno, mga higala, sila mas maayos sila sa kaysa nakalabay. Kaya kato nakalabay ng administration baya, si, kuan, si, unsa ni, digong, wabay ito si Gigbasol sa iyang gisundan. Bisan mga higala, pertin daghanag druga during that time. No, during Pinoy's time. No? Wama siya magbasol mga higala sa iyang mga, kuan, kay para kang anti-clerk murag wa joy na himo nga tarong mga igala na kalabay ng administrasyon eh. Tanan mga igala puro kabuang. So unsay tawag namo sa imo ha? Are you a palace press officer or propagandista ka? Pag vlog na lang. No? Pag vlog na lang siguro. Kay mapuslan baka sa imong amo mas maayo pa kaysa inga na ang imong dagan nga magugamit ka nang naa mo na una ha? Naa sa likod nimo ang logos Malacañang. Naa sa likod nimo ang flag sa Malacañang. Naa sa likod nimo ang kining unsa di plug sa Pilipinas. Oh, kay kini po ubang mga media mga igala kulkugon man pagayos clear. Para gyud mga igala gusto nila mugawas ang headline nya gusto nila makuha. Ya si clear pod kay kargahanan pod. Mm. Naglakaw pa lang mga igala nang ambras na. Una yung ingon ni Iris eh. Yung palace press officer natin, araw-araw may inaaway. Oh. Para makalimot lang yun ta, mga higala. Lagi, dead cut strategy ba? No? Lambusan ta, mga higala, patay nga iring. Oh. Para lang, mga higala, ma-divert ang atong attention. Ang flood control, asa naman? Ay, kuya na, mo, manggihapo na, di ba? Ang flood control, ang ginabasol ni Claire Baya, si Digong. Oh, katong kumusta man ang katong kaso karon sa di ba kay naman ni Supreme Court karon mga higala lang tong hisgot ana kay masab judicio niya ta. No? Kanang kalabot mga higala sa mga insertion. No? Di ba pwedeng dakuha sa mga insertion? Oh. Klaro naman yung kayo na mga kaisuna. Bullseye! Bullseye! Alas 8.44, bagay galang tagda sa buntag. XFM Katropa! Di apa'y sunod, mga higala. Kinipod sila, oh. Muna yung mga higala yung mga dangan aning katilingban. Matod pa, mga higala, aning tulo ka mga nagtapok yun sila. Ah, kanindota yung programa, ha? Si Trillanes, si Lovely Granada, o si Kinsaning Isa. Kining duha, puro ni ang trabaho aning duha, mga higala, tigbangag o donut. Ay, kining isa mga higala, gabudlat lang aming mga kaisunan. Sige, ito paminaw ni si... paminaw na nato ni. Baya ito sa ning basaho ng ilang mga message ni rin. Si Florespina Kabalpin, katauan lang sila ni Hilom, si Bibisara, pildi lang ang maglagot. Mga ganyan atong ginahimu ba? No, nga, a challenge man sa administration. Kung tinuod mo nga, you are doing better. Sagdi na yung BP, no? Sagdi rin ang inyong retorik. Di pag ka natinood, oh. Ang inyong magkatrabaho, ay, bukos sa trabaho. Pilari, pag ingon, bayaan mo yan. Mm. Karapatan niya yan. Siya sa kanya yan. Di, si Claire, kaya di ikot pa utang, mga ikala. No? Focus ka sa nahimo sa iyong administrasyon. Di ba, ipakita ba nga, maingon ka, may magandang ginagawa ang ating Pangulo. Ipakita, pak. Oh. Anto na po ka dito sa kwan. Tingnan mo ito, oh. 100 kabalay gitukod sa mga taga Tagum. Na kanang nagkaway-kaway puyo na mi diri, apil ang pagkatulog i-video kay para kuan gyud diha na gyud sila natog kay basig i-videohan na sila. Oh, may buntag nimo diha Kuya Stace. Dayan Stefan, may buntag nimo na bagay pong kas PRO 13 karon Kuya. Na Kuya. Oh, Pudge ba yung adlaw shoutout kung kang Puloy nga banggiitan ang ambungan di ba sa basta. Maing buntag. Rodela Pinaldo, good morning. Christopher Quizon, maing buntag. Dong Tuling, good morning.
1: Good morning.
0: Si Atlas SG, kung stress ka sir, ayaw jud ka maglantaw sa preskon ni Auntie Claire kay masapot jud ka. Rodel Opinaldo, good morning. Maunay walay pulos nga undersec sa PCO nga giswilduhan nato. Gani. Ako may katungod ta mga igala nga mo komentaryo ani. Ngano man? Gaswildo ta ani mga kay gisuunan. Oh. Di ko ni pinili. Di ko ni elected. Ang napili ani BBM, si BBM ra gud. Siya ay kapili, kita'y paswilduhon, Binuang.
2: Binuang!
0: We need something better. Kung tinuod mo nga doing better, then do better. Explain better. Di kay sige na lang, kapoy ka na huna-unaon. Pati na mga headline ron, no? Pati patay, may galas takluban, pati ato mga estudyante, ikutay kang digong, binuang naman ang inyo. Bullseye! May, kung ano na, may logical connection, ano? Kaya kuno mga egala na ay culture of violence. Buwang na istorya, ha? Sige daw, paminawon na to ni mga egalang o mga probitsos katilingban.
3: Okay. Itong Duterte family.
0: Family pag yun nalitok. Delikado ni mga egala.
3: Political, ano ba to? Demons or evil na.
0: Demons?
3: Yung usual na politiko na pagka ano na, okay na yan, wala na yan.
0: Demons pa yung nalitok, may gala sa...
3: ano sila eh. Kumbaga nagkalat sila ng virus.
0: Ah, tanawalagi.
3: Sa mga institution. Kaya kung i-excise mo ito, talagang malawak eh. Kaya kailangan yung kumbaga eye on the ball ka rito. Hindi mo pwedeng bitawan lang ito. Parang half, ano lang, yung parang... o half-baked or hindi ka full-time dito sa endeavor na to. Dahil talagang mabilis sila, they can bounce back easily. Itong Duterte family,
0: okay na.
3: Hindi sila basta-basta mga...
0: Tawa, unsay tawag ni Trillanes sa mga Duterte family, ha? Family! Sige, kamong nag-believe ni, say tawag niya, Sentray. Sentray man na. Kamong may believe ni Sentray. Okay, atong i-dissect mga egala yung pamahayag. Ang tawag niya, mga egala, is Duterte family. No? Wala siya naghuna-huna nga naapay mga bata. Nga wala pa may naapay mga bata ang mga Duterte. Nga dili politiko. Pero ang tawag ni Trillanes sa Duterte family is political demon. Actually, Trill, mas demonyo ka tanaw, no? Ayaw! Nga nagbilin kunog virus mga igalas katilingban og mauna ni ron kulang na lang mo ingon pati lagi patay mga igala ng mga sa eskwela patong sa takloban kulang na lang lagi ilan ang i-connect mga kaigsunan kay bawo mo mga igala ako agamay lang kay 8:49 na musunod na karon ang programa mga kaigsunan sa atong kapulisan kay bawo mo mga kaigsuon ngano nga ang tao mga igala muhugyaw it's not that ang tao gustog patay no. Dili na walay tao may gala nga gusto ni ana. It's not that ang tao may gala gusto og extrajudicial, no. Walay gusto ana. It's not that ang tao mga gala gusto anang ibutang nimo sa imong mga kamot ang balaod, no. Nobody wants that mga kaigsoonan. But ngano man nga sa panahon may gala nga si Duterte si PRRD may gala kanuna nang kampanya muhugyaw ang mga tao, no. Matanan tanan may gala usay level des katilingban mapastor pari mga gala niduyog sa una naalay uban gyud di kay pakaron inon pong matarong but the large ano ba the majority of the population or the population may gala sa Pilipinas ngano man nga ngani man no kadako ang suporta because sa kadaghan problema sa katilingban mga gala kabalota sa corruption. Okay, that's an open secret already. Na ay korupsyon ngano man sa sistema nato na mga kaigsoonan. No? Kasi kaniadto mga igala, kauban-uban ko anang mga mo deliver mig kahoy gikan Trento paingon og Bunawan. No? Pila ka checkpoint mga igala nga among tagakan, 20 mil gud among budget.
2: Pinawa.
0: Ay. Yagi magkuha ng kuyog-kuyog anang truck nga magkargag palkata gikang Trento. Pagsuod pa na mog crossing kuy, basta na may kalahos pulang lupa may galag di mobile, hindi in ardaan. Na ipapil na wala na. Kompleto na nganong planted species na. palkata na. No? Pag-abot may galag, Mungkayo, Monte Vista, tanan, malabian mga igala. Kulang na lang in PE may igala mo checkpoint eh. Ayya! 20,000 unsay pulos nganong itag 50 yun na mo to? Para matagtag ni mo ayo para way mangluod sa dalan may igala. What do you call that? SOP. SOP. SOP. Standard operating procedure, no. Ang SOP, saging, uway, og pirit.
2: Pinawang!
0: No, wala sa una, may checkpoint, may gala, no? Esta, kuha na lang, stop di ay. STOP, saging, truso, uway, pirit.
2: Ayaw!
0: Karga ni mo, mga igalap, isda, ah, bili, joke, isang kilo niya sa, na nakabutang, stop! So, other than that, droga. Kung katong reporter pa ko mga higalas, bumburadyo dito sa butuan, kakuyog ko mga higalas, tanahan nga mga operation. Pukaon ko bisag alas 12. No? Amot asa na to si Ma'am Martinez, to akong taga, kuan? Taga Langihan ba to? Siya man to station to. Manawag, sir, natay operation. Sige. Pag-abot na mo dito sa balay sa Maranao, mga higala, purya, kuan lang. Sus. Kayo mga droga pa imo. No? Grabe, nagana, mga katropa. No? Abuagi ko anang magmotor ko usahay. Makabantay, murarag bitsin. Iana araw. Oh. Pero kabalo mga tao, ana. Pero ano man, kasayon sila, dakpo ni mo, prisoho ni mo, mag-play bargaining, mamaligya na sad. So, wala ni mo. Wala od lagi. So, nahimo siyang cycle. Aware ang tao, ana, bay. Aware ang tao, ana. Ang suporta sa tao, nginoingato kadakog ang digog, is a sign of desperation. No, not desperation, but ano bang putting all the hopes na ananimutan ang bahala na kaniya. Kaya at last, ma-address na yun ni, yung mga butangan ni. Nanagyo tao mo tingog, nanagyo tao mo barog nga, kani binuang ni, no? Mabalikas na yun ang angay, balikason. Wala ka nalipay kay na malikas. No? Pero nalipay ka mga igala sa kamatuoran on the fact mga igala nga nga katong mga taong mga untouchable na aragoy nakakuhit mga igala kadugayan. No? Sa katong mga tao nga nagtuo sila mga igala nga di na sila matandog sa katilingban gumikan silang kwarta otoridad na aragoy kadugayan nakahapak silang kuan na gyud ba? Nadukol ra gyud dadugay. Mao na. Nga na. No? Kay kakita ang kabus ana kakita ang masa ana and yet kita ta nga way leader may galang ligon nga ni Barog para ani tanan puro kwarta no what a leader na kita may galang sa katapusan nakita to kanin nagrepresenta gyud ni sa atong mga kahigwaos mga kaligot-got tanan sa sistema mismo mao na siya virus ba ang tawag ana Trillanes
2: pinawa
0: virus ba ang tawag ana. Eh kung virus ang tawag ana, I would be happy to be infected with that virus. Kaysa ma-infektuhan ko ang imong virus. Kay, nawa na siya oh. Iyan ay generalize pati itong mga anak, mga usay labot atong mga Duterteng mga apo, ay mga itong mga buot. Oh, di. Political demo na dito, tanawa na klase sa utok magunahuna na. Tarong ba na? Ay, nako. Kung virus man to magahigalang ilang gidalan na Duterte kadto magpa-infect ko ato nga virus pero di ko magpa-infect aning virus nga naa sa utok magahigalang Trillanes bahala mo diha. Kamo ko no. Ay kalimti ha atong aguanta partilis. Unsa man imong ka himtang karon i-follow ninyo na pila na follower na to. 753 million. Ano kay kuya kaya sa gud. Ha 35? Oh 735. Eh follow ninyo na, kaya nag-follow man mo sa itong mga pages, nag-subscribe mo sa itong YouTube, i-follow ninyo na ito ang page si Aguanta Partilis. Ang moto, ana mga igala, muna sa nahimuan yung moto ha, muna yung paminawan ninyo akong tambag, kay imo mang gisudlan, aguanta ha. Ay, sige reklamo. Trabaho ka, sige reklamo. Trabaho kay pagkita, reklamo, aguanta. Kay, di... Kamalangit, og di ka mo aguanta aning kalibutan na. Huwag malangit, may galang di magagwanta, oy. Wase makahubag eskwela di magagwanta. Huwag madato di magagwanta. Agwanta! So whatever you do, agwanta lang, pre. Alas 8:57 ng Dagnas Buntag. Wala tayo oras, mga higala, magkaginod sa unan. Musunod na ganon ang programa, mga higala, ang katropa mo, Police Dabnor. Gikan mga higala sa itong mga kaubanan, mabtigo na itong kapulisan sa Davao del Norte Police Provincial Office. Sa ngaan, kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. Atong sparring partner sa bigas na wakatropang gabalas. Inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat! May buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa!
1: Pulsa, kauban si katropang Arnel Cortez. Pulsa.

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo nimo gi isalista nimo ni Escapilla?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan diri? Sa imong tanaw di ko musukol nimo?
2: Problema ba day na? Di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Priya, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa yun kini.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
16: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and
3: AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagub ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
20: Exciting!
21: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Tagum City, Davao del Norte, mayong buntag ug welcome dinhi sa itong programang Police Dabnor Katropa Mo. Dinhi sa itong sikat nga istasyon ang 107.1 XFM Tagum City. Mayong buntag kanatong tanan, no? Og kami na usab ang inyong kapulisan sa Davao Norte Police Provincial Office, pinanguluhan sa atong snappy buutan og dali duulon nga Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristines, no? Kami inyong kapulisan sa Davao Norte Police Provincial Office ang inyong makauban karon ning adlawng Huwebes, no? Pizza 25 ning bulan sa Hunyo. Nindot kayo ang atong kabuntagon, no? Mga katropa, og nindot kayo hinaut unta, no? Nga nakita karon sa maayong disposisyon diha sa atong tagsa-tagsa ka panimalay, trabahoan or asa man kita karon, naunta kita sa maayong disposisyon. Magkuyog-kuyog kita nining usa ka oras nga pagisgot-isgot sa isgutanan sa kahapsay og kalinaw. Kininyong ubos nga lagad si Police Chief Master Sergeant Renanti S. Balakwit. Unya makauban usab nato ang atong provincial director, no, Police Colonel Glenn G. Cristines dinhi sa atong programa aron sa paghatag, no, og update diha sa atong kahimtang sa kahapsay og kalinaw dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte. And of course, no, daghan kitang panaghisgot-isgutan, no, of course ang atong mga bag-ong katikaran dinhi sa atong probinsya, ang atong kanunay nga pag-update, no, sa atong crime statistics og kumusta ang kinatibok ang kahimtang sa kahapsay og kalinaw, nakabase kina diha sa atong pag-monitor sa atong 8 focus crime, no, sa mga krimen nga kasagarang mahitabo diha sa atong tagsa-tagsa ka komunidad. And of course, no, ang ato sa pag-update sa atong mga kining atong mga accomplishments, no, sa atong mga kapulisan diha sa atong 8 ka mga municipal police stations o 3 ka mga city police stations dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte. And of course, atong paghisgot usab, no, sa mga bag-ong mga katikaran, mga issues, mga balita nga nahitabo dinhi sulod sa atong probinsya. And of course, doon na kita yung mga bisita, no, kauban nato karon dinhi ang mga abtik nato nga mga chief of police, no, unang-una gikan sa Panabo City Police Station o sa Duhali Municipal Police Station. Makauban nato sila alang sa pagpakigsayod, no, kung kumusta ang kahimtang sa kahapsay ug kalinaw gikan mismo, no, sa atong mga chief of police ang assessment nila sa ilang tagsa-tagsa ka area of responsibility aron masayod kita, no, makasuroy kita diha ng mga lugar sa ilang area, masayod kita kung kumusta ang kahimtang sa kahapsay ug kalinaw. And of course, masayod usab kita kung unsa ang gikabisihan, no, sa atong mga kapulisan dinha, no, unsay mga aktibidades sa atong mga kapulisan ug unsa ang dapat natong bantayan aron mahimong mas safety ang atong pag-suroy-suroy din na. And of course, kining tanan makadala o kinatibukan nga kahimtang, no, pag-tanaw nato sa kinatibukan kahimtang sa kahapsay ug kalinaw sa atong probinsya sa Davao del Norte. Of course, no, ato sa paghisgot, no, sa mga update especially, no, ang unya atong isgutan kung unsa ba ang mga lakang usab sa inyong kapulisan sa Davao Norte Police Provincial Office with regards dinha sa atong pag-secure sa atong mga eskwelahan, no, tungod kay medyo naukay kita sa balita nga dunay shooting incident sa eskwelahan dito sa May Tacloban. And of course, ang atong provincial director dunay mga lakang nga gibuhat usab aron na although dugay naman ni apan gipaklaro o gipakusgan pa sa atong provincial director ang mga lakang to aron dili kini mahitabo usab dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte. Unya ato kanang isgutan usab. And karon, no, atong ipailaila una, no, ipailaila una nato ang atong mga bisita karon, no, ato ipatimbaya ang atong mga bisita alang sa ilang mga pagpanimbaya sa atong mga nagsunod, no. Live kita pinaagi diha sa atong official Facebook page, no, sa sa XFM 107.1 Tagum City, na, and of course diha usab sa atong official Facebook page sa Davao Norte Police Provincial Office. I-like o i-share, no, ang atong live stream para mas daghan ang maabot sa atong pagsibyan. Of course, no, ma-update sila sa atong mga isgutanan dinhi. And of course, dili pa nato ipatimbaya, no, ang atong mga bisita karon di ay, no? Ato nang ipatimbaya ang atong provincial director, no? Atong iyang pagtimbaya kaninyo, no? Walay lain ang atong snappy nga provincial director, Police Colonel Glenn G. Cristine. Sir, good morning kanimo sir sa imong ka-snappy sir. Medyo na dugay gi ka sir tungod kikinahanglan pa kayo mong presensya dito sa atong mga personahe sa provincial headquarters, sir.
1: Yes, Renante, siguro no, almost 1 month tayong hindi na dunggan sa atong mga ano, mga taga sunod sa
0: yes,
1: programa
0: sir. Kay tumot kay sir.
1: Katrupa no, katrupa sa Davao Norte kay daghan taga trabaho mga kasama. So una nako magpadayon ako sang gi bati una to ang ato ang kanang mahal na regional director.
0: Yes sir.
1: Police Brigadier General Leon Victor Zamora Rosite sir, maayong buntag sir. Inubanan sa tuwang command group dia sir nga mga snapping nga mga upper class, good morning sa inyong tanan dia sa PRO 11. Of course kay Kuya Gob Edwin Ayhubahib ang atong vice governor, inubanan kay vice at atong governor at kay vice governor naman kay Ma'am Clarice Ayhubahib,
0: yes.
1: Mayong buntag ma'am. Og kauban niya sa sanggunian panalawigan sa 1st og 2nd district na si Congressman Di Carlo Oyooy sa 1st district og sa 2nd district naman si Jose Manuel or CM Florindo Lagdamio. Sir, good morning sa inyo hang duha sir. And of course to my 2 deputies sa Davao Norte Police Provincial Office and 11 Chief of Police and all PNP of Davao Norte Police Provincial Office. And I would like to thank and congratulate sa ako adeng kining eldest no, si Kuya Glenn Pierce,
0: wow.
1: Na just recently graduate his course. And congratulations padayon lang diha. Your mommy is there. Hindi ako nakakuyog kay tungod sa kung trabaho then soon siguro makapasyal ako niya then enjoy the time of your mother there.
0: Wow, yes sir.
1: Congratulations,
0: no?
1: Kuya.
0: Congratulations po sa iyo, sir. No? Of course, happy father, sir. No? Happy kayo gamahan.
1: Then, yes, sir. Please treasure na dia si mommy kay muli na po na dre. Then, sa tanang tauhan sa Davao Norte, labi na sa mga nagsunod ka na to din sa atong programa. Once again, maayong buntag katropa sa Davao Norte.
0: Yes, no, daghang kaayong salamat mo kato atong provincial director, no, ang mga pagpanimbaya, no, sa atong provincial director. And of course, to atong pagpanimbaya sa tanang mga nagsunod ganato, no, sa atong Facebook live stream, of course, sa atong mga kaigsunan, mga katropa nato nga nagsunod ya sa 107.1 XFM, no, maayong buntag kaninyo nilang tanan. Og sa tanan no nga atong mga kaubanang kapulisan nga na diha sa atong mga police stations na sa mga kadalanan no nag-imbestiga, nagpatrolya no tanan-tanan maayong buntag kanatong tanan. And of course atong ipatimbaya una ang atong mga bisita karon no sir. Unahon nato ang atong bisita.
1: Oo, gikan mga bisita, sa mga snappy.
0: Yes sir no gikan sa Panabo City Police Station na ang very snappy nga Chief of Police no Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas. Sir, good morning kanimo sir, imong pagpanimbaya una sir sa atong mga katropang nagsunod kanato.
2: Yes sir, good morning sir, akong pagtimbaya sa atong snappy ang provincial director Colonel Glenn G. Cristine sir, good morning.
1: Morning.
2: O ako pong i-greet ang tanan nga tigpaminaw diri sa Dabnor katropa mo. Maing buntag ka na itong tanan. Ako saan gustong pasalamatan ang atong mga kauban diha sa media, no? Nga padayon nga nagsuporta o oportunidad nga makahatag o impormasyon diha sa ato ang mga katauhan. Kini nga plataforma, usa ka dakong tabang aron matagan o kahayag ang kalihukan o programa diha sa atong kapulisan. Una sir, ato ako asang timbayaon o pasalamatan ang among halangdong mayor sa Panabo City, Honorable Jose Jory Lampago. Sir, good morning. Inubanan sa iyahang Vice Mayor, Franklin, Honorable Franklin Hintili, sir. Good morning. O sa tanang membro sa sangguniang panlunsod, mga barangay captain sa 40 barangay sa Panabo, pensionaries, BPATs, mga tanods, tanang Panabuans, good morning.
1: Yes.
0: Yes sir, maing buntag no. Og sa katauhan sa Panabo no, ni adi karon ang inyong snapping Chief of Police no, maing buntag kaninyong tanan din ha. And of course kauban usab nato ang equally snappy usab nga Chief of Police nato or acting Chief of Police. Chief of Police daw sir no?
3: Officer in charge.
0: Officer in charge, no, sa Duhali Municipal Police Station, no, wala lain, Police Captain Aloni Arts IM Daog. Sir, good morning kanimo sir, imong pagpanimbaya una sir sa atong mga listeners ug sa mga katropa nato nga nagsunod sa atong programa sir.
3: Mayong adlaw kaninyong tanan nga na mainaw karon, labi na sa ato ang snappy nga Provincial Director, Police Colonel Jen Greek Strenser. To sa mo ang halang doon na mayor, Honorable Margarita Y. Robinos, ma'am. Usakan ako nga pa si Dungog nga makahatag ko impormasyon o pahimang no. Alang sa kalina o kaluwasan sa itong komunidad, ang among buhatan sa kapulisan nagpadayon sa pagpanalipod sa publiko o sa pag pasiugda sa ustisya o kalinaw. Mayong buntag sa tuwang tanan.
1: Mayong buntag kay Ma'am Inday diha sa Duhali.
0: Mayong buntag, no? Atong mayor diha sa Duhali, Davao del Norte. No, mayong buntag, no? Sa itong mga kaigsunan diha sa Duhali. Silingan lang lungsod din sa itong syudad sa Tagum. Mayong buntag, no? Of course, no? Atong mga pag... hisgot-hisgot diya sa atong kahintang sa kapsay o kalinaw. Sir, mabalik kami unya kaninyo, sir. Alang sa inyong assessment, sir, no, sa inyong tagsatag sa area of responsibility with regards diya sa atong peace and order monitoring o assessment na to, diya, sir. Before na to, sir, ron mismo ang mga update sa kahintang sa kapsay kalinaw sa atong mga bisita karon sir nga ilang area of responsibility nindot sir nga sugda nato sir sa kinatibuk-an sir sa probinsya sa Davao del Norte ang paghatag sa atong assessment o ang atong pag-update sa atong crime statistics based sa ulahing duha ka semana nga nilabay dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte sir.
1: Okay, partner ina no sa kinatibuk-an no sa Davao Norte ato ang atong monitoring sa atong crime statistics data for the 2 weeks, no?
0: Yes, sir.
1: Then sa previous week, June 10 to 16, adunay total nga 5 ka insidente sa 8 focus crimes. Ilang kuban kini sa usa ka murder. Sa biduhali kini, basig magkuan mo, murag ilabayan ra ka dito, boss.
3: Yes, sir.
1: So, dili na ingon nga, gipatay ko dito mismo. Ato, ala na siyang gikuan na identified kasi.
0: Yes, sir.
1: Pero pag sinabi kasing nigilabayan ka dito, kinato, so, full siya sa murder. Pero pangit pa minaon. Pero kani under investigation pa. So wala ni dito gipatay, wala ni dito gipusil. Basta ma-full siya sa murder sa 8 focus crimes. Then tulo ni ini ang physical injuries. Isa sa Tagum, isa sa New Corilla, o isa sa Santo Tomas. O adunay isa ka theft sa siyudad sa Tagum. Sa 5 ka mga krimen nga nahitabo ni ining si Mana. Upat ni ini considered as solved and cleared. Usa lamang ang wala na solve kaning giingon ako sa biduhali.
0: Gilabay sir.
1: So mao kini ang ato ang natalang 80% crime clearance o crime solution efficiency. Ato kini ikumpara sa current week sa June 17, 2023. Nakatala kita og 4 ka insidente, 8 focus crime. Isa ka kaso sa physical injury nga natala sa siyudad sa Panabo. Og tulo ka kaso na theft, no, ng pagpangawat sa Panabo, isa duha sa Tagum. Ang upat ka krimen as of this morning considered as solved tanan. Nagpasabot nga aduna kitay 100% crime clearance and crime solution efficiency. Nadakpan og atong napailag kaso. Kining atong data sa crime statistics sa atong 8 focus crime usa ka basihan, no, sa atong assessment sa kahapsay kalinaw. O gabase sa atong tala data sulod sa duha ka semana atong makita nga nagpabilin gayon nga baba ang atong mga krimen, no, kana mag-reflect sa atong kahapsay kalinaw sa atong probinsya, partner.
0: Yes sir, no, tinuod gina, no, mga katropa, no, kung imong i-analyze sulod sa isa ka semana, no, isa ka semana pito ka na kaadlaw dinhi sa kinatibuk-an nato sa probinsya sa Davao del Norte, no, sa atong 8 ka mga dagkong lungsod o 3 ka mga dagkong syudad, doon na lamay 4, doon na lamay 5, no, sa sulod sa isa ka semana. So makita nato ang minimal kayo sir o very isolated yun po sir nga mga insidente din sa atong probinsya sa Davao del Norte.
1: So ipaningan mo tan gyud sa atong mga kapulisan, yes, nga mamintin na raw kahapsay kalinaw sa atong probinsya. So atong yapong agnihon ang atong mga,
0: yes,
1: mga stakeholders, ang atong mga force multiplier nga magpatuloy nga mag ano, magtabang sa kapulisan yun.
0: And then ang atong katauhan po sir, no, atong katauhan. Sa kanunay mo report gayud, no, sa mga insidente or sa mga kadudahan ng mga tao diha silang palibot, no. And of course sir, dako po tabang din hino ang kanunay nga pagtamod or pagsunod sa atong mga katauhan, sa atong mga balaod. No, nga
1: na partner no sa atong imo na 1090 or 9010, no.
0: Yes,
1: 90% sa atong ang kapulisan sa atong police station ay nasa lansangan. Napulo ra gayud ka porsyento ang gibili nato sa atong opisina para mudukduk sa kana kada adlaw na atong mga reporting.
0: Reportings.
1: So ang atong mga kapulisan, lalo na ang mga head of office, mga chief of police, nag-adjust sila nga gikan sa field. Kulang man gyud, napamangidukdukon. So mag-interchange sila sa mga duties para lang magampanan nato itong trabaho. Busa, kung unsa may mga nakita nyo sa mga nakita na recently at matapik ng mga viral sa FB Live na sana maintindihan nyo ang trabaho ng mga kapulisan.
0: Yes, inana gyud no, kapait usahay gikan pa ka sa field, pag abot nimo sa opisina kinahanglan na pud ka magdukdok para sa report, kay importante man pud sir, no. Speaking sir sa katong viral nga video, no, nga nahitabo din na sa dini sa atong syudad sa Tagum, no, any message sir, any message?
1: Una magpasalamat tayo sa reporter kay kung kani ang pagpagamana sa atong mga katawahan dini sa Tagum City na hitabo kini. Pag report nila ang atong radio operator, nagkuan dayon, nagpasidaan dayon sa atong mga patrollers na naay drug racing na nahitabo dihang dapitan, no. So karon pag abot sa police kay nirespondihan man, so naay ka ng tao nga unta kini walay appeal. Walay appeal siya. Tapos medyo maingay siya. Then the gisita siya nga di makapil-appeal kay kanang drug racing man eh. So aning attempt siya sukol sa kapulisan og anyway, siyempre pag mo attempt kag sukol sa kapulisan, mo up gid mi as a police, no?
0: Yes, sir.
1: Kasi ining sukol ka sa police eh, you are kuan parang gipugngan nimo ang performance sa police.
0: Yes, sir.
1: So kung naamoy nakit-an sa FB Live, dili na mao ang mga caption kung inyo masubay gyud ang primero nga nahitabo niya na unta maintindihan niyo ang trabaho sa police. Pero to be transparent, no, and as part sa atong legal action sa province, no, so kining tanan ato ang gipaimbestigahan aron mo gawas gyud ang tinuod nga nahitabo ang atong mga investigators, lakip na pod ang atong mga kining counterpart na to sa Internal Affairs Service.
0: Yes sir, atong iya
1: sila ang invite to conduct fair investigation sa tanan, no, sa atong kapulisan. O usab sa katong kahit interviewon man ninyo ang mga naa dito, no. So dili sa topic, no, sa ato ang kaubanan sa police, kay ato ang mangi-encourage ang atong Internal Affairs Service to conduct a proper investigation. With this, akong panawagan sa tanan, as much as our police are doing their job, as law recognizes the presumption of regularity, the performance of our duty, kini nagpasabot nga dapat sa katawahan mo submit nga to sa atong kapulisan, no. Kung naaman magaling may kuan, kung naay kay sala, isubmit lang, total investigahan lang ka. Niabot na hinoon sa pagpanakop, imbis kay istoryahan lang yun unta, no. So ang resistance dili gyud maayo kadto, wala gitoy kuan gyud, kun na istoryahan lamang. So kung aduna may question o complaint mahitungod sa action sa atong kapulisan, daghan kitang mga mechanism para i-report kini. So katong nahitabo ato, we are conducting already the investigation, proper investigation for our police officer involved on that viral sa FB.
0: Yes sir, no, kana lang gyud pod, no, nga klaro kayo ang mensahe sa atong provincial director, no, nga ang kami kapulisan, no, the same usab sa other government officials, kung magtrabaho kita, gi-assume na sa atong balaod nga nag-perform kita sa kuan kanang regularity, no, the regularity in the performance of our duty.
1: Yes.
0: No, unless proven otherwise, sir, no, busa gani, kung nagtrabaho ang inyong kawani sa gobyerno, kinahanglan nato i-submit atong kaugalingon, no, dili na kinahanglan mag-disobey pa, sir.
1: Kay so mao na atong giingon partner, no, every day mayroon kaming police information, continuing education, actually nganong nalit ko.
0: Yes, sir.
1: Kay ako sang istorya ang atong mga katawahan karon niya naman ko yung mga interaction pod, no?
0: Yes,
1: so
0: sir.
1: Kailangan na to entertain on o gamay, so kanang ato ang PICE, no,
0: yes,
1: information ng tunay education
4: program
1: regarding po na atong ipalabi ang ato ang kung ano yung respect of human rights. Kato mga nagkabuhat, no, di na ito na malimtan. Mao gani ato ang mandate, no? So, gikasubo na ako kung unsay nakita niyo sa kuan sa viral eh. So tao na tog maayo niya. Dili sa pagpanalipod sa atong kapulisan, nagkandak na pud ta og kanang separate investigation. Ang ato ang Internal Affairs Service conducting investigation for that matter.
0: Yes sir, no, daghang kaayong salamat hinaut unta no sa atong mga katropa nga naklaro nato to no. Bisan kamo mismo makaingon mo nga wala magitong gikulata no, gidakop lang gyud no, gidakop lang gyud tungod kay nakita sa atong kapulisan nga nagdisobey na siya sa person or agent of person in authority. So kana no ang atong update niya na og daghang kaayong salamat no sa inyong kanunay nga pagsuporta sa kanamong inyong kapulisan. Karon atong siren no, gikan sa atong mga bisita karon no, ang update nila sa ilang kahimtang sa Kapsay ug Kalinaw. And of course, ato na lang pud siren no ang mga gikabisihan no sa atong mga kapulisan with regards diha sa atong anti-criminality and law enforcement operations no, sa ilang mga accomplishments so far no ning bulan sa Hunyo. Una ta sa atong kapulisan sa Panabo. Sir, kumusta ang assessment nato sir sa atong syudad sa Panabo in terms diya sa itong peace and order, sir?
2: Yes, sir.
1: Salamat ko sa imong accomplishment karong buntag na yes, every morning kasi we have 24 hours monitoring the Panabo City Police Station having a three accomplishments Tulo. Of 9165 Republic Act yung drugs, no? So, lujud ka-accomplishment sa isa lang kaadlaw o usa ka other wanted person. So, congratulations, wow. Dix.
2: Yes, sir.
1: Thank you,
2: sir. Sir, sa Panabo City, sir, sa Pangkatibukan, ang peace and order situation, nagpabiling kontrolado o manageable. Padayo ng atong mga police visibility operation, checkpoints, community engagement programs. Aro na masiguro ang katawahan makabati o siguridad o proteksyon. No? Then ang Panabo City Police Station, sir, magpadayon sa pagserbisyo, no? Nga matinud-anon o makatarunganon, aron mapadayon ang kalinaw kahapsay diha sa ato ang dakbayan sa Panabo.
1: Okay.
0: Yes, sir. No, sir, kumusta po, no? Ang ato mga accomplishments diha, sir, so far, giingon sa ato provincial director gani, karon lang, no? Although kining tulo, sir, wala pa na inapil sa atong data tungod kay ang atong data, nag-cut off kita ni atong buntag sa kagahapon sa alas 6, no, sa buntag, no. So, wala pa rin napil sa itong data. Sir, kumusta ba ang atong mga accomplishments, sir, from June 1 to present? Pero sa ba ang data ngayon mong ginalaya, sir?
2: Yes, doon na kita ay natala ng mga accomplishment dito sa Republic Act 9165 o sa anti-illegal drugs. Nakatala na kita o 20 ka-operation o may aristo kini sa 22 ka mga personality. Isa ni ini isa high value individual ug ang uban street level individual no ug nakakumpiska na kita og mga makabat kulang sa 89.751 grams or duna kini SDP value nga 610,306 pesos kaning tanan nga ato ang nadakpan na file na sa korte.
1: Good.
2: Then sa loose firearms, sir, for a period covered karon nga June 1 to 23 ning tala na kita unom ka loose firearms. Then sa wanted person na to

0: Kets. Diha na kina nag pangkatibok ang na katong mga dunay mga Android worthy, mga no helmet, mga walay plate number kana. Then sa mga dunay kita sa Super Cities ato sir, sa local ordinances.
1: Yes sir.
0: Mikabat sa pangkatibok ang 1138. Diha na katong mga half naked, anti-smoking, curfew on minors, drinking public places, urinating public places, ug uban pa.
1: Sagol na ni sir, ang atong gina-reprimand o isyuhan og citation tickets or isyuhan lang ni tanan og citation tickets.
0: Yes, dunay mga na-isyuhan og citation, dunay po yung mga na-reprimand.
2: Mga kabat o 1,000 plus.
0: Yes sir, 1,138.
1: Wow, mindot kayo, no? Mga katropa, no? Ato makita ang mga pagpaningkamot sa atong kapulisan sa Panabo City Police Station, no? Nanaka snappy, no? Og makita natong bisan pa sa kadako sa Panabo og sa makalambuo ni ini, nagpabilin gayud nga hapsay og malinawon kini tungod sa pagpaningkamot sa atong kapulisan, of course, no? Sa kooperasyon usab sa atong mga local, sa atong local government units, and of course diha sa atong katawhan sa Panabo nga sa kanunay nagtamod gayud nga mahimong hapsay og malinawon ang ila.
2: Yes, of course, I would like to announce pala na ang ato ang guest pala ngayon.
1: Mm-hmm.
2: Ang ato ang chief of police sa Panabo City Police Station just recently receiving the best component cities and Davao region, no?
1: Davao region,
2: so consistent ito kung kuan pa balik-balik na lang yan sa region. So meaning ang atong mga criminal activities din sa Panabo dili gyud hingpit na mapatuman nila tungod kay snappy and mga kapulisan diyan.
1: Mm-hmm.
2: So salamat, Tix.
1: Yes, congratulations sir, no? Congratulations. And of course, ato sa Siron garon, no? Atong silingan nga lungsod din sa atong siyudad sa Tagum, no? Gikan sa Braulio y Duhali, no? Municipal Police Station. Sir, kumusta ba ang assessment nato sir sa kahimtang sa kapsay ug kalinaw? And of course, mga gikabisihan po sa atong mga kapulisan in terms diya sa atong anti-criminality and law enforcement operation, sir.
3: Good morning usab sa ato ang tanan, no? Ang Braulio y Duhali nagpabiling generally peaceful. Ang ginakabisihan sa ato ang kapulisan karon sa ato ang munisipyo, no, is yung balik eskwela.
1: Yes sir.
3: Kay in relation na to ang shooting incident sa Tacloban.
1: Yes sir.
3: So nagpahugot po ta og police visibility sa atong eskwelahan and our pampublikong lugar sa ato ang munisipyo, no. Then pakigtanabangay sa school officials, barangay officials o stakeholders.
1: Mm-hmm.
3: Then pagmonitor nato sa ato ang trapiko, kaluwasan sa ato mga estudyante.
1: Yes sir.
3: Then pagpahinumdum sa mga ginikanan o estudyante bahin sa safety o anti-criminality measures, and pagdeploy o personnel para sa assistance o security operations nato.
1: Mm-hmm.
3: Sa ato ang mga schools kay para ato atong malikayan, no, na mga
1: yes,
3: panghitabo.
1: Ug sir, diha usab sa atong kuan sir, atong mga accomplishment sir, kumusta po diha sa atong anti-criminality and law enforcement sir, mga efforts nato sir.
3: Okay. Sa ato ang unit accomplishment sa Braulio y Duhali Municipal Police Station, sa June 2026 nagtala ta og isa sa RA 9165 na nakakuha ta og 50 grams worth ting 340,000 yung standard drug price niya. Then
2: saan na ba yung iyang cover story niya na maligya siya bulad?
3: Yes sir, na maligya siya bulad, then kinadeliver niya sa yes sir. Yes sir. Then naka accomplish tawag isa ka illegal gambling, then naka recover tawag or surrendered loose firearm duha, then nakakuha po tao other wanted person isa. Then sa to ang Safer Cities Initiative,
1: yes sir,
3: nagtala tao total from June 1 to June 24 2026 48 in total, drinking in public places 10, smoking ban 6, half naked 22, and curfew on minors 10. Kani siya nagbaba na ta sa to ang accomplishment sa local ordinances kay tungod po ni sa tuang si pagpahimangno sa tuang mga

0: Katawan,
1: Yes,
0: satu ang
1: sir.
0: komunidad sa tuwa sa Braulio Iduhali. And girespeto po nila o ilaha pong gi gi-internalize o unsa man ang mga gipahimangno sa ato ang kapulisan sa ato ang munisipyo.
2: Lord Arts, kaning akong na kuan ba upon the meeting of the ano na CEO of the LYR Group companies no, si classmate Larry Mayong.
1: Yes,
2: buntag di sir classmate Larry Rubinos, good morning. Kahit kahit gabi pa ta makita, good morning.
1: Good morning.
2: Ningon siya nga iya gidong kining i-uplift ginya ang ekonomiya din na sa Biduhali. Karon naramdaman na nato nang daghan ang imong kriminalidad niya. Ibig sabihin ning lambo na gyud ang imong ekonomiya. Mao na ibantayan nimo kay kanang magbay ko diha. Paingon nga to sa lusot ko sa Libugano din na sa Santo Tomas. Lapos-lapos na ang karsada. So meaning ang ato ang mga opportunity sa business na to nagsulod na gyud. So meaning ang criminality musulod na sad. Kay musabay man gud siya.
1: Musabay na sir.
2: Anawa karon bisan og piting mingawa anang Biduhali karon gilabayan na kadiyo. Under investigation na kung unsay cause of death anang naimong na recover, mapasok man gud na sa eight focus crimes atong murder. Palawmin ninyo ang investigasyon ni ana. Kabalo ko nga wala gyud mo nagkuan na. Wala sa inyo hong kuan ang ano kay tanaw na to ang Biduhali piting mingawa pero
1: yes sir.
2: Bahin sa giingon ni classmate LYR nga palambuon yung ekonomiya sa Biduhali karon nakita na nato naglapos-lapos ng kasada diha nya karon syempre ang ekonomiya mo lambo ang kriminalidad
1: sunod
2: jud kay ang opportunity sa mga criminality na gina dina sa mudaghan ang tao ha.
0: Yes sir.
2: Deploy your personnel properly yung 1090 natin.
1: Yes, daghang kaayong salamat niya na, no? Daghang kaayong salamat, sir. O nindot kayo yung mungingon, sir, nga makita na to ang epekto sab, sa ato pag-implementa sa pagpakusog na to, sa pag-implementa na to sa ato mga local ordinances. Kundi doon ay pagbaba yun po sa ato mga napareprimand o mga na-issuean o tickets. Indicator po na siguro, sir, no? Nga na-disiplina na gyud ang ato mga kaigsuunan, no? So, nindot kayo na, no? Kana magdala og mas hapsay nga komunidad ya sa atong dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte.
2: Guwapo kay impact aning ano yung cities initiative nato partner.
1: Yes sir.
2: Yung Safer Cities Initiative kay di lang kay sa Davao region eh. Nationwide ni siya.
1: Mm-hmm.
2: So ang impact ani nibaba gyud ang kriminalidad pero despite of that naagya pon goy mga natala no.
1: Yes sir, no uga minimal lang, no
2: minimal.
1: Karon ato usab silipon no sa kinatibuk-an sa atong probinsya sa Davao del Norte with regards diha sa atong anti-criminality and law enforcement operations no. Mga katropa no diha sa atong kumpanya kontra sa illegal na droga no from June 1 to 23, 2026. Aduna kita'y total operations conducted nga 46 no successful operations. Naka-aresto na kita og 49 ka mga drug personalities og ang value sa mga illegal na droga nga natong nakumpiska mukabat nangadto no sa 2,817,878.88 centavos no. So inana ang mga pagpaningkamot no sa atong mga drug enforcement units diha sa atong kumpanya kontra sa illegal na droga at the same time no ang inyong kapulisan kami no sa Police Community Relations sa kanunay naga bisita gid kita sa atong mga kabaranggayan, mga eskwelahan aron sa pag-inform, paghatag og impormasyon especially sa atong mga kabataan-unan nga dili na ma-involve ning illegal nga droga.
2: Imagine na to partner, yes, kadang 2 million karon na ning kaabot, hapit 3 million na na.
1: Yes,
2: 2.870,000.
1: Yes, appeal na ang katong sa bago sa panabo, sir.
2: Aw, wala pa ni ma-appeal gani.
1: Wala pa na appeal sa panabo katong tulo, sir. Wala pa na appeal.
2: So kung imagine na to wala na to sila na pakgang ba.
1: Yes, sir.
2: Yung mapaingon ni karon sa ato ang mga users.
1: Mga users
2: sa katong mga new pipes pa nga gusto mo tinaw. So at least pasalamat kita sa mga operatives nato no, mga intel operatives nato sa kapulisan. Kung ato mga counterpart sa PDEA.
1: Yes.
2: So pasalamat kita na napakinggan nato ni. So tuloy-tuloy ang atong pagpaningkamot no, sa anti-illegal drugs.
1: Yes, o pasalamat po ta sir no sa atong katauhan no sa mga reports nga ilang gihatag kanato no nga atong gitagaan og pagtagad although dili net nato dito na ma-actionan yun no.
2: Yes.
1: Dili nga pag-report ninyo ang bakan ritso dako ritso kun dili duna nay proseso nga atong agian tong
2: i-validate pa po nato
1: i-validate pa sir no i-validate nato no ug dunay proseso tungod kay ang balaod mismo sir no dunay proseso nga tungod doon para hugot gyud ang kaso nga atong ma-file ngadto sa korte. Og diha usab sa atong anti-illegal gambling operations, total ng accomplishment so far no from June 1 to 23 adun kitay 24 ka successful operations og 19 personalities ang atong naaresto og dunay 6,382 pesos nga bet money kauban sa mga gambling paraphernalia nga atong nakumpiska. Og diha pud sir no sa atong kumpanya kontra sa mga loose firearms na to no sa Republic Act implementation nato sa Republic Act 10591. Doon na kitay 42 successful operations, no? Unom ka mga personalidad ang atong naaresto. Doon ay 5 ka mga firearms ang na-confiscate. O doon ay 38 ka mga firearms ang atong na account tungod sa ilang tungod sa gibuluntaryo kini nga pag surrender, sir.
2: Yes, of course, no? Maayo kay kusa na silang mag-surrender yun.
1: Yes sir, o gato kinigipakusgan yun no atong ang atong accounting nining atong mga loose firearms para dili kini magamit sa mga krimen usab no. Di usab sa atong accounting sa atong mga wanted persons dunay 55 operations conducted, dunay 15 ka mga most wanted persons ang naaresto og tulo na lamang sa atong provincial top 10 most wanted persons ang wala naaresto. Baguhay lamang ni atong niaging adlaw naaresto ang top 1 most wanted person og tulo na lamang sa atong top 10 sa bulan sa Hunyo.
2: Good, no? tulo na lang
1: sir. Ito,
2: wala na
1: yes og adunay 40 ka mga other wanted persons ang atong naaresto sulod.
2: So napay sa ani nga idugang kay yes, other wanted person ni Dexter.
1: Yes sir, no. So kara no ang atong mga updates diha sa atong accomplishments ug sa kanunay no ang atong pagpanawagan sa katauhan nga sa kanunay magtinabangay kita ang kini atong mga accomplishments dili lamang ni resulta sa trabaho sa kapulisan kundi dili apil na pod ang inyong kooperasyon ang inyong mga reports nga gihatag kanamo. Ug karon sir no atong hisgutan sir katong gisulti ni sir daog ka ganina sir ang about niya itong nakapaukay sa itong nasod sir niya itong naging mga adlaw ang katong shooting incident kinatabo dito sa may San Jose National High School
2: sa Tacloban City.
1: Tacloban City sir no sir pagka ano nato niya ito sir pagka dawat nato niya itong maong balita unsa pud ba ang atong mga kuan sir ang atong mga aksyon nga gibuhat dinhi sa atong probinsya of course isip kapulisan sir and of course aron malikayan nga mahitabo usab ang susama nga insidente dinhi sa atong lugar sir.
2: Unang-una atong pahisubo no sa mga biktima sa maong insidente dinha sa Tacloban City sa katong National High School na naiskutan ganina. So maupo ni ang laman sa ato ang Police Information and Continuing Education ganang buntag kailangan na itong mapasidaan na itong atong mga kapulisan. Ikaduha, atong nakita ang sa exposure sa atong mga kabatan-unan karon sa violence pinaagi diha sa social media
1: yes,
2: o sa internet. Vulnerable kayod sila, no? Ang paglikay ni ini, the same gihapon, kinahanglan, gihapon na ito ang dako nga papel sa komunidad.
1: Yes.
2: Ilabi na sa atong mga ginikanan, mga parents, makialam ta sa activities sa itong mga anak. Nga sa kanunay, mag-monitor sa itong mga anak, ang disposisyon, no? Even ang ilang mga higala, personal o mga online.
1: Yeah,
2: sa itong mga sir. Ginikanan, unta, mag-monitor na ito, na mag-monitor na ito, kanunay ang itong mga anak, no? Abrupt, kaayo ang changes sa itong mga anak, o matagaan dayo na ito, o intervention, no? Malaman nyo yan, yung
1: yes,
2: normal niya nga galaw, tapos medyo...
1: Nalahi na, sir.
2: Nalahi na, dali na siyang masuko.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, murag, palagi na siyang nag-inusara niya. Kuan so anyway naamang po ko'y anak no personal man ako makita po na
1: yes.
2: So nagdula po sila sabi ko na ako ayaw yun super sobra kaya kung hindi mapulginan naman na paggamiton og mga computer social media mga mabitin sila sa
1: eskwelahan
2: so monitor lang ginato no mga ginikanan may katulo sa atong mga sa atong eskwelahan importante nga ma-maintain na nato gayod ang disiplina sa matag estudyante no og mga ma-implementa po nato ang balaod sa anti-bullying sulod sa campus o yes. Importante po nga ma-check ang maayo nato ang mga gamit sa mga bata before mosulod.
1: Yes, sir.
2: Kaya ini kagabi iganin, agay tayo kap-kap operation sa atong mga kapulisan.
1: Yes, sir.
2: Unya ka ng eskwilahan sa una, estudyante pa man ko, mosulod ko dito, kap-kapan man ka dito, kaya basin og na yung mga dala-dala. Bakit ka nang murag, yung ana siguro ang buhaton na to sa itong mga security guard or mga guard na assigned sa mga
1: eskwilahan,
2: no? So, kana ito ang tanawon niya, naman tayo mga kapulisan din napod nga na-deploy, no?
1: Nasa gawas, sir.
2: Nasa gawas. Muduol mo di ako na mga kinahinala, no? Muduol mo mga kapulisan. So, katumanggod nga panahon na medyo nagkumpiyansa yung maayo po na nga ito ang in-charge sa eskwilahan, no? Motong nahitabo ito. O, importante po ang pag-identify sa mga teachers kung adunay nga mga issue na sudden changes of behavior sa mga estudyante. Especially kung kini mahimong violente na. Inhanglan na doon na intervention nga pagkabuhaton ng mga teachers, no? Then sa bahin pa sa mga sa ato sa mga kapulisan,
1: yes,
2: ang kanunay kita na mag-assess sa mga estudyante. Kaya naman tayo mga kapulisan diyan nga atong mga gipang deploy, no? Then of course ang atong mga mando sa pagkusga nato ang atong koordinasyon sa atong mga eskwilahan. Maghimo og plano alang sa mga simposyum katong imong gihimo niya partner Renante nga dugay naman imo nang gihimo sa mga eskwelahan ng atong mga anti-drug campaign nato sa eskwelahan.
1: Yes,
2: so maayo na ipadayon lang nato. Anyway, wala na hitabo sa atong probinsya kana.
1: Yes,
2: pero padayon na to ang atong mga nasundan, no? Ipalayo na to ang atong mga kabatanunan sa kapahamakan.
1: Yes,
2: so ingana ra ang atong kuan atong pagabuhaton ma-maintain. So much for that. Ang ato ang gihangyo nato ang ato ang immediate family, the ginikanan, the parents, no, og atong teachers, no. Kung natay makit-an nga sudden changes ato ang estudyante, kailangan maghimo tag intervention no, saan nato siya dominar, no, nga mobalik siya sa normal.
1: Yes, sir.
2: So daghan mag mga pagkabuhat ang mga teachers nato diri.
1: Yes, sir. Og atong klarohon yun, no, nga diha sa atong balaod, no, sa atong sa DepEd no mismo, ang in charge gyud sa sulod sa eskwelahan nga security, no, ang primary gyud nga concern diha ang eskwelahan gyud, ang administration gyud sa eskwelahan, no, o by request na lamang kung pwede kitang musulod din sa atong sa mga sa campus mismo, no, kitang mga kapulisan. Ato lamang gyud, no, nga kuan maka-assist kita, sir, no, maka-assist kita sa atong eskwelahan, especially sa kining bullying pod, no, implementation sa bullying kundi sa balaod yun, sir, no, ang eskwelahan gayud maoy dunay primary nga kuan nga responsibilidad sa pag-implementa niini diha sa sulod sa ilang campus, no. So nindot kayo, no, nindot kayo.
2: Partner, yes, akong napansin karon na vulnerable ang mga bata, ang ni agi man jud tag pagka-estudyante, no, nya ang atong gupit usahay dili guwapo. Gupit sa gupit man uni siya nag-start, then gipangayuan daw ko, no, allegedly mao ni ako na dunggan.
1: Yes, sir.
2: Mamay topic na ko na kun sa ako mga buddy sila.
1: Yes, sir.
2: Naday sila si Sergeant Archie dumandan diha og si Dennis Galiasa na kuyog na ko. Na isgutan na mo na pagpaingon diri. Nga sir, gipangayuan daw resibo kung kinsay nagupit niya mga anyway, di ba? Wala makita makuha. Ano ka nang bullying mangkod ngayon, ana? Sensitive mangkod ang mga bata.
1: Yes.
2: Mga panahon na. Sa ato ang panahon sa una, mga katawa raman ta. Sige lang, motubo, rabitaw na. Motubo, rabitaw na.
1: Especially
2: pero
1: na,
2: lahi nga dyan sila karon.
1: Yes, sir. Especially na kuha na po sila kaning mga violent
2: mga dula, sir. Sa social media mangkod, no? Kanang naako'y napansin ko sa mga bata nga, huwag imuhang suguon. Dali rin sila masuko, kaya naka-focus sila ba nga kulang na lang yung ayaw, disturbo ba kaya kuwan. So kanag yun, naalay yung time nga mugunit sila o cellphone o sa computers para silang assignment. Yung, kumuhang yun silang modula, limit lang yun. Kaya makita niyo mo, violente na yun sila o imo nga silang paggangon sa ilang mga gipanghimo sa cellphone.
1: Yes, sir. No? O karon atong ato sa ba, Siron, no? Gikan sa atong mga bisita karon, sir, ang mga inisyatibo, mga action po din nyo, sir, ya, sa inyong area, sir, with regards din nga itong isgutanan sa pag-secure sa itong mga eskwelahan, sir, especially nga malikayan gayon nga may tabo sama sa isulti naman kaganina ni sir, no, sila mga action. Ya, sa panabo, sir, unsa po nga itong mga inisyatibo o mga plano nga buhaton, sir?
3: Yes, sir, right after sa itabo dito sa Tacloban, no, ang ato ang mayor, mm-hmm, sa Panabo City, ipangunahan sa iyang Executive Secretary, Ma'am Joanne Renpagos, dali-dali dayong nagpatawag og coordinating meeting. Wow. Yes. Dito sa ato ang mga law enforcement agencies and sa mga principal sa different schools sa Panabo City, sir, para makakuha dayon og unsang mga inisyatibo, mga security measures kibahin natong mahitabo, no? Mga interventions diya sa Panabo, sir. Then humanamig meeting, then unya galing alas dos doon na po yung coordinating meeting ipatawag ni Ma'am sa Executive Secretary ni Mayor Ma'am Joan Rilampagos. Wow. Para sa dugang kadtong himuon nga security measure, sir, diha sa mga eskwelahan. Yes, no, kay kung ang ihap lang sa ato ang kapulisan diha sa Panabo, ang ato ang saligan medyo kulang. Mm-hmm. So kinahanglan ta og tabang sa ubang mga agencies.
1: Yes. Coordination,
3: no, coordination, no, diha sa local government units. Nagpasalig na si Mayor nga magbutang og mga dugang kadtong mga multipliers or kadtong gikan sa utong sa LGU nga magwardiya na gyud, sir, diha sa mga eskwelahan. Oh, sa ato ang kapulisan po, sir, sa Panabo, nagpadayon mga ato ang regular police visibility, mga coordination diha sa mga stakeholders na to, sa mga principals, sa mga school administrator, o katong mga school visitation na to, naatay mga panghatag, mga leaflets, mga pahimangno, mga symposium. Tanan nga, pwedeng makapakgang, makakuha no, sa nahitabo atong himuon, sir.
1: Yes, sir.
2: Okay, dapat bangandam kita, no, kay ininomtom na ko itong last Monday, the first day of school sa mga estudyante, no, magi sugat og linog.
1: Linog, yes, sir.
2: Unya karon ning adto din ko sa mga dagkong mga school handry kay nahibal anak ko pastang daghan natong kwan 8,000 students daw niya ilang gihati sa duha ang isa ka adlaw, no. 7 to 1 pm din 1 pm to 7. Mm-hmm. 8,000 pero 4,000 ra gyud ang estudyante atong mga panahon na niya. Ang nag-comply lang daw atong hard hat nila ay katong grade 7 kaysa National High School mag-grade. So nasa na high grade sa
1: Mangga,
2: may Mangga, no?
1: Yes, sir.
2: So makita na to kay gayud nga ang pag first day of school gisugat ang inato ba.
1: Mm-hmm.
2: Nya tapos dapat magbalantayon kita hindi lang sa linog kundi sa mga ing atong mga kuan, mga bullying, mga
1: yes,
2: dapat
1: sir.
2: Ang atong mga kapulisan gyud musuri-suroy, di man guta kasulod, no?
1: Yes, sir.
2: Diyari mata sa perimeter lang sa campus kung wala gyoy request, no?
1: Request.
2: Naarag yun ang atong kapulisan sa gawa sa kuwan sa eskwelahan. Duulan nyo na kung naagin mo yung kinakailangan nga kuwan yun, isangpit sila.
1: Yes, importante po diha, sir, no? Nga ang atong mga principal na to, ang atong school administration, doon nang i-direct nung contact sa atong mga chief of police, no? Para immediately og direct kayo ang contact kung dunay panginahanglan nun sa seguridad sulod sa atong mga eskwelahan.
2: Correct.
1: No? Mm-hmm. Og sir, nindot po itong, I don't know kung napadayon ba ito atong pulis sa paralan sa nga programa diya sa Duhali, no? Bago pa lang man nagsugod ang atong school year. Any update usab at niya ito, sir?
0: Yes, nagapadayon nga po na ito ang pulis ng paaralan. Mga kuan sila, mga estudyante, sila ang nag-maintain sa ito ang kahapsay sa ito, kahapsay o kalinaw sa ito ang mga rooms, sa ito ang classrooms.
1: Organized
0: na sa ito ang kapulisan sa Braul Lloyd Duhali.
1: Oh, nindot kayo na, no? Nindot kayo na nga mahimong responsable, no? Ang itong gani sa original, ani sir, katuning mga badlungon, sir, nga mga estudyante dito, nga gi-mold sa itong mga kapulisan, o sila na mismo, nga imong bantay po, diha sa itong mga eskwelahan. Nindot kayo nga programa, no? Nindot nga programa. Sir, before ta magpadayon, sir, especially sa itong isgutanan, sir, may tungod sa umaabot, sir, nga pag able or pag-lance nining atong task force Davao del Norte, sir. Ato nang tagaagbag-tagad kining mga nagkomento dito, sir, sa atong live stream, sir.
2: Tagaagbag mga amigong nangamusta sa ito, ah.
1: Yes, sir. Yes, sir. Kang Restituto Dila Yasan. Good morning, Katropa Police Dabnor watching from Kapalong, Davao del Norte. God bless you all. Yes. Dagang kayong salamat, sir, no? Kay Dato Jerry Sisbino, morning PD og sa tanan men of uniform watching from Duhali. Braulio e Duhali, no? Dagang kayong salamat, no, sir?
2: Morning, Dato Jerry. Dato.
1: Kang Delta Charlie Ulayan, approve. Kang Sir Joseph Estrada, sir, good morning, no?
2: Estrada, oh, sir.
1: Yes.
2: Pare, Congratulations kay Joseph Junior.
1: Yes, congratulations sir, no,
2: og sa kuha karon sa PNPA.
1: PNPA
2: ayon sa training.
1: Yes, no. Og sa atong mga staff usab diha kay kong Congressman Oyo, no. Good morning kanyo diha. And of course kay Eric Adadap, good morning po sir. Kay Sir Alexander Algabri, morning Dabnor, continue spread peace. Dieter Dang, good morning sir. Kang Michael, good morning sir. Danny Boy, Neni Ko, New Corelia MPS, daghang kaayong salamat sa pagsunod. Roland Ribuyon, Ohaiti Doble, thank you, God bless PNP. Daghang kaayong salamat no, sa tanang nagsunod.
2: Salamat kaayong nagsunod, no?
1: Yes.
2: Hanapan na partner, pagkulang natin oras.
1: Yes, sir. Og, sir, any information, sir, nga pwede natong i-share sa publiko with regards din sa itong umaabot nga pag-abli or pag-implementan niya itong task force Davao del Norte, sir. Especially okay. Sa atong papel, sir, sa kapulisan.
2: Unang muna, pasalamatan na itong atong Honorable Governor, si Governor Honorable Edwin Ayubahib. O inubanan sa members sa Sangguniang Panalawigan, spearheaded by Vice Governor Clarice, no? Ubahib. Mm-hmm. Na kining tanan, mahitabo kini tungod sa pagpaningkamot ni Governor, no? Kining ato ang Task Force Dabnor nga aduna kitay na-identify ng mga entrance exit papasok sa ato ang Davao Norte Province, pero most especially katong ato ang pagsulod gayon.
1: Yes, sir.
2: Just to imagine, no, ang ato ang Davao Task Force Davao, kita nato ang approaching nila. Mm-hmm. Kung gikan tag Davao Norte, paingon tag Davao, di na sa may lasang, no?
1: Yes, sir.
2: Sa may likanan, papasok na ta sa Davao City. Kung gikan po tag kining Davao
1: Del
2: Sur, papasok kini before sa Turil.
1: Mm-hmm.
2: Kung gikan po ta sa Bukid Noon Davao, kayong Buda, mm-hmm, papasok kita sa Lacson.
1: Yes, sir.
2: So lahat naka-sailed siya. In the same manner, we have identified 11 entrance in our province of Davao Norte. Kini nagpasabot nga butangan nato ni siya og mga security. At the same time, ato ang butangan og container van, no, nga naadiyan ang atong X-ray para wow, dili ma-delay ang ato ang pag-check sa atong mga constituents nga muna og ikan kunyari sa public utility bus. Daghan kayo na. Musunod na sa dito sa kining van, agi lang sila. Yeah, hinaut-unta nga walay ma-detect na mga illegal nga naa silang kalawasan. Kaya kung naa man galing, hold, tapos i-check. Tapos kato namang nahabilin nga mga gamit nila sa utility bus, no?
1: Mm-hmm.
2: Utility vehicle. At aduna kitay canine dogs.
1: Yes, sir.
2: Aduna kitay kuan sa kining canine dogs for the drug detection. And aduna kitay canine dogs sa ato ang explosives.
1: Explosives.
2: Pasudlan na dito, iro dito. Unya, kung naamang galing sila gibilin, kaya mahadlok sila magpa-X-ray dito, kaninong bag ito?
1: Mm-hmm.
2: So hopefully, ma-implementan na ito na as soon as possible. Nag-trabaho na ni Kuya Gob Inubanan sa itong mga engineering department sa mm-hmm, provincial government office. Salamat sa inyong pag-kooperar mga tao na ito sa provincial government office. Salamat, sirs and ma'am. So kining tanan, mapatigayon kini tungod sa support sa ito ang local government unit, especially kay Honorable Governor Edwin Ubahib. Sir, salamat kay sir.
1: Wow.
2: Kumapadayo na nato ni sir. The most safer province and region, Davao region. Again, mao kini atong ipatuman, sir. Magpasalamat kami, sir, nga safe yun ang katawahan sa Davao Norte.
1: Yes, no, daghang kayong salamat. Yan ang nindot kayo ng dako kayo na nga ikaboost sa atong ekonomiya din sa atong probinsya sa Davao del Norte. Magdala ka na o dugang
2: kapsa. Actually, partner, just recently,
1: yes,
2: kahapon, mayroon tayong Finland visitor, no?
1: Yes,
2: na atong gihimamat.
1: Mm-hmm.
2: Then, nimbalik rapod siya dayon sa, yes, sa Davao City.
1: Mm-hmm.
2: So daghan kayong nabisita diya, right? Just kuan yung last month, mayroon tayong bisita sa yung Israeli national.
1: Yes, sir. Kaya kini mga investors na to, sir, ang ilang tanaw
2: Malaysian yun, national.
1: Ang peace and order yun, sir. No?
2: Oh.
1: Secure ang ilang negosyo, secure ang ilang kaugalingon din sa atong asa sila mabubo sa ilang puhunan. No?
2: So kaya kini partner no na kuan nating pag-ingon na to, insurgency free ang atong,
1: yes,
2: probinsya,
1: sir,
2: sa Davao Norte. Ang dami ng mga investor nga gikan sa nagkadaiyang nasod, no, para mo kuan sila mo invest diri sa Davao Norte Province.
1: Yes.
2: So kana magbos atong ekonomiya og daghan kay opportunity nga trabaho nga katong mga giingong walay trabaho, makatrabaho na sila. Og gwapong sweldo kasi foreign national na kuan ito. Yeah, investors.
1: Yes sir, no, daghang kaayong salamat niya na, no. Og hopeful gid kita no nga kini may mong malampuson og rest assured no nga kaming kapulisan no in coordination sa atong provincial government sa tanang local government units ug ubang mga ahensya sa gobyerno no maning kamot gayud nga maimplementa kining atong task force Davao del Norte alang
2: yes,
1: sa upside
2: kanina. Yes, ako pasalamatan in advance ang atong composite local yes, yung composite na to, national agencies na to, ang ato ang law enforcement agencies na to,
1: yes,
2: ang puyog niya ni. Ang ato ang national support units. Like for example, the Highway Patrol, si IDG, Maritime Group, Philippine Coast Guard, and other component mga law enforcement agencies na to. Yes, NBI.
1: NBI.
2: Mauna yung
1: PDEA, sir.
2: Oo, mauna yung sa itong gobernador nga kini composite ito. Kay
1: yes.
2: Just recently, last week, na human na to ang ato ang kining peace and order council meeting. So, diha atong gisgutan. So, ang ilang commitment na diha dayon. Ipasalamatan po di governor.
1: Yes, no, nagang kayong salamat. Mga katropa, no, last gis, tres na sa kabuntagon, medyo ni sobra kita gamay, no. Ato na lamang pangayon, sigdo na pa idugang mga impormasyon ng atong bisita.
2: Bisita na to.
1: Yes, o kung wala na, sir, ang imo na lang po nga panapos nga pamulong, sir.
3: Yes, nagang kayong salamat. Balik-balik na kung ginaingon ni nga ang kalinaw o kahusay, di lang responsibilidad sa atong kapulisan, kundili o sa kini kapanig-usa, paningkamot sa tanang residente, mga barangay officials, stakeholders sa atong dakbayan. No? Akong awhagon ang tanan, labi na sa mga panabuans, ang inyohang suporta o kooperasyon sa among mga programa o operasyon. No? Ang inyong pag-report sa mga insidente o pag-appeal sa mga community activities o sa kadakong tabang aron mapadayo nato ang seguridad o kalinaw diha sa Panabo City. Daghang salamat o maayong adlaw ka na itong tanan.
2: So, pasalamatan na ito no, kay ang kalampusan magod sa Panabo City Police Station na spearheaded by our Chief of Police, Lieutenant Colonel Dexter Cuevas. No? Pasalamatan na ito ang ato ang local chief executive spearheaded by Mayor Relampagos no og sa iyang vice mayor og sa mga city councilors madili man na mapatigay ng iyang accomplishment kuway suporta ang local city executive sir mayor Relampagos sir salamat kayo
1: yes daghang kayong salamat og usab gikan sa atong bisita gikan sa Duhali Municipal Police Station sir
0: isip officer in charge sa Braulio I Duhali Municipal Police Station kinasing-kasing ako ang pagpasalamat sa tuang halang doon na mayor honorable mayor Margarita Y. Rubinos ma'am tungod sa iyang padayon ug walay hunong nga suporta sa kapulisan sa Duhali. Nakuusab ako ang pagpasalamat sa tanang personnel sa Braulio I. Duhali Municipal Police Station alang sa ilang dedikasyon, sakripisyo ug walay kakapoy nga pagpaningkamot sa pagmintinar sa kahapsay kalinaw ug kaluwasan sa tuang banwa. Labaw sa tanan kami mapasalamaton sa katawan sa Duhali tungod sa ilang kooperasyon, disiplina og matumanong pagsunod sa mga balaod og pulisiya nga maoy dakong hinungdan sa pagpadayon sa malinawon og luwas nga komunidad. Sa pagsugod sa klase, among gipasalig nga ang kapulisan sa Duhali magpadayon sa pagpatuman sa mga lakang aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo og ginikanan, ilabi na sa mga eskwelahan og mga dalan nga agianan sa mga kabataan. Nanghangyo usab kami sa tanan nga magpabiling alerto, disiplinado ug matinabangon alang sa kalinaw ug kahapsay sa atong komunidad. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.
1: Yes sir, daghang kayong salamat sir. Imong mensahe sab sir.
2: Okay partner no, kining sa ato ang task force Dabnor ba. Ako lang yung i-emphasis ning akong adunay task force Davao, aduna kitay task force Dabnor. Mm-hmm. So kini pagpasok nila gikan sa Davao paingon sa ato adres sa Davao Norte diha pa lang diha sa Blasang no paglagpas nimo area naman na nato sa Panabo
1: yes, sir.
2: So nagmagbutang ta din ha
1: yes sir
2: dinhi na pod sa kuan approaching gikan sa Mako paingon na pod sa Tagum City magbutang na pod sa Apokon then kini na pong approaching sa Magdum gikan sa sa Mawab
1: Davao de Oro.
2: Davao de Oro going to to Magdum, Davao Norte diha magbutang-butang diha no o container van. Tapos ang pinaka wala na to mahibali nga layo na kaayo pero at nagyapote boundary kaning talaingod kay naglapos ng karsada diha paingon sa San Fernando bukid noon magbutang kita din ha. So so on and so forth we identified 11 entrance going to Davao Norte from other provinces. So pasalamat ang usap kay Governor Ito Dupahit. Of course sa akong pagpasalamat sa 107.1 XFM Tagum City obo sa ilang station manager Sir Arnel Cortez. Sir, salamat kay sir sa paghatag ninyo kanang time bisan og ning sobra migamay no. Kauban ni nila ang mga uptick nga staff no o mga reporters sa ato ang station. Daghan kayo nga salamat og may buntag kaninyo sir diha. Og sa tanang mga kuano mga atong mga viewers kay
1: yes, mga kuda diri partner yes,
2: sa tanang katawhan sa Davao Norte, salamat sa inyong kanunay na pagsuporta sa inyong kapulisan no. Kini nagbunga na pagpabiling gayod na kahapsikalinaw sa atong komunidad. Rest assured kaming inyong kapulisan sa Davao del Norte magpabiling anaa kanunay sa pagpanalipod kaninyo. So ang kalinaw responsibilidad natong tanan. Padayon ang DNPPO sa pag-alagad uban ang integridad o dedikasyon. Magpabilin kitang kalmado, magtinabangay o magpadayon sa pagsalig sa legal na proseso. Aron mapadayon nato ang malinawon, luwas o progresibong Davao del Norte. Hinumdumi kanunay nga para kanamo sa Davao Norte Police Provincial Office,
4: your security is our priority.
2: Tungod kay sa bagong PNP, para sa bagong Pilipinas,
4: serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.

0: Exciting!
1: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay, be?
2: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngato sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, XFM!

0: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano. Hi, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome sa ato ang palatuntunan kung ako ikaw, syempre.
1: Kung mga chikinini ni Edgar, ani, uy, mapaan di ba?

0: Oy, Maring, oy, grabe, klaro kayo ang mga sinup-sup man sa dunghan.
1: Dinggi mo ko ni Maring.
0: Asa na mo? Asa na siya mag-gi... Asa gamit na ECJ?
1: Kuan ko, Maring, kahapon, gi ECJ ko.
0: Ah, gi ECJ. Gi ECJ. Ah, gi ECJ.
1: ECJ.
0: Ah, ECJ. Okay, sige.
1: Well, na mga Maring, welcome. Kamong tanahan, diri sa ito ang pinaka-gipaabot ng mga programa. Mga pidika, mga tayo mga padjak drivers sa Tibok del Norte. Sa Tibok Isla sa Mindanao, gipaabot nga programa kini ang...
0: Kung ako ikaw, syempre, kaoban ganyan po ninyo ang inyong mga bigat lang nga mga kumari. Labi na yun, ay, panahila sa din ako. Well, ladies and gentlemen, ania na ang half human, half bonsai. Aba,
1: salamat, master.
0: Maring Erica.
1: Well, ako sangi, kung ako ang mga kuan, mga basun, basun dayang. Ako mga intro ko lang, si Maring Inday Erika, dili guapa, dili miss tayo sa apan ni makupian saan tungod kay mangunay og silingan.
0: Ang kasunod, nakatong ka upan na to, karoon nga bagura na maglaba, upang ay hi, si Maring Daria.
1: Kita na naman pa siya kay kanang ko abe na siya.
0: Ani ana, weighed 145 pounds. Bill pa lang na. Grabe ka na, kay ko lang niya, kay prepared ka ayo.
1: Kailangan nga gikaintapa na siyang mama kay
0: Laurot na ang mga duster.
1: Laurot ng suot ang duster. Walay lain si Tia Daria.
0: Yes! Ano yan na? Announcing itong i-announce yan na late siya na late siyang pag-abot, no?
1: Sige, sige.
0: Agi sa itong atubangan. So, in English sa pag- ito lang in English on. Agi na na. Ato ang acknowledge, no? Our late partner here. Maring Daria who passed away kay ni agi mas itong atubangan. Uy! Narinig ang nini ay!
1: Wala ba kasi pakita kay uy, marami napulag yun ako ang diri Maring kay gikuan ko ganyan ni kanandayon ko nila ka ba kagipamaak mo ko ni Edgar.
0: Uy! Gisup-sup ka?
1: Gisup-sup ako ang dugan ni Edgar.
0: Ato sa pentron ang bayot isa. Sige.
2: No need. Pass away na.
0: Diba? Ni agi magasa ko ang atubangan. Sige taba ka na.
2: Sa pass away.
0: Sa nila siya ay?
2: Roll.
0: Roll.
2: Rolling in the deep.
0: Napaka-kuan na pala itong batang ito. Bright na pala ito.
2: We have to exchange.
1: Nasa atubangan kayo mga Maring. Si Tia Daria, huwag bisang taman o medyo naiwit siya. Naiwit siya o saka. Ato sang i-welcome atong palapakan mga igala, mga katropa. Tia Daria.
0: Yes.
2: Ito si Lona di Amarin. Nakatao po mandi.
0: Sakit ba kayo? Sakit ba kayo kung kamu?
1: Tia Daria, okay na sa mga di kapakita sa Facebook Live. Ay, nakita nang ihang abaga.
0: Abang, ihang abaga, no? Mura crispy pata sa nga ka ng pangunahan.
1: Kanang pangunahan sa tiil sa baka.
0: Yes, ano, grabe, uy.
1: Bueno, mga Maring, gikan diriya sa Studio X Live. Gikan diriya sa Studio X FM 107.1 Tagum. Anya, mabati sabta mga Maring, diri sa
0: yes, XFM Bukidnon.
1: Yes.
0: Asa Maring?
2: General Santos City.
0: Bakit sa iyo mga paborito niya nga mga personality sa
2: wala nila ang gwapa din nga sexy.
0: Insa?
2: Si Ate Evelyn.
0: Palakpakan.
2: Palakpakan.
1: Og mabati sabta mga Maring diri sa XFM sa San Francisco Agusan del Sur.
0: Aba, napabasig ko ni Lloyd Aaron.
1: But last day
2: outgoing, ingoing.
0: Outgoing. Okay, pa-out na siya. Paniundo man.
1: Mo swat pag ito sa DTR.
0: Okay.
1: Or mabati sa ito mga igala diri sa XFM, Mati City, Davao Oriental. Palakpak naman dyan mga taga Davao Oriental.
0: Siyempre, sila kuhan niya, Inday Tato, si Bibo Pichon. And the rest of the gang. Basi, sa to si Ken?
1: Si Quintasio.
0: Quintasio.
1: Quintasio. Siyempre mga Maring, ang pinaka-ulahin na itong i-mention o pinaka-unang adlaw karon nga mabati sa ta karon diri sa XFM Pagadian City.
0: Wow! Aba. So, nag-live, hook-up nito sa Pagadian, Ron.
1: Atong idol niya si...
0: Kinsa?
2: Si Sir Kenneth.
1: Si Stanley Duenas.
0: Yeah.
2: Si SM po.
0: Si pangalan to si?
1: Si idol na to si Stanley Duenas.
0: Si SM, si pangalan ni SM.
2: Kenneth.
0: Abi, usap pag-report ni Kwan B.
1: Stanley Duenas, Idol Pio, kaya si Stanley
0: Duenas. Abi, ano yan? Paminaw tong report ni Stanley Duenas, pasok.
1: And dinakpaan na ka rin sa PlayStation.
0: Ay, mga ngayon lang. Style.
1: Siyari man ako na dungog nga reporter bang giitan diyan sa may Bagadian.
0: Wa may lain na lang ang taga-XFM good na.
1: Si XFM reporter sa XFM Bagadian. Wala lain ang pinakabagtik, pinakahagtik, Stanley Duenas.
0: Aba, grabe Stanley. Wa man siya na lahat po itong asa ito ni Daog o itong Miss Gay Amatsugi.
1: Kinsa man to?
0: Sa katong asa to sa Sambuanga, sure. Ah, Sambuanga to katong katong napilog katong sa yung kalaban ba nga usa ka contingent din yung kalaban.
1: Katong
0: sige pag pangayo. Ngayon kay wapay krimen suspect na.
1: Pero daog siya, da siya ba gidaog? Di man siguro siya, oy. Siya ba champion di ay?
0: Mura siya di champion, amo siya di champion na to.
1: Sige, salamat sa atong ang mga namati ka rin diyan sa XFM Pagadian City.
0: Sana!
1: Mabuhay mo diyan tanan, mga maring. Alas 10:44 na atong oras. Line by ato, mga igala. Kini ato ang programa rin ato ni Kanato sa mga nagunang produkto sa Yes to Health. Naguna diyan, mga maring.
0: Yes! Santon Gold Coffee Mix. O Santon Plus Gold Herbal Capsule. Okay, syempre, sundan na siya sa partner sa Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C.
1: Mga maring, ha, sa mga gusto diyan mag-request sa toang video kit challenge.
0: Aba, kani.
1: Sa mga gusto diyan nga mag-request ng katahon karon sa mga tigpamaba ni mga oras, sa i-comment lang sa comment section, mga maring. Aron ka ng way handlok-handlok na tatagaan ang pagtagad ang inyohang mga kanta, mga
0: hindi. So, request mo diyan kay para kantahon na to. Mukanta si Maring Erika, si Maring Darya, o ka siyempre si Maring Darya o si Maring Erika ang manganta.
1: Og ato ang text line, basi gusto mo diyan mo text, basta ito ang text line 09663069569. Oras mga maring, alas 10:45 na sa buntag, ay maghawa diyan, kaya wala mo pa hawaan. Hulata ba yung tawag, bayaran ka. XFM!
0: Exciting!

0: Okay, narada yung balik ta. Balik ta sa mga maring, no? Na naging request yun. Nga pakantahon yun di ay ta.
1: Ato ang Facebook page, mga maring. O tingkaya ko yun siguro diya. Basi doon ay mga ga... Katang request din na mga higala. Apas, hindi pata sa magsugod sa ito ang ginang... Ito ang...
0: Layo lagi mong may...
1: Layo din. Oh, ikaw na na na idol mo rin. Uy, batok ansukin.
0: Ala, uy. Ayaw lang po kayo. But
1: anyway, ana. Anyway, ana siguro si
0: Ana. Ana, ana.
1: So, sa mga gusto diyan mag-request sa toang kantahonan today, hala, i-comment lang sa toang Facebook Live, XFM 107.1 Tagum. Hoy, good morning, D.I. Salamat sa papamati, D.I. Kangkuan. Asa to ko sa ka-cellphone?
0: Si Babski. Shout out diyan kang mga maring. Yun pa siya. Oh, si Carlo, James, Tori Franca. Oh, balik-balik, Rizal. Pero mga, kwan din sila, mga sulid. Sana, katropa.
1: Oh, ay, kang kuan dai sa mga namati karon ni naa sa kuan si sa man to si pangani ma'am diri na wala man oy ako patong gi pundok sa kong cellphone oy sa nagbantay dia sa may pampubliko nga CR din sa may sa Freedom Park sa Dakbayan sa Tago mga maring good morning kang ma'am Bibing
2: ay mama ni maring
1: niya kang mama gud akong gingon oy
0: maestra
1: asa man ko lain lagi niya akong cellphone ay gamahan na ko nag iPhone ko ay kay dili na pare sa akong Infinix nga friendly kaayo
0: wala na kag Android ay
1: kanang di man ko na gana Android gani no Infinix.
0: Oy, wala si, ano ba si, ano, si mga maring, mga uyutan, wala kayo kagapon, maring, nanini, nagpalas pa ka, wala, nagpa-popsmear.
1: Wala man to, kuha ang gipunbog, tira ba? Anyway,
2: sige. Karo nga na maring, madugay sila maring.
1: Ano ko, mga maring, doon ay nag-request, doon ay o kanta.
0: Be, sa imuhan siguro na.
1: Sa kuha, doon ay, gipm ko na, kantaharo ko
2: na. Pim jud siya.
1: Gantaro ko ning mama day.
0: Di na mama be.
2: Sama na mama Mia.
1: Kay pahinungod na si ang papa. Ato ning ka.
0: Bebe.
1: Kani mga
0: bebe. Ako pa ila ni mo be. Ako pa ila ni mo bebe. Pa ta ka sa mga tao. Ladies and gentlemen, ani ana ang unang sumasalmot gikan sa La Pilipina Tagum City.
1: Ani ana
0: gikan sa taliwa sa kalasangan
2: kadali lang kay ads pa
1: ads pa gani nag ads pa marin di ba ta kay skip gani
2: ay wala gyapon no skipping gyapon siya grabe man imo ayo na pagamit lagi og puan pag premium na lagi
0: oo kay bubayad ta
1: ana
0: ladies and gentlemen ani ana si Maring Erica
2: yes. Sugatan na sa mga masipang bunog.
0: Masipang sampang. Okay.

0: kaya.
1: Ano, ay, ay, ay.
2: Dagi na, dagi na.
1: Taas kayo, taas kayo. Tungtong bangko.
2: Kanaaw din, ha?
1: Taas kayo. Tungtong bangko kay taas kayo.
0: Pabuton sa na kong score, Maring.
1: B, ang score, B.
0: GPM ang score man.
3: GPM diha.
1: Sa GC, nasa GC.
3: Ato atwa siguro ng pangayoon kang kuan diha ka.
0: Si Binti ang
3: yung engineer na buhatan tani at pang score.
0: Ako na din ako mukanta og
3: mga okay, si mabi ato ingon ni SM na mag-score daw.
0: So sa pag-iingon ni Ria kay
1: si kuno sa si Maring Dari na si pagkantahan diha.
0: Oo, sa manay mo ako.
3: Wa man request pa?
1: Kami mo request be. Kami request kantahan na.
0: Kantahan
1: na. Sama na imong gusto kantahon be.
3: Kamoy mo request ako yung imo ang gusto kong tahon.
1: Aba.
0: Kini ilig man sa mukanta ang mga kuan.
1: Be.
3: Unsa man ada ay?
0: Mukanta o gana mga Ruel Cortez.
1: Ay be sige.
3: Ay, dili man ko hilig ni Ruel.
0: Sa imo ada si Arnel.
3: Si
1: Arnel Cortez na ya ha.
0: Sige dami, ang sa imo ha.
3: Unsa man ay nana din na?
1: So masaba man kayo nang
0: saba man
3: ka na.
0: Si Bia.
3: Sabaan na imong tingog. Wala man dili man ako imuha man niya.
0: Imuha man ni tingog.
3: Tingalam.
1: Sige. Ay, Vlad, pwede sila. Pakinom mong santon. Pagsanton, mabe.
3: Iguwang na kahit ka. Yan ang yapong ka.
1: Sige. Ani, ano?
0: Intro his siya. Go.
3: Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda.
1: Ahawa niya.
3: At hindi na rin pinansin pa bawat itim ay may gayo
0: man.
3: Dahil

0: kusuk. Tarungan isom na maring di makita ang lyrics.
1: Pakati para
0: ganya. Di nagay ko ka kita.
2: Isaka siguro na maring Erika kay limon. Oo.
0: Di po di.
2: Isaka siguro na ka. Dili na masaka lang kami.
1: Dangon ta di.
0: Pasensya na mga ka mga kamaring oy.
1: Dangon ta di mga maring kay.
0: Layo. Layo makayo amo ang TV-TV ani.
2: Layo kaayo.
1: Mata ginapagkanta sa LPC ani, ginagalapihan.
0: Mo reaction maglibat ako naong maring.
2: Okay be. Be gaksa be, request ni request si gaksa.
1: Gaksa.
2: Gaksa bay.
1: Kisay gaksa.
2: Gaksa basta kay gaksa.
1: Gaksa ang Ginoo
2: sa kalang. Bayoyoy
0: kuya. Kuya man ni nag-request si mo kay taga South Korea.
2: Taga South Korea di basta basta.
0: Taga South Korea man ni request.
2: Si Kim Jong Un.
0: Si Kim Jong Un gayin. Yang ko rin.
2: Aniana.
1: May kanta mo rin sa mga kuhan, mga aning-aning.
0: Dapat memorize din mo na pa rin.
2: Okay.
1: Nasugod na marin.
2: Kaksa ako pagpugit sa imong dugan. Harong imong mabati ang kalamig. Sa mga pinitik nga gawa mahinuna
0: kuya mo nang gupawa na ini
2: kami lang pinagamatsyon kasing ko karun

0: imong masugod.
1: Basta makaintindihan mo rin.
0: Pinakon sa akong pagmahal na ikatukan ko na. Kay mitando ka man na ikaw. Karon ako na. Okay, let's sing it everybody. Come on.

0: Tama na yun. Kaya magdrama ta.
1: Reaction na gawin sa pangkaang taga ni LPC.
0: Reaction na sa breaker,
1: mag-ipit ani master kay basig mapagamta. But anyway, tong oras mga ikala oras dyan, 58 naman ni ay sa buntag. O syempre kata ito ang video kit today. At ito ko na ito mga ikala araw naman sa limay ato ang tingog.
0: Yes! Syempre, kung ay manino para manino ito itong tingog para mohaw as yun ang talagang mga lamog-lamog sa imong tutunlan o sa imong nun maririn ka.
1: Araw nga mas malamig, maayaw mo, hamu ka, haway ato ang tilaok. Dapat mag-inom taon.
0: Ikaw ba din?
2: Santon plus gold.
0: Aba! Tindot.
2: Para mawala ang mga sangit. Para ang pagkanta ni mo, detrot yun siya.
0: Aba?
1: Spell detrot. Spell detrot.
2: Ha?
1: Spell.
2: Kamatay yun nga na siya. Death nga na.
0: Detrot.
2: Namatay ka sa Detrot.
1: Anyway, mga maring, atangin ato ang special segment taon-taon. Siyempre, una tayo mag-drama. Doon tayo tila greetings. Apan sa dili pa. O sa kakanta, una itong ipahinungod niya kaninyo. Ipahinungod tani sa tanang mga namati. Karoon diri sa pinakabagong hook up. Diri sa XFM Pagadian City 89.5. XFM Gensai. Exciting!

0: ามยายซาอันนี้นะอันนี้นะตัวอังตีแรงริติซา
1: ไล่เลยกิจการเดี๋ยวอันนี้ you're so lying today
0: โอเคมังอากระทรอปังอาตัวAto ang ato ang tila anro na welcome sa to ang tila greetings. Mari ringka suga. Hoy mari darya no sir kaya mari darya.
1: Imo kogi palagot today. Ay nako mga egana. Balik ta sa to ang programa diri agya pun live sa XFM Mindanao to kun kay halos naman tibok Mindanao naka hook up ta sa to ang mga marinig sa to ang gilingig nga programa diri sa XFM Dagom.
0: Mm-hmm.
1: Kami gyapon ninyo ang mga Uncle Roman today.
2: Yeah.
0: Yes.
1: Ako si Maring Erika.
2: Ako si Tia Daria.
0: Ang siyempre and Master Ida Tarini. Okay, siyempre di ano ato ang tanawon ngaron mga bigat laon ato nga naminaw ron. Yes. Ato ang tilaan nato. Okay, so dela ko gani na wag patila diri si Kuana. Si Eugene yang gorena. Good morning, mga boss from South Korea. Gusto ko yung pagkatao mo, bata. ikaw din doon sa matanig isa din.
2: Ikaw ra!
0: Rani, basahan ang uban niya.
2: Nga balik-balik, Rani.
0: Sige lang.
1: So, ito ang tila. Greetings sa day, mga maring. Una tayo makalimutan. Ito, di ko na ito sa turbo. Arangas, mas muli ko pa nga ito ang gidada.
0: Yes.
1: Lagi na ito ang dila. Dapat mainom ito ang turbo. Adlaw-adlaw.
0: Yes.
1: Ang turbo, mabalit na sa mga parma sa butika nationwide.
2: Ana po si Ronald Limlin Sako. Ano yung morning, mga katropa? Patilaan ako ng mga Vanilio family, Borlat uh-huh. family, Sako family, Lim family, watching from Andili Mawab family.
1: Oh, thank you sa mga taga Mawab.
2: Yes, at ang imidiyat sa Mawab, Puhon.
0: Puhon.
2: Kaya mo ato minito ila, katumanag ka, gani kasi katumanag maring, katumanag ka ata. Buwak!
0: Ilan ni?
1: Ma'am Bibi Mirapuentes, good morning.
0: Yes. Oy, Ma'am Bibi Mirapuentes, mga namidiyat sa inyo ha, mga may tilapia.
2: Kay kamalaming kadakon na din ha. Marami tayong mga metal ani.
1: Atong hiyo, una tayo mutila mga maring atong hiyo na itong mga viewers nga pakishare kuno mga maring atong live
0: yes.
1: Page. Arang ganaghan kaayo ang makakita. Once again, live ta karo makita ang sub sa Facebook page sa XFM General Santos City.
0: Yes.
1: O niya makita ang sub ta sa Facebook page sa XFM Mati City Davao Oriental.
0: Yes. Okay, siyempre, itong usukong tagtila ni Nataniela Kudira. Itong mga, good morning mga...
1: Gusto ka patila nga bayot, oy.
0: Okay, diyan sa XFM, nagtanaw ko ninyo, Ibi, lingaw kaayo mo, kay Bibo kaayo mong tulo.
2: Lingon po si Carlos, si Tori Franca. Halo!
0: Siyempre, okay, si Johnny Angoya... Mulato ah. Kumot-kumot ako rin ko. Ah, sige lang. Ato lang ang taon.
1: Onya. Onya. Kinsa pa'y naadiyan ma rin. Basta ka naghan pa sa mga nagbinsahi, oy.
2: Alam ka naman naghan ng nagtulog kabuok ipantay.
1: Nga lima na sila kabuok.
2: Ana po si Sio Jin Uyanggo rin. Morning, boss. Shout out from South Korea. Wow!
0: Aba, si Ronald Lim Sako. Shout out, good morning, mga katropa. Patilaan ako ng Vanilio family, Borlat family, Sako family.
2: O sa mga rewind, wow!
0: Si Nini Garcia lang, lingog yung kunin yung mga maring.
2: Ingon si Tats Joseph Angel. Ano siya si Maring Erika, bagay borag si Chris Aquino, ang attire, wow!
0: Oy, tilain daw mga taga Digos, oy.
1: Kata mga narinda diyang bangga kalamian kayo sa kuan sa Davao del Sur. Ay, kato ni Palit Maring, nga ninaut sa kinan.
2: Ana pa si Tats Joseph, 6 a.m. pamandiri sa Kuwait. Wala na ko ni balik og tulo, kay nalingaw ko ninyo. Wah!
1: Sa Kuwait o sa Kuwait?
2: Kuwait.
0: Sa kwa
2: kwa 8 sa kay Ayman.
0: Gikan man sa kwa 7, kwa 8 o kwa 9 o kwa 10 man sa taman. guys.
1: Ayaw ko kung makuyawi bala ay nag today.
2: Magandang nakataan eh. Basi takaan na tagpapil ano yung yatang taon.
0: Ano takaan magpapil? Sabay na ala papil.
1: Nagdabi ito sa SM ganina. Nagdabi ito sa SM ganina magpapil.
2: Ha, gani.
1: Abi na ko mimo na yan. Pag tanano ko, pag namin nakasato, bla,
0: ayaw, diba? Alright, so ako yung nagtila ni Labing. Kaya natin uret.
1: Kaya yung magtila, oi. Mura magkakuan.
2: Yan nila, pabro yan gitulon.
1: Mura magkakbaka nga katong kuan.
0: Giloba? Ako nila, akong pabaliktad ako. Ipa-street ako niya. Iuyon ako sa... Iuyon ako sa Holman. Iuyon ako sa kanal
1: niya. Mura magkakuan sa kanal sa niya.
0: Ako sa.
1: Sige. Ito nun ako sa piso wifi. Kana imo piso wifi be, talikod be,
0: talikod be.
1: Apa na sana?
2: Maring nalipat ka, napiyong-piyong ka. At piso wifi buling kayo.
0: Ay mo ang wala, insert ko ini mo sa bijoke.
1: Kana ikaw be, ikaw tira be.
0: Sa bijoke han be, kana insert ko sa bijoke han be.
1: Muli kay tapan sa Bisayan.
2: Walay pili ni Maring. Darin sa ba.
0: Sabi, sa natanggal oy. Natanggal ang pom.
2: Ay. Sana.
1: Naman is babalo dire. Ay, at kawagawa mga Maring, kay masunod ang ato ang live drama pa sa dito.
0: Yes.
1: Ay, pa sila na ko ni Master Neta nini, amon silingan, gusto kayo mo tila.
0: Okay.
1: Tilae good ning mga taga Digos Registrar Office abba.
0: Aba na
1: mga taga Digos. Tilae pare tilae ka master kay kusog ka mo tila.
2: Si master na bahala
0: yan. Sa kanila yon ako sa kanal, yon ako sa kanal.
1: Dito dapat sa bingkuhan
0: eh. Be yon ako be. Adra a. Usa man mo apil ka be plaster be ka man ka tilaan ta ka be.
1: Mari pangunay mga kamari, mabalos kami.
0: At abangan na ito rin si Maring Darya, be. Grabe na ka, naglapok ano.
1: Ay, naglawas yung kuwana, oy.
2: Wala pa bang kukoy pangunay?
0: Ay,
1: naglawas yung bakla, oy.
0: Undangon tali, be. Pasita.
1: Ay, maghawa, makin mo sunod na ito ang live drama pan sa Dipan. At ito na ipainungod sa, siyempre sa ito ang programa nga, kung ako ikaw, iba ka sa lahat.
0: Yes.
1: XFL.
0: XFL.

0: Cortez. Oga, siyempre ang ato sunatag, yatod kratos, mayong kabubuton sa ato ang produkto nga gikan sa Yes to Health. Ang Turbo Male Enhancer. Kung hinay nakakurbada niya mga paring, mga ato mga angkol na to niya, mga driver na to. So, wala na mo ikasugakon sa inyo ang mga asawa, sa inyo mga uyab. Aba, ayaw mo pagduha-duha, ay mo kabalaka kay naanay mo tabang ninyo ang atong Turbo Male Enhancer. Right? Ang siyempre kay pangunahan sana siya maring Erica, no? Sa ito ang gusundan sana sa ito produkto nga ng virgin coconut oil.
1: Uy, kalan
0: niya. Oo, na'y vitamin D3. Ang premium D3.
1: Ato sa ning delikatan mga marin kining gapadala sa mga mensahe. Ang ba si Tats Joseph Angel, Tia Daria, mura kang si Ruel Divina, or Wang Ising. Ha ha ha. Kisa mo na si Wang Od?
0: Si ana mo mga bayot gapon.
1: Ay, mga bayot tayo gapon na. Sila, si Gibi. I-live na takaroon mga marin sa ito ang Facebook page sa pakili-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li- Salamat kayo sa yung pagtanaw, mga maring. I-share na ito ang video, mga maring, kay kung maabot gili ni Oga ng mga 50 ka mga viewers. Split, jug ko maring. Dugay na ko ka split.
0: Dugay na ka mga split, eh?
1: O katong, dili pa si Edgar, ako ang kapuyo.
0: Ako kay mo, baktambling ko niya, paguman tukod ang dila.
1: Grabe po naman dila,
0: oi. Nasa man.
1: Pamatod, ina.
0: Ulog-ulog isa ako. Ulog-ulog isa ako.
1: You are so beautiful today.
0: Amo baktambling ko. Maling ako na kandila. Maling mga naipit.
1: Naipit siya. Ay, nako.
0: Ay, nako.
1: Mga katropa, ay ka magaling mo di ha. Sa ito ang text line 0966306956. Ay, nalubat ito. Cellphone ay.
0: Ang ano nang nalubat pa na?
1: Wala pa-charge ma rin. Okay. So, ito lang yung timbaya sa abusan na kamayong buntag. Maling master, no? Ito ang mga... mga pedicab drivers kina mati karon sa tibuok isla sa Mindanao,
0: yes.
1: Mga pajak drivers,
0: mga tuda,
1: hala
0: mga kwala to dia, mga habal-habal drivers, kabang usbo na mo na hang murag gidayon na gyud ang mga ang amendments o ang mga ang pagdaga sa konsiho istoryal nga ang digulaon na lang pangalan nga habal-habal.
1: Unsa una di ay na
0: ilisa na siya pangalan, ang pangalan na kay Motor Jack. Kay pangit pa daw kay paminahon magabalabal. So estudyante, ana pa.
1: Muna, kuya na rin kayo na si pangalan di ay maring, kay Motor Jack na di ay siya maring.
0: Motor Jack, kay mga asa magagi ka, ano ulit mga, wala mamanggo na abot ang, wala mamanggo ni aging nga habal-habal, ma'am. Ano, so pangit paminahon. So gilisan, gimuan na siya pangalan nga bago, Motor Jack. Sa una pa na rin siya giplanuhan.
1: Alimbawa, mingon nga, wala pa ko nakasakay ba, kay dugay kay ang bus, ay, pag-Motor Jack na lang.
0: Ano? Ba, Motor Jack.
2: Masin lahat ito nga motor, iha, kay mo ha.
0: Motor Jack, ma'am, ano, kanang motor.
1: Sige.
0: Mga motor jacker.
1: Yeah. Ay, naway na sa to ang mga kamot ang suatampo. Ano yan?
0: Sugus mayong pamatasan. Tagay ko ga panahon, oras nga makahatag sa kuang pagyukbo, pagtahod ganin yung tulo mga maring. Labi na gyud sa ato ang mga suking tigpanubay, mga minilyon ninyong tigpaminaw ning inyohang tulumanong. Kung ako ikaw. Mga maring, nahibaw ko kung nakunabalaan nga naman ko lumoy bagong kauban niya nga gikan sa Danao. Matay maring, di ako gikan sa una. Di sa lugar sa Danao, Cebu. Pero karon maring, naana ko diri sa may Dawis, Bohol. O ka nibalhin ko ga puyo din ni sa may Pagadian. Ang akong suwat karon ngay padangat na sa inyong sibyaanan, mga maring. Mahin kini sa ako ang problema sa akong bana. By the way, ako dahi si Myrna. Minyo o gawa pa may anak sa akong bana nga Osaka SGL. Kana mga security guard labandera, ang ako ang bana nga si Panoy. Sa pagsulod niya sa Osaka Security Agency, nga nahimo karon siyang security guard sa Osaka Packing House, Wako kabalo nga dito rin nagsugo ng akong problema, mga marin. Para inyong masabdan kung unsa gyud unod ni akong suwat. Iyon ani mga panghitabo.

0: Manoy! Andam lang imuhang mga herimintas.
1: Eh, salamat kayo.
0: Nandiri mo ang imong baon. Salamat na kay kape nga Santon na gold coffee mix.
1: Eh, salamat kayo.
0: Nanay kuan diri, nanay baon ni Modri, corn beef og corn beef og kining
1: corn beef na man, corn beef.
0: Corn beef. Sorry. Og kining spoons.
1: Spongy.
0: Spongy. Wala sa spams din ni sorry.
1: Salamat kayo mong pagpanggas ka, ma'am. Munang mabitong nang giingon nga kini ko gugma de kini mo digid na mapapas ng gugay makita man ako pinangga kay kuno mo. I love you, mang.
0: I love you to pang pang ani ni siya mo tala lang kuno mo pang
1: unsa man
0: anang kuan pang ba kanang daghan magay ko kay daghan ko mga kailang mga mga security guard si Ronald Sako, si Alvin Guok, ana ba kanang dili sa kanang panggabi kay mahadlok kuno kay mga ungo na mga magpakita ng mga jatot. Pero ikaw, ano nga naman juga ganang gabi, pang?
1: Mang, lahi ako nila. Lahi ako. Kaya ako, usama ko makamaisog laki.
0: Isog na ikaw?
1: Isog ko niya. Nindot po ning gabi ko. Kaya, nagulit na ko sa buntag. Makalihok-lihok pa ko. Kaya, gusto na ko ng adlaw at schedule kayo. Makita ka na ako ba?
0: Ikaw ba? Pero happy tabi ang kabulan. Wala na kay jir-jir-jir na ako.
1: Ya, jir-jir na karoon. Ako mo duty.
0: Sana ayaw na ako eh. Ayaw, maliit na sab ka.
1: Nang ayaw saba man. Kaya namina ba si... Kuan, namina ba si Irene Punay? Mga taga NDC Education Department? Basig ma...
0: Ikaw sana na ni... Kuan, ni Rolin na tok mo. Si... Sila... Si Irwin na tok mo. Ay, kung saan? Sa Punay na?
1: Si Kauban niya to sila ni Jo Alimukon.
0: O gaan eh. Kuhan, Jerry Manatan.
1: Amang, ikaw mang ba? Ikaw ba? Nagkalamit na magkagmayo, mang.
0: Eh, sabi niya, oy. Ikaw no? Mirna. Manghikap na sa kagpaa.
1: Mirna, kaniad to, high school patahan to, ganun huwag paglubad ang imong beauty. Ah, ang problema lang kay medyo luag na.
0: Alang-alang, sige man kunin mo ka. Sige man kunin mo glumluman.
1: Ang importante.
0: Pero wala kay lumlum na ko ba ako. Magkwala kay kunin mo, bantayan jo ka na ko ha.
1: Inag-uli na ko og mas buntag. Duty man karon. Inag-uli na ko sa buntag. Andamay mo kagaling kay lusak-lusak kon gyud ka.
0: Bantay ka ha, mag-expect ba ako ana.
1: Lagi. Ato sa ko.
0: Sige.
1: Duty sa ko kay kasi maliit ko sa ko trabaho.

0: Pari!
1: Oi, Pari!
2: Pari!
0: Pari, Pari, panoy, oi, panoy!
2: Grabe. Dako, makingisi lagi.
1: Ay, kaya, nindot pamati kay, ako, permiti mag-nindot akong pamati kay, nakainom ako, Shanton Plus Gold, adlaw-adlaw.
2: Iyaw, mo ba?
1: Sa akong trabaho, manggod, Pari, nga, paggabi akong duty, prone, manggod, matod pa sa kining, sakit nga high blood matod pa sa pagduki-duki sa mga doktor kung sige tag kabilar mo na gamitidar ko Shanton Plus Gold herbal capsule.
0: Kaya asa ko ana. Pwede ko mo suway ana pare.
1: Pare ka to kasi kuan sa mga klinika sa Shanton. Eh, gapar ba mga tindira dia pare?
2: Kinsa man ana pare?
1: Si Palanga.
2: Uy. Mura suki na ni pare. Tay usa man tambal sa high blood dia pare.
1: Shanton Plus Gold the best kay pare.
2: Ah, de tinuod na.
1: Tinol kay ako awarogon ko.
2: Oo.
0: Pare pare ako pare kay sip undon mo ko pare pare kay dali ra pa masubawan pare ba. Ana nga mga kuan pare.
2: Nitulo pare, nitulo pare.
0: Pare. Pare pare.
1: Pare pare, inumin na og Shanton Vitamin C.
0: Shanton Vitamin C?
1: Ang Shanton Vitamin C para mas mulami imong ngisi mag Shanton Vitamin C.
0: Kuya sa ano pare kon? Okay gid na pare.
1: Ngisi ko, ngisi ko.
0: Sino ba?
2: Oy, kuya wa.
0: Pare kuya wa mo ngipon pare mura mga
2: mura si Joker.
0: Mura mga ngipon sa rumpi. Ay, pare, base na mi pare.
1: Ah, pangadlaw man gud mo.
2: Dali kay pre kon. Usi ginahan po kadi a.
1: Unsa man, unsa man?
2: Kambyo.
1: Ay, kambyo tong ganahan mo gabi. Ay na mog duty gabi. Kaya mo mga hiblaron mo mga purma.
2: Ah, grabe.
1: Ay na mog duty gabi. Adlaw mo gabi ko.
2: Ay na mog testing po ta gabi. Kaya kung si na sa gabi, pre.
1: Mintinar sa kag-inom sa Shanton Plus Gold niya kang di na ka-high blood. Ah, sige, budgetihon tayo gabi.
2: Ah, pero mao ba?
1: For the meantime. Ako sa duty ron.
2: Yes, kuya kayo mga amigo, English, pre.
0: English, kuya, kuya, kuya.
1: Ni pangulay na mo dito kay makita mo siyang asawa. Ano?
0: Sige, pre, sige, pre.
1: Nangulit na ko mga kauban. Ay, naku, kalamit ka Jyoti gabi. Ay, nindot ka Jyoti gabi mga pari. Ay, naku, relax na kayo ko. Tawagan sa naku ko. Mulingi sa kus, wala ba si doon mga CCTV? Wa. Mulingi gusto ba si doon mga marites? Wa po. Kuhaan ko kong cellphone, bi. Tawagan ako ni akong ay o masiguro na mati diri isulti na ko ni aron makadungog po ni mga namati sa kining pagadian. Tawagan ako kong kabit bi niring na hello Balanga,
3: hello.
1: Bingaw ko sa imuha oy. Kanang unya ba sayo mo kumuout. Mo out man ko gining.
3: Sa rasa.
1: Alas 2 sa kadlawon.
3: Alas 2 sa kadlawon.
1: Nga tag-uli ko sa balay alas 6 mas buntag. Alas 2 nga to sa alas 6. Diha ko si mo habi.
3: Murag taas-taas pa tag oras ana panoy.
1: Lami man kay sumpay gud.
3: Pagsumpa kay maligo ug sayo.
1: Sarungag sabon na sabon ni nosig may clear skin.
3: Pwede ka nang ikaan mo sabon. Labo ka ba mo eh?
1: Mura tagkatan ang hubo-hubo ana. Ay mo sabon.
3: Ay nagubo-hubo. Ikaan mo hubo.
1: Lami kay paspasang oras. Uy, lisoon. Sige, sige.
3: Kung magkuhan na namin ka pa no eh. Mag-early out.
1: Di pwede kay masuko ako ang kuhan.
3: Kasi masuko.
1: Masuko mo ang kanang head security.
3: Di ay. Sige pa no eh. Parang pag-abot mo, humot na kaayo ko.
1: Labian na ganyan uli. Uy, kung napag ko niya, iwatas-watas to na ka.
3: Sige na, maghulad ko ha.
1: Brasi ha, brasi.
3: Still brush, ganyan kong yamit.
1: Ay, nagkumpalo, nagigipalong na niya. Kalamin, maganda sa akong uwi. Ako ang didang. Labi yung kasi yung lusok na sa akong tingog pa lang. Unya, makauli, maka-out ko. Makatilaw ka sa akong kabangis. Tanaw sa akong tabalino yung i-epek ba ko ang turbo. Uy, pwede gahias kong tabanino eh. Gahi pa man siya kong batuta ni. Puyo lang ka di ha, Brownie. Kaya unya, makasawam ka sa sapa sa bingkungan.

0: Mga maring! Naibuong ko sa kumpanang pagmuli na siya ganang kaning gabi, abuntang. In-out niya, kwan mo siya, maraga kulang mo siya sa tulog. Punto ako siya ipangutana pag-abot niya, o ginani mga panghitabo.
1: Mang!
0: Hoy, pang!
1: Nay kay kape?
0: Ay, may kape diri o.
1: Tiplahay ko ang kanang...
0: Ano, siya pang? Pero galuyamang ka.
1: Kapoy, nakaglamog sa mong kuwan. Oy, kita kini kong dughan ay mga pinaakan, o.
0: Napalaw, nagnamang kay lotion nga katong pang delikadoulon o ganang kuwan, lamok.
1: Ah, wala mo ipi.
0: Katong katol nga, ha?
1: Hybrid mang lamok nito.
0: Katong katol di ay nang katong katol nga isa ka box hurot na dito
1: wala na nabilin kuan na lang gilok na lang bitaw man tiplahi ko kape aron nga mabalik akong kusog kanang Shanton gold coffee mix aron nga mabalik akong kusog kay kapo into kay duty mudlay kayo
0: ah, sige pang tawagon ta ka
1: tawag ko ha
0: duda mo sa mintuhanan ng mga lain magdi siya pagkitag pakita yang lihok diri mo kadudahan naman ni Spanoy oy mori mi yang ingon niya nga pag mo kuan kuno siya mag mo mo din siyang banggabi isa kay katulog sa tarong karon murag sa gunso na gyud ba nga murag luya yang permit yang lawas ay ha, sige lang mabalaan ra gyapon ako ni basi gikapoy ra gyud siguro ni siya basi kanang sa hay tinuod pud ni dagami tagig lamok pud mga bii sige lang ako sa timplag kape. Pag-sus-kus-kusina.

0: Bang.
1: Mang.
0: What's up, bang?
1: O siya mo yung dali.
0: Nani sa ba? Asan naman itong imuha?
1: Piyong akong mata, lamin akong itulog.
0: Kaya kung mapaman, okay, alas dos, bay mong out, bay, ano niya, kadalit, pagani ikag mga sa pa-uras, ano mga nguruya man ka?
1: Buya siya kong kapoy, mang.
0: Katong ingunin mo, bang, ay mo kong lusak-lusak kun.
1: Ano bang asya? Kapila naman kung kawa, kalusak ni mga saad, ilista lang sa kalendar.
0: Ina ni mo pang, we.
1: Kapoy sa manggunag kong law, ugma, mubawi ko ni mo.
0: Sa mang,
1: mabawi ko ni mo.
0: Unsa man ka?
1: Butangig, toko da na imo kumasing maguba na.
0: Ayaw ko guga na kapoy, agot.
1: Mang kapoy akong lawas, mang. Di sa ko anang, kanay mong yung jirjir, di sa ko.
0: Ayaw ano man ka, panoy, nga nung hindi naman ka, hapit ang kabulan ba? Wala na kay patong patong na ko.
1: Kapoy, mong guda kong lawas, mang. Wala sabay, gapugso na ko niya. Basi pala di maglisod kung
0: sa pati, ikaw rin nag-ingon nga, ano magkapuyon man ka, nga, wala man takay, ikaw rin magkakamatulog dito. Mamay na ngayon mo nga, dili ka maggalak pambunta kay di ka katulog, kaya kagmataw niya karon, dili ka panggabi ka kay makatulog ka. O sa mga yun ay tinulaan na yung mag-istorya ni mo?
1: Kapoy.
0: Baka kunyan?
1: Kapoy, magod akong trabaho.
0: Ha?
1: Labi na ito, nakalabay ng gabi, eh, doon na yung lungkab sa kuan. Ipaglungkab ang mga iPhone.
0: Unya ka doon?
1: O, di, ako, kuan, kayo ka nang,
0: O sa mga iPhone na kuan?
1: iPhone alert ko.
0: Ha?
1: Hawa ko'y tugtog sa kuang,
0: packing house, manangin mo kuan, sagingan man ha?
1: Kapikas magod nga lungsod doon ay gikuan. Basi mga buti ito ba niya lungkabon itong mga crits.
0: Da! Bahala ka da ay!
1: Mang!
0: Diyan ka na! Umogi na maring! Grabe na kayo nasipan mo iba. Hapit ako na magbulan. Walay jir-jir-jir-jir na ako. Good.
2: Nakalain, anak niya. Uy. Uy, Marin, kasus dili sa pareha sa kong bana. Kaya akong bana gabi man ang duty, no. Nasikyo man siya sa kanang kuan. Kana imong bana kasi sagingan man na. Nakuha kay sikyo. Biyan niya ako ang bana sa kuan. Kana usa ka kanang bangko magabi. Inaguli niyang adlaw. Uy, buhong kay kumaring, uy. Nag-text pa ganit siya o nga, o sa banda ko niya o.
0: Akong banda kalir-kalir si Panoy Bakay. Kuan man kayo, si Sad-Saad.
2: Hoy, Maring, paimbestigahin na ang imong banda. Basig doon ay laing babaeng gikabisihan o di ba ka, anong kapuyan na siya, anong tabaho nga, maglingkod-lingkod na security guard niya, matuog pag yun.
0: Takay kong tango, Maring Bing, kuan Maring, kanang ako nga paimbestigahan ako.
2: Na ako, investigator nga, kuyaw kaayo.
0: Kisa man na?
2: Si Ilrin digin yun.
0: Sige, kana, ha?
3: Ayaw
0: naman. Magtarong ba? Kung saan mo na siya ka ng license na? Nanay permit?
2: Naaway na, maginisay ka ng BIR.
0: Nanay po na siya. Accredited na siya sa VFAR.
2: Sakto. Basta, duha na sila ko yata sa imo. Akin si Alvin Guok.
0: Ang kanda si Alvin Guok?
2: Paimbestigahin na imong bana kay Kabaw Diyo Kumaring. Doon ay laing ikabuang nga mabae na.
0: Mama ba, Maring?
2: Muna.
0: Sige, Maring B. Pailay lang sa kuha, Maring. Good man, mga Maring. Nagpa-investigar d'yo ko. Muto na istorya na ko ang duha ka secret agent. Mga intelligence, man na ni sila. Mga intelligent na ni. Ako ang mag-istorya. O, inani mga pangitabo.

0: Vieni, mamma, oi, mi asigroni, mamma, mamma. O sa man mo, o sa man mo.
1: Dili mi mulihok kung wala yung down payment.
0: O si down na tamo, o. Pala, to et.
1: Duwagi o sa kalibo para 3 et.
2: Aka naman, paisa naman.
0: Okay sige, sige, o dra, o.
1: Okay na ni bro.
2: Bro, okay na na bro.
1: Okay, ma, pila mo na to, ani. Tiyak sa agency man yung kwan.
2: Ihatay rin to agency ang kwan na sobra na.
1: Ang et.
2: Ang et sa agency.
1: Aton 3.
2: Oh, ano na bro? Imo ha bro, 8 lang. Ngunya ako na sobra.
1: Matis mo ka ni mo eh. Ayun, kwan man ka ka ng kwan tikasan man kay ka bro.
2: Sorry bro.
0: Sige na, lang ko na mo.
1: Tagay may 24 oras. Kita ni mo resulta.
0: Sige.
1: Ito na mi, ma'am.
0: Ganina, masipanang hit ba?
1: Kami manang, oh, klaro ba?

0: Bro.
1: My love.
0: Mbak udah ini bro.
1: Lu sih bro sekontak
0: kok. Grabi bro. Bro bro. Siapa? Bro.
2: Si. Larung
0: bro. Ya Allah moga bas tawana bro.
2: Ya Allah tenang bro.
0: Ya Allah.
2: Lagi juta bro.
0: Lagi juta bro. Bisa bro. Jadi kok spikas bro kayak merpabur kayak kudri. Aisyah bro. Bro, bo seragamnya aku pantalon bro.
2: Bro, dongan ta bro.
0: Bro. Agaklah bro, bahala lagi.
2: Bro, apa tak kau bro?
3: Nakurat ko mga maring, pagkakita na ko sa video, nagisin sa duwa ka detective. Ha kung gi bayaran og 3x. Muto nga inani mga pagitabo.
4: Mamona ni mamo.
3: Mamona ni siya. Mamona ni. Kani tanan mo na ni.
2: Kita mo na nang ginlo ang video ma'am. Klaro kayo na siya ma'am. Grabe mo ni mo'am. Bana ni mo ni ma'am. Grabe mo.
4: Grabe mo sakyon ma'am. Murang grabe.
2: Grabe. Okay. Sapuang ganyan sampot itong yang kabit nga takuha na bag sampot ang muntang ato ng mga usban ba?
3: Pero wala tawanan eh.
2: Naman sa shotgun god.
3: Okay, salamat. Oh, daraw.
2: Ito na mi ma'am.
3: Darang 2-8. Oh.
2: Salamat kayo ma'am.
3: Matala yung karpanuya ka. Paspas kayo mo. Nangandiis pang sampos ka na ano. Po na lang yung gisunod ang duha kaligid. Matala yung reningulay. Patala yung ka.
5: Mang! Mang! Aday! Sagpa mong kunin mo! Agay na!
3: O, sige na!
5: Naipo akong posisyo! Ano mo kong isagpa? Sabi! Ano saan ang taong
3: ko eh? Talawan eh!
5: O, saan man?
3: Talawan eh!
5: Uy! Talawan eh! Asan yung galing? Ako mali?
3: Paspas kaya mandura na kanina ka mo turjak na ko kahit ano na himo na lang na ano na kaya lagi na turjak
5: Mang
3: paspas kaya mo gabas ha? Mura kang sirutso mo gabas ha?
5: Sabag kaya maulaw tas magkasilingan
3: si maulaw? Waka na ulaw si magkaibuat?
5: Mang let me explain kanang
3: grabe kayo kayo pa nun!
5: Mang ano yung manggudo?
3: Wakay po ako tumala ka!
6: We
3: Mayok kayo ka mo kuha na ma'am sa kuha na ilagay ka mo sige kang saan?
5: Mang kanang
3: bula na kakapin!
5: Dilingin
3: wala rimit!
5: Paminawas ako!
3: Bando na ka nakita na katong pagpanghihini mo ang imo ang kalong-kalo bunog na kayo!
5: Nakita ano yun mo? Na-erase ng marking mangs? Ani mong good? Mang, kanan...
3: Grabe kayo, katawa na ka! Grabe
5: kayo! Mang, pasaylo ako, mang! Pasaylo ako! Huwag ko magsayon sa kong gibuhat!
3: Pasayloon?
5: Natintal ko sa kababaeng... Brato naman kong bayan? 350! Pinagawa mong kulingan doon sa area! Mas may bantayan ako doon, may mga gawatan!
3: Patoon ako naman dito!

0: Aku ni bawa duit tau, apa yang problema? Gusto juga mo tilawag lang po tahi?
1: Mang pasailu ako. Nagkasalaman ko na kanin mo, ipasalin na kanin mo, hindi na ni mausap.
0: Di mausap?
1: Mamuluhod ko si mong tumangan, ma.
0: O, tumangan niyo. Nanawag, ganina rin nanawag. Tumangan niyo.
1: Hello? Hello?
2: Hello, ikaw ba? Uy. Saling na ka, kailangan yung mintin.
1: Okay. Nanawag, maghadiri.
2: Sabi ko, mama, naman yung mga mama ng chikas kay mong gikuan.
1: Palungon ako, brother. Tut, tut.
0: Kasi ako ang G-Cast pag yun nga number mo yung bandor kayo na hiram kang tawaan lang ka.
1: Agay, gisagpa na pong mag...
0: Wala ko kasabot sa'yo, mag... Wala ko kasabot sa'yo, mapanay!
1: Magpasilu ako, mang. Magpasilu ako, sorry, mang. Sorry, mang.
0: Layas!
1: Agay.
0: Layas rin, layas!
1: Mang, pasilu ako!

Mga maring, sakit kayo sa kong buot. Di ko makatug maghayang sa gibuhat ni Panoy rin ako. Sa kanong mga panahon, sige siya pasaylo, sa mga pagpasaylo sa kung ay, akong taga-agbula, cake, cookies, o ga, dito kipalit niya dito sa Manolet. Usama na ko, hindi nga, di ba ko madawad si Panoy? Aban, hindi ka nang, sige siya kung anong panguyam, murag, di, gusto siya bubalik rin ako, mga maring. Dawate pa ba na ko di akong bana nga, grabe kay kasalawahan. Napag-iwi, amin akong isang kababae, duha di ay. Napakikunin ninyo. O sa'yo kong buhaton. Makaya ba na ko ni problemahan ni mga maring? Magpaabot ko sa inyong tambag. Di nila lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Myrna.

0: Alright, mga Marie, muna to ang gibasa nga pagit today. Atong oras mga igalala sa 11:44 na sa buntag.
1: Yes.
0: Siyempre, mga Marie, kining oras natong kinato sa Santon Vitamin C. Arig naman sa malami ang imang pag-ngisi, mag-Santon Vitamin C at lawan
1: yes.
0: Ang magyapan naman natin sa pinakanghilingig na programa diri sa Tibok Mindanao, kiniang...
2: Yes, walay lahi lang kung ako ikaw. Kaya siyempre na mag-video sa si shout out ito kang Javier dia sa kuan na Cebu na
0: may kaba. Ay, sabi mo taga
2: Cebu. Salamat kayo nyo dia, no?
1: Shout out po rin kang kuan, no? Hello sa mga katropang beauty. Sa Thursday, sa happy Thursday sa inyo. Shout out lang kong sa busing nga si Benin Aglayan, Malaybalay City. At sa mga tinambunan family sa Bugako. Bugkaon, Lantapan.
0: Aba, and makausap pa, maayang papamati daw kang Irene Punay. Pa-shoutout maring diri sa NDC Education Department. Ay, nabati rin siya. Katumun na itong kasabay kaon doon sa kuan. Baka sa kuan. Kaya nga kung tagaluhalo ba?
2: Asa? Kasi
0: sila nga mga kuan maring tiya dariya.
1: Ah, di ay?
0: Katong mga education department sa may NDC. Ayo benta kanyang horat. Good morning.
2: Yes, good morning niyo tananda. Atong horas it is now 11:45 the morning.
0: Aba, maraka.
2: Yes.
0: Why did you hi?
2: Dili mo mga alas 11:45.
0: Napaiga sa man yan, napai uban diri ah. Nawa lagi ato ang kuan maring ay nawa lagi ato ang live.
2: Namagyapon.
0: Ay, ako rin cellphone. Wala siguro yung signal na ako ang cellphone.
1: Bayad-bayad saan?
2: Bayari saan ang... Ayaw lagi yung flight mode ninyo.
1: Kanya, may pala isa ka na libre.
0: Na libre na siya.
1: Anli.
0: Oo ba?
1: Oo.
0: Haya-haya, oy.
1: Kuya kayo mga gisit na lang sinina sa diyang niyoan.
0: Hindi ko mulakaw, di mo kuhan.
1: Di mo nakaw, di mag-gisit.
0: Patro, kay dugay mo kagawas. Kanya Tristan Yata V. Gulay.
1: Gusto magbasa? Gusto magbasa na maring?
0: Yat.
2: Yat.
0: Silent W.
2: Silent Yat. Yes.
0: Kanga Sefina Tinambunan. Hello, is watching.
2: Aba, thank you.
0: Okay, sa pay na nga dali, ilabay na yung mga mensahe bi kay mudawat namin og caller.
1: Yes.
0: Ito ang cellphone. Ay, nalami kay Lubat di ay.
2: Ay, nalami na, oh.
0: Mayong utol sa tanan, gikan gihapon. Isa niya sa hello, mga...
1: Asa ba niya ito ang kuhan? Official nga cellphone, Marine?
0: Ang official na ito nga cellphone?
1: Ah.
0: Ambot lang ko eh. Kang hello, mga katropang beauties. Happy Thursday sa inyo dyan. Shout out po, shout out ko lang po sa Busing, Kabinin, Aglayan, Malaybalay City. Salamat from Tinanbunan Family. Bugaon, Lantapan, God bless.
2: Yeah, ya, ba?
1: Malik-malik.
2: Ay, mara malik-panit sa akuan. Ay, mo automatic balik, oy.
0: Malik-panit sa siko.
2: Oy, kay Lin-Lin. Good morning, di mo daling. Kumusta? Laban lang ta sa Japan, ani.
0: Laban lang, Lin. Ano mo ginabi? Bisag watay kontra. Laban dito.
2: Kalaban lang. Bisag watay kalaban, Lin. Ano, no? So,
1: ana raman ng life.
0: Ano mo ginang life, Lin.
1: Maski mo dive ka, maski yuta, okay lang.
2: Chokes lang. Mara, magpaklide kung o ba magpaklayo na sila o kaneng manok, no? Pwede mo na paklayo lang manok.
0: Pwede di
1: ay. Anak, magbuti kag libro niya.
2: Magbuti kag siya mong paklayo di ay nga siya may mukaon.
0: Magbuti kag on recipe.
2: Yes! Recipe. Dili recipe.
1: Lahi magkoto recipe ka sa bukton. Mga anay magkoto.
2: Ay, pataka. Ay, utrosan. Utrosan sugoin san.
1: O saan ba di ay?
2: Kalang sa klase ba? Kalang okay. Darya, please recipe.
1: Ay, anay na ito.
0: Sinis mang ka, oy.
1: Ay,
0: absinus ka sa...
1: Tagsa naman ko mo iskwila.
0: GR in Biugan. Ano siya nga? Hi, Katropa. Maayong Uto. Watching from
1: Matis City.
2: Aba!
1: Ito, siguro din bayaon ng mga driver din ang akusugay mo. Haso-haso sila ang bao-bao.
2: Hello. Sa kasa na napita?
1: Sa Madam Market.
2: Sa Madam.
1: Huwag din niya po sa dahikan.
2: Aba.
0: Kabalo ka nung gitawag na dahikan niya, Maring?
1: Ang ano naman? Ang sabi na aana.
0: Ay, usa ka kuan diya, Maring. Usa dahi sa kababae nga dayo ba? Sa udili pa na sa dahikan na iba dayo diya nga babae.
1: Ang sabi na daan din pangalan.
0: Ang uyab niya kaya ka ng negro.
2: Anya?
0: Naligo sa baybay. Niya kaya dito man gijerger sa kuan.
1: Ay!
0: Niya, nagdahik ang babae, Maring. Kaya dako mo kay kargada ang apam.
2: So, naglisod ang ginagadahik
0: niya. Ang dagan, Maring. Nagdahik niya sa baybay.
2: Si can stop play na lang, anak.
0: Muna, nakitaan man atong kuan, Maring. Nakitaan man sa katao niya. Nga kuan, nga tigduki-duki.
1: Ay!
0: Nakitaan man niya. Una, nag-word, gipulong nga dahikan.
2: Ah.
0: Nagkuan siya, nagpalpal sa siya.
3: Aba.
0: Sa Koryo sa Sabato.
3: Aba.
0: Unya
3: nga pasalipod.
0: O pasalipod sa Sabato. Nyamo to nga dahikan na siya.
3: Ah, diha. Diha mo mga researcher maring, no?
0: Wala ako yung mga kolin, ako yung mga researchers.
1: Morang mali to yung researcher maring.
3: Ano man?
1: Kaya huwag mo kung kitang bato din, ha?
3: O sari na nga, o sari na nadiadiay. Si
1: sa White Sand, masurping magroon na.
0: Ang bato maring, kabalupang,
1: likuha na.
0: Likuha na.
3: Kaya, likuha na.
0: Ibalik sa galuban.
3: Galuban, ibalik sa luban.
1: Maon na ito, nabara dito sa itong agianan, one way na lang.
3: Antong grabe.
0: Ang katong bato, mundo yung gimpuyan sa kabog karun.
3: Ah, kung tagitapok. O ka, lahat po na sa sleeping dinosaur. Lahat sa nadya.
0: Sleeping maguna, oy.
3: Ano na sa sleeping?
1: Ato siguro itimbayaon si Kapitan na dito.
0: Oy, good morning kang Kapitan.
3: Linlin.
1: Hello, ma'am. Yung kanon sa mamin ni mo imbitahog usap.
3: Aba, nag-chat si Kapitan Linlin. Nigara na mo.
0: Nigara na mo. Nagko kayo magdalangay sa
3: iro. Nagko kayo magdalangay sa iro. Nigara mo ha, kaya ginala mong liplipan.
1: Nakagasto biya ang magsudlananan.
3: Ay, aba, nag-chat
1: siya. Napatik-atik na namin yung libang-libang para makapalit.
3: Nag-chat si Kap.
1: Ano siya, ang sama?
3: Nagsugo ba na yung minimupalit mo o kanang
0: ice skates.
3: Kung giso na lang nito yung silupin.
1: Awa. Masya comment si SM, ma'am, kay Manimaho.
0: Sorry po, ma'am.
3: Sorry po, ma'am.
0: Sorry po. Ah, maligo ta mga katropa diri sa dahikan aba.
1: Aba. O sa man.
3: O sa
1: man. Si Jay. Manglibre mga ka-GR.
0: Karon Sabado dayon na sana.
1: O sa man kay ma. Tama-tama amo namin may mga motor.
0: Ay gini mga kita ka dibi.
1: Namin may X Army nga motor.
0: Apoy Aerox diri nga bago pa napalit.
3: Kani ko mga kaaban GR kani nga wag gyud kay problema ani ni matawanan ni kay bitaw busag mulang yan ni mabuhi gini sila. Sige ra.
1: Pakaunon na tani niya kung anong swaki.
3: Aba, kalami anong swaki. Mabala siya si urchin?
1: Ikaw ang maring. Kung saan may English na ng swaki?
0: Swaki?
1: Uh-huh.
0: Ang swaki, gihigi ka na sa word niya. Greek word from a swak.
3: Swak.
0: Kaya na nakakaon diya sa una. Na nakakaon diya na gilamian man sa mayo. Oy, lamian. Eh, swak. Ayaw.
3: Swak. Ayaw. Unya, wala siya ka, kalimot siya. Wala siya ka pang hingiki. Nay, murag.
1: Nay, nabilin.
3: Nay, nabilin siya ang ipon. So, sa lang to na pag-istorya, nay mong swaki.
0: Swaki.
1: Ay, ano na yun ang kanang, ang iyahang kuhan. History.
3: Bakit man to? Bakit man ko to? Ay, bakit man ko to siya?
0: Ay, tamagan dyan na ito ang Cinder B. Kaya paabot ni siya.
3: BCGP. So, ay, makinani yung mga istorya, mga katropa, no? Kanang mga dilila kay sa mga guard. Nasa sa mga driver. Mga labi na yun mga driver o kanang mahulo mo.
0: Mga delivery.
1: Pero dili tanang guard, ha?
3: Uy, dili tanang guard, oy.
1: Kaya basic din. At taka na, nabay guard sa ubos.
3: Alam mo na itong guard sa ubos. Kay kwan man na, panulaw na mo nag-email. Okay naman kayo na.
0: Uy, ano pa si GR na chat ako ninyo mga gwapa.
1: Sure ba?
0: Dahikan daw.
1: Basi, naibayad na. Kaya, intawan kami, wa mo. Muadto ra gumi o kanang wa mi dala.
3: GR.
1: Sa garan siya nag-invite sa tuwa, di ko tayo magdala. Pag bit-bit na to pa uli, na.
3: Yes. Ako, manawagan ko ni GR. GR, kung na, minaw man yung ka, sigurado walang ka nang mangimbitar ka nang kinasing-kasing. Kaya kasi pagkabot niya, paglakaw anong mga tohanan ni magmahay ka. Masiga, di nakakapugong sa imong tunlo, magkaingong ka nga. Gamahay, gugoy. Ipag-puss ko ng matawan.
0: Palit na parin ng ice case. Nakoso.
3: Para makapalit rin ng ice case daan.
0: Masa mag-iikatambag ni Mani Master?
3: So, ano lang?
0: Alig-alig
3: ako,
0: ganina.
3: Ako mag-iikin mo yung bread sa tuntulo din eh. Ako na lang siya, kuday Mirna. Saan man ito na yung mumbana ni mong, may bali nagpangbuntag. Ano lang kasimple. Kaya kung magbuntag, hindi mo lang kagara-gara. At least makita din mo ang iyang mga style. Ay, napon mo na ang trabaho kayo. Sa ulan mo muna ko din mo na ang trabaho sa so may kauno ninyo.
1: Tama yun. Correct.
3: Diba?
1: Correct.
3: So, ato ka sa ilan nyo ilang pisina, inunin mo ilang chip nila dito, nga chip. Kung ano niya kung banan ako kay basig mag-uba ang mong pamuyuan eh. Balin ako niyang pangbuntag. So, ano na? And of course, always remember, follow your heart and follow your dreams. And yes. That's it. Thank you.
0: Ako lang punan, dapat yung mabuhaton na Myrna, markahin na siya ka ng permanent nga pintel
3: sa
0: ulo sa iyahang...
3: Permahe.
0: Permahe niya. Kung ma-iris gan...
3: Siyang helmet.
0: Lusod mga ganyang iriso, dili pa na ma-iris o isa lang kahaso.
3: Dili oy.
0: Pero kung may mga tulog kahaso, nga ito pataas na ma-iris na siya.
1: Pero maring na may baligya sa Shopee. Karang pagpadlak na brief.
3: What's up?
1: May brief nga padlak. Oh, lagi ay, baligya na.
3: Nakay libre nga padlak. Kanya orang jebit, tas kaya sugar niya. Siro kag-ihira ba doon? Ano sige, tas kaya sugar?
1: Pwede man na.
3: Sama na, nalay host
1: na. Nama si Britter.
3: Ay, Britter?
1: Oo, nabangag-bangag.
3: Kuyawa po na. Ano,
1: di na kakinala mo po, muihi na
3: kag-redjo. Britter, mura nag-redjitor na. Britter.
0: Ana, sige na, salamat kayo sa ato ang sender ha. Salamat kayo sa tanan na mati karon diri sa tibok isla sa Mindanao, sa mga taga Pagadian, sa mga taga Matis,
3: yes,
0: mga taga
1: General Santos City,
0: taga
3: Uslob, Dalagit, Bohol, ali sa Maya, Bayugan og sa Maya San Franz.
0: Og sa mga taga Bukidnon.
3: Yes.
0: Salamat kayo. Hontod og mapuhon ako ni si Maring Inday Erika de Ligwapa de la Minister sa Panibak Pensa ang tungkol kay mga unay silingan.
1: Kaya po ninyong iyaan tsaka na yung panabang kaya sa tiya. Daria?
3: Kaya ninyo ang awas kay Galas kang hinan. May asali din natin ni Gigi Max Bumax Pipa. Gaya sulubo lola mananong operas lo. Cap go!
0: Daghan kayong salamat
3: po. Thank you for watching.

0: sa impakawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paon ng headlines, katropa, ay hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Isang tangkang school mass shooting sa Leyte na unsyami matapos makapagbigay ng tip si Senator Bam Aquino sa DILG. Suspect na dalagita na sa kustodiya na po ng mga otoridad.
2: Pre-trial order sa impeachment case ni VP Sara dapat mailabas sa susunod na linggo.
1: Mary Grace Piatos nasa listahan ng mga testigo sa impeachment trial ni VP Sara.
2: 44 criminal taxes case versus dating DPWH officials inaprubahan ng DOJ.
1: Tropical Storm Higos inaasahang papasok sa PAR ngayong gabi.
2: Sa balitang regional, ex-convict umano'y nagalit matapos biruin na gumwapo sa loob ng kulungan. Biktima sinaksak, patay.
1: Balita international, back-to-back na lindol yumalik po dyan sa Venezuela. Mataas na bilang ng casualties inaasahan.
2: Sa balitang showbiz, Chris Lawrence nililigawan na si Katrina Halili.
1: At sa sports, mga katropa, Philippine team pasok sa Sports Nations Cup 2026.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Panangalian na tayo ng Webes, katropa, June 25, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din tayo na napapahinggan nyo sa pamagitan po ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 91.3 sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balita sa XFM News Nationwide, isang tip na nagmula kay Senator Bam Aquino ang nakatulong para mapigilan ng otoridad ang umano'y planong school shooting sa Tolosa National High School sa Leyte. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, agad po na kumilos ang otoridad matapos matanggap ang impormasyong ipinasa ni Aquino na nagresulta sa maagap na pagpigil sa umano'y planong pag-atake sana sa isang paaralan. Sinabi ni Remulla na ang tip mula sa senador ang nagsilbing mahalagang impormasyon na nagbigay daan po sa mabilis na aksyon ng mga law enforcement authorities para maiwasan ang posibleng trahedya.
3: The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. The following message written in vernacular was retrieved. From Tolosa, prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready, I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa National, Leyte National High School.
1: Patuloy po naman na nagsasagawa ng investigasyon ang mga kinakulang tanggapan para matukoy ang buong detalye ng insidente at ang mga posibleng sangkot sa umano'y plano.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nasa kustodiya na ng pulisya ang isang 14-anyos na dalagita matapos umano itong mag-post ng banta tukol sa posibleng mass shooting at mass stabbing sa Tolosa National High School sa Leyte.
3: 14-year-old grade 10 student named Jasmine Golong. Investigation revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. However, the accounts and user posts were deleted after engagement with Jasmine, who was hesitant and uncooperative due to the fear of repercussions. Her parents, when approached by Tolosa MPS, refused to provide information about the incident.
2: Ayon kay Interior Secretary John Vic Rebulla, walang naganap na insidente dahil napigilan ito. Lumalabas din sa paunang investigasyon na naimplobey siya anumano ang menor de edad ng larong Golbex o Golbox. Sinabi rin ni Rebulla na kapareho ito ng impluwensyang nakita umano sa 14 anyos na sospek sa paumaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, si Senator Ping Lacson ay ipinasusuri muli ang Juvenile Justice Law dahil po sa paumaril sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Brian DePaz ng XFM Mega Manila.
2: Nawagan si Senator Ping Lacson na muling suriin ang Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng madugong paumaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Lacson, hindi dapat otomatikong maging dahilan ang edad upang makaiwas sa pananagutan ang isang minor de edad na sangkot sa mabibigat na krimen. Anya, nananatiling sapat na proteksyon ang desisyon ng Korte Suprema na nag-uutos sa prosekusyon na patunayang kumilos ang isang minor de edad ng may discernment bago ito mapanagot sa batas. Samantala, igirita man ang Juvenile Justice and Welfare Council na may umiiral ng mekanismo ang batas upang mapanagot at marehabilita ang mga batang lumalabag sa batas. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian DePaz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Seguridad sa mga paaralan sa QC, pinaigting sa pamamagitan ng metal detectors. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Ang pamahalaan lungsod ng Quezon na mas paikpit na inspeksyon sa lahat ng paaralan sa lungsod sa pamamagitan ng paggamit ng mga metal detector sa mga pasukan. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, inatasan ng mga gwardiya na siyasatin ang mga bag at gamit ng mga estudyante upang matiyak na walang naipapasok na patalim, baril o iba pang mapangaring na bagay sa loob ng campus. Bahagi ito ng pinaigting na hakbang sa seguridad ng lungsod upang mapanatiling ligtas ang mga mag-aaral at mga kuhan ng paaralan. Sa pagpasok pa lamang sa gate, masusing binubusisi ng mga gwardiya ang mga dala ng mga estudyante bilang dagdag na proteksyon laban sa anumang banta sa loob ng eskwelahan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Nilagdaan po ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang Executive Order number 28 o 29 o tinatawag katropa na Manila Safe Schools Initiative para palakasin din ang seguridad sa mga paaralan at may iwasan ang mga insidente ng karahasan. Sa ilalim po ng kautosan, bubuuin ang Manila School and Community Safety Task Force na mauuna sa mga programa para sa school safety, threat monitoring at emergency preparedness. Inatasan din ang Manila Police District na paigtingin ang operasyon laban sa ilegal na baril, habang palalakasin naman ng DepEd Manila ang counseling programs at regular na emergency drill sa mga paaralan. Ayon kay Dumagoso, layunin po ng programa na maagapan ang anumang banta at matiyak ng kaligtasan ng mga estudyante at teachers.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, sinabi ng Senate Impeachment Court na kailangang mailabas ang pre-trial order sa Lunes o Martes upang hindi maantala ang nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Impeachment Court Secretary Renato Bantug, posible pa rin masunod ang schedule, ngunit nagiging masikip na ito dahil sa matagal na pagmamarka ng mga ebidensya. Anya, kailangan matapos ang depensa at prosekusyon sa pagmamarka ng mga dokumento sa lalong madaling panahon upang mabigyan pa ng panahon ang magkabilang panig na magsumite ng kanilang komento sa pre-trial order. Dagdag pa ni Bantug, libo-libong dokumento ang sinusuri sa kaso kabilang ang mga ebidensya kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds at mga aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman laban sa vice-presidente.
0: XFM News Nationwide.
1: Ipinaliwanag ni ML o mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na ang proseso po ng pagmamarka o markings ng mga ebidensya sa nagpapatuloy na pre-trial conference sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay dumaan sa masusing beripikasyon na magkabilang panig. Ayon kay De Lima, mga katropa, ang bawat ebidensyang minamarkahan ay kinakailangang ma-countersigned na makinatawan ng prosekusyon at depensa na kabilang sa marking team upang ma-check ang wastong dokumentasyon at pagkilala para po sa mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Binigyan din pa niya na bahagi ito ng formal na o normal na proseso ng pre-trial para mas maging maayos, organisado at malinaw ang mga presentation ng mga ebidensya sa masusunod na yugto ng impeachment proceedings. Patuloy naman ang pre-trial conference habang tinatapos na rin na magkabilang panig ang pagmamarka at pagbeberipika para po sa mga dokumento at iba pang ebidensya may kaugnayan sa kaso.
0: XFM News Nationwide.
2: Kasama ano si Mary Grace Piatos sa listahan ng mga testigong ihaharap ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa pre-trial brief, nakatakdang tumistigo si Piatos kaugnay sa umano'y pagtanggap ng confidential funds. Naging kontrobersyal ang pangalang Mary Grace Piatos noong 2024 House Inquiry sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education matapos itong lumabas sa mga acknowledgement fund receipt. Gayunman, sinabi noon ng Philippine Statistics Authority o PSA na walang record ng kapanganakan, pagkamatay o anumang pagkakakilanlan ng isang taong nagangalang Mary Grace Piatos. Ayon sa prosecution panel, bahagi ang testimonya ni Piatos sa pagpapatunay ng aligasyon ng umano'y maling paggamit ng mahigit 612.5 million pesos na confidential funds.
0: XFM News Nationwide.
1: Iginit naman ni Senator Francis Chis Escudero, mga katropa, na pawang haka-haka lamang daw yung maulat na siya ang posibleng maging presiding officer sa impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, maaaring kumalat ang mga ulat dahil lima lamang sila na senador na kwalipikado sa posisyon dahil siya at ang iba pa ay mga abogado. Anya, ang mapipili po na magiging presiding officer sa kaso ni Vice Presidente ay dapat maging patas at mapanatili ang magandang imahe ng posisyon. Anya, wala pang nagiging desisyon dahil sa pag-uusapan pa ito ng bawat senador. Matatandaan na unang sinabi ni Senator Panpilo Lacson na may suporta umano mula sa ilang senator para kay Escudero na siyang mamuno sa impeachment court dahil sa kanyang pagiging abogado at karanasan sa impeachment process. Samantala, maring itinanggi ni Escudero ang aligasyong tumanggap siya ng milyon-milyong pisong cash mula kay dating kongresista at ngay puganteng si Saldico.
0: XFM News Nationwide.
2: Ano ka lang 2027 National Budget inaasahang isusimiti sa Kongreso sa Agosto. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
5: Inaasahang isusumite ng Executive Department sa Kongreso sa Agosto ang panukalang pambansang budget para sa 2027. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na ito ay isang buwan matapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na buwan. Wala pa umanong inilalabas na balangkas ng mga pupondohang kagawaran para sa susunod na taon. Pero sinabi ni Recto na kabilang sa pinakamalaking item ang National Tax Allotment o NTA para sa mga lokal na pamahalaan. Aabot umano ito sa 1.32 trillion pesos, mas mataas ng 129.32 billion kung ipukumpara sa kasalukuyang alokasyon. Ngayong taon, namumuna pa rin ang DepEd sa budget allocation na 1 trillion o 1.015 trillion pesos. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
0: XFM News Nationwide.
1: Inianunsyo katropa ng Bureau of Internal Revenue na inaprubahan po ng Department of Justice ang paghahain ng 44 na criminal tax cases laban sa dating mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Ito ay sina JP Mendoza, Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Kaugnay ito naman ay aabot sa 1.68 billion pesos na pinagsamang tax liabilities ng tatlo. Ayon sa BIR, natuklasan sa investigasyon yung malaking diferensya sa kanila pong dineklarang kita at aktwal na gastusin. Kabilang naman ay hindi paghahain at kulang na deklarasyon ng tax return sa loob ng ilang taon. Matapos makita ng DOJ ang probable cause, maaari nang ihain ang mga kaukulang kaso sa Court of Tax Appeals.
0: XFM News Nationwide.
2: Inihain ni Akbayan Representatives Percy Sendanya, Chel Jokno, Dadakiram Ismula at Dinagat Representative Kakabagaw ang House Bill number 9929 o ang Live Identities and Recognition Act na mas kilala bilang Charmaine Bill. Layunin ang panukala na gawing mas madali para sa mga transgender, intersex at non-binary Filipinos ang pag-update ng kanilang pangalan at gender marker sa mga legal na dokumento sa pamamagitan ng administrative process nang hindi na kinakailangan dumaan sa mahaba at magastos na court proceedings. Ayon kay Representative Sendanya, makatutulong ang panukala upang mabawasan ang diskriminasyon at pangungutya na nararanasan ng ilang miyembro ng LGBTQ plus community dahil sa mga pangalang nakalagay sa kanilang opisyal na dokumento. Dagdag pa niya, ang pagkilala sa isang tao batay sa kanyang ginagamit at kinikilalang identidad ay usapin ng dignidad, respeto at pagkakapantay-pantay sa lipunan. Sa Claudine na panukala ang pagpapalawak ng mga probisyon sa umiiral na batas hinggil sa pagbabago ng pangalan upang maging mas accessible para sa mga trans at intersex Filipinos, gayon din sa mga biktima ng gender-based violence at child abuse.
0: XFM News Nationwide.
1: Katropa, nakapagtrapo ang Department of Health ng pagtaas naman sa bilang sa kaso nitong leptospirosis sa bansa ngayong taon. Mula Enero 4 hanggang Hunyo as a is, umabot sa 2,177 kaso ang naitala, mas mataas ng 6% kumpara po sa 2,046 na kaso sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Ayon sa Department of Health, karamihan sa mga nagkakasakit ay mga magsasaka at mga taong madalas na lumusong sa putik o kaya sa baha. Pinapayuhan ng tangkapan ang publikong magsuot ng bota kapag lulusong kayo sa baha, lalo na kung may sugat at agad pong maghugas ng katawan. Gamit din ang malinis na tubig at sabon matapos ma-expose sa baha. Hinigayad din ng Department of Health ang mga nakararanas ng sintomas ng leptospirosis na agad magpakonsulta sa doktor para maiwasan ang komplikasyon.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM 99.5 Mega Manila at live din tayo sa XFM News Nationwide, mga katropa. Tayo po ay napapahinggan sa iba pang XFM stations natin, XFM Cebu 88.3, XFM Tugiganao 95.7 at sa XFM Calibo sa 96.5.
0: Balitang regional.
1: Mahigpit na inspeksyon sa mga mag-aaral ay pinatutupad sa halos lahat ng paaralan sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
6: Dahil sa nangyaring insidente ng pamamaril, iba na ngayon ang patakaran na ipinatutupad sa mga paaralan dito sa lungsod ng Tacloban. Bago pa man maganap ang malagim na insidente sa San Jose National High School noong Lunes, June 22, na ikinasawi ng tatlong mag-aral at pagkasugat ng iba pang estudyante na nadala sa iba't ibang hospital dito sa Tacloban, basta nakasuot ka ng proper uniform, nakasapatos at may ID, pwede nang makapasok agad-agad sa loob ng school campus. Ngayon, kakaiba na at hindi na pwede, hindi lamang ang mga school sa elementary at high school, maging ang mga state colleges at universities ang naghihigpit na rin. Hindi na basta-basta makakapasok sa loob ng campus ng mga paaralan ang mga mag-aaral kung hindi ito dadaan sa matinding inspeksyon. Mula pa noong Martes, naghigpit na ang ibang schools, mas lalo na kahapon, Miyerkules. Mahabang pila ang naging senaryo dahil isa-isa ininspeksyon ng mga otoridad ang mga dalang kagamitan ng mga mag-aral tulad ng mga bags bago sila paintulutan makapasok sa loob ng school campus. Layunin ng paghihigpit upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aral para hindi maulit ang nangyaring shooting incident sa San Jose National High School. Mula dito sa XFM 99.9 Tacloban, kalooban para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropa Raid Z. Navarrete, XFM News.
2: Santiago City National High School gumagamit na ng metal detector bilang karagdagang hakbang sa seguridad. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
7: Mula sa mga paulit ang pagkakatala ng ilang insidente sa mga paaralan sa bansa, sangkot ang ilang estudyante, nagtaas ngayon ng security measures ang Santiago City National High School sa pamamagitan ng paggamit ng metal detector. Ayon sa Santiago CNHS, ginagamit ang nasabing kasangkapan sa main entrance at exit gates na sinimulang gawin kung saan para masala na mabuti ay pumipila ang mga mag-aaral sa gate at isa-isang pinapadaanan ng detector. Bukod sa dagdag seguridad, umaasa ang SNHS na makakatulong din ito para mabawasan ang mga pasaway na estudyante at nang maiwasan ang karahasan sa buong campus. Pinangunahan naman ni Principal Elmer Chita Rebuca at mga school officials ang pagsasala sa mga estudyante, personnel, maging ang mga bisita ng matuklasan ang mga posibleng deadly weapons at mga kontrabando na pinupuslit papasok ng paaralan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
1: Ito naman, ex-convict Katropa, umano'y nagalit matapos ba naman na biruin na gumwapo sa loob po ng kulungan. Yung biktima ay sinaksak niya. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
8: Isang 48 anyos na lalaki ang nasawi matapos umanong pagsasaksakin ng isang dating bilanggo sa sitio Duco, Barangay Dulho, Fatima, Cebu City kaninang madaling araw. Kinilala ang biktima na si Danilo Sarinio, binata at walang trabaho, residente na naturang lugar. Samantalang ang suspek ay kinilalang si Seldon Algabri Violanda, 42 anyos, binata, walang trabaho at kapitbahay ng biktima. Ayon sa ulat, tatlong buwan pa lamang mula nang makalaya ang suspek sa pagkakakulong. Batay sa paunang imbestigasyon ng mga pulis, nagkaroon di umano na pagtatalo ang biktima at suspek bago ang krimen. Lumabas sa imbestigasyon na nag-joke umano ang biktima. Sinabihan ng suspek na lalong gumwapo ito habang nasa loob ng bilangguan na nauwi umano sa galit ng suspek. Dito na umano biglang kumuha ng patalim ang suspek at paulit-ulit na sinaksak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dahil sa tindi ng tinamong sugat, bumagsak ang biktima at nawala ng malay. Agad namang rumisponde ang Cebu City Emergency Response Team, ngunit ideklara ng wala ng pulso ang biktima ng kanilang nadatnan. Patuloy pang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong detalye ng insidente at posibleng kasong isasampa laban sa suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Isang lalaki tinaga dahil tumanggi tumagay. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
9: Ang isang lalaki matapos itong tagain sa Sitio Batang, Barangay Talaban, Himamaylan City, Negros Occidental noong gabi ng Hunyo 23. Kinilala ang biktima sa alias na Jimmy, 30 anyos, at residente ng Barangay Pakibatod, Davao City. Samantala, ang sospek naman ay kinilalang si alias Roger, 29 anyos, at residente ng Barangay Talaban sa nasabing lungsod. Batay sa investigasyon ng Philippine National Police, nag-iinuman umano ang mga biktima sa kanyang bahay bago nagtungo sa bahay ng ama ng kanyang ka-live-in partner upang yayain itong uminom. Ngunit tumanggi ito. Nasa lugar din ang suspect at inanyayahan din umano ang biktima na makipag-inuman. Tumanggi muli ang biktima ngunit bigla na lamang umano siyang pinagtataga ng suspect ng ilang beses. Nagtamo ng mga sugat ang biktima sa kaliwang balikat, bewang at kamay. Agad siyang dinala ng kanyang live-in partner sa ospital para sa agarang lunas. Samantala, tumakas ang suspect ngunit kinalaunan ay naaresto rin ng pulis at nahaharap sa kaukulang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Manging isda naman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nailigtas po ng Coast Guard matapos ma-stranded sa laot. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM, Davao.
10: Lumabas nang nakauwi ang isang mangingisda mula sa barangay Karahayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos siyang masagip ng mga tauhan ng Coast Guard Substation North Jose Abad Santos nang ma-stranded ito sa dagat dahil sa sirang makina ng kanyang bangka. Kinilala ang mangingisda na si Melchor Madrid. Ayon sa ulat, bumalaot siya dakong alas 3 ng madaling araw para mangisda. Subalit habang pauwi na bandang alas 5 ng umaga, biglang pumalya ang makina ng kanyang bangka dahilan upang siya ay ma-stranded sa laot. Sa kabutihang palad, may signal pa ang kanyang cellphone kaya agad niyang natawagan ang kanyang asawa na humingi naman ng tulong sa Coast Guard. Agarang nagsagawa ng search and rescue operation ang Coast Guard dakong alas 6:15 ng umaga kung saan natunto nila si Madrid bandang alas 7:35 ng umaga kumigit kumulang 15 nautical miles sa timog kanluran ng barangay Karahayan. Dinala si Madrid at kanyang bangka pabalik sa dalampasigan at natukoy na nasa mabuti siyang kalagayan. Bago siya pinauwi, pinagkalooban din ang mag-asawa ng food pack. Samantala, binigyang din ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ang patuloy nitong dedikasyon sa paglilingkod sa ilalim ng programang Eye Care at kahandaan nitong tumugon sa mga emerensiya sa karagatan sa pamamagitan ng agarang pagsagip at pagtulong sa mga nangangailangan. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, inasang lalabas na ng Pilipinas ngayong hapon o gabi ang bagyong si Francisco ayon sa PAGASA.
2: Katropang Buddies, nananatili pa rin namang nakataas ang signal number 1 sa Batanes at northeastern ng Cagayan.
1: Samantala, inaasahan pong papasok mga katropa sa bansa ngayong gabi naman itong Tropical Storm Higos at papangalanan siyang Gardo.
2: Ayon sa PAGASA, hindi inaasahang magla-landfall o direktang makakaapekto sa bansa ang bagyo at posibleng lumabas din agad ng PAR sa Biyernes ng umaga.
1: At sa ngayon, patuloy po na nakakapekto yung Habagat Muna sa ilang bahagi ng Luzon, Western Visayas at Negros Island Region.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:28 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Atin po sa atin ang balitang to ng Santon Gold. Niyanig katropa ng dalawang malalakas na lindol ang Venezuela matapos maitala ang magnitude 7.2 at kasunod na magnitude 7.5 na pagyanig malapit sa kabisera nitong Caracas. Ayon sa maulat, ilang gusali rin ang gumuho at may mga residente na naiulat na natrap sa mga debris habang nagpapatuloy ang search and rescue operation. Nagbabala ang U.S. Geological Survey na posibleng umakyat sa 10,000 hanggang 100,000 ang magiging death toll sa nasabing lindol kasabay ng malawakang pinsala sa mga infrastruktura. Nagsimula na rin pong tumanggap ng mga sugatan ng mga ospital habang patuloy na inaalam pa rin ng otoridad ang kabuang lawak ng pinsala at bilang ng mga biktima. Sa ngayon, nagdeklara na ng State of Calamity si Venezuelan President Nicolas Maduro Moros.
11: Ang balitang showbiz, atid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng singer na si Chris Lawrence na nililigawan na niya muli ang aktres at dating kasintahan na si Katrina Halili. Inanunsyo ito matapos magpasalamat si Katrina kay Chris at sa kanyang anak na si Katie sa pagtanggap niya ng Best Actress Award para sa pelikulang Mommy Dearest. Matatanda ang naging mas malapit muli sina Chris at Katrina sa mga nakalipas na buwan at ilang beses na rin nakitang magkasama kasama ang kanilang anak. Matatandaan na naghiwalay ang dalawa noong 2014 matapos magkaroon ng anak noong 2012. Nitong taon, inamin ang dalawa na naging maayos muli ang kanilang relasyon bilang magkaibigan at magulang para sa anak nilang si Kiki. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang sports.
1: Ang balitang sports sa atin katropa ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Pasok na po ang Philippine National League of Legends team sa Sports Nations Cup 2026 matapos makuha ang isa sa dalawang qualification slots para sa Southeast Asia Oceania Region. Nakuha ng Pilipinas ang pwesto matapos talunin ang Guam, Australia at Singapore sa regional qualifiers. Binubuo ang koponan ni Narelia, Deboard, Cherb, Dawn at Crescio habang si Leather Goods naman ang kanilang coach. Dahil sa kanilang qualification, makakarap po ng Philippine squad ang ilan sa pinakamahusay na national team sa mundo sa Sports Nations Cup. Gagalapin niyan sa Riyadh, Saudi Arabia, November 21 hanggang 29.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon po, Webes, June 25, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian Tipas.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas! Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.

0: at tangi ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sakit ka kong tiil samot na nga na ako'y rayuma giim na ako og Santum Plus Gold duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini
0: Santum Plus Gold mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar Santum Vitamin C the alkaline vitamin C
2: ako si Jane usa ka graduating student sige ra jud kong gapulaw og tuon unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitiit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ginitukar ang akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisig.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
5: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
7: Good day, mga katropa. Welcome na usab ni atong programa The Secret of Health. Ano na sab ang inyong health consultant, CJ Nidruda. Sa gihapon inyong magkauban. Alang gayod sa paghatod kaniyog informasyon sa pagkahimsog o pagkapiskay sa atuang lawas. Kamusta po ang tanan? No, kamusta po ang atuang tunga-tunga sa adlaw, mga katropa? No, ang adiin, I hope and I pray, nga din nahimong productive gayod, no? Ang bisan pa man na tunga pa sa adlaw, mga katropa. Ilabi na nahimong himsog gayod ang atuang panglawas. Paingon gayud ning tibuok adlaw. And syempre kauban gayud ninyo sa paghataw og giya impormasyon kini kada atong programa The Secret of Health. Ano na sa inyong health consultant si Eugene Nidruda, mga katropa?

0: No, nga din na makiguban nga na kaninyo. Hangto da alao na imidya gayod ning adlaw. So paghatod kaninyong informasyon, hilabi na kung ikaw aduna gayoy ya balatian. O ba ni ako ninyo nining atong bagong edisyon? No, bagong programa sigya po na paghatod kaninyong informasyon, no? Alang gayod sa pag-angkon o kayuhan. No? Welcome, Antonan. Asa magkakaroon ng lugar tungod kayo live na usap kita karon mga katropa? O, dinis sa Gapon sa ato ang number one radio station, XFM Broadcasting Network. Hilabi na dinis sa 107.1, XFM Tagum. Inyong madungog mga katropa and happy listening, no? Sa mga nagkapaminaw karon. Dinhi gayud sa tibuok Tagum o sa mga duola nga mga lugar nga din abot karon sa atuang signal maayong adlaw mga katropa. Happy listening usab, no, sa mga nagapaminaw karon sa 89.1 XFM Davao, 99.1 XFM Mati, 104.7 XFM Jensan, and 11.7 XFM Bukidnon, and 91.3 XFM San Francisco. O ba nino sa bako ninyo mga katropa? No, pwede ka mo mapadala sa inyohang mga mensahe, mga pangutana or any concern mahitungod gayod sa panglawas. O gani, kung adun na usab ka mo gusto itimbaya, why problema, welcome usab. O ga pwede usab ka na nato basahon mga katropa. Ha? Ipadala lamang sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usabon ko ato ang text line number 0909-1762844. No, ang atong hatagan na pagtagad ka na ang inyong mga gipadalang pangutana. Unya, human gayud, no, sa ato ang health information. And happy listening, no, sa and happy viewing, no, sa mga nagatanaw usab sa ato ang live karon mga katropa. No, live usab kita sa ato ang XFM Facebook page. No, pwede nyo na i-search ang XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo karon live ang atuwa kayong programa. No? Pwede usab kamo din na mo comment if you have a concern. Or kung ano na kamo'y gusto itimbaya, hala pag-comment mo din na sa atuang comment section. Atuwa ng basahon unya ha. Sa atuwa kayong health in the formation ng mga katropa. Oras na to, sige na tibok ang Pilipinas, alas 12.42. Og kining orasa, hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mga produkto nga maogay nagpaluyo ni atong programa The Secret of Health, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Kini ato ang ultimate trio. Dako kag ikatabang, hilabi na kung ikaw adunay problema sa panglawas. Buot ka nga maproteksyonan o ma-maintain ang pagkahimsog sa imuhang lawas. Hala paggamit sa ato ang ultimate trio mga katropa. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 available ha. Kinis tanang butika nga duwala sa inyong lugar. Available o sa mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Nationwide, no? Tungod kay aduna kita yung mga branches Luzon, Visayas, ug Mindanao. Para sa mga taga Mindanao, anak kita'y tulog ka branches din higayod sa Davao Region, Davao City, Tagum City, and Mati City mga katropa. Ha? Pwede ka mo din ha, mubisita alang gayod sa ato ang mga produkto mga katropa. Og in a very big discount, no? Tungod kay barato ninyo ma-avail ang ato ang mga produkto sa tanang Yes to Health Clinic ang mga katropa. Hilabi na kung ikaw usa ka senior citizen, ayaw lamang kalimot pagdala sa imo ang senior ID, no, para maka-avail ka sa ato agayong mga biga discount. Available usab ang ato ang lamian o healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and the Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Sa mga hilig usab mo inom og tsaa, aduna tay lamian o healthy nga tsaa mga katropa, Santon Gold Herbal Tea. Bisag ako gagamit ko niini, labi na kay usahay mukatol ang tutunlan nato. Kung mapasagdan, magsugod na gidon tang ubo, no? Kay sign na that is a sign already nga diin magsugod na sinamok kining bitong mga kagaw, no, mga katropa. Inuman ato ng Saturn Gold Herbal Tea, dako kay gikatabang no, tungod kay kini adunay turmeric, no, cinnamon bark. Lami kayo mga katropa, malasahan ginimo ang katami sa cinnamon. No, nga naa gayud and turmeric, one of the best source of anti-inflammatory properties. Mao nang para sa mga katropa nato, labi na gasakit ang tutunlan. Ang gani, labi na kung adunay high blood, dako kay ikatabang diabetes, no? Heart problem. Kiligay yung Saturn Gold Herbal Tea, one of the best herbal tea, mga katropa. Dako kay nag-ikatabang. Labi na kung very sensitive and sobra kataas ang imo ang sugar level. I highly advise kinigay dato ang Saturn Gold Herbal Tea, mga katropa. Very safe. No, kinigayo dong ato ang Saturn Gold Herbal Tea. Available usab kini ha sa mismo nga Yes True Health Clinic ang mga katropa. And kauban usab ang ato ang Vision Next Plus, ang produkto sa Yes True Health Incorporated, alang gayod sa proteksyon sa ato ang mata ug para gayod sa kasulbaran sa mga problema sa mata, mga katropa, no? Kini ato ang Vision Next Plus. Adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E, mga katropa. No, nga mga antioxidant nga din gikinahanglan sa ato ang mata. Anaka na, no? Ato ang gikombine pagbutang kayo sa ato ang Vision X Plus. Available usab mismo sa Yes to Health Clinic. Ang tanang produkto, ha? Sa Yes to Health Incorporated, available ka na, mga katropa. Sa ato agayong Yes to Health Clinic. Ang kanindot, tungod kay affordable, kini ato ang presyo. Tungod kay hilabi na kung ikaw usa ka senior citizen. Busa, ato ang Yes to Health Clinic. And i-avail na usab, no? Tungod kay kung ato na lang man ka, ma-avail sa ato ang mga produkto, i-avail na usab ang ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon, ha? Doon na kita libreng check-up, libreng konsultasyon. Hatod ka ninyo sa Yes to Health Clinic. Matag branches Dennis Davao. Ang ato ang schedule matag adlaw Lunes, adlaw Martes, o sa tagum adlaw Merkules, Huwebes, Biyernes o adlaw Domingo. Sa mati mga katropa sa karon, everyday through phone call, no, kung moadto mo sa ato ang mati branch, maka-avail gyapon mo sa ato ang free health checkup and consultation, pinaagi gayud sa tawag. Kung gusto mo personal nga din makighimamat sa inyong health consultant si Jane Durda, pwede po mga katropa every third Thursday of the month. Mao na ang ato ang schedule din ha, mga katropa, ha. Magsugod ta sunod bulan, ikatulong Huwebes sa bulan sa Hulyo. Din ha ang ato ang schedule sa mati, mga katropa, ha. Atangin ninyo, magkita-kita ta din ha. Og makighimamat personal. Alang usab, maihatod ka ninyo personal ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Happy viewing! No, Sir Raksoman de la Peña, may panyuto ka tropa doc CJ, watching your program, The Secret of Health. And always praise the Lord God for His wonderful world. Pagkanindot, no? Tama agad ka na, Sir Raksoman de la Peña. Nindot kayong kalibutan, no, mga katropa, nga riminog na sa Diyos. Ngayon mo lang kining dili nindot tungkol sa mga nagpuyo sa kalibutan. Pero kaoban na lagi na, no? Kaya grabe ka rin, no? Mga balita. Di mahuman. Mga panghitabos, kalibutan, mga katropa, ambot bitaw. Mga kalibutan, nagka-grabe naman, no? Mga panghitabo, kauban na gina, and that is prophesied already kung ato po ang tunuan ng Biblia, mga katropa. But anyway, no, happy viewing, Sir Raksoman de la Peña, no? Kamusta din ha, o kauban gayon sa imuhang mga kaubanan. Sa mga taga-Mawa, of course, no, dagantag mga client din ha, mga katropa, mga listeners, no, nakalimot na lang ta sa uban. No, kamusta mo din ha, no? Balik po mo sa clinic, kamusta ha po ninyo ang inyong health consultant tungkol kay duge-duge na tawa nagkahimamat, no? Base gani po ho, nagplano ta kaoban kayo ng atuang station manager, Sir Arnel Cortez. We are planning na magkaroon ulit ng Yes to Health Caravan, no? Kaoban ang XFM team dinigid sa tago, mga katropa. Gato ang giplanuhan, no? Atuwa pa nang i- tawag ni ini i final no kauban si Sir Arnel Cortez kung asa gyud nga lugar mga katropa. Oras alas 12:50 na mga katropa. Wag alang kayo da sa pagpadayon ni atong programa o sa mga bagong abot din hahanga di nagapaminaw karon sa ilang mga radio. Pwede po kamo muhabol mga katropa o kung aduna kamo ibuot ipadala ni atong programa nga mga mensahe, pwede kamo mo send sa inyo ang mga text or messages sa tuwa kayong text line number na 0909-17-62844. Once again, our text line number 0909-17-62844. Wag ato na hatagan na pagtagad unya human sa ato ang health information. Ay maghawa! Ang balik ta mga katropa human gayod sa mga pipila ka mga pahinumdom hilabi na ato sa paminawan. Ang maanindot nga testimonya maghatag ka na ito inspirasyon hilabi na kung ikaw adunay balatian. Ayaw kawala sa paglaom tungod kay ikaw. Pwede gayud makaangkon og kaayuhan atong paminawan.
1: Nanay, kamusta? Ano sa aking mong experience bago ka nilamit sa atong Santong Plus Gold?
2: Okay. Salamat kayo sa Santong Plus Gold nga pinaagi niya na nga produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Yan, salamat sad sa kanang mga uban nila ng mga produkto na example sa vitamin C, nga, coffee, nakakuana sa ako, nakakasal na nakikaligyo sa akong panglawas.
1: Ah, so it means na nagagamit ko ka og Santong coffee. Gamit ko ka og Santong vitamin C.
2: O vitamin C.
1: Unya, dati maglisod ka og yulog. Pero wala nanay, kumusta? Sadyang na-maintain na ka og Santong Plus Gold. Unsa lang kalugay na gamit sa ako Santong Gold?
2: Pagkuman ng gold. Ang ako kami dahil sa Santong Gold is mas kuan din siya, mas nindot ako pa magpaginan.
1: So na okay na gina imo ang pagtulog karon.
2: Okay na gina kayo.
1: So praise God. So tungod na sa pag-inom ni mo sa
2: Santong Gold.
1: Santong Gold. Unsa pa may inom mo na sa Yes to Health Wellness Center na dinha sa atong mga gudong ko.
2: Yes to Health is very good. Yes to Health is maayo gyud para sa ato, sa atong panglawas. Sa mas maayo kaysa kanang tititik. Mas maayo na siya. Estate and probe.
1: So, dagang salamat, no? Nanay Melinda Daug from?
2: Sibagat.
1: Sibagat, Agusan. So, sa gayon ka, active user ng produkto po ng Yes to Health Incorporated.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga muinom aning Santong Plus Gold. Og ako ning giinom matag at gaw. Epektibo jud ang Santong Plus Gold.
4: Santong Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santong Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una, kusugay ko minom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, tukal na ang akong asin. Gasukasukan ako o kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan.

0: Coffee Mix.
1: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santo Plus Gold.
3: Balik kita mga katropa, oras na to alas 12:53 na. O kakining oras sa hatod kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape, nga bisan na 3 years old, nga bata pwede makainom, no? Inana ka safe and healthy kini ato ang Santon Plus Coffee Mix, ha? Kung ikaw adunay problema sa sugar, no? Labi na kung may mismong diabetes na mga katropa. And if you have a sensitive gastrointestinal, mas maayo kini ato ang Santon Plus Coffee Mix, ha? Tungod kay very friendly kini mga katropa. And di labi na kung ikaw adunay problema sa imuhang pagtulog, no? Tungod kay kini ato ang Santon Plus Coffee Mix sa gana sa flavonoids, mutabang especially para mas mahimong nindot ang production of melatonin dinagayon sa ato ang pituitary gland, paingon, no? Sa ato ang pineal gland, mao nang daghan ang nag-ingon. Sa dyan sila niinom sa tuwang Santon Plus Coffee Mix na himong nindot ang ilahang pagtulog. O tinuod ka na mga katropa, ha? Busa sa mga wapan na kasuway sa tuwang Santon Plus Coffee Mix. Ayaw paglangan, ha? Suway ang tuwang lamian o kelting na kape. Nagkape ka na, nanambala pa ka ba? Available kini ha sa tanang butika mga katropa nga dole sa inyong lugar. Available usab mismo sa Yes to Health Clinic. At ito sa tuwang pagtuon. Og atong ipadayon mga katropa ang atoang nahisgutan gahapon. Og naputol tungod kay na short man ta sa time. So atoang ipadayon ang atoang nahisgutan. Mahitungod gayod sa Child Nutrition Part 2. Nahimo ni Part 2 tungod kay atoa na puding tackle. No, I don't know unsa tong bulan, pero atoa ning natun-an mga katropa dinhi sa atoang programa The Secret of Health. O gabuot ko nga hatagan o pagtagad usab o mas gipalalum na to. O mas nag-focus ta karon sa pinaka-specific, no, nga atuang may dugtong sa panghitabo garod, gayod, no, karon mga katropa sa atuang mga palibot. No, hilabi na sa mga insidente nga din nahitabo. Nga din adunay dakong connection, no, sa mga kabataan mga katropa. Mao na nga buot ko nga hatagan o pagtagad. Gahapon atong gipanghisgutan, no, ang mga gitawag na tog unsa ka importante nga hatagan o pagtagad kini atuang utok, no, ug unsaon ang pag ang tinuod nga pag pakaon sa mga kabataan kinilang ba naglangkob sa mga literal nga mga pagkaon. No, atuang nasigutan gahapon nga dili ra di ay, no, tungod kay aduna pud ay dakong koneksyon kini gayod ang ilahang palibot, ang ilahang pagtulog. Og usa sa pinakaimportante nga din unsang klase gayod ang mga pagkaon nga din atong ginapakaon sa atong mga kabataan, especially kanato nga mga ginikanan. Pakita man gyud nagapakaon, no? O nagabuhi sa atong mga anak. Atong naisigutan gahapon mga katropa nga isip mga ginikanan usa sa pinakaimportante nga obligasyon nga hika nato nga diin kinahanglan di ay mahimong mapakaon nato atong mga anak diha gayod sa mga himsog nga mga pagkaon gayod da mga katropa. Tungod kay atong naisayran nga usa di ay sa pinaka hatagan ug pagtagad isip nga ginikanan nga ang pagpadako sa mga anak dili ra di ay nga diin na mahimo silang gitawag na tog dako ang lawas, mutaas ang height, no? Dili ra day kana usa ka bantayanan sa paglambo sa usa ka bata, kundi kinahanglan po di ay mahimong himsog o mahimong malambuon ang ilahang pangutok mga katropa. No? Tungod kay ang organ, ang brain, it is a kind of organ dinhis tong lawas nga usa sa pinaka-importante. Tungod kay matag lihok, matag isip nato mga katropa, ang utok gayud mo ay gamando. Mao nang kung dili ganit nato matarong og tawag ni ini apurma ang atuang mga anak, mao na musugot tags dili. Usa sa resulta mga katropa ang panghitabo dito sa Tacloban. Sipo ni mo, minor de edad na kahimo ni adto. Og mubalibad man ta, musugot tag sa dili mga katropa, aduna gyud dakong koneksyon kining pagmatuto nato isip nga mga ginikanan. Dili lamang sa pagmatuto, ato ang natulan gahapon, aduna gyud dakong koneksyon. Kini gayong gitawag nato ga good nutrition, healthy habits, and enough sleep, and a good environment nga ato gayong gihatag sa ato ang mga anak. Sunintak na sa atong pagtuon mga katropa, ato ara tong gisugyutan kadali no para ma-remind no, ma-refresh sa ato ang mind kung sa gisugutan nato gahapon. And today ato ta na sa pagtuon mga katropa kining gitawag nato the second the food of the brain. Ikaduhang pagkaon para gayud sa utok no. Atong naisgutan gahapon literal nga pagkaon no nga din atong gisa-isa unsa ang mga maanindot nga mga pagkaon nga makatabang gayud sa utok no para gayud sa iyahang gitawag dini nga kalihukan no, especially para gayud sa atuang mga kabataan nga din dili lamang maging mahimsog ang ilahang physical nga lawas, sila bina ang ilaha gayong pangutok ang mga katropa. Sumala sa pagtuon sa itong mga eksperto, doon na po di ay gitawag na itong a second food of the brain. And it is not a literal food. Unsa kaha kini, Doc? Mao kining gitawag na itong the children consume digitally. Unsa may pasabot ani, digitally man din. Di man din di literal ng mga pagkaon. Sa ato kapanahonan karon mga katropa no mga kabayan, halos tanang mga kabataan, they don't only consume literal food but they also consume videos, games, social media and online content. Mao ning ikaduha nga pagkaon sa mga kabataan. Bisag dili gani kabataan, halos tanan no. Labi na kay daghan ng kay mga vloggers ro no. Lakab sa asa ka moabot no, adtong lugar na ay vlogger. And that is the reality mga katropa. Mao nang giingon sa atong mga eksperto, mao kini ang nagsilbing ikaduha nga pagkaon sa ato agayong mga kabataan. Unsa mo unsay makasusubo pamalandungon? Tungod kay kini nga mga pagkaon mas ginakaon karon sa atong mga kabataan kumpara gayod sa literal nga mga pagkaon. So why ganiyo pag eksperimento, di ba? Kay sa inyo mismo panimalay or do na mo'y karamo ato mo sa mga asa nga lugar nga din daghang klases tao, daghang mga bata, makita ni muna, di ba? Bisag sa kananan, laag kag mga restaurant din ha. Mapansin ni muna nga din ang mga tao nga adunay mga bata, di ba? Kay ang bata gagunit og phone samtang gakaon. No? Or ang uban, di jud mo kaon, magtanaw lag videos sa ilahang phone. That's why ang mga health experts nakaingon that this food mas pirmi ginakonsume kumpara sa mga literal gayud nga foods mga katropa. Mao kini ang gitawag natog screen time. Paggamit no sa mga gadgets mga katropa. Unsay ikaapekto nining gitawag na to ga too much screen time sa ato agayong mga kabataan? Ang anong naidugtong nato ni sa atong pagtuon? Mahitungod gayud sa pagkaproblema no sa gitawag na to ga mindset, brain function sa atong mga kabataan. Atong isa-isa ho. Number one, sumala sa pagtuon mga katropa. Kung atong pasagdan ang atong mga anak nga din magpagara na lang, magpalabi na lang o gamit no, sa ilahang mga phone, mga laptop, mga computer, any screen time, unang maapektuhan, kinindi ang gitawag na ito ga mood. Mood swings and irritability. Tanawa, isipin ni mo, dili basta-basta kini nga mga gitawag na ito resulta, ha? Unsa man ding mood swings, pabago-bago ang ilahang tawag din emosyon or ang ilahang pagbati or ang ilahang kinaiya. O karon buutan kayo imong masugo no. O, dali kayo mutuman. Taod-taod unya di na ma sugo. Unya sige nagmugot. O, hantod ang uban din halabi nagbata-bata pa dyan magwald mga katropa o dagko-dagko na musukul na nimo ha. Amonay mas hadlok mga katropa no. O hilabi na kining ikaduha, irritability sa puton ang imuhang anak. Unsay hinungdan? Sumala sa pagtuon because of too much screen time. Pangutanon ta mo mga ginikana, naka-observe na ba mo ani? Suwayan ninyo og sugo ang inyong anak, tawagon niyo di ba kay magpabungol-bungol. Kay nga naman nagtutok maayo sa video sa iyahang phone or unsa may iyang gikabisihan. Kuya mo adyong i-disturbohon tungod kay nasuko na ka kay di maminaw at tanawa mo pa ang magpaisog-isog ang imuhang anak. Maagin na iya panghitabo. Maagin na ang tinuod mga katropa. And that is the result of too much screen time. Mo nang digid mo makabalibad din na ginikana no tungod kay mao gina ang tinuod sa panghitabo. Ug ako mao gina ako na obserbaran although ang anak na ko tungod kay bata-bata pa man jud ni na pa man sa 1 year old wala pa man kay nagsugod kay gibawalan jud nako og pagsanay ni ning gitawag na to ga screen time. But based on my own observation labi nag moato kog mga pipila ka mga adtuanan no? Mga public place madindaghan ang mga kabataan, ma-observe dyan nato na mga katropa. And makasubo pamalandungon tungod kay kung unsay pagtuon sa atong mga health experts, maugyod ang akong nakita sa kadaghanan ng mga katropa. Adunay behavioral problems. Maapektuhan dyan ang pamatasan sa usa kabataan sa dihang atong mapasagdan, magpalabi ra silang tanaw dinha sa ilahang mga gadgets mga katropa. No, gani adunay pagtuon nga diin na too much or higher screen time with increased hyperactivity, inattention, and other behavioral issues. Unsa man ning hyperactivity, sobraan ka hype, no? Ano man ning bataan nga mura man ning kasing. Sige ra magtuyok bisag asa mo adto dinhi. Kunya badlungon igo ra katan-awon, no? Ano ka na inana mga panghitabo mga katropa unsa ning bataan nga unsa pa tawag sa uban ni mura maguro ni alum slubot. No kay bisag asa ra man mo adto bisag asa ra man bulingkod and that is called hyperactivity. Dili ra na siya matawag na tog normal na kay uban mo ingon magud normal na oy kay bata pa man gud na. O gid na basta bata pa. Maliban kung bata pa jud kayo no that is normal tungod kay ano pa man kay sila kanang ang ilahang pangisip mo gusto pa sila i-discover kung unsay naa silang palibot. Ang problema kung naa na ganin sa 10 years old above, nya maura gyapon kinayahan. Nya ang problema di pa jud magbabadlong nako po mga katropa, mga inahan, mga ginikanan. Please be mindful. Tungod kay kana that is a sign nga din adunay kondisyon nga hyperactivity. Unya ko mapasagdan an nako po basig magkaroon ng behavioral issues mga katropa. Balikon ako, kana nga kondisyon hinungdan sa too much or higher screen time. Ikaduha, sleep disruption. Ang uban, adunay mga kabataan, maginikanan, gipasagdan ilang mga bata nga din matulog, tapad ang cellphone, tapad ang iPad, laptop, unsa pa na yung mga gamit din ha. Pwede, abi ni magtulog na imuhang anak, tuwa pa di ay, gamata pa mga katropa, sigig tutok sa ilahang mga gadgets. So, hangtod pila kadlo, pila kasimana, pila kabulay, inaana pirmi ang panghitabo sa imuhang anak, wa ka nasayod nga pirmi na di ay kulang og tulog. Na, tungod kay kana mangkong kadya, sultian ta mo mga katropa, even a phone. Simple nga cellphone mga katropa, labi na pagtaknas kagabihon, kung magtutok paganita ni ana, matingala ta, maabta na lang tag-alauna, alas dos kadlawon, ano maglisod tag-tulog? Tungkol kay kanang blue light, no, gikan sa mga any gadgets mga katropa, sumala sa pagtuon, scientifically, it will disrupt the production of melatonin in our body. What pasabot iyang pugan ang production o ang kalihukan sa melatonin din na astong lawas. Unsay melatonin doc, ang melatonin usa kini ka hormone nga gidin ginapagawas sa atoang pituitary gland. Kay din sila dihang kini mo pagawas na maghinay-hinay kini og adto dito sa atoang pineal gland ug sa dihang aduna nay conversion diha na batiyo ng usa ka tawo nga katulgon. Mao nay panghitabo sa lawas. Ang problema kung magtanaw kag cellphone imbesting release na unta og tawag ni ini melatonin sa atoang lawas pero kay ikaw gatutok pa ka og cellphone, laptop, computer nga katong blue light mao kato ang mupapugong sa production of melatonin na mao nang matingalang ka maabtan na lang kag unsang orasa wa ka gibatig katulgon tungod kay ang production of melatonin na pasagdan or naguba mga katropa. Inana ang nahitabo sa mga bata nga hilig mag screen time especially during a night time. Unsay may tabo, no? Adun na bin ni connection doc sa ilahang behavior pagkulang og tulog. Yes po, mga katropa, ha? Ug usa po na pagtuon sa ato ang mga eksperto, without enough sleep, and less sleep can lead to number one na mood changes. Balik yapon ganina, pabago-bago ang ilahang mood. Poor attention. Mag-eskwela to, ah. Maglisod o focus kung sa gitudlos maestra. Bisag din natin matog-eskwelahan, no? Di sa tamatog eskwilahan, di na sa panimalay ka. Ang pinakaunang eskwilahan, mga katropa, sultianta mo, diha mismos panimalay. Ang pinakaunang pagtuon sa mga kabataan, diha mismos panimalay. Maunang maglisod o focus ang mga kabataan, badlungon sa amahan, badlungon sa inahan, dili makafocus, unsay gisugo, dili makafocus. Tungod pud ni sa usa ka resulta nining gitawag na tug kulang og tulog. Last emotional control behavior, maglisod control sa ilahang batasan. Hatod ang inahan or ang ginikanan makaingon, oy naunsa naman ning bataan ni oy? Ambot nimo asa man ka nagliwat? Uban pa jud masakit nga punilungan, bahala ka. Mamahala na lang taon ang ubang ginikanan, ayo pud taon, no? Mao gani nagtuon ta karon mga katropa og mga pamaagi nga din sa unsa nato mapugngan. No, kinigay yung pagka-problema sa atuang mga kabataan. Sabta naminaw ko galina sa Bullseye program ni Sir Arnel Cortez, no? O mga balita, mga katropa. Nana po'y balita, usa ka principal, nagreklamo tungod kay naunsa naman daw ng kalibutan ato ron. No? Kay grabe ang mga kabataan na di na mapugnan. No, grabe na, bisag unsa na ipanghimuon din na, no? Usa ka principal, nagreklamo tungod kay pasaway kay mga kabataan daw, no? Sa to, nagkalat ba to sa eskwilahan nila? Ayun, tagkalat lang. Ang problema kaya mga ding-ding, gipang, sa to, gipang hugawan, no? So, ang tawa ng principal, isip usa kay nahan, daw bugat po to siya, ha? Labi na kung nakita niya siya ang mga anak, dili man untay na to, nakaingon taon siya, naunsa maning kalibutan. Mana mga katropa, ang ato ang pagtuon karon, kung inyo halang masabtan, usa kinik ka dakong pamaagi. Og dakong gitawag natog informasyon og ikatabang gani ka nato isip ng mga ginikanan nga din sa unsa nato mapugngan, no, kining gitawag natog paglaganap og pagkagrabe nga diin ingon na natog way batasan bisag ako naglagot man jud ko magtanaw na ng mga kabataan nga diin mas isug pa sa ilahang mga ginikanan ilabi na kung duna nagyoy gitawag unta natog buot pero ngano magbuhat man og di maayo. Makalagot isipon mga katropa, mao na atong kinahanglan pugnan. Dili kay usa na tamulihok sa dihang aduna na ipanghitabo. Kinahanglan di kaya na to ang panghitabo nga diin mausab mga katropa. Mao na atong hinay-hinay, pag-ayos, pagtuon karon unsay mga simple nga mga pamaagi nga din pwede na to mahimo mga ginikanan din gayud sa atong mga matag panimalay. Okay, lisod man dito na tamulihok, dito na sigawa sa atong panimalay, hilabi na kung dito na mismo panghitabo sa eskwelahan. Ingon na lang ta na bahala na ang mga teacher niya na. No, ato na lang iasa ato mga anak din ha sa ubang tao. Bisan pa mga teacher, mga katropa, ay naku po. That is very wrong mga katropa. No, mo nang atong isa-isahon karon especially no sa mga gitawag na toga parents out there. Please, no? Ato aning i-absorb nga information tungod kay dako kay nagikatabang mahitungod gayud sa ato ang mga anak. Nga din mahimong hapsay, mahimo gayong tarong ang ilahang mga dalan sa malabot nga panahon. Ikatulo, unsay resulta o ika-apekto kung sobra sa screen time ang ato ang mga kabataan. Number 3, focused attention problems and the brain fog. So, murag mamaura ni ganina mga katropa nga diin maapektuhan ang attention, ang focus mga katropa, o hilabi na kining gitawag na to ga brain fog. Aduna gisugyot ang usa sa ato ang mga health experts mga katropa. O aduna gichay pulong nga din nakahatag pud na kog attention, kining gitawag na to ga quick entertainment or short videos. ilang gitunan pag-ayo kung unsa kining unsa manganong makatandog man jud or makadaot man jud ang too much screen time sa atuang mga kabataan. No? Tungod kay ang mga kabataan mas prone man gud sila tungod kay their brain is not yet a fully developed. Mao na prone kay sila kung adto na yung mga any tawag nini nga makadaot sa ilaha gayong brain function. That's why screen time gitun-an sa atong mga eksperto unsa man jud ang grabe makadaot ug paspas nga makadaot gayud sa brain function. Adunay usa ka eksperto ug ilang nakaplagan nga kini diay mga quick entertainment or short videos mao day kini grabe mga katropa ang makadaot dinha sa atong brain function, especially nga magresulta og moody mga katropa and irritability, brain fog and attention mga katropa, attention na problems maapektuhan. Example of that, no, quick entertainment and short videos. Unsa man ang pinakauso karon na TikTok, no, mga reels. Mag-scroll-scroll ka sa imuang Facebook to. Imbis aduna ta kay himuon nga pagtuon or aduna kay importante nga himuon, pero nag-scroll-scroll ka sa imuang Facebook na kay nagian nga short videos. No, pansin nyo na mga katropa, nag-scroll-scroll ka, kita ni mo, uy, kani tanaw na ko ni kay murag 1 minute ra man ni. Ah, dali ra ni mahuman. Tingala na lang ka nga na ang 1 minute naabtan na malag 30 minutes. No, natingala ka, nagdugay man ang imuhang lingkod. Kaya nga naman, nadungagan man noon ang imuhang gitawag na itong short videos. Wa ka kabantay, nagsige na lang dahil kagtanaw og mga short videos. Kay human sa 1 minute, imuhang gi-scroll up, na naman po'y another short videos. And that is called the quick entertainment. Paspas or dinalian nga din makalingaw diha sa imuhang kaugalingon. Pag gitunan ka na sa atong mga eksperto, kana di ay mga TikTok, mga reels, short videos, kana di ay makabansay sa atong utok mga katropa, nga din dali makaangkon og kalingawan. Og magresulta, nga din dili na makafocus. No, og halalum mga katropa. Maunan sa mga kabataan ko imuhang pabasahon. Di ba kay maglisod na nagbasa din ha? Og bisan man lang one page, kailang basahon. Di na mubasa or di mahuman tungod kay dili makafocus na sanay sa mga quick entertainment. Dili lamang sa mga kabataan, no? Tanawa sa mga naminaw karon ng mga adults. I'm pretty sure, no? Naigo po tani ini tungod kay usahay. Matintal po tamo tanaw-tanaw ano yung mga short videos sa Facebook, no? Ano po bitaw? Siyempre, kay ka na, gimugna mga ginas, gimugna mga ginas tao. Para lang makuha ang atensyon sa tao mga katropa, akong balikon na quick entertainment, kana di ay pagbansay sa atuang utok, nga din mas dali siya malingaw sa mga dali gayod, nga, sa mga gagmay gayod, nga mga gitawag na tugbutang. Huwag mo nang maglisod na og focus sa mga dagkong butang mga katropa. Labi na sa mga kabataan, mo nang pagmuatog eskwilahan, wa man ay reels din ha, wa man ay TikTok mga short videos din ha, magsamtang magtudlo ang maestra, di na makafocus. Mo na ay resulta mga katropa, no? Reduce ability to concentrate, memorize, and process a deeper thoughts. Ipamemoryan din ha, unsa ipamemorize, di ba? Kay di na na makamemorya. Okay, nga naman, aduna na'y brain fog. Nagabo na ang utok mga katropa hinungdan sa quick entertainment gikan sa mga reels sa TikTok and the short videos mga katropa. No? Sipo ni muna, very simple na but I'm pretty sure. Halos tanan karon ng mga puloy-anan. Nabantayan ninyo ni sa inyo ang mga anak. But I hope and I pray nga din kining simpleng pagpahinumdom sa mata ginikanan, mapukaw kita o atuang matudluan o matabangan pa nato ang atuang mga anak nga din kini mapungan nga pamatasan din as panimalay. Kung di nato ni mapungan, musugot ang sadili, kini jud adunay dakong resulta din hagayod sa ilahang pagkatao sunod nga malabot nga adlaw. No? Adto ta sa part 5 sa atuang pagtuon mga katropa, parents role. Atuang laluman ang pagtuon mahitungod gayod sa obligasyon sa atuang mga ginikanan. No, hilabi na sa mga kabataan man atong gipanghisgutan karon, most of the children dili man gud sila mao ang gapili sa ilahang palibot. No, kita man gud yung maginikanan, lisod pod aduna bay mga kabataan din ha. Labi na gawa pa ni Patong og decide di city maliban na lamang kung bataks kinabuhi. No, labi na kung broken family. Adunay mga kabataan tawon nga diin napugos og inosaras kinabuhi, nanginabuhi o samtang bata pa para lamang mabuhi, no? Pero kadalasan karon sa mga kumpleto og pamilya diha, walay mga kabataan, mga teens nga diin wala gayod nag-agad sa ilahang mga ginikanan. Sa dali nga pagkasulti, kitang mga ginikanan mao gayod ang naga-desisyon sa tuang mga anak kung unsa nga klase ang environment or palibot nga ilaha gayong puy-an. Unsa nga pagkaon ang ilahang makaon dinha sa atoang panimalay, unsa nga kinaiya ang ilahang himuon, unsa nga mga nakasanayan ang ilahang himuon, kada adlaw naata or kita nga mga ginikanan mao gayod ang nagdesisyon ni ini. O, unsa ka kataason or kadugayon nga din pwede nato sila paggamiton og phone, mga gadgets, dana pud kanato nga ang desisyon niya na mga katropa. No, kay kita ra man gid mag-decide. Lisod pod pasagan, lisod pod mo balibad ta mga ginikanan mo ingon ta nga di magud ako nag-decide ana do ka sya man ana pabuot-buot ra ng bata ana. Ako ikaw mo ingon inana ginikanan, I will tell you the truth. You are a weak. Mura kag giingnan ka ni kwan ba tawag din ni Rubin na Padilla. kung atong tawag susihon na mo tawag din ni muuyon ko no sa giingon ni Senator Robin Padilla nga weak generation. Pwede po nato i-aplikar dayon nga putpusabot weak na jud ang tanan. Ang pasabot ra magud ko ato pong iagi sa health info. Nagnahimong weak ang generation karon. Tinuod tungod pud na sa gitawag natog mga pamaagi. Just like this atong gitunan na screen time na himong weak tungod na sa palabi na lamang og tan-aw unsay mga tan-awon gamit og mga gadgets. Unlike sa mga kaniadto, malingaw lang sigig dagan-dagan dinas gawas, no? Dula og siyatong, no? Unsa kani siyatong awa kabalo ang mga bagong henerasyon ron. Pero sa ato ang panahon, no? Kaniadto uso kay na mga katropa. Balik na kita nga mga ginikanan mo ay nagadesisyon unsay ipakaon sa atong mga anak, unsa nga klase nga puluy-anan, unsa nga palibot ang atong ipapuyo sa atong mga anak mga katropa, unsa kagadugayon nga pwede nato silang ipagamit, no? Wa puto nagiyon nga di na ginato sila paggamiton og mga gadgets. Ilabi na ko adunay mga homeworks nga din ang ginahanglan og online internet. Ato man ato na lang ginapagamit, no, sa atong mga anak mga katropa, but adunay gitawag natog tama nga oras. Mao nang kita ang magdesisyon ni anak mga katropa, no? How emotions are handled, a child learns from what they repeatedly experience. Kung unsa gayod ang pirmin na lang masinatian sa imuhang anak dinha sa ilahang panimalay, mao na ang matun-an sa imuhang anak. And syempre magadepende jud na sa ato ang mga ginikanan. Ato ta sa pinaka-specific nga atong ikatabang isip ng mga ginikanan sa atuang mga anak. What should we feed to our children? Unsa man gyud dapat ang atong ipakaon sa atuang mga anak mga katropa? Not perfection but balance. No, build the meals around vegetables, fruits, fish, protein, whole grains and water. No, kini nga mga pagkaon na please. Akong gihangyo ang tanan nga mga ginikanan. No, kaya nga ito ang mga ginahatagan o pagtagad karon is prevention. No, nga mo prevent, nga mo daghan kining mga pasaway nga mga kabataan sa atong kapanahunan. Atong gitunan gahapon, aduna giday dakong koneksyon ang dili maayong nga pamatasan sa atong mga kabataan karon diha gayod sa ilang mga gipangkaon. Their diet. No, tungod kay to function na properly, to decide na properly, and ang imuhang mismong thinking ability, ana magadepende mahimong maayo ba na or dili kung maayo pirmi ang imong ginapakaon sa imuhang utok. Ato nang gitunan gahapon, no, mahin tagwa na mo nakalimot mga katropa, mao nang karon atong gibalik ang usa sa pinakanindot para gayud masulbad ug mapugngan ang paglaganap sa dili maayong pamatasan sa atong mga kabataan. Please parents, paning kamuti nga mapakaon ninyo pirmi og gulay ang inyuhang mga anak, mga prutas, whole grains, mga protina nga healthy, mga lean fats. Tungkol kay kana, mao kanang makatabang para mahimong nindot ang ilahang mood kada adlaw. Dili basta-basta makaisip og daotan nga angay nilang buhaton. Nya limitahi dayon ang mga screen time. I believe by God's grace and help, mga katropa, dako kay nag-ikatabang para gayon mahimong hapsay og tarong nga tao ang imong anak sa malabot gayon nga panahon. Part 7, food alone is not enough. Igo na ba ang pagkaon? Dok, akong gipakaon og mga himsog, mga healthy ang ako ang mga anak. Igo na ba kana mga katropa? Sumala sa patong pagtuon na food alone is not enough. Nga naman, isip nga ginikanan kinahanglan adunay conversation. Panag-istorya din ha sa inyo ang matag panimalay. No, ganit din ha sa amuang panimalay. Waan po na ito gina-generalize na nan, pero sa amuang panimalay, ato adyong gipraktis kining gitawag na ito worship time. That is the time nga din adunay conversation. Hindi lang basta conversation, no? Tungod kay conversation with God. Panahon nga din makikistorya ka diha sa imong tibok pamilya, hilabi na kauban gayod, no? Kung ikaw nangamuyo din na sa atong buhing Ginoo. Kung i-practice ni sa matag panimalay, ay naku po mga katropa. Believe it or not, dako kay nagikatabang ug ma-prevent yun na to ang pagkailap nining gitawag na to pagka pangit or dili maayo nga pamatasan sa atuang mga kabataan. Love, discipline, boundaries, no? And have a physical activity or a physical, family time with a physical activity, dako po kayo nag-ikatabang mga katropa. And my last message for this health information, alang ka na to ng mga ginikanan. No, so, tianta mo ang pinakadako gayod nga din mahimo na itong gitawag na itong pamuhunan. Pinakadako, no, labing dako nga din pagpamuhunan nato nga mahimo nato mga ginikanan, dili lamang kung unsa ang mapanag-iya sa atong mga anak sa malabot nga panahon. Sa unsa sila nga himahimong tao gayod sa umalabot nga panahon. Kita mangkod nga mga ginikanan naka-focus rata sa mga material things. Gusto na ako akong anak po hindi dyan maglisod. Munang mamuhunan dyan ko ron, maningkaamot dyan ko ron trabaho. Maka-graduate, makapaskwila kong taron sa akong anak. Mahatag na ko ang pinaka-the best education para pag maabot ang panahon, di siya maglisod. Maka-income siya og kwarta. No? Maka-puyo siya og nindot nga panimalay. Mauro na. Isip nato nga mga ginikanan, no? O guwa na ito na gina-discourage. O mauna ang reality, mga katropa. Apan mo sa resultihan ta mo, nawala ang pinakasentro nga din pinaka-obligasyon nato nga mga ginikanan nga maugayod ang pagmatuto. Have conversation, love, and discipline ng mga katropa. O mauni ang giingon sa ato mga eksperto. The biggest investment nga pwede natong himuon karon nga kinahanglan atong mapanigurado nga ang atong mga anak sa malabot nga panahon mahimo silang tarong og disiplinado gayud nga tao mga katropa. No, tungod kay ang pagka successful sa usa ka anak nato sa malabot nga panahon, dili na masukod kung unsa kanindot ang ilahang balay nga mapuy-an puhon. Pila kasakyanan ang ilahang maangkon puhon. Pila urunsa kadagko nga kwarta ang ilahang madawat puhon. Kung dili kini masukod nga matawag natog successful ang ato ang pambuhunan karon alang sa atong mga anak, kung sila moabot ang panahon nga sila managko na, nakita nato ang ilang kinaiya nga sila usa ka disiplinado, no, aduna sila ligon sa ilang pagbati, himsog ang ilang lawas, og sila adunay abilidad sa paghimo gayod og tarong nga pagpili or desisyon sa ilang kinabuhi. Kini dili nila basta-basta makuha mga katropa sultian tamo. Kini nga mga kinaiya dili nila ni makuha diha gayud sa gawas. Di nila makuha mga katropa, no, sultian tamo, based on my own observation, di gina makuha. Makuha ra jud na mga katropa dinha sulod sa atoang panimalay og kita ang mupakaon niini nganha kanila isip nga mga ginikanan. Dili lang mga material comfort ang ato ang hiatag mga katropa. Tungod kay kung kulang og values, kulang og self-control, emotional stability ang atong mga anak, success becomes incomplete. Dili matawag natog successful jud tawo na akong anak, nagbunga ra akong kahago. No? Pero kung makita na ito po ng atong mga anak na di nahimong tarong nga tao, nahimong disiplinado nga tao, makaingon kog successful jud ang ato ang pagbati, successful jud ang ato ang gitawag nga pamuhunan, pagsakripisyo ni atong grabe ang ato ang paningkamot. No? Makita na ito atong anak nga din kabalo mo respeto sa uban, kabalo mo amping sa ilang lawas, kabalo mo control sa ilang emosyon, o mahimo gayong positibo nga din aduna ikatabang isip nga katilingban kung asa man siya nga magpuyo sa nga lugar gayod ang mga katropa. Please remember, no, mga parents, balikan na ito ang pinakatumong sa atong pagtuon karon. The food that we give them affects their growing body and brain. Kung unsang atong pagkaon nga atong ihatag, ipakaon silang baba, paingon silang chan karon, dili lamang para mabusog sila, kundi para mulambo ang ilahang pangutok. Ang mga nakasanayan nga himuon nila karon samtang bata pa sila, samtang naapa sila sa ato ang poder, maunay makapurma sa ilahang kinabuhi sa malabot nga adlaw. Ang paghigugma ug ang pagiya nato moy mutabang usaba para mapurma ang kaligon, hilabi na mahitungod sa ilahang kinaiya mga katropa. Tungod kay ang ato mga kabataan, dili lamang makita nato nga din sila nagtubo sa gintasod o gimbugaton, kinahanglan sila mahimong andam nga mahimong tarong nga tao sa malabot gayod nga panahon. And don't forget, no, mga katropa, mga ginikanan, the best gift nga atong mahatag karon dili material, kundi mahimong himsog ang atong bata, ug ang pinaka the best gift nga atong mahatag is nutrition. Nutrisyon ang ato mahatag, no, tungod kay dako kay nagikatabang, I'm pretty sure. No, uban sa ato ang pagtuon, mga health experts, and by God's grace and help, even the Bible. No, ang mismong Ginoo nag-ingon sa Genesis 1:29, diba, kay nindot kay gingon din na. Paka to original diet. Atong inyong basahon, diba, kay magka-idea mo nga din ang plano gidi ay, huwag ang usag gidi sa pinaka-nindot nga mahimong diet sa usa ka tawo, hilabi na sa mga kabataan, kini yung mga gulay ug mga prutas mga katropa. No, so wayan niyo na mga gidingkanan, no, kini ato ang health information. I hope and I pray nga din magsilbi kining giya, nga din atong mapugngan ang dili maayong panghitabo sa atong palibot, hilabi na sa atong mga kabataan. Pakanan ninyo pirmi og mga healthy nga mga pagkaon, wa ko nagingon nga din jud mo pakaonon og mga dili maayo or mga lamian nga mapagkaon, naamon jud na hilabi na adunay mga okasyon, pero akong pahinumdom limitahi og dili pirmi. Ay mo pagtinamad mga ginikanan, kausahay kikinin pagkatamad mo nang di na ta maglutos kabuntagon, prito na lang dayon taon sa iprito, no? Please remind your self mga inahan, mga ginikanan, atong sugdan nga din mahimong himsog ang atuhang mga anak. Kauban nato ang Santon Vitamin C para gayod niining panghitabo or para gayod niining obligasyon kanato nga mga ginikanan. Paimna ang inyong mga anak. Ilabi na kung makatulon na og capsule, painuma og Santon Vitamin C. Dako kay nag-ikatabang hilabi na sa kalihukan sa ilahang mga utok nga din mahimo gayong himsog kini hilabi na sa malabot nga panahon mga katropa. Dagan salamat. Wa na man tayo igong oras. Dini natapos ang atuang health information. May tungod gayod sa ato mga kabataan. I hope and I pray nga din na-bless ang tanan mga katropa. And then, sa mga ginikanan, galing naminaw karon, no? Kung buot usab ka mo nga diin na matabangan, hilabi na kung aduna na mo'y nakita nga mga signs and symptoms, no, sa behavior sa inyohang anak, ang Yes to Health Clinic, mga katropa, we have nutritional therapy and detoxification therapy and juicing therapy nga diin anaa sa Yes to Health Clinic. Kung gusto mo mahibaluan kung unsa kini, bisitaha ang Yes to Health Clinic, mga katropa. Dagan salamat, wa naman tayo igong oras. Kinigayod ang inyong health consultant, si Jean Edruda. Og sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay magaingon og magapahinomdom, ampingi ang imong lawas, og ang imong lawas magaamping kanimo. May adlaw sa tanan, and God bless us all.
2: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM, katropa mo.
1: Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo. Mga katropa kami ng bahala sa inyo.
2: Mga katropa all the way from Mindanao at mga katropa diya sa XFM Tagum. Hello po si inyo, magandang chinita. And of course, XFM Davao. Hello po sa inyo. Magandang hapon. Paling paro sa inyo. Alam ko masyado mainit. Init magkaroon ng Davao. Init magiging Cebu karoon. Buyag po sige. Init ang judbe tao. Oo. Ayaw magkalimot ha. Drink your water. Oo, stay hydrated. Dapat hydrated siya. Dapat permigid gabasa gid karong panahon na dili pud ning di gabasa sa kaini sa panahon delikado ang ma-overheat. I am telling you 1 2 3 4. Nabi ako sa inyo ha, dako kay impact ng mabasa gyud ka. Kay kun dili ka kuan, dili ka moinom ay nang tubig nya init kay ang panahon duol kay kasi ginatawag nato ang pag-uga. Oo, ang pag-uga dili maayo sa panglawas kay mahatag kini og kaluya. Inom jud ha, inom og tubig. Do not forget. Oh, nay kuan na siya tubig karon pa ni ko kung ako nagyaw-yaw. May pagpaminaw po diha karon sa may at na lang ino ang frequency, kalimot ko sa pag-announce sa frequency ani ana ako nang i-announce. Oh, i-announce na to siguro ni Jay. Wait lang ang frequency B. Ayan, 101.7 XFM Bukidnon. Hello po sa inyo dyan mga katro.

Salamat ka tropang Jock JJ ang atong ang kung ayon. Ato ang kinakos kang kuhan diri mo raw. Puro kay Freddy Aguilar karon Jock JJ. Si mong pakalo. Ayan, okay, medyo nagimi mga pagka di pagka sinabtanay ani ni Meta kay basta matugtog gani kang mga tugtugan nga mga dili pwede. Ayan, ginadadayo na isaway duha-duha. Ito kayo ng management niya. 97.9 XFM Davao Katropa Digital. Hello po sa inyo. Shout out to Katropang Bong Alvarez. Hello po sa inyo, Kuya Cardo. May pagpaminaw sa inyo ang mga kaubanan nato din ha. Ato mga technician, ang ato mga reporter. Na may ulit tao nga reporter din ha. Chika lang, maniid naman kung kuwera. Actually, pa nagpangita, adyog ko kay Roy. Samtang wala pa ko ng artista, dapat makauyab na ko. Gamayin kapit na lang. Shout out po to sa 99.1 XFM Mati. Hello po si inyo, ha? Di hamayin pagpaminaw. And of course, di na ko kalimtan. Ang 107.1 Tagum XFM. Nakaroon diya si Master Inday Tanini karon sa Tagum. Parang siya nga, di naman, sige naman, kagka-shoutout sa Tabaw. Uy, naramang ko dinig Tagum. Ano yan, nag-i-on? Shoutout na kita ka din, Master. Grabe naman ni Oy. Hinahinaya lang sa Tagum. Asagin magkuwang, mangyipog ko po. Pero paningkamutan siya na ako nga akong pagkuwang, mahulipan ko ka na. Og sama karon, hulipan ko na ako mga pagkuwang, pinaagi ning ako ang pagtimbayan ninyo din ha. May pagpaminaw. Ayan, init pa kayong panahon, pero mas bugnaw ang akong tingog. Asa naman ang kainit sa panahon kung ako na ang magyaw-yaw sa radyo. Nadyo ko'y energy today ay. Grabe itong energy today. Ano bang nalunok mo, be? May naswallow ako last night. Doon pa lang, kinilig na ako. Iniisip ko, paano kaya kung talagang nagkatotoo? Ano kaya kung may nalunok talaga ako nung nagdaang... Nung isang gabi. Kasi ngayon, wala talaga akong nalulunok eh. Hindi na ako nakakalunok. Sana naman makalunok na ako. Ang hirap naman nung ganun. Hindi ko mararanasan yung paglunok. Kasi... Ding! Ang bato! Ana. Ana, when the eye. Ding, ang bato man the eye. Hello sa inyo, ha? Di hamang pagpaminaw. Mayong udto DJ Chinitz. Wala lagi silang kaplodi o tita diwata. Dato artista na mangod sila, uy. Kamuno inyo yung pugna ng ilang pagka-ano ba artista. Oh, pasag din na nato niya kay mag-artista na to sila. Busy to sila. Uy, basig wa kakabalo Gilbert. Nga nag-produce mi og movie. Kaoban sila ta katropang tita diwata o kaplodi. Amo nag-produce mi og movie kay ka-artista. Hon mo gumitanan. Di ba may madawat sa ABS? Ay, mag-iwa may gamua. Kapuya, gid ninyo, oy. Javet Arisgado, hello po. Good afternoon, DJ Jonaline Imia. May pagpaminaw sa inyo, ha? Na live ended. Sorry ka, ayo, yes po, na live ended. Yun nga to ang live streaming. Bisita alam nyo, balik sa kuan XFM Cebu. Sa kuang Facebook page, DJ. Oh, nawa na po siya. Grabe naman sa nisi kuan. Grabe naman sa kameta. Sige lang po tulong ni Meta, Doc JJ. Undan na lang ko dili, Doc JJ. Hapit na ko mang luon. Ayan, pwede tayo i-shoutout di ay ang 89.5 XFM pagkadian. Hello, Narwhel. Katropang Narwhel na karon din, ha? And of course, ang 99.5 XFM Zamboanga. Hello po si inyo, ha? Din na sa Zamboanga. May pagpaminaw. Ayan. 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. Ayan sa inyo may pagpaminaw sa XFM Agusan del Sur. Maghanap naman ako mga mata ning nangangabulingit na magunay akong kung naging kailo eh. Ayan, hello po sa inyo. And of course, ang 101.7 XFM Canlaon. May

0: dopamina. Ayan, thank you so much. And of course, ano na yung mga via simulcast niya. Oo, na maabtan niya itong pagsibya, may pagpaminaw ninyo. Salamat sa kanunay. Ayan. Aso man ito?
1: Exciting!
0: Nawala na sa siya. Ayan. Leon, sign ako. Sige, comment na mo, balik. Lilian nyo, balik nga to ang Facebook Live. Kani balik na gid siya ay nakikooperate na gid in town. Buyag. O, di man, ningkamot ng tag-play. Sa Bisayaon na lang ako ning kanta din. 1:40 in the afternoon, katropa. Ako sa nga tagan ng oras, panahon na ito, pipila ka mga pahinumdom. Pero una na, iniasa nga ito ang isa kasunata. Nga kung gihatag, iandam ka ninyo sa mga naminaw karoon, ag naghinokto kay Udto na po. Oo, nap time ha, nap time. Pero di mag-goal ka ang nap time, ako man ninyong kaubay, di ba? Oo, nap time niya, ako inyong kaubay. Siyempre, nindo dyan ang naikaubay. Samtang init ang panahon niya, matulog, lami dyan sa feeling. See you again. See you again by Charlie Puth. It's a piano version. Programa ang X-Rated. At ang itaw-taw na nga ito ang X-Rated drama. Sana po kaya ito ang madunggan, ha? Kusli ang radyo. Mag-uban-uban tayong tad-alas stress sa programang X-Rated.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una.

0: Lami siya. Wala pa ganito karangahong acid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni ligon pandemic man taron iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product kay sukad nga nigamit ko ani akong immune system rikusog dili ko dali mas stress di mag dili na kuan ko ang uli maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce
1: aning Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
3: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit na sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon

0: Música. XFM.
1: Ora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:49 in the afternoon. Katropa, ang oras hatid sa inyo ng Synthone Plus Coffee Mix. It's coffee time, coffee is life. Siya man ako, kadili mabuhi gulay kape. And I guess you have to choose the right one. And ang kape nga ko marecommend, ang Synthone Plus Coffee Mix. Ano na yung malunggay, soya powder o mangustin. Daghang tabang nga mahatag sa inyong panglawas mo na nga. I suggest you choose the right one. Synthone Plus Coffee Mix. Mga katropa, mapalit sa mga butika nationwide, ilabi na sa ato ang physical store nga nadiri ubos atong istasyon sa Z Plus building, open daily from Monday to Saturday. Mga katropa, I know it's open from Monday to Sunday, closed during Saturday. During Sunday, nagapagayon po ta og free consultation and general check-up from 9 to 5pm. And si Doc Bernie nga moabi-abi og mutabang og pagsabot sa hisgutan ng panglawas ninyo din ha mga katropa. Synthone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa. Katropa, X-rated drama na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putulong sa inyong kinatawa. Mas sobra ka to kero. Putlon ko ni Anumat sa bayang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

So gusto mo yung pamatasan, way lapot na mga way batasan. May hapon ka ninyong tanan. Ano na po ng laing sugilanan sa kinabuhi nga gipadani ni nga to ang... Yan itong programang X-rated.

0: Tagoan na to sa pangalang Ana. 28 anyos. Ayang Sugilanon, may tungod sa naitabo sa iyang kinabuhi. So, ayang nahimong karelasyon. Ngayon, tago na to sa pangalang Boyet o si Romel. Duhay mong karelasyon, Day. Or, Day, duha lagi, Day. Pero, hatun yung sugdan ang iyang Sugilanon, kadtong 19 anyos pa lamang siya. O ganiya, maukini ang iyang storya sa kinabuhi. Kinabuhi ni Ana, nga itong taga-anog titulo, nga pagmahay.
1: Mahal ko ikaw, Ana.
2: Pasalo ako, Boyet. Apa lang akong pagtanaw ni mo, no? O sa lang kahikala? Tungkol sa itong kasuod. Oh, naantang uyab. Nagsabot pa ganita nga. Dili ta magpaapikto sa mga sulti-sulti sa mga tao. Pero, huwag ko magtuo. Nga, mauna imong buhaton nga, manguyab ka na ako.
1: Sa sinugdanan, ipatuo ko nga akong kaugalingon nga, suod ng takigala. Pero sa tanto na akong tago-tago, magawas kang kamatauran nga mahal ko ikaw.
2: Di ko magtuong. Makahimo kay ini na ako, Boyet.
1: Pasaylo ako, Ana. Pero di lang gina ako maantos. Mahal ko kay ikaw. Mahal ka ayo.
2: Mupauli na ko. Naglabad ang akong uinway na.

0: sa kaman itong mabayana ka, uy. Mas may naaana. Ulitaw siya, og daga ka. Wa man may kabilinggan. Nanganong di man himo dawaton ang iyang gugma nimo.
1: Kutob lagi sa pagkikalang akong pag-ilan niya.
0: Sugta na lang na, uy, naunsa ka ba ya? Suod na bitaw mong daan? Maong di na mo maglisod sa pag-adjust?
1: Pero ako'y gusto niya.
0: Ay da, ma-develop ra ka niya, uy. Sayon ratudluan ang gugma. Naunsa ka ba ya, uy? Luoy ba ya kay si Buyet? Sige na, good sugta na.
1: Ambot lang.

0: tinuntaan na? Imo na ginawat akong gugma?
1: Oh, o ginaot nga, makatun ko sa pakikugma nimo.
0: Makasabot ko, isaad ko, maningkamot ko nga, may gugma ka na ako.
1: Sige.
0: Salamat kay kayo, dagan salamat. Isaad ako, makita ko pagi nga, makakatun kay gusto.

0: kala ni akong dang prutas, oh.
1: Ikaw pa. Imodyo ko patambukon, ha?
0: Hmm?
1: Bisag di na ko ganahan.
0: Dahil bisag ikaw pampiyak at pambok ka babae sa tibok kalibutan, mahalun upang gaon ko kaya punta.
1: Bantay, bitaw.
0: Promise.

0: na-develop na d'yo ko niya.
1: Tanawa, unsa na raw kong gisulti ni mo? Dili lang siya lisuri kong maon.
0: Kabaw ba ka tayo, no? Grabe, kay siya ka-caring. Grabe ka-loving. O, maunga, uwa d'yo ko maglisod na may gugma niya.
1: Oh, natural! Maugyo na iyang buhaton. Buhaton niya ang tanan. Kay nakahibaw man siya, nawa kay love niya sa permero pa. Pero karon, milampos na siya.
0: Hey, gugma.

0: sa? Biyaan ko ni mo. Mumuadto ka sa Manila? Manarbaho ka?
1: O day, we. Wa ko'y ugma din he. Kung magpabilin ko din sa ato. Maong manipad ko sa Manila.
0: Laaya ni mo, uy. Biyaan na yun ay kunin mo.
1: Ay lang kung kabala ka. Mabalik pa man ko din he. O bakasyon ko din he.
0: Bantay ha.

0: kayo nagpag-ilak? Ang sama ka, oy. Pramiga lang. Muilak na ka. Nyawa mo siya din, eh.
1: Sakitan lang ko. Nabaguan. Gimingaw.
0: Ay, lagi ka bala ka. Kaya gutom sa kumain mo. Malingkamot kung malingaw ka. Alam din na ka magunang wala sa imong best friend ka, Tuanas, Manila.
1: Oh, yeah.

0: saya pun ya tah.
1: Ana.
0: Deku kita bang naku. Sataran pananga kenang lahanon tika. Na lagi ka kanay sa akong kiliran. O, adyo ni mo pasati.
1: Natural nga, mao kadi akong buhaton. Tungon kay lago kayo ikaw. Sobra ka lang.
0: Boyet.
1: Huwag mamatay siguro ko kung mawa ka na ako.

0: Sabi nga huwag makita ng akong best friend. Day, salamat kayo ha nga may balik ka din eh.
1: Pero Day, usara ba ako kasi mana din eh. O mabalik na yun ko sa Manila.
0: Ha? Mao pa?

0: Lisa, mukuyo ka na ko sa Manila.
1: Oh, Lisa.
0: Uy, unya si Buhit. Unsaon man na nimo?
1: Aida, makasabotan na siya, uy. Daghan kay kong pangandoy sa kinabuhi. Munga, gusto ko mo lang yaw. Total, wala mo sa ko'y mga kinikanan. Doha rami ka man nagsuon. O ako lang iyan ang mo'y nagbuhi na mo.
0: Kaluin ni Buhit.
1: Aida,

0: Maluoy ka. Ayaw kong biha eh. Magunsa naman lang ko.
1: Kung tinod ka, nahigog man ako. Magpaabot ka.
0: Hindi na ko kaya mawakan ako.
1: Mawa ba, uy? Nga igo naman ko manarbaho sa Manila. Sa

0: ayo-ayo dia ni.
1: Babu tun teka.
0: Mau balik lagi ko.
1: Babu tun teka, promise.
0: Basta, kay mau balik lah ko.

0: Isa ka? Gikilig ka man gud.
1: Kano bang silingan na to din eh sa Manila ba? Nga, taga Cebu sab. Toy, ganahan lagay ko ay. Cute lagi kay siya, no?
0: Uy. May tag-iya na na, no? Naunsa ka pa?
1: Ah, basta. Ganahan ko niya. Period.

0: Mahal ta ka. O, hinaot nga, di ko ni mo pakiasom.
1: Ang tinuod, Romel, may pagbati sab ko ni mo. Mao nga, di ka pa antusun. Dawaton ko ang imong gugma.

0: Niya, unsao naman ang sibuyit?
1: Da, tao-tao din ako anak tubaga sa suwat. Kay hadlo-kadlokon kung maghikog ko na siya kung mangita kong lain din eh. Mga goodbye,
0: Ana.
2: Luya ni buyit, no? Wa ni mo siya klaruhi og buwag. Wa ka na mo bawas sa iyang mga suwat. Og tuig na kapin, nga wa na ka mo tubag sa iyang mga suwat niya.
1: Bahala siya, oy. Basta kay malipayon ko sa kiliran ni Romel.

0: kong gikaikog sa'yo sa kong gibuhat ni Boyet. Siya nga, tinud-anay nga nagmahal na ako. Pero akong gibiyaan. Akong gipasakitan.
1: Kumusta naman ka si Boyet, sa? Kay matod pa sa imong manghod nga misuwat ni mo. Kalit man kung nawa si Boyet dito sa ato.
0: Napangita na noon ko siyang pagmahal. Saya pagkena ko.
1: Ana.
0: Sayo, cute kay ko. Dakong sayo.
1: Wa pa ba ka siya maminyo, no?
0: Wa pa siya magminyo. Nahibaw ko, ana. Misaan siya na ako nga pabuton ko niya. Bilis na ikong masya pag-ayo na ako. Mga mo pa uli ko sa amo. Mamasin kong nabalik na bagun siya. Kundi iman siya milakaw. Nagpaabot na siya na ako.

0: patay na siya.
1: Unsa?
0: Human sa kasakit ng gibati tungod sa wala nimo pagbaos niya. Tungod sa iyang kaguol, nasakit siya. Og namatay na og tulon na kabuwan ang nakalabay.
1: Ginoong ko!
0: Misuway pa ganito siya sa paghikog. Pero nasanta lang namo siya ni Mama niya.

karon nga akong problema. Tungod kay hangtod karon, wala pagid ko makatuosan hitabo ni Boyet. Hangtod karon, magsibalik-balik sa akong hunahuna DGRC. Nga ako ang nakaingon sa iyong kamatayon. Mura ba og dili ako makatulog? Tungod sa akong konsensya. Pag ako mga pautana, DGRC maokin eh. Unsa man ang akong himuon aron mawala kining pagmahay nga akong gipati. Namatay siya tungod kay sa kahiubos din hinako. Paminaw na ako hangtod sa kamatayon nako. Ako ning talon. Gisuway na ako og panguyab pero nagbalik-balik o magbalik-balik sa kong huna-huna. Ang nahimo na ako ngadto kang Boyet. Ang iyang pagkawala.

gabak na ba kining ako ang nagian karon. Labi na kining pagbiyas akong uyab sa una. Angay ba na akong mabasol ang akong kaugalingon sa nahitabo ni Boyet. DGRC, kay bahaw ko nga pwede kong sadaan ni ini apan. Apan, tabangi ko nga masabtan na ako ang akong sitwasyon. Inyong suwat magtatampo. Ana. Paliho ko DJ, nalugan ako nga doon na kay kanta nga ginarecommend sa mga tao nga nibiya na. Sa mga tao nga atong gihigugma og nitaliwan. Paliho ko ga play sa kanta nga Sugid ni Maria. Katong babae nga version DJ. Aron mas makarelate ko. Dinilan ang kuto, bugmaw kiniyang akong X-rated drama.

And that was Sugid ni Maria, written by Joseph Gara, one of the 40th Cebu Pop finalists, Sugid ni Maria. Anyway, my gosh, sakit ang imuhang, sakit ang imong storya. Medyo na kay same-same mong storya, lahi lang to kay nakita ngayon nga, nagkutlo sa kinabuhi ang lalaki. Apan karon, nabalitaan na lang ni mong wala na siya. Lisod ni, yes, I know. And probably wala ko sa position to say anything. Bahin ani kay... kay kahibaw ko nga. Kahibaw ko nga. Kahibaw ko nga sakit pag-ihapon karon.

0: medyo emotional man tao eh. Pero totoo, totoo naman din, medyo sakit rapod kayo ang nahitabo sa iya. Apan kabaw ko nga adunay gisulbad ang tanan. And I know ato mga suking tigpaminaw karon, andam na pod ihatag ang ilang mga suggestion o ilang mga advices bahin sa unsa may kahimtangan na karon nimo dai ana. Dili ana mi nga naaron na sa pikas ay. Ayaw! Siya din haon. Pwede mo manawag sa atong caller line sa 0995-994-6868 mga katropa. 0995-994-6868. All right. 0928-5508-727. Mga po ka na nga itong isa kalinya. Pwede po mo manawag din ha. Feel free to call and itong istoryahan ng istorya sa kinabuhi sa itong letter sender. O kundi madag istoryahan, ato na lang ning itawag ha. Ayan, pwede kayo mo manawag karon dayon automatic. Hi DJ RC, maying hapon nasa tanan. Musta naman ang gwapa? Oh, musta naman ang gwapa og chinita ni namo nga palangga diha. Unta na aka permi sa maayong panglawas DJ RC. Kanunay, I love ya. Oy, shout out dai sa mga taga Bohol di ay. Karong di ay umaabot Sabado na ako dihag Bohol. O okay, suportaan nato ang ako ang amigo nga si Joseph Garra sa yung upcoming major concert. Para nga ko ang Lihok team, Lihok film team. Ayan, shout out din mo diya Sir Joseph Garra. And congratulations daan. Anyway, shout out DJ Rena sa ZG Motorbike at bang sa saging ni Kuya Ayan. Ah, shout out sa inyo ha din ha, oh. Kanang rentahanan, isa ra ba ni sa atong letter sender sa una Doc JJ. Na drama ra ba nato niyang kinabuhi. Ayan! Sabi kayo na kung tagaan tanyag isa ka motor pagkahuman. Talent P ba? Oh, maunang ako, wala gani ko nagpadala ana DJ kay ang sakit mawala ra. Hoy! Yapangita dayon og kalami. Hello, maayong hapon di ay. Nade te caller day, sorry. Hello, maayong hapon.
1: Hi!
0: Hello, di hey, mo Miss M. Hindi,
1: Tinita, guapa. I'm not going to be fun.
0: Correct. Ayan, totoo yung chismis na yan.
1: Ibon ko, ako ang gagawin. Ang samot, masakit kami na. Nang awit na babae, may magkanta ka.
0: Sakit, no? Sakit ka, ayo. Kaya syempre, babae man tando. Pero ako, sinisimi laman akong pagkababae.
1: Ayan! Dini, wala. Dini, lamigid siya.
0: Oh, sakit, no?
1: Maria, maya, sugid ni Maria dapat. Babae, git ang mukanta.
0: Pero kayo, ate, mahimok.
1: Di man ang sugid ni Mario.
0: Di man ta, pwede magbuot ka. Di man kita ang writer si Joseph Garra.
1: Oh, gani. Ate, alam
0: niya. Ate, monang.
1: Kasi ni Maria. Mangluod din ni Mario.
0: Mangluod yun din mo si Joseph Garra, anay mong kalaki ay sa tinig.
1: Ay nga, ay. Bahala mo sa si Doc, dili mangluod.
0: Mabaya. Sipsipa ani niya, oy. Mangluod na ang writer. Mangluod ang writer ani kay murag nahug na niya nga di man do nindot paminawon sa imo Joseph.
1: Ganan man ko. O man tato pa inong ganiya, wala lang
0: kay. Anyway. Anyway, beto nindot, actually, it depends gud sa nanaminaw gud. Kung babae, lami gud paminaw sa to ang babae ato madungo. Pero kung lalaki po, nindot po siya kung lalaki nga perspective mo. Nang POV, biya, POV point of view. Pero kay babae man tong namat, sa may maingon mo kay Ana? Ako nasakitan na po ko kay Ana.
1: Stupid ni mamaya, dapat babae yun.
0: Oo, wapat na naman di Ana. Ayan! Na, unta ko ba, unsa may ikatambag ni mo kang Ana? Kasi Ana, manggod ba, oy?
1: Wala, di tayo malumaan ni dahil. Ato, Ana, nag-ampo ka dahil.
0: Beta.
1: Ang mayo, kaya nung nayo, kasi yung sabino ko din og niya. And tayo nung ganyan mo siya na pag-ampo ka na gabi.
0: Same silang istorya atong kuan. Katugong kayo nung ka to, Miss M. Katugong naghikog siya nga tubang. Ay, nagkutlo. Ay, ina kami naon, oy. Sorry nga na nagkatawa. Huwag nga nung nagkatawa.
1: Kahit siya ba ako?
0: Oo, oh, kani.
1: Kapag nila, karoon na.
0: Karoon lahi, mani. Hindi
1: tayo naghikog mo ba?
0: Karoon lahi, Roger.
1: Ay, hindi ko maghikog. Bahala ka niya.
0: Ayaw, good din tawa na. Oy, kanang sensitive, sensitive nga isgutana ni, ha? O, sensitive nga isgutana ni, kanang mga naminaw karon. Ayaw in tawon. Shout out sa mga...
1: Pero, wala magto siya naghihigugan mo rin. Nadaog lang gid sa ang gibati ko ng sakit. Ala no kanindo tong nilang lubang ko ba pala na ba? Sincero.
0: Wow. Si Zero, pero saon tamay na. Inaot ko, no? O sa may ikatambag niyo mo sa mga tao nga, grabe mahigugma.
1: Ang ako, ano lang ni itong single siya na, kung makakita ka parehas ato ni Boy, ayaw nag-usiki, day. Day. Isaya nga. Nga, di ka naman mabaday siya, kaya binawa nga sa Tingoyos, Manila.
0: Paitaw, eh.
1: Kita pa mong nagdagan day, bata pa mong ta.
0: Napay options. Uy, napay, doon napay chance, ha? Oo, di lang man ka na, no?
1: Napay dagan.
0: O, pero, ang yamang giproblemahan, manggod din hi, manggod, ang gibati niyang konsensya.
1: Oo, kung din siya man at niya.
0: Mm-mm, ana.
1: Maho pa yung ana.
0: Sige lang, ang
1: pudal niya. Ang lamay, kung mutuho man ka na may dagang tao, pamisal siya din, magampo ka din, lawan siya kami sa enrobog, pag malinawal ka, mahong pahay naman na.
0: Ma-ma-ma-minaw na na siya.
1: Pagkakalong gumawang kayo bago pa di pag yun.
0: Sige. Ana, di pa na maminaw, no?
1: Mauna mo pa ako, ha? Sa bukod, sakitan.
0: Bugat akong dughan, eh.
1: Lagi, hindi. Ang awi ba?
0: Sakto ka yung kantahag yun.
1: Ang nagin ako kung katang babae mo yung kanta ba?
0: Dili!

0: kabul, kabul ka unsay bangaw?
1: Oo.
0: Unsa ang bangaw?
1: Grabe ka, ang awan niya yung mga dahil kumantikal sa mga ulos, bagyo, pakita nga yan.
0: Bangaw is rainbow.
1: Oh, rainbow.
0: Oh, rainbow. Oh, pag makita na, lahi mo good. Ambot, sa inyo, ana, Bulanon ra na, katropang Doc JJ? Bangaw sa Bulanon, bangaw? Kay Bulanon maning writer.
1: Hindi na, sa mo, sa dalangit, balangaw na. Hindi kay... bangaw.
0: Bangaw! Hindi sa Cebu, unsa man, unsa nang, ah, mo na, bangaw. Bang, unsa oh, man? Kaya mo ang bangaw sa Mindanao, galupan. ang bangaw sa Mindanao ni Tungtong mas buko-buko sa kabaw.
1: Oh.
0: Sige, mamatingan kayo. Muna, nangutan ako ni Joseph Gara last time nga nasa din sa itong programa. Nangutan ako, muna ng bangaw, Joseph. Anyway, muna ito yung last nga maingon kang kuan.
1: Kay... Mga gito niya. Tumot, balik siya nakakura eh.
0: Ano yung tanawin
1: mo nga sister, may gubain yun. Yes, oo. Oh, makagaba na bagid lang.
0: Pinanin mo
1: lang sa akin, makagaba, no?
0: Tama, chuka din ha. Oo. Oh.
1: Ay, kasi lang kasi, but baby, makagaba.
0: Ayaw, makagaba na si Jok JJ. Makagaba, nagbinuangan. Ayaw, wag yan. Pumi. Anyway. Anyways. Ano naman siya kagtambag, no? Sa may, last na lang hindi mong isulting at tokang kuan, Ana. Ana, paminaw, Ana.
1: Ano na yun lang? Nilalinaw para di kayo matanong sa inyong isipan ng palat. Pwede, panabaw, balik, ayaw, pwede sa inyo, ano. Pwede mong linulat ang mga lugar na inyong sumayan.
0: Yes.
1: Pwede ko balik sa inyong amiga. Dito na lang. Hindi ka matigulkan ito.
0: Mm-hmm. Ayan. Thank you, Kaayumi, si M. All the way from Dalaget. Katropa mo. Mayong hapon kay Charlene, kay Fedji Hosol. Mayong hapon DJ Chinita pa shout out from Tisa, Cebu City. And happy Pride Month to all LGBTQ. Mayong hapon DJ. Mayong hapon sa inyo ha. Din, ha. Mayong hapon Doc JJ o DJ Guapa Chinita. Brown out karon. Hapon DJ gabi ipamubalik. Always exciting. Diri sa Andrews Bakayan. May nga pagpaminaw diha Fedji. Oo. Oh.

0: parang imo ang tingog. Ganyan. Kanang na ay sa ba nagsagol na naay di putol-putol, di na ko siya magets. Dili gyapon. Oo, madungog na ko nga na ako'y naga-feedback ko.
1: Ano?
0: Oo, naga-feedback ko. Ano na?
1: Ano ba?
0: Ayan.
1: Kaya, mag
0: oh, wala na'y feedback. Perfect. Mas better. Oo, sige daw. So, tiik ko.
1: Okay na.
0: Ayan. Hello, Sir James! All the way from Samal. Tell me, what is your... ano masasabi mo sa storya ni Ana?
1: Sa parte ko, sa kagi ni Ana, or hindi man matilayo po sa panpot ng mga kapatakot sa mga suwat ka Agi.
0: Ang kato ni Agi nga, sa iyang atubangan mismo, I remember.
1: Oo, kaya inunong ba ito? Tapos sa mga ingat po niya itong nagitong ugsaran kay Sibuyet, although, huwag man siya nagtitong to at siyang problema, hindi ka sa gugma na yung tukaran. Pero, hindi ka sa kasakit na yung hiyang uman, painundan na si Bulit. Tungon sa kasakit, matay siya. Pero wala yung nangyari, agigay o pag-ikog.
0: Yes, yes. Oh, nawara ito yung murag na luya. Naluya siguro to, sa ba to?
1: Hindi na muli kaya na sa akin, bako na natin kay Arce. Ito magod, ang taong manasama o ka ng kwan, nagsama o ka ng kapasiti. Muna lang ko ipaugod sa Lakers eh. Tumulugid kayo sa power, kumbaga. Kung power lang ang ilisutan. Kung ano mga problema nga mabot na sa sila kinabuli, di niya ata hangtod na mabot akong mga bigay yun na niya magkasihag. Hangtod na malakay. Kaya po ito ang mga isa't mga problema nga mabot na ito niya. Pagpabili siyang mamaglipan sa pagpapan sa mga kasasin kaya na hiyaguman, ano-ano kaya po siya hangtod ka ron? Muna nga, ang tambag na ko ni Ana, kaya nakuma naman ang tanan, kasi kapila ka pa magmahay, si Buyet, bili na gilid mabuhi pa.
0: Yes, oh yes.
1: Muna nga, kung muabot ng gali ang panahon ng Gurana, ihatag na sa mingong ang panahon na ikaw may gugma pag-usab, ayaw po pagdali-dali. Ibutang nga ito kung naigugma ka, pero kailangan ay magigradisan ang usap na lalaki. Diba sino niya? Ang ikatulong na lalaki nga mabuti sa iyong kinabuhi, mas sabaw pa ni Robel Kabangis. Diba? Ito yung naitabuan ni Robel, ganun dito ka sa kanila, kibiyahan ka,
0: yes.
1: Nagpakasahan si Robel Trahen. Tungod ni Romel, iyong kipailo si Boyer.
0: Yes.
1: O na nga, di po mabot ang tanan, yan po ang inyong naunta nga si lalaki nga mabot sa inyong kinabuhi. Unta, katong lalaki nga siya na yun mismo ang deserving para yun mo. No? Ugusab, yan po ang inyong sa atong nabawang magkagagahong, unta, ang lalaki nga ihatag ni mo. Ang lalaki nga dili po sama ni Romel, nga nihatag po ang kasakit niya ni mo.
0: Yes, ayan.
1: O ang lalaki nga ihatag niya ni mo, mas labaw pa kabutan ni Buyet nga nagmahal nga tinuray diha.
0: Ayan, corrected by. Ayan, paminaw diha ana. Unsa may maisulti pud nimo karon nga na problema man siya ani nga murag paminaw niya. Dili siya ka move on sa nahitabo. Paminaw niya nga hangtod sa hangtod na gid niya nga bation ang konsensya nga nagukod-gukod diha.
1: Konsensya. Basta kayo sa ragyo na kung matambag ni Mohana, maghampo ka sa itong labong magkagahom nga unta ka ng mga kumunhat na ibatiin mo karon, mahala na na sa hingpit. Huwag nila yung doktor nga makatambal niya na kundi niya nga itong buhay nga Diyos.
0: Ayan.
1: Kaya nga itong buhay nga Diyos, maoy doktor sa tanan ng mga doktor Diyos. Mauna nga, kung unsa man ka batid ang itong mga mananambal din sa kalibutan, instrumento lang nga.
0: Yes.
1: Kung dili, ang pinaka-doktor sa tanang doktor, kung dili, ang atong buhi nga Diyos ka mo ay magubuo sa tanan. Mauna nga, mangayo ka niya nga unta, upayo na, tambala na, huwag tango na, kung unsa man ang nakakaroon sa imong galamhan karon, kung nakonsensya ka man nga to sa usa ka binuhat nga sama ni Buhit nga imong gili, subasta lang, tungod lang sa imong pagbati nga to ni

0: namin. Mao na nga, huwag yun lang yung makatambal niya ang tarang tubili. Ang ginoong Diyos ka mo'y labawang gamanan sa tarang o may makubuot sa tarang.
1: Alright.
0: Mao na nga, sa matag karoon na gunya, yan po mugit ka nun na yung ato kanina on the God. Sa ko lang di kaingon, tanggalon mo na ang tanan nga niya karoon ako. Tanggalon mo na ang mga kasakit na akong nahiaguman. At nilagyan ang konsensya nga akong napatagan, ngayon ta magmalinaw na ako sa Inglid. Karoon, kung mabot ang tanahon, kamuturo pag-usap ang pagbati na mo gawa sa akong kasingkas.
1: Ayan, thank you
0: wala
1: so
0: na, wala
1: much.
0: Wala na mga pag-agilig.
1: Ana si Angie Remo. I don't know what you're talking about. Unsa unsa unsa? Ana si Angie Remo. I don't know what. Okay. Samang din pa tingogon sa dili. Sa dili pa ka mo exit unsa man? Unsa man to?
0: Ah, dili pa ko mo exit. Maayong pagpaminaw na lang sa tanan nga taga Balanban sa Cebu. Ingon mo sab kang Lulong Jor sa barangay Pagsabungan Mandawi.
1: Ayan.
0: Sa tanan niya mga kabanda, o ingon mo sab ang dati na kong nakauba diya sa Cebu, tayo po kami na ninyo. O ingon mo sab sa kong mga ka-berks na ako din sa Tamal. O advance happy birthday nga to sa akong pagumangkon nga si Christian Natalie P. Lakang Ugmang Adlawag.
1: Alright, happy birthday Christian! And thank you so much katropang James all the way from Samal Island. Katropang yes. James, katropa mo,
0: ha? Exciting!
1: Corrected by... One last caller, katropang Doc JJ, kung naa pa. Kung last na siya, niya, paulian na silang tanan. Alright! Ayan, na Adrien ni Ingon si Kuan pa, shoutout man ni siya. Tabagay, ito niyo si Ana. Uy, ito yan ang yung shoutout. Ana, si Angie Remo, I don't know what you're talking about. DJ Reyna Chinita good team watching here and Riva Ridge Tisa Cebu gikan kay Revens Azide. Hello sa inyo ha di may pagpamina. Napabasaon sa nako diribit isa na ako nagbasa kay basi niya ganyang mangluod aniro ni ayan. Hello po mayong hapon. Ang ako naging maingon sa inyong letter sender, antusan lang sa agyod sa konsensya. Kay dugay pa na mawala, normal lang batioan. Kay mahugmang gud nga imong sa agay. Okay. Karil talk sa daan nga kuhan advice. Eh. Pero tinuod. Tinuod ka ayong, pwede gini mong basuloy mong kaugiling. Pero, dili kinahangnan mo puyan ka na. Hangtod sa hangtod, Ana. At doon na kay katungod nga... pilion nga magpadayon o dili kay na magpuyoan ng unsa man ang naa karon. I would really suggest na find the ways to move on. Sakit man, lubngon ka man sa konsensya tungod kay basulon mo imong kaugalingon. I know na ay time nga for you to heal. Pero kani magungingon nilang time will heal, no. Dili ang oras ug panahon ang muhatag sa imo og timeline kanus-a ka mag-heal. It's you who will decide kung kanus-a. Kinahanglan man gud nimo i-ready imong kaugalingon. Kung imong siraduhon ang imong kaugalingon sa pag-move on, for sure ko nga dili gid nimo bation. For sure ko nga dili gid nimo na bation na ang ginatawag na tong moving on or healing stage kung dili ikaw mismo ang mo-desisyon. If I were you, Ana, choose what's best for you. Ang dili pag move on o sige hinumdum sa nahitabo kang boyet, it's like po nga dili makapahuway si boyet. So kung gusto ni mo hatagan ang usag-usa, ang kinabuhi nga naana sa pikas, o imong kinabuhi nga naapakaroon din eh, take time to think about moving on. Dugay kini nga proseso kay magsugod ka sa pagpangayog pasaylo o pagpasaylo sa imong kaugalingon. Kabalo ba mo unsay pinakadugay nga buhaton nato dili ang mudawat og sorry. Actually mas dali pa ang mudawat og sorry kaysa pasayloon ang kaugalingon na. Kay tungod kita namo gud tingin natawag natong garbo. Tama ba kahimo tag di maayo usay lisod dawaton. Na kita mismo sa tong kaugalingon na kahimo og di maayo. And ako personally, ako inana po. Ay, mga times nga dili po ko makadawat sa akong kaugalingon, nakasala. Deko, usay lisod kidamaton ba? O diba? We try to do our best not to do anything makasata, pero no, di man ginatumabalaan ang panahon. Natay ginatawag na itong uncontrollable situation. Mga buta nga di na to kontrolado. Wala sa imo nga side, Ana, just find peace. Ayaw pugsa, hinay-hinaya. Sa ito mga viewers di ay, sa mga viewers nato, listeners, nga makaagi o gugma. Kitang tanan makaagi o gugma. Ado na ginatawag nga broken-hearted syndrome. Oo. Siguro maoto na hitabo kang boya. Sa iyang kasakit, kahiubos, kaguol nga iyang gibati sa paglawala, pagkawala ni Ana. Nga diwa niya na kaya o nagluya gintawan siya. Ang hinungdan ni ini ginatawag natong stressful situation or extreme emotion. Sama na nawad ang taog kapamilya, asawa, nanitaliwa na sila. Oo, og dili gani ni mo makontrol ang imong emotion. Posible kang makasinati og heartbroken o broken heart syndrome. Doon ay mga tawag ani mga katropa, stress cardiomyopathy and takotsubo cardiopathy. Recurrent takotsubo cardiomyopathy and apical ballooning syndrome. O na mga scientific niya nga mga kuan katropa. So, adunay unsa may symptoms DJ kung ma-broken heart syndrome mi. Murag yapon siya og heart attack symptoms. Chest pain, shortness of breath, and fainting. Fainting is kanang makuyapan ka ba? Mawad ang kagpanimuot. Mana mga makita niyo nga new or unexplained chest pain, nga di masabta, nabaguan mo. Posibleng symptom, oo. Kung paminaw ninyo nga posible na tungod kay aduna mo gibating kasakit karon, duol mo sa doktor o sa mga eksperto. Wa na kuy igong oras sa mga katropa sa programang X-Rated. Ugma po hoy na magdungganay na punta. Kauban na nga to ang mga storya sa kinabuhi. Friday, Monday, ugma di. Ay, grabe na ang pagkapaspas sa panahon. Oy! Sa mga nahigugma din ha. Kahigugma lang. Ayaw kalimot, binli ang imong kaugalingon. Muna akong giingon balik-balik. Love yourself more than anyone. Walay daota ni Ana. Tungod kay kung may mawala man, kay baw kang dili kakakulangan. Dili ni mo question nun ang pagawa sa usa ka tao. Tungod kay baw kang aduna kay sobrang gugma di asimong kasing-kasing. Muna giyong nga, you won't be able to give if you don't have. Kung wakay gugma, unsa may ihatag ni mo. Kung wakay gugma, naghihatag pagid ni mo, wanay nabili ni mo. Pero balikon ako, walay daotan nga mahigugma. Normal lang mahigugma. Kay tao raman ta. Isa man na sa ato ang mga responsibilidad diri sa kalibutan. Go to the world and multiply. But of course, with passion, with love, with genuine intention. Anyway, wala ko igong oras, alas 2:49 na sa kahaponon. Mubiyan ako. And of course, mupuli na ang programang Asintado. Of course, open na ito ang anchor man, taon-taon. Ito mga programa at otod, itong sad-sad sa katropa, kauban si DJ Butch, ang itong headshot, kauban si katropang Reggie Magdadaro, iti na address si katropang attorney Paul Gina Lopez. O ka nga ito ang programa o niya, pabutag inyong hantod alas 11, ang programang X, kanang, kalimot ko sa pangalan, uy, putahay sa gabi eh. Kauban si katropang Cinderella, ang Disney princess. Ako partner sa Pigas Lawak, katropang Doc JJ, and of course, ang ato mga kaubanan sa istasyon sa XFM Cebu. O sa ato ang station manager John Lim and Chavez by King, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: tatangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo baka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo, o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hiliban ni gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
0: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
2: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. The Secret of Health.
1: Sa mga hilig mag-inom o kape, pilia mga higala ang pag-inom o healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni o pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya o makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nya hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klase ng mga sakit.
0: The Secret of Health.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
7: O sige, lo.
6: Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
7: Bato gud taon. Mao na iresulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisita sila sa Puro Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
9: XFM time, it's 3 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, exciting dito!

Oras magkatropa sa XFM Davao Region, alas 3:03 na sa kahaponon.

0: shower with me, your love, ladies and gentlemen. By Surface. And that song was brought to you by Santon Vitamin C and Santon Gold Herbal Capsule. Ang inuberan na sa ito ang kinakusgang reporter nga si katropang Bong Algabre. Adi, basta-basta. Hoy, mayong hapon sa tanan. Mayong pagpalikay-sikay. Mayong pagpangapi. O sabay niyo gibuwa daro. Kaya nangapi na ko. Nahurot na yun ang ako ang kape nga Santon Plus Coffee Mix. Alas 3.18 na. Unya tata, 19 na mga katropa. 107.1 XFM Tagum City. Master Ilita Dini. Ano man ta? Nakaoba na ito karoon ang mga ninut kay mga sonata. Mga lindot kayong mga harana sa mga harana, bitawan niyo. Mura nga, di pa magkainanig ka dugayon ng kanta, eh. Mga harana, mayroon kagharana nga, kapanahon ni katropang Bong. Kada kong Bong, o, ito yan ang kalaki, ha. Ano mga pinicovers niya? Ato ang mga driver din sa nagkaday, ang mga terminal. Ato ang mga suking tigpanubay. Dini sa Tagum City. Ya sa may Davao de Oro, di Buok, Davao del Norte, di sa may Tagum, da Panabo ba yun? Bah! Dari ba yun sa? Ha? Ah, nakakuha nga na ang katropang bunga. Yan ang tawa magkuha na eh.
1: Ay! Ah!
0: Ah, diyan sa atong i-shoutout atong mga katropa. Ah!
1: Ay!
0: Ah! Ah, diyan sa may Bingkungan na.
1: Ay,
0: O nga, siyempre rin sa may Mati.
1: Ay,
0: O nga, asa? O din sa may Pagadian.
1: Ay,
0: Mayong, awat pa pata dito, magkukam. Ano, sandiri, ramos sa Tagum siguro. Ang aturang, kuhan ganina, ang aturang, kung ako ikaw. Aga atong mayong buntag na, may buntag mayong hapon niya sa may pantukan na. Aga niya sa may, oy, siyempre dili sa Tagum, dili sa may La Pilipina. Mayong hapon sa tanan. Sibug-sibug dami kay murag disangko naman dili sa atong samputa. Alas stress bind na. Pagkani ang 107.1 Tagum City.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid niya din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya ito dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Nilson Timpo,
5: taga Samal Island.
4: Ako dahi usaka trabahante sa Davao City Water District.
5: Ako na-assign sa field.
4: Ang akong trabaho, hago kayo.
5: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
4: copy daw nga
5: Premium
4: D3 Coffee Mix.
5: Ya camera kong trabaho,
4: kapoy yung kay pag-uli.
5: Pag-testing ako,
4: tulog kaadlaw na akong gamit.
5: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
4: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
5: nawala sa
4: busa. Epektibo dining
5: coffee dahi.
4: Dining Premium D3 Coffee Mix.
5: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
4: nasa field na sign
5: nga ang atong lawas kapoy man kay paguli,
4: distingin yung inom ning
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
7: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
8: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba nak? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
7: Ah, sige nak, pagpalit og gaghanana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Punta ka na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may moy kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Oh. Sinaong taon ting ka sang bunga?
5: Ya, unsa may moy kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
6: Kon mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya daghan kay salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Pahin sa marbis? Dako kong marbis, tungkol sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum. This portion is brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.

0: That's our supply, ladies and gentlemen, to less lonely people in the world. Lahat ba ito kay Tulis? Beato isa, dito pwede ha, dito pwede ha. Dito pwede ha, dito pwede ha. Ayaw to. Ayaw ninyo na kala mga lonely people. Ayaw ninyo na Tulis ha, ayaw. Ayaw sa tong lungkab, ayaw sa tong lungkab. Kaya mga hurot ang mga iPhone ha. Oras mga katropa, alas 3:43 in the afternoon. Aba, kaon naman kita mo in English, ade. Mura naman taga, mura naman taling mga silingan diri sa may, diri sa may pantukan. Mayong morning, no? May morning, no? Tatawa, mayong hapon. Okay, shout out sa to ang mga, oy ka nga, sa Malaysia. Alfredo Hilaki. Oka dato ang kauban to diri na sa mani ay di mini mini mini live kang bungal gabre mini ni bungo te. Ala sige ato ang isibok ang hantakan sa unahan kay muraga grabe nga hari diri no. Muraga kauban gi pangasapan na sa sawa no. This portion, gato-gatos may kababot on sa UTC Binukbuk. Atong programa mga katropa, gato-gatos may kababot on sa Sandon Plus Gold and Sandon Vitamin C. Kung hinay na kayo ang inyong immune system niya, nandalira kayo mo hinantan. Dalira ka ayaw mo maluya. Wala na. Mayon nga. Wala na. Human na. Pero, suntihan na mo mga katropa. Kung mag-inomo o imnan nyo naga santo na vitamin C o santo plus gold, makaingon juga kini. Makaingon juga ga naaraman diya ni diya. Di para ano nga, pasan ni, kung ano, ni Maring Daria o. Tanaw ni mo na si Marindaria, husky kayo ni. Kwa lang kayo ni siya ka nang nagsugo na ganyan siyang jogging ro. Pero mas langan ang baktas. Baktas kaysa jogging. Pero imnan man na niya o ganyan kwan. Santon na gold o siyempre santon vitamin C. Aba, ato oras, be. Alas 3:45 na. XFM, Tagum City, 107.1. Exciting.
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: 107.1 XFM Bagum.
1: Exciting!
2: At nangi ang programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
2: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
0: The Secret of Health.
7: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The Secret of Health.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
8: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
9: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy swerte pa ako.
1: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
13: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
12: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
11: XFM time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: This is 107.1 XFM Taguma.
0: Exciting!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Jonathan Layaw, kapatpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. Ay blood na rin ko, kahit pagyod, makabati ko, gripong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Phone Plus Gold niya. Sa tumaradaan na akong lula, oto ni palit ko, akong gitistingan, akong giminte, nakaharot o dua pastab, akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkubo, gripong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa Malay-balay.
2: Zantone Plus Gold, tatakyas to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Zantone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
4: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan na Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
10: Purma da gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano na aw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
10: Turbo?
9: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
2: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. System Plus Herbal Soap.
4: System Pain.
13: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng System Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
4: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
14: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Oras mga katropa, alas 4:39 na. It's bye-bye time for the meantime. Huwag malabot na po, lungog-lungog ta. Dinis sa 107.1 XFM Tagum City.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka semana, nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya na nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
5: Zanthon Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Mahal na ko siya. Og dako ko pagsalig niya.
9: Abo to rene mo. Dahi kagyog o. Sige. Tanahonan bitaw na ito. Gonsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
8: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay man ako ni.
9: Ahay. Abo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
14: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
15: Ay, nunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakaon. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Noon, nahirapan talaga ako magbawas ng aking timbang. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, ay unti-unti na bumaba ang aking timbang. Dahil sa Santon Gold Coffee Mix, sa mga sangkap nito, tulad ng chia seeds, mangosteen, spirulina, turmeric, moringa at ampalaya, na tinutulungan din na palakasin ang ating immune system para hindi tayo basta-basta kapitan ng anumang sakit. Kaibigan, subukan nyo na rin ang Santon Gold Coffee Mix para sa healthy life. Rex nga pala, isang bindor.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
19: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
18: Bato gold taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipase.
16: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipase niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 5 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugundo kabo, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, inahinay na siya, mag-anahinay na siya, nagkawala, hato, nawala na yun. Mga ganyan pinakalidabis niya, kaya nawala, magod. Basta kakusal ko kung matestimonin niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

ipad. Ako dili man jud ko hilig og kape pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya nami daw kayo ni sa lawas, kawala dog stress. Ako asyang gisulayan, tapos ko kaadlaw nag-arang-arang dili na kayo.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod kanato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kanato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magkaan.

0: Nakatrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw, XFM! Andir-andiron rako sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka paminaw ko, XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire!
2: Paguha, tiya! Huwapag ko na huwag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagog plato! Weh! Pagkalagot!

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon!
1: O niya, garon?
0: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting!
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Pat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas, makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan, nami daw kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag nga, luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Centrum Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Centrum Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Centrum Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ang iyong baon ng kwarta, yatagar ka ni mama mo?
8: Opo, papa. Putang na mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
8: Saton, patanase, halo, himot ko.
9: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
8: B! Ah, manako hinom.
9: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sauna! Ha! Wala ko yung brip-brip! So, kahit nga naminaw ko ang XFM, nag-brip na ko.
12: Wow!
11: Pero, wala ko yung short-short. Patabay, pick-pick shirt pa din ang suot. Uy, mura na mag-usitara sa lani. Exciting!

0: Gentle flower
1: pouring wine. At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika. Ngadu sa inyong mga lugar.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal po ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
3: The Secret of Health.
4: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
3: The Secret of Health.
4: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
3: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold, Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C o ubani sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: Unsay kalahian sa una o garon?
7: Ano ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon.
6: O niya, garon?
7: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot. Exciting! Exciting!
8: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang

0: Katrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: Wake up! Luya, lagi ka, Kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. So, kag nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
0: Ah, uyab raman na. Mm? Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Tiramid 500.
1: Ha? Unsay tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayrig 500!
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambuto rin mo. Dahi kagyog o. Pero sige, talaunan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambuto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Isahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw mo premium D3, ragira nakapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
14: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
2: Exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Hoy, master.
1: Hoy, usaman kap.
0: Laro ho na to ni ha. Ningon man kuno ka nga naong kong unggoy.
1: Dilik, dilik kap. Hoy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
6: The Secret of Health.
7: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaon ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
6: The Secret of Health.
7: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
6: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, sa Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Sulton Plus Gold, Sulton Plus Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Sulton Plus Gold ug Sulton Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Sulton Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
9: Exciting!
10: Ayo! Ayo!
11: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
10: Papalita ragod kong sigarilyo.
11: Unsa nga sigarilyo?
10: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
11: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
10: Kay nga naman.
11: Asa pa, more.
9: Mga katrupa, exciting!
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bar, pagkuratira ko lang yung mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag-sup-sup og chupon.
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: जियों बताएगा तब पुलान जुट गायुगा
1: शो आई
0: लायश डरे कुंग डे का मशोगो उन जगगरों आया उनको कुंग दवांग ग्लोल हाँ
1: ओके फ्रेंड बाय बाय
2: Mga katrupa, exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking chan doon sa utasan. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yung ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dahil o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang iyan kaysa o nadako ang ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, musta na ka dyan sa abroad?
14: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
13: Ikaw po, pag inom mo Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
15: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
1: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Si Kap Lodi nang-apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Asa ato?
1: Mga-apply unta kog barbero.
2: Ala, showe!
3: Showe ha?
2: Payop yung!
3: Among!
2: Titawa, tine!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
6: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana, na kung nadyod kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pangwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
5: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The Secret of Health.
3: Zafon Plus Coffee Mix User.
10: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
3: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
5: Ang Pinoy Pertigyud kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
5: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
5: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gi-embargo na sa kolektor?
2: Exciting!

0: is better than one. Diba nagayon ang kanta? Dapat dili lagi mag-appeal-appeal sa Cinderella kaya para dili maguba ang kuan ba? O, ang discarte ni Taylor Swift. Hello, Vivi. May gabi po sa tuang tanay. And once again, pasaylo ako sa kuang tingog for tonight because it's very pagaw. Ginapaningkamutan kita ako, binga, dili na ako mapagaw, pero unsaon ta man, it's part of our job. No? Tara, adlaw na lang kita sa pangasaba, ani. No? Labad na ato ang tilaok. Bitobi, maayong gabi po sa inyong tanan ha, sa mga nag-duty karon, sa mga mag-duty palang padulong, sa mga padulong palang matulog. Uy, nanghimasa na ang baby, kabango-bango man yan, uy. O, bango-bango man kaayo, uy. O, maarti-arti man yan sa Cinderella, uy. Bitoy, humot kaayo ang BBI. Ay, nagsabon na di ay, nakakuan na di ay, nakadiscover na di ay ka nga. Humot kaayo nga to ang Santon Plus Herbal Soap. Ay, nako. Oy, sa mga bahog ilok din ha, aha, bago mo matulog, tarong-tarong sa ginang inyong mga desisyon sa kinabuhi. Hinahanglan na inyo ha sa ginang solusyonan kay lisod na og ganang hangtod sa hangtod. Ingon ana nga to ang mga baho, B. Ayaw kalimot! Naakitay solusyon sa baho sa inyong mga kilikili. O, gamit mo og Santon Plus Herbal Soap. Nako! O, available na kini siya sa mga suking butika nationwide. Nindot kayo na siya, B, kay naanis siya yung mangosteen. Ang kaning mangosteen, it has an antibacterial effect. Mutabang kini siya nga maalibyuhan ang tanang klaseng baho sa kalawasan. Pwera lang sa... o mga baho-baho sa kalawasan. Og, karang kung naa kayo mga pimples din ha, o mawala ginayon mga pimples tungod kay tabangan niya nga... matabangan ka niya nga mawala tong mga kagaw sa imuhang pamanit. Mga skin allergies na to din ha, nga din agad matabang-tabang o ganang tawas-tawas. Ay nako, bigamitin gina siya sa tuang Santon Plus Herbal Soap. Mapalit sa mga suking butika nationwide. Pwede usab mapalit sa tuang Yes to Health Clinics o pwede i-order through Shopee, Lazada, and TikTok. Karong gabi una. Padayon kita sa tuang mga... Ahon to kong partner, oy. Magpadayon ta sa mga chismis sa kinabuhi, ha? O, daghan na kayo mga ganap karong panahuna. O, mga gapang kahitabo na wa na itong masabti. O, niya ato na siyang sabton. Atong paningkamutan ng atong himay-himayon, atong ukay-ukayon. Mag-chismis kita karong gabi una para po sa taong Sir BB question for tonight. Hanuit! Yeah! Char lang. Atong Sir BB question, nahatod ka na ito sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Kapag po gasolina nga di kalidad o bang international ang brand, pili ang magpagasolina po sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Diri sa Bukidnon, na nakita'y branches sa Maramag, Valencia, and diri sa Malaybalay. Kundi kaning atbang sa Polymedic, ang isa is kanang atbang sa City Hall. Kung kitawag nila nga Shell Kasisang. Hala, dili ni mo ako Sir BB question, BB Jow. Namurag na mali kagoy. Sige, I'll give you time. Sige. Nag-gramming, manggod mayroong gabi una. Kina, the B, silipin natin, V. Nandali lang, ha. Gusto mo kanta sa kudaan? Mingaw na mo sa kong kanta. Sige, itong text line gali. Nalimot ko. Basta bago na itong text line, ha. Mo ba ni Baby Jow? Kanyang 0945. Sa mga gusto ko makaubang ka ng gabi una, ha. Bago na ang atong text line. 0945-443-5869. Once again, ladies and gentlemen, ang ato ang Sir BB question. 0945-443-5869. Ang atong Sir BB question for tonight, what if daw pagmata nimo nibalik ka sa nakaraan? If only I could turn back time. Kung mabalik man ako ang panahon o sa kasakaling pagdulog nako o niyang kagabion, pagmata nako sa buntag, nibalik ko sa nakaraan. Ibalik nako itong panahon na walay cellphone. Ayun lang, Cinderella Lion, makikagbutasan. Gusto na ko to ibalik nga naman. Kaya katong nga time, mas ako ang iyahang priority. Diba karon, sige niya cellphone, wala na siya panahon sa imuha, sige na siya guri-guri. Oh, wala na siya panahon sa imuha, mas dako ang iyang time sa cellphone. Hindi ko sinasabing nasiselos ako. Tiguwang naman ka Cinderella. Di na kalapat mag-ingon-ana. Pero bitaw, if mabalik man ako ang panahon, katugid ang gusto na ako, katong wala pa yung cellphone, katong mga panahon na ang problema na ako kay ang sakit lang sa kong tuhod kay nadagma ko. No? Wala pa ko laing ginahuna-huna nga mga problema. Oh. O ang problema lang gina ako kay ang sudan sa buntag. Kay mo eskwela ko. Ang akong ginahuna-huna lang gid nga problema, ang akong grado. Kibasig mabagsak. Ha? Ito, uy, katong mga panahuna, no? Katong, I think, mga around 9, oh, mga batang 90s, manggod me, naghangay kong mga gusto ibalik atong panahuna. Pero kung mabalik man ako ang panahon, ugma sa pagmata na ako, dili ko gusto mabalik sa iya. At ngayon, dili lang, pass lang, tulog ko balik, ha? Ay, sa inyong komento karong gabi una, 0945-443-5869. O pwede asab ka mo mag-react sa itong official Facebook pages. Live na live kita karon, ha? 101.7 XFM Bukidnon. Tapos live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. And then sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Pagaw lagi ka! Sorry na. Live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Cebu guy, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungog usab kita sa radio station sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. May gabi po kay oy Mommy Jacqueline Labis diha sa Hong Kong, me. Thank you! May gabi, Amy. See you puhon-puhon and Chica with you puhon-puhon. We're so busy, good mommy, ay. Labi na karon, mami. Pag-uli na ako sa balay, imbis nga family time, daghan na kayo ko ginaasikaso, mami. Papel. Test paper. No? Pinasok mo yan, day. Labanan mo yan. Pero bitaw, mami, I'm happy with the current situations that I have. Thank you, kayo, mami, sa always nga pag-guide. And of course, kay Mami Josefina Tinambunan, may gabi po sa mga taga-Bugaon, Lantapan, may gabi iya sa Tinambunan family. Ako ang Manghod, Eljane Adaya, og salamok na naglupad-lupad. May gabi Samok ka. Nalapod ka ha? Duty-duty na po ka din he. Hindi magkuan-kuan lamok ha? Samok yun yung lamok. Iba na pa man tayo lamok, diri. Limingaw na ko ato nga ko. Ah, more like gini, oh. I miss this, ano, song. Basing gusto niya kantahan na to siya. Yeah. Yeah. Lamok. Ah. Lamok. Lamok. Ah. Ah. Sige na, mok. Sige, kantahan na ta ka, mok. Lamok. Lamok. Garapuray. Alam, namatay. Sorry, lamok. Uy, na. Napisat na ako siya. Wala, kaluoy sa lamok. Napabait na siya. Estudyante, ay. Nakuha na ko ang lamok, guys. Guys. Sorry, mok. Samok, manggod ka, mok. Isayaw po kag-apil, mok.
1: Baka ko, yape.
0: Nadugmok na noon siya. Na, awa, mok. Samok, manggod ka, mok. Uy, tanawa, bito, mok. Ginang bito, takapag-behave. Ay nako. Hello Kong Fernand Valdez Felicilda. Unsa man siya, oy. God will not delay in punishing these evil people. He will punish them completely. Sige, we know for sure. One of these days katong mga tao nga nagkuan sa tuan. Oo. May gabi kang Uncle Dars all the way from Hinatuan, Surigao del Sur. Thank you. Si Jansen Amod, may gabi po. I'm watching from Sigaboy, Governor Honoroso, Davao Oriental. Thank you. Lamat much, lamat much. Si Sal Villanueva, may gabi kang Clara Luz Villaflor, may gabi po. Junlin Ranz, may gabi o Pods. May gabi din ha, Pods kang Dongski. KBMN Romero. Nag-VE pads all the way from North Korea. I hope you're doing well. May gabi ini ha si Sam Villanueva at si Clara Luz Villaflor. May gabi ini yung tanan. Salamat kasi yung pagsilip sa Facebook Live. Paliwag ko pa-follow, pa-like, o pa-share ha. Mm-hmm. I think star giver ni si Sam. Oh, star sender. May gabi ini Sam Villanueva. But anyway, sa mga mag-partner karon murag inyo ha gining momentum. Kaya nga naman, grabe katugnaw sa gawas. Ha? Tagaigan na ninyo panahon inyong kaugalingon din ha. Aha, tagain na ninyo og kanang time ang inyong mga asawag, inyong mga bana. Kay pagka na ganin mag-overthink, impastang tanan. Madamay na sa midiri. Ha? Pero B, kapag kapampaligon po sa relasyon ng atong istoryahan, walay lumay, walay mga gayuma ang sikreto, anak B. Kaya basig mo ingon mo nga, ah, maoragin siguro ni ang tambal, ang nga para magdugay ang mong relasyon sa kong BB Labs. Kinahanglan nga magamit ko o gayuma, wala tayo ingon, anak B, ha? Simple lang yun ang sikreto po kapag gusto ni mga long-lasting ang imuhang relasyon sa imong partner. Kinahanglan number one, honest ka. No? Number two, kinahanglan transparent ka sa tanan. Kinahanglan nga loyal ka sa imong partner. Ayaw yung lingi sa lain nga muagi din ha, sa lain nga gug abs. Di ka pwede mo appreciate, ana. Ha? O kung ikaw o sa kalalaki, di ka pwede nga mo ingon nga, ay puti man kayo siya o ganang kung ano eh. Oo, sexy ka, Azu. Dili pwede ingon, ana, ha? That's a very bad ka, Azu. Dili na siya buhaton, bitobi, ha? Dili na siya pwede kayo. Makatanggal na siya sa, makabutang, makahatag na siya o insecurity sa inyong partner. At the same time, mawala ang iyahang confidence. Pag abot sa satisfaction, dili pwede nga balibara ng imong partner, kay once again, mag-overthink yan. Sikreto na lang nato na ha, pero ang tinuod na sikreto po, pampadugang sa kusog ang atong Turbo Man Enhancer. Kung ikaw healthy ang imong lifestyle o kung ikaw nagainom og Turbo Man Enhancer, mababae ka man or malaki ka man, nindot kayo na siyang effect sa imong tungod gay. Duha or tulo ka adlaw nga basko gid kaayo ka. Duha or tulo ka adlaw nga ganado gid kaayo ka. Duha or tulo ka adlaw nga dili ka magluya. Nindot jud ang epekto ani sa imo. Ayog ka bala ka di maglabad imo ang ulo ani ha? Because again, healthy po ang atong Turbo Man Enhancer. And also, we are FDA approved and we are halal certified. Sa mga gusto mo sulay po sa Turbo Man Enhancer, available na usab ka na. Diri sa ito ang istasyon sa XFM Bukidnon. Aniya kami nahimutang sa may second floor, Talatala Building, Carbajal Street, Malaybalay City.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasahirog sa'yo. Aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na kanon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masangatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, lation jud kag kakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na LL Yon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: Bundak ulan!
1: Ayaw lagi pagkanta ha si Cinderella kaya mabundak yung ulan. Ito ay balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Hatod usab ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic sa mga nakay din ha or sa mga buntis. Nakubi kung gusto ninyo nga free ang inyong check-up o wala mo'y bayaran sa inyong pagpanganak, kinahanglan, bisitahon ni mo sa Dayon. Like karon Dayon siyo, abri man karon o. 24/7 muna sila abri. Ang atong Mommy's Child Maternity Clinic. Ilabi na kung ikaw o sa taga Malaybalay, pwede ni mo silang bisitahon sa Barangay Size. Kilid lamang po sa Arby's Bake Shop and Desk Marketing at Bang sa Terminal Pakanayan. Or pwede usab nimo silang bisitahon sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. Libre po ang magpa-prenatal check-up, libre po ang manganak, libre po ang pedya ni baby bago mumuuli, libre usab ang inyong family planning counseling, libre ang PhilHealth assessment, libre ang tambal, libre ang imong accommodation, and libre pa gyud ang newborn screening. Dapat po magpa-assess gito sa PhilHealth daan pod ha. Kunya dapat pod nga kanang regular gita or consistent gita nga naghatag sa to ang monthly contribution sa PhilHealth. Ang atong oras nahurot na. Wa na tay oras duha. Sar. Pero bitaw ha. Atong balikan nga to ang Sir BB question karong gabi una. What if daw pagmata ni mo sa buntag nibalik ka sa nakaraan? Kung pwede lang no, muraga basta kung ako kung pwede lang, daghan kay kog mga gusto bitong ibalik po sa kong kinabuhi noon like ka. Gusto gyud na akong i-correct tong mga panahon na grabe ang ako ang pagkakamali sa kuwang kinabuhi. Oh. No? Gusto gyud na akong ibalik tong panahon nga masakitan lang ko pag madagma ko nga sakit akong tuhod, sakit akong siko, pero dili na ako ang dughan ang masakitan. Sam Villanueva, may gabi si Winston Villanueva, may gabi po all the way from XFM Kabanlakan.
3: Thank you.
1: Oy, salamat. Asa gini Kabanlakan? Cotabato ba ni? Oh, Cotabato, di ko sure ha, pero kung asa man ni siya Sir Winston Villanueva, dagang salamat na

0: sa imo ha. Hi po, kan G Pass. Maayong gabi eh. Uy, friend! Nicole Anitan Salvador.
1: Thank you!
0: May gabi na asin mo si Marce. Magali may gabi eh. Usab, salamat po sa pagsilip sa Facebook Live. Tsadaha ba ni Mugtingog, baby? Bundak ko ng ulan. Sama ka naman? Minsan lang akong kumanta eh. Diba? Dili lagi hapon halata nga pagaw-pagaw ang Vivi. Si Jason di ni from Cebu. Request kog song Imagination by Shawn Mendes. Gusto na ako ibalik, ma'am, katong tuhod lang ang masakitan. Bitaw, tinuod na no. Kay kung tuhod lang ang masakitan, oh, Kabanlakan City. Kung tuhod lang ang masakitan, pwede man tambalan. Pero kung dugahan gani ang masakitan, it takes it a million years. Ayha ta maulian. Ano bitaw na no? Kung tuhod bitaw ang magasgas no kay okay lang, pero dugahan gani ang masakitan, murag wala man unta siya physical nga sakit, wala man ta siya physical nga kanang bruises, pero nganong sakit? Nganong kanang pagmasakitan ka sa imong dugahan no kay kanang murag di ka katulog, gapitik-pitik. Amot bitaw ay, Kabanlakan City, Negros Occidental.
1: Thank you!
0: Sorry na, Winston. Salamat kayo, ha? Dili ko familiar gid sa lugar, Manggod, labi na sa Cebu. One time na dyan ko, like, that was last year? Last year. I forgot. Mark, last year at ako nakadtog Cebu. O niya, nakitaan ako sa atbang ang Negros. Gusto ka na ko, suru yun bitaw, ang tibuok Pilipinas ay, kurtar giwa. Saon na lang ni. Hi, Mangibi, karon pa ko, mag-text na usab naman ang number ninyo sa drama. Nausab na bito ang number na to kay na-deactivate mong gudto tungod kay wala na mo na loadan. Saka busy sa amo ang life. May gabi kang Armand ng Bohol. Kung pwede lang ibalik, sindi ang akwadyong sulito nung i-enjoy ang kalipay og dili problema. Ang una-unaon, permi og asit ang makita og kwarta, correct? Kung mabalik lang ako ang panahon, no? Katong panahon nga, daghan-daghan pa ko og cash. Diyo ko mo gasto. Kung mabalik lang ako ang panahon, dili ko magsige og shopping. Di ko magsige og order og parcel. Kung mabalik lang ang panahon. Pero, tanang mga pagkakamali na to sa kinabuhi, like mga, syempre, niagi namang yun na, those will serve as your lessons sa imuang life. O, diba? At least karong kabalo na ka nga, kinahanglan siya din na to mag-save, kaya og wala tay savings, kita ang impas patatas. O, anak lang yun na siya, good. So, tanang mga niagi sa imuang kinabuhi, nga mga palpak, nga mga, o mga moments ni mo, naagi na siya yung mga rason tanan. So, dili na to mahayan, ha? Pero namang yun ko yung mahayan, yun. Hindi na ginpun na ko gusto ibalik pa. O, nagmahay ko, nga no? Na ko yung mahayan, dili lang ko magsaba. Pero ang saon taman nga, niagi manggin siya sa tuwang life. La! Nagpadungog-dungog. Saon taman nga, niagi manggin. Maskin pa siguro og wala na to siya hapita sa panahon nga gipara kaniya, pero naamang gid siya o ni angkas sa imuha, so niagi na. Hay na lang, oh, mga pagsuway bitaw sa kinabuhi, no? Say, questionable gid pud kaayo ba. Pero bitaw biya tanginin niyo nya taod-taod nga to ang putahi confession. Dili kini siya live tungod kay every other day po tayo naga-live sa live sa kanan to ang putahi confession. Pero kapag ka na si Double B live gid na. Since wala man si Double B karon, I think busy kay si Double B sa iyang mga panginabuhian. Very busy gid kanya mo ang supervisor gyud on. Ang putahe confession niya taod-taod, the rated SPG po ang programa B, gipaloyohan na usab sa Turbo Man Enhancer, ug andaman nang imuhang kape mo plaster na ta dapat, no? Ang atong Santon Gold Coffee Mix atong makauban unya taod-taod, samtang naghigup-higup kasi mong Santon Gold Coffee Mix, maminaw kita sa tuang putahe confession unya taod-taod na usa na pud ka istorya sa BB. Ang atong tagaan og pagtagad. Again, ang ato ang bagong hotline number 0945-443-5869. Usabin mo daw. Usabin natin, ha? 0945-443-5869. What if pagmata ni mo, nibalikas na karaan? Kung pwede lang! Pwede lang! No? daghan po mas daghan po siguro tag ma-correct ng mga kung ano. Limbawa lang pagbata na ko ugma, ang una na akong nabalikan kay katong panahon na wala pa ko nasakiti. Katong panahon na wala pa'y kami, no? O niya, pagpanguyab niya, kay di nagid ko mupansin. Char! Ha? Anaon, gidayon na ako, like, pag kuan pa lang, pag pagpanguyab pa lang niya, kay dili na judayon ko mupansin. Pero I'm sure, kung mabalik po niya ang panahon, ginasumpa po ko niya. Nga dili ko niya mailhan sa iyang life. Ni. Parehas may bitter. Pero wala na ha, bitabi, joke-joke na lang ako ha, wala na, dili na na-part sa ko ang kuan. Kung naman yung mabalik sa ko ang panahon, dili na siya na to i-appeal kay part mangin na siya sa to ang past. But it doesn't mean na, porkit atong gihisgutan, bitter na agad, wala na agad naka-move on, basig mag-assume na po ng uban di ha. Hindi po kami ganun, no? Wala pong bitter moment sa amo anaka humanami ana nga mga nga mga panahon nga mabitter na bitter man ta sa una pero human na gita ana no we are now on the stage of maturity. Ala sorry sige pero bitabi ha atangin ninyo unya taod-taod ato ang putahe confession sa to ang programang XFM Putahe sa gabi and of course unya taod-taod ang ato ang putahe scrambled eggs. Ang ato ang jackpot prize, it's now 110 pesos. Grabe no, inyong buhaton ng simple lang gid ka IRB. Tanawon ninyo ang ato ang Facebook Live, aduna yung mga itlog diha. Mga itlog din ha ang atong ipatujog-tujog. Atong pambuak-buakon o tanaw na to ang sulod. Atong i-reveal ang answer. I-reveal ang answer niya taod-taod. Og na akay chance nga makadaog. Sa to ang papremyong pa-Gcash. Napadyo ay ko yung tagaanan o Gcash sa kalimut. Sige ko, sorry na. Ako na galing ko haon karon. Sige na. Okay, nabisig ang inyuhang inahan, amahan. Busy giving tanan. Sorry na gid kaayo ha. Mga ikog pasaylo sa imo ha, Ariel. Ako na gid na siyang isan o niya taod-taod. Sorry ha, akong tingog ha. Sorry na. Maulian ako ani pa makapahuway na ko this weekend. Anyway, B, balik kita paguman sa mga pipila ka pahinom dom. Ayaw maghawa ang inyohang Disney Princess Bisaya version mo balik unya taod-taod para sa toang programang Putahe Confession sa XFM Network Philippines. Hangtod as 11 kita karong gabi una. Magdungog-dungog, maghilak-hilak, maghugot-hugot sa Putahe sa gabi.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napaliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yun ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tabak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man ni, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyot?
9: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo day ha. Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina, Judy. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpag-gas permi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
13: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
14: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: Ug kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede, pwede, pwede.
6: Uy, wag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imong mga gipang bati, sa imong mga kasakit, sa imong mga hinanakit. Pareha raman di ito, no? Ay, nako. Tanani mong gusto ng ipang pagawas, B, could be malipay ka, could be nasad ka, or anything na gusto ni mong ipapagawas din, ha? Pwede ragid ka, ay wala ko'y makaon, ha? Wala ko nadala. Kamu ka nagsaba. Nalimot ko kayo, dribe at againan. Pero bitaw, kung naa kayo mga gusto yung pampagawas din, ha-aabri po ang ito ang linya, 09-45-443-5869. O pwede po ikaw nga mag-message ako sa itong official Facebook page. I-search lang ang 101.7 XFM Bukidnon. Ay, ako mapadayon sa unahan once again. Akong iingon sa inyo hagyod nga ito ang Putahe Confession. O sa ka-rated SPG. Hangyo jud ko sa mga ginikanan nga naminaw karon. Kung naay mga anak ninyo nga naguyog sa inyo nga maminaw po sa toang programa, hangyo ko nga kamunalay guide kay wala ko din, ha, para isa-isahon sa ilaha kung unsa ang pasabot sa itong mga ginapang istorya karong gabi una. Once again, our rated SPG program welcomes you. Putahe Confession.
1: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Droga.
5: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa putahe confession. Itago ko sa ngalang Charisse. 27 anyos. Akong aminon sa imo, Cinderella. Klingi ko pag-abot sa lalaki. Pero sa ko ang mga boyfriend lang. Kaso lang, Cinderella, lahi gining akong laki nga nailhan karon. Giagi ko niya sa iyang kagwapo, sa iyang kamacho. Katong iha kong gipanguyaban, Cinderella, niingon gid siya sa kuha nga lahi gid daw kuno siya nga pagkalalaki. Ang gusto niya, Cinderella, maskin panggapanguyab pa lang siya, naanay mahitabo sa amua. Para mabalaan daw niya, Cinderella, kung compatible ming duha. Ang gusto gid niya mahitabo, Cinderella, ay hanako siya sugton. Kinahanglan daw na'y mahitabo usa sa amua. Kay gusto daw niyang makita kung malipayon ba daw mi, o kung maingon ba daw niya nga compatible mi sa usag-usa. O kung mauhon man, maging kami na dayon. Lahigid siya, manguyab, Cinderella, lahi ang iyahang pamaagi. Dili pud siya anang tipo nga, will you be my girlfriend? Dili gid siya ingon ana, Cinderella. Ug syempre, Cinderella, wa ko magdugay-dugay. Nioo ko siyang giingon, ug siyang gihangyo sa kuha. After nga nay nahitabo sa amua kaduha, ingon niya nga na-assess na daw ko niya. Ug dapat daw nga magdesisyon ko kung yes or no, kay para makamove on na daw kuno siya kung dili daw kuno kumusugot sa iya. Siyempre, Cinderella, dili ko choosy nga pagkatao. Gihatag na ako ang tanan niyang gusto. Ug nakita gyud ako, Cinderella, nga compatible gyud mi sa usag-usa. After nako nga magyas sa iya ha, wala nay adlaw nga dili mi nagakita. Perminti gyud, Cinderella, nga naay mahitabo sa amua. Sa sulod sa tulo ka bulan, grabe na mo ka malipayon, Cinderella. Kanang mura mig bag-ong gikasal. Kaya lang, Cinderella, after tulo ka bulan, nagbag-o siya. Nung tingala ko nga luya siya permanente, kapag na yung nagkahitabo sa amua, murag wala siya sa iyang panghuna-huna. Sa dihang, Cinderella, murag di na may compatible sa usag-usa. Cinderella, wala ko kapugong. Ako siyang istorya. Nangutan ako kung unsay nahitabo sa amuang duha. Natingala ko nga nung dili na may okay. Karun pa, Cinderella, nga in love na kay ko si iya ha. Iyang giamin sa ko ah. Nadiligid daw po niya love. Narealize daw niya nga ah. Diligid daw ko no ako ang naasa iyang kasing-kasing. Lahit daw kuno ko sa mga babae nga iyang nailhan sa unang panahon. Naan daw siya, Cinderella, nga naalang daw kahitabo. Walay commitments, walay yes, walay sila, pero malipayon sila. Sa kuwa daw, Cinderella, sukad nga nag-yes daw ko sa iya, sukad nga ako daw siyang gisugot, nawadaan daw kuno siya og gana sa kuwa. Tingala jud ko, Cinderella, nga nung karun. Nga nung karun, gabaliktad na siya. Giamin ako siya, Cinderella, nga klingi ko. Pero sa iyahan na karun, iya pong giingon sa ko, nga lahi siya manguyab. Lahi ang iyang pamamaraan. Pero Cinderella, siya ang naay gusto sa ingon ana, ug dili ako. Ang gusto na ako, Cinderella, isip usa ka babae, kanang ginapanguyaban ko. Pero akong pangutana sa kong kaugalingon, nahangtod karon, Cinderella, di na ako matubag-tubag kung nga anong nibigay ko sa iya. Nga anong gihatag na ako akong pagkatao sa iya, ha? Sa usa ka tao nga di kabalo mag-value sa kong pagkababae. Karon, Cinderella, nga nakuha na niya ang iyahang gusto.
Wala man nito ko'y pagmahay ba? Sakit lang. Kaysa panahon na love na kay nako siya. Ayha pa siya ni hawa sa kong kinabuhi. Cinderella, unsay angay na akong buhaton. Sa karoon. Down kaayo ko. Wala ko kabaloon saan pag-move on. Iingon man ninyo sa kuwa nga dili siya worth it nga pagkalalaki. Pero dili ninyo hawak ang akong kasing-kasing. Nakagusto gid ko sa iyaha. O gimahal gid na ako siya. Sa karon Cinderella, pila na ko kaadlaw nga walay tarong kahaon. Nag-chat ko sa iyaha, nag-tawag ko, nag-text ko. Dili ko ginapansin, Cinderella. Gakasakitan ko. Gakasakitan ko sa gakahitabo. Gusto na kong ibalik ang kami. Gusto na ko ibalik ang adlaw nga wala ko nag-yes sa iyaha. Kung asa nindot pa kayang among panag-uban. Gusto na kong ibalik ang panahon, Cinderella. Natamis pa kayong iyahang mga smiles nga do sa kuwa. Apan murag ulahin na ang tanan. Para sa Putahe Confession, Cherries.

0: Zantown Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukoy ko og pasalamat sa Zantown Plus Gold. Tumangod, sir. Hindi ko akong dinulan nga dugo. Dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon og cancer. Pagkadungog na ko sa Zantown Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zantown Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop ni mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblemaan ni sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule ug sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zantown Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zantown Plus Herbal Soap. Gamit na! Zantown Plus Herbal Soap.
10: Dong, nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal karon mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

itong programang Putahe Confession diri gihapon sa to ang istasyon XFM Network Philippines para po sa Putahe sa gabi before kita nga muhatag sa to ang mga sa tawag na tamvag. So ang letter sender for tonight, magdula o sa kita ante pasaha. Mo ba ni? Lagi mo, lagi ni. Sige, ato sa ni ikuan, ato sa ni padulao na itong mga bibi din ni Akarumbi. Yan! Welcome sa tuang Putahe Scrambled Egg for tonight. Scrambled eggs. There's a lot of eggs. O kung naamo sa Facebook Live karon B, dako kaing chance nga ikaw ang makadaog sa tuang pa-premyo GCash worth of 110 pesos. Brought to you by Cinderella and Double V. Kami ang muradaghatag ani og partial and unofficial. Charos. Inyong buhaton lang gid B kung naamo karon sa mga Facebook Live inyohang tagnaan kung unsa ang naa karon sa screen, scrambled eggs, letters and numbers and letters. Ah, letters lang gid ni siya. Scrambled na siya bi inyo halang yung tagnaan kung unsa ang nakasulat din ha. O kung ikaw ang makadaog, instant 110 pesos po ang mapapas sa iyo. Yon. Awa ha, sige, i-scramble daw, baby Jow. Sige. Tadam, tadam, tadam, tadam. Scrambled egg. Ano, Bi? Oh, na-scrambled na gida siya. O, Bi, tagnain na ninyo, Bi, naaragid sa screen, ha? Ikaw na ibahala mo, tagnaan. Sa'yo naman ka, adyoy. Dili ko maghatag og clue, ha? Di ko maghatag og clue. Kamu na ibahala, ano, oh. Wow, ayun na pala, Bi, eh. Parang, scrambled na. Scrambled na, scrambled na, scrambled na. Naka-scrambled egg na, oh. Eggs. Kadaghan mo na silang eggs. Sabi ka, oh, Cinderella, oh. O, daghan kayo ni. Oh, kung ikaw, adunay idea kung unsa ang naasa to ang screen ng mga scrambled eggs, i-message ko sa 0945-443-5869 or pwede ka nga mag-comment ka sa to ang live sa Putahe sa gabi. Ako na lang tanggalon? Tanggalon na? Oh, tanggalon na siguro, Bibi Jow. Unya, basta kay i-screenshot na lang na ninyo. No, niya paghuman o matagnaan ninyo, aw, kamo na. O, i-keep na lang sa siguro na diya, Bibi Jow. Kamo na itagnaan ni Bihan. Ayun lang, i-remove na lang. Sige. At nung balikan na nga ang letter sender for tonight, ang pangalan niya, Charisse. Si Charisse. Nanaunta na siya yung uyab, oh. Malipayo naunta kayo siya. Unfortunately, ang nahitabo, nagsawa ang lalaki siya, ha. Oo, kaya iyan ang manggihatag ang tanan-tanan. Nagpa-overused naman siya. Gihatag niya ang tanan-tanan karon, kaya nakuha naman sa laki ang iyahang gusto. Gibiyaan na siya, naluya na siya, o daghan na kayo siya grason against siya, ha. Muna, Bi, nga, ang tama gid nga panahon nga imong ihatag ang tanan-tanan sa imuhang partner is kapag ka humanamog kasal. It doesn't mean to say nga, ay, kinahanglan gid nimo ihatag sa kuha before it na maging kita. Kaya para makita na ako, ma-validate na ako kung nga bagay ba ta sa usag-usa. Adun na ba kita'y spark? Adun na ba kita'y chemistry? Oh, sure, sure. Chemistry. Dahira gid, ma'am, ha? Oh. Depende na sa inyo, ha. Basta ako, ang ako ang i-advise gid sa inyo, ha. Dapat gid i-surrender na ninyo kapag kamo kasal na. Kana na lang, anak na lang. Pero kay ulahin naman ang hitabo, awa na gid tay mahimo ani. Hi, may gabi ipo kang Glenn Tumakin all the way from Cordova, Cebu. Thank you. Salamat kaayo gid sa imong pagsilip sa Facebook Live. Hi, usab. Mangita gani og single mom kanang bisag isa lang anak, byudo ko madam, edad 30 to 50 anyos. O ang age nako. Mao niya akong cellphone number, ayaw lang i-mention akong name and CP number, nabuang na. Unsa naman ni ay? Nangita ka og text mate, nangita ka og kanang single mom, ya karon dinhi mi pa announce imong number, naon sa man ni? Unsa man nato ni? Paminawon ko nimo kun ikaw ang angkor kay malingaw ko sa imo madam. Madam, kurtahan ta? Pinagmadaman. Ang tambag na ako kang Charisse, mangita siya og buutan o niya, mag-ampo siya. O, oh, lagi. Always gina siya nga mag-ampo na lang gid for me, ha? O, oh, diba?
usahay mong good kada magsigitag ampo ba ang mga ginaampo nato is dili para sa to ang kaugalingon. But sometimes it's for the like for the interest na lang jud lisod kay nang ingon ana. Ako maingon anang sender depende na niya kay love mang kaayo na niya ng boy tungod ay sabi ako ipaduol ba. Sa ha ay nagbo-vibrate kasi eh may tumatahog kasi eh. Tujok ni Ron. Ako maingon anang sender depende na niya kay love mang ka niya ng boy tungod kay gihatag naman nimo ang tanan sa iya ha. Makaya nimo na inyohang sitwasyon aw padayon lang. Pero huna-huna ka ng inyong sitwasyon, wala na jud kay kalipay kay ang boy. Maklaro kayo nga nasumhan na sa imo or nakakita na naugline babayi. Dali na makakita kay sa ingon pa nimo, gwapo og tsada og lawas. Daghan jud bai magpailad ana. Maong pag-andam na lang daan, ala means, oh, nakaayo na ihang style. Diba? Oh, paingon-ingon pa nga di mo compatible kay nakuha naman niya iyang gusto. Ikaw pod, unsa pod nakauni mo nga nisugot man sad ka nga magpanguyag pa man taon. Oy, pero saon kay human naman, iampo na lang yun na sa Ginoo ang tanan. Mga po lagi, saya lagi ka ng uban pod bito sa mga kababaihan.

0: Maghatag mo glue para sa mga texters lang na dili ka view sa screen. Hihi. Bito pud no. Dili na ako mahatag ang clue, pero anything that you could think of. Oh. Sa tong programa lang daan na jud kay daan clue. Oh, ikaw ni bahala din ha. Pagbuhi diha agun sa may gusto ni mga itagna kay basin ikaw di ay ang makadaog. O basta kay let's take a look. Pila ni ka letters? Ah, basta daghan ni. Ihatag lang akong number, Madam B. Adi ko ba si magmahay-mahay bitaw o eh. Oh, nangita siya og kwan ha. Nangita siya og kaning ka-textmate daw. Nangita daw na siya og kanang biyudo ko. O sa babae ang yahang ipangita B. Ang yahang number kay 0927-874-0813. Tumbalikon ha. 0927-874-0813. Nangita siya og babae nga pwede ninyo, pwede niyang makauban siyang kinabuhi. 30 to 50 years old. Ang pangunta na din niya, budawat baka og single mom. Oh! Kaya kasagaran sa itong mga texters niya, mga single mom, baya in taon ni, ang pinganan baya in taon ni ay, okay, mga sensitive kinig, mga kasing-kasing, yung imuhang binuangan. O, dapat na ay ka mo sulod sa ingana nga sitwasyon, kinahalan dawat usa nimo kung unsay naa si iyaha o unsay wala si iyaha. Mag-entertain tag tawag? Pwede, o, tawag mo 0945-443-5869. Okay ra, madam. Okay na? Ay, okay na daw ang single mom, bebe. Pwede na daw single mom. Pwede na mong mag-text sa iyaha. Akong balikon niyang number, ha? 0927-874-0813. Okay na. Sakto. Sakto na, bibi, maude. Moragid na, oh. Arman, salamat kay Arman, ha? Ano si Arman bito ng Buhol? Ito din tubagon, ha? Hello, maayong gabi, ipo.
1: Maayong gabi, ibi.
0: Ay, maayong gabi, ikinsan ni Palihog.
1: Dito ni Bi sa Karkar.
0: Ay, maayong gabi din, ha? Unsa may atong matambag sa tuang letter sender, Bi?
1: Ako lang itambag sa sender, Bi. Walang una sa iyang ibuhat, siya, ang iyang pagkababay, iyang ipaubos, ano? Sa una pa lang, kung gihuna-huna pa gina niya, huwag dili pa ang kagwapo mo, iyang gitanaw. Walang iya mang gihatag niyang pagkababay sa dili sa tao nga dili pa niya uyab, sa dili pa niya kasado.
0: Mauman.
1: Oo. Unang-una, huwag gina-huna pa lang na niya daan, siya may sa makadaghan siya alakansi. Kaya ang laki, kung ako laki magi ko, pero pura lang sa dili magitanan, pero pura lang sa nahuman na, ang pangamapulaan, daghan lang rason. Ang iya tagyod na gibuhat, masugot may sig sa di, galahan may sig sa dili, bata niya giyong naghadag ngayang pagkababae. Wala naman si rason, wala naman si, pero ang laki kung gusto gid niya, dili tumaong rason nga compatible kung umana dahil uyab na sila.
0: Bitaw.
1: Dili na mao. Ang iyang ipakubos, ang iyang mga pagkababay, naluwi siya sa laki, wala siya maluwi siyang kugalingon. Wala, mara na ako ikasulti niya, be, nga, kung naman siya ikamahayan karon, awahin na. Kaya iyan ang nahatag tanan sa laki.
0: Salamat kasi.
1: Mao lagi nabi.
0: Salamat kasi mong tambag, Bi. I hope nga nakadungog siya sa imong tambag karong gabi una.
1: Oo. Dili gyud siya angay daigon ba kay iya mong ipakubos na daan. Dili ko na niya. Yeah. Maro to, Bi. Salamat, Bi.
0: Salamat kaayo, Bi. Amping. Good night.
1: Good night, Padbe. Bye-bye.
0: Bye-bye. Bito, no, tinuod bitaw ay. Pero ulahin namang gid, Padbe, ang tanan, nahatag namang gid nimo. Ang problema lang, anag, basig na nagbunga na na. Lagyog ka gid, diha. Kinahanglan mo, bitaw, nang dili man sa ingon na against or unsa ba sa pag-down sa uban. Maugin na ang rason nga nung uban na mga mabuntis gani nga walay papa ang baby. Kay syempre, kung saan ta man nagkamali man gid ta, nya nisalig ta sa tao nga abi natog masaligan, nya dili man dai masaligan. So wala, di gid ta quits gid diha. Ay, Diyos ko, Lord.

0: Charisse, sa imong sitwasyon karon, ambot lang siguro Charisse ha. Naglisod ko gahatag og tambag sa imo kay kung gusto kon gud pud nimo nga mag-move on ka. Mag-move on gud ka kay ikaw magyapon ang alkansi dili man ang laki. Unang-una ang lalaki Charisse naghatag lang sa imo ha og red flags. Ibig sabihin dili siya interesado sa imo ha. O sa sulod sa tulo ka bulan gigamit ka lang niya. Giabuso niya ang imuhang paghatag sa iya ha, sa tanan-tanan. O niya, ikaw po, ito, sunod-sunuran ka ron kay murag lahi ra gyud. Woman gives ana-ana to gain man's love. Man gives love to gain ana-ana. Mau ba? Ingani ka, bibidyaw. You're not like this. Ah, sana all. Yung natin yun na nabibidyaw, no? Dapat nga lahigid ang imo. Kung gusto ka nga musulod sa mga ingon anak, kinahanglan, love gid ni mong imong partner. Kay sagrado gid na sa tinuod lang, bisagrado gid na nga binuhatan. O, yung mga tambag nato sa mga bibinin na to din ha, ang mga curious na gid ka as kalibutan karon. Amping-amping ta ha, na delikado gid ba kaayo. Charisse, it's up to you kung magganahan ka nga mag-move on. Ikaw ang pangitag paagi sa imong pag-move on, mag-divert ka sa imong attention. Kung palayon ka nga magukod sa laki nga dili ganahan sa imuha, luoy kay kaday. Ikaw ragyod ang alkansi, ikaw ragyod ang makaluoy, ikaw ragyod ang katawanan. Kay himuon jud kang sumsuman anang lalaki gid nga parehas ingon ana. Ayaw ba sihi ang panggawas nga kanang characteristics day, guwapo, macho, para makakita ka og true love. Ang tinuod na gugma Charisse, wala siya nagabase sa imuhang panagway. Wala siya nagabase kung unsa kadako ang imuhang abs, pila pa na kabukpaks. Wala na nagabase din ha. Ang tinuod na gugma Charisse, kanang ma-feel gid nimo from the bottom of his heart, from her heart, or kanang ma-feel gid nimo ang gugma niya sa imuha, pinaagi sa pag-amping niya sa imuha, sa pagmahal niya sa imuha, sa pagrespeto niya sa imuha, whether sa gusto nimo or sa dili. Ikaw na ang pag-analyze na siya, ha? Katugon ako. Siya, ha? Siya, Bito Charisse. Salamat kasi mong pagsalik sa tuwang programang Putahe Confession. Ugma na po biatangin ninyo ang ato ang another letter sender para po sa tuwang Putahe Confession. Para sa mga gusto magpadala, simple lang. I-message ko sa 0945-443-5869 or pwede mo nga mag-message itong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Presyo sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i.

0: sa Manila. Apan, sa pagtabog niya sa karsada, naligsa siya sa jeep. Ug nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Doc?

0: Oy, pareng lodi. Grabias damgo na ko pareng lodi, oy.
1: Bao ba? Usa man day nang imong damgo day pare.
0: Pareng lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug juga, yung ko kayo. Tapit yung hubuga yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, o siya may problema?
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: O siya ila siya?
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.

Good morning and welcome again in itong programa The Secret of Health, mga katropa. O ganun lang sa inyong health consultant, inyong magkaubad. Si Jenny Drew na po, mga katropa. And then, syempre, ubodin lang sa bako ninyo, hanintak na as kabuntagon, pinaagigid sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga concern. Sa ito ang text line number na 0909-176-2844. Kamusta po, ha? Kamusta po atong kabuntagon? No? So hinaota nga diin nakapamahaw na ang tanan. No, hilabi na sa ato agayong mga katropa din ha, nga mga trabahante. No, nanagad sila mga nagkanaiyang trabaho. So, hinaot nga diin nakapamahaw na. And then syempre in taon unta wa nakalimot pagdala og inyo agayong mga tubig, ha. Okay, dakong gikinahanglan gayud ang pag-inom og tubig hilabi na sa tibuok adlaw. Garin unsa man ang matang nato sa atong mga trabaho. No, nanginahanglan gayud og igong tubig ang lawas. Ano ni atong programa The Secret of Health? Syempre paghatod sigapon kanyo kinpormasyon. Mahitungod gayud sa paglambo sa atong panglawas o kahilabi na malikayan gayud ang mga nagkanaiyang balatian. Welcome and happy listening and happy viewing, mga katropa. 10.9 XFM Davao City. Maayong buntag, Davao Region. Oh, kamusta? Siguro nindot, no? Lami kayong tulog tungod kay medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Nganis, pipila ka mga lugar din sa Davao Region na kasinati gayon pag-ulan. I hope hang na bisan pag gaulan niya itong panahon, wauntay pagsipon, no? Buh, hilabi na paghilanat diin dinala ni atong panahon. Mo nang pirmi na ito gina-remind, ginapahinumdom. Ayaw kalimot pag-inom og Sanson Vitamin C and the Sanson Plus Gold. Okay. Pag-amping, basta ang panahon na gani mo'y mo atake, unya o naandam ay naku po, mga katropa. Maigo jud ka, na? And then ang problema, pagmuli kas balay, tuwa, unya imong pamilya po, imong anak po nga din, luya pog immune system. Matakdan, unya tibok na noon pamilya magkabalatian. Likay ka na nga panghitabo, mga katropa. Mo nang ginahanglan ugali adyod nga muinom ang Sanson Vitamin C and Sanson Plus Gold. Ang programang The Secret of Health, mga katropa, hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Nga din ang klinika, mga padayon, maghatag kaninyo og libreng serbisyo, libreng check-up og libreng konsultasyon na din higayod sa Davao Region. Din sa Davao City, sa Tagum, and sa Samati. No, gani, doon na kita'y branches, ha? Din higayod sa tawag niini Luzon, Visayas, o Mindanao. Doon na kita'y matag branches, mga katropa. And then, pwede ka mo mag-message sa ito ang official page, no? Sa Yes to Health. I-search lamang sa inyuhang Facebook, no? Apps, mga katropa, ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official page, ha? Husband ko, pwede ninyo i-search ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official Facebook page. And pwede ka mo mag-message din, ha? Mahitungod gayod sa mga branches, no? Nang Yes to Health din higayod sa tibuok Pilipinas. Ilabi na kung adun na kamoy buot ipabisita or ipa-check up gayod sa ato ang matag Yes to Health Clinic. And then, basig, para may sara na to kung aduna ba'y branch, no? Din ha nga lugar, o i-message

0: Ninyo mga katropa ha, ito ang Facebook page. At din hagayod sa na Yes to Health Incorporated. Apan kung kamo ana din is sa Davao Region, pwede usab kamo mumessage sa itong official Facebook page. No, mao gayod ang Yes to Health Davao Region. Mao ka na itong Facebook page ha. Yes to Health Davao Region, pwede kamo mag-message. Mao tana sa itong mga produkto no sa Yes to Health, and then mga serbisyo, and then na schedule, and then address sa ato ang Yes to Health Clinic branch din higayod sa Mindanao no, and then balik kita human gayod sa pipila ka mga pahinom dong ilabi na kaya to kagan gayod og pagtagad ang mga pipila nga nagpadala sila mga pangutana. But before that, ayaw kalimot pag-inom gayod og Santon Plus Kafa Mix. Tungod kay tugno man jud kaayo, hastang lami man jud iinom og kape, ganina ganin no. Hapit jud nakahapit makatulo. Aduha gid ta kay pagmatan, may man jud kay iinom kay bugno man kay panahon. Inom dayon ta og Santon Plus Kafa Mix. Lami man gud kay ning kape ha mga katropa, so tiyanta mo tungod kay bisan pag way unod ang imong tiyan. Kanabang pagmata jud nimo no. Safe siya inumon, no? Bisa pag empty stomach. Kanawa pa dyan na sudlan ang imuhan dyan. Bisan pag tawag nini gakutoy ang imuhan dyan, pag minom ka o Santon Plus Coffee Mix, lami kayo sa paminaw. No, inana ka rin doon ang atong Santon Plus Coffee Mix. Gani, adun na siya. Gitawag na to, gagawa siya sa mangosteen and soya. Asa ka ana, no? Astang lami ang mga katropa. Taas pa dyan kayo sa apple bones. No, nindot kayo sa lawas. Maunang dili tawag nini, dili ka problema, labi na sa atong mga katropa din ang acidic. Gahapdosan dyan pag muinom og kape. Suway, no? Sa mga wapan nakasuway, Santon Plus yung coffee mix. No, mapanindot sa kalawasan, labi na kung adunay problema sa pagtulog, hanindot kayo, no? Kining ato ang Santon Plus yung coffee mix mga katropa. And then malikayan gayod, kining gitawag na ito, palpitation. Santon Plus a coffee mix available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. And then na syempre available usab ang Santon Plus coffee mix no, sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Kauban gayud ang mga serbisyo, ang atuang high-tech machine no, and then iris analysis and terahertz therapy and biosupport therapy. Available ka na ang mga modalities mga katropa kung kamugayon mo bisita og moadto sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Magdungan ta para gayon matuldukan ang inyong mga problema. Yes to Health, your excellent choice in a natural healthcare. Para sa pagpadayon, mabalik kita mga katropa humangin sa pipila ka mga pahinom dong. Naninig atong programa The Secret of Health and standby. Tungod kay balik kita humangin sa usa ka testimonya nga din maghatog ka nato og inspirasyon. Ngadiin kung ikaw musuway o mato gayod sa Yes to Health Clinic o gabot mo maangkon ang kayuhan. No, ania gayod ang atong usa ka testimonya, Sir Romel. Ngadin adunay pagka problema sa iyahang panglawas.
1: Good morning, sir. Kung sa ganyan pangalan ni mo?
2: Good morning, sir.
1: Taganasa ka, sir?
2: Good
1: morning. Yan, bago ka nandun din, sir, sa ato ang Yes to Health Clinic kung sa ganyan yung kailan po nakagugay sir na din mong ipakit sa mas?
2: May dugay na po. Ito po ito
1: eh. Uy, dugay na dyan, no? Kasi sir, sa dyan nga nisuway na kasa ito ang pagpanambar din sa Yes to Health Clinic sa sakit si Kata kung gusto ay paminaw.
2: Saka na lang naman po rin yan. Lawa na po lang yung sakit sa sarong po.
1: Wow. So, kung pasagot, okay na yung ulo lang sir, wala nang sakit. Praise the Lord. So, unsay maingon nimo karon sir sa tanang hindi nagkapanos ka at ang programa pag ilabi na sa gusto sa kusuway sa pagkanapaw sa Yes to Health Clinic.
2: Kato alam sir, ito talaga na hindi pa ito na po ang testingan nila ito. Wala mo nga sa ito ang happy at ang testingan din.
1: Thank you sir. Thank you again. Ang sa ganyan pangalan na ito?
2: Ayan,
1: Frank.
2: Yes, sir.
1: Thank you sir and God bless. And then I hope na pag-ibag

katropa, balik kita dengan itu program The Secret of Health. Saya Rumel, inyong nadungog na. Adunay problema, adiin na dugay na taon yang gidala-dala. Pagdili lamang matawag na ito, simple nga problema sa panglawas tungod kay pagmuiskot ganita, kapagsakit sa ulo, na? Nakong disturbo gayud kini sa atong kalihukan sa matagadlaw. Ngari, bisag simpleng paglabad lamang, no? Pagkahilo or any discomfort sa atong lawas, nako na ng babag or problema or disturbo gayud sa atong kalihukan sa tibuok adlaw. Unsaon na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo gani, sadyang-sanya ato siya sa atong klinika, iyahag itawang ginamo or ginaproblema kining mura daw ginatusok ang iyang ulo, no? And then dugay na niya ang gidala-dala, daga na siya mga pagpanambal na suwayan, and then wa maghihapoy alibyo. And then nakadoog siya sa radyo ganit aduna Yes to Health Clinic nga din nag-offer og mga free check-up and consultation, especially na doog niya nga we have a specific combination and perfect combination of herbal medicine to any kinds of health problem. So niato siya sa atong klinika, gisuwayan ato pagpanambal, and by God's grace and help, nagmalipayon kita tungod kay atong natabangan si Sir Rumel na. And then usa na siya karon ka avid client ng Yes to Health Clinic, ug usa sa nahimong inspirasyon na para gayud sa tanan nga diin kung ikaw adunay balatian. Sa gihapon bisag unsa man kini kadugay, pwede og pwede gayud kini matuldukan. Kinahanglan laman ang pag-atog pagbisita sa Yes to Health Clinic asa makakaron ka lugar. Ayaw pagduduha, ayaw paglangan. Tungod kay kita naghatod kaninyo og libreng serbisyo ug ato agayong mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kang gitawag na to kayuhan. Happy morning to Michael Dinosta. Good morning, katropa. From 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Uy, sa Capiz. Rojas, if I'm not mistaken, no? Dito ni Paingon sa gitawag, dito ni banda sa Iloilo, no? No? Sa lugar ni Kuya Nelson, kadena, no? Dito na, Doc Nelson. So, maybe dito na ang lugar, na? So, happy morning, ha, sa mga katropa na to din, ha? Sa Rojas City, Capiz, especially to Sir Michael Dinosta in Muslay. Ayan, ato ta mga katropa, sa ato ang pagtubag. Sa inyo agay yung mga pinadalang mga pangutana. And then, sa mga bagong abot pa lang, ha, pwede pa kamo muhabol o mupahat gayod sa inyong mga concern. Mga pangutana, sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again, ha, pwede pa kamo muhabol mga katropa. Huwag mapadala sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-1762844. And then ato ang Facebook page, tungod kay live kita karon makita, no, sa atong programa sa XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Pwede usab ka mo mag-comment din, ha, mga katropa, no, sa ato ang comment section. Para gayon mahatagan na ito o katubagan o sabang buot niyong hatagan o pagtagad ng mga problema gayon sa ato ang panglawas. Na? Pwede ka mong comment. No? Din ha gayon sa ato ang Facebook page. No? So ato ta sa pagtubag. Unang texter na ito from... Ayan, from 352... Dok, mayong buntag, ngano sige man hapdos akong tiyan, Dok. Bisan nakakaon naman ko o nabantayan po na ako, Dok. Pag mukaon ko o bulad mo, hapdos, dagang salamat kayo. Uy, no? Pag hapdos sa tiyan. Kanya ang problema, bisag nakaon naman daw siya, hapdos magyapon. Kanya, nabantayan po niya, pag nakaon daw siya o bulad, musamot o kahapdos. Ay, nako po, ha? So... O, kabalo na ta. Kung naning nga mga kondisyon, hilabi nagdugay na panahon, basig adunan na ka siya, gitawag na ito gastric ulcers, no? Kay kinimagong ulcer, mga katropa, ay nako po, ha? And then, especially kay tawag nini, mas ma-irritate o mas mo-attacky pag nakakaon siya og bulad. Ano man, no? Kay kinimagong ulcer, most common causes, syempre, kining gitawag na ito, H. pylori bacteria. So, it is a bacteria, na?
nga din nag-cause og pagkasama diha sa lining sa imuhang stomach. So every time na masudlan or labi na og tawag ninig dili ma sudlan, matandog lamang madubutangan og hydrochloric acid, samot jud na kahapdons, unya hilabi na mabutangan pa jud mga pagkaon nga taas og bakterya sama sa gitawag na tugbulad. Mao nang tama jud ka sir no, maghapdos ang imong tiyan, nakakaon man ka o bisan ganig kaon kag bulad mo, samot kahapdos, tama jud na basig aduna na kay condition ha, gitawag na to gastric ulcer. Mas maayo mapacheck dayon ka sir or ma'am, o mangingon dining babae ba ni lalaki, mas maayo ipacheck dayon para makita ang kondisyon no, kung unsa man na ang imong problema karon na dina sa imong gastrointestinal. And then kung aduna na jud ulcer, pag-inom og pure kamote juice. Unsa man ang pure kamote juice, no? Ano bang sweet potato, no? Kamote mga katropa, the best kaayo na ha sa mga katropa nato nga din adunay ulcer. No? Okay, kinimagong kamote juice, aduna siya healing properties, especially dali ayuhon ang nahimong samad dinha sa imuhang lining sa stomach, ang gitawag na tog ulcer, no? And also, nindot po kayo ni mo, tanggal gayon sa mga bakterya, mga hugaw, sa ato ang gastrointestinal tract. Aron to niya na mahinluan, and then syempre ma-eliminate gayon kining gitawag na tog nag-cause o problem diha sa imong gastrointestinal. Pwede mag-inom ka na, one pure glass of juning kamote, at least, or 9 a.m., no? Alas 9 o alas 3 sa buntag, sa hapon, I mean. Magpili na ka din na unsa available, alas 9 o sa buntag or alas 3. And then, kung kaya po maghimo, mas maayo, especially kung caused by acidity, kining gitawag na itong paghapdo sa imuhan tiyan. Kining gitawag na itong carrots, cabbage, and the pipino juice. So, una nimong i-blend is 1 pipino, and then 1 carrots. And then, pag na-blend na ng duha, haluy og 1/4 of gitawag na itong cabbage or repulyo. Ayan, i-mix ni muna, no, sir or ma'am. And then, pugao ni mo sa tela ang pure nga juice. Inom ka 1 glass 9 a.m. again or 3 p.m. Pagpili ra din na unsang oras ang available, okay? So, nindot kayo na sa may mga adunay problema ha, silang gastrointestinal, any discomfort, especially kung ulcer na gayud mga katropa. And then, ayaw tawon kalimot, pag-inom og Santon Plus Gold. So, unsa paagi, Doc, makatabang ang Santon Plus Gold? Ang Santon Plus Gold, taas ka siyag antibacterial properties. Especially kung kana ulcer, o dako kayong tabang kining gitawag na to og Santon Plus Gold. Kaya dako kayo siyag anti-ulcer effects. And then, syempre, usbon ko antibacterial effects. Maunang dako kayo siyang tabang para gayon matanggal ang nahimong hinungdan ganong gahapdos ang imuhang tiyan. One capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. No, dako kayo nagtabang. And then ubani og pag-inom ang Santon Vitamin C. Ano man, ang Santon Vitamin C, dako usab kining tabang ha sa may mga ulcer. Kaya ang Vitamin C, ayaw kalimot, kini mo tabang para mapadali maghilom or dali maayo ang mga samad sa atuang lawas. So even ulcers, usbon ko, ulcer ha, mo na ipagkasamad sa lining or dingding, no, or panit sa atuang sulod sa tiyan, mga katropa. So ang pag-inom ang Santon Vitamin C, mutabang kini para dali gayud maayo kana nga samad. Manang combination dyan niya, ha? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Nindot kayo sa may mga gastrointestinal problem. Even kining gitawag na to ang ulcer. Saan pag-inom? One capsule, 3 times a day, 30 minutes before meal. 30 minutos bago ka mukhaon mga katropa. Maka na ang pag-inom sa ato ang Santon Vitamin C. From 4 to 1, maayong buntag. Pirmi ko, gapaminaw sa inyong programa. Mga tanan lang ko, nga ano, sige ko ihi sa gabi eh. Salamat, Doc. God bless sa inyong programa eh. Thank you po, ha? For always juicing yes to health. Especially ang programa The Secret of Health, mga katropa. Ayan, ang iyang concern is, ano daw siyang, sige, matiyak ihi. Kining situation or kinibitong problemas panglawas. Moni kadalasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Halos tanan nagato sa atong klinika, moni ni ang pipila ka mga complaints. Ano, Dok, kasi mo kong iihi kada gabi eh.
Abalo ba mo mga katropa, kinahanglan inyo dyan yung mahibaluan. Nga din, kung pirmi na ganit mo mag-ihi-ihi sa gabi eh, ani ha, tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason or mga kondisyon nga nagpaluyo gayod ni ining symptoms kining pag-ihi-ihi sa gabi eh. Unang-una, i-check ninyo, basig aduna na mo'y gitawag na to nga diabetes, ha? Ikaduha, basig aduna bud mo'y high blood pressure, ha? Hypertension. Ikatulo, basig aduna bud mo'y kidney problem. And then sa mga kalalakihan, basig aduna na mo'y gitawag na to pagka-problema sa inyong prostate. No? O sa tanan, basig aduna bud mo'y problema gayod sa gitawag na to kasing-kasing. So, pipila na mga katropaha, o gani, kinipang gitawag na to polyuria, or kining sobra na kadagag likido, or ihi din na sa imuhang bladder nga din di na niya kaya pugnan, mo na sigig pagawas, ginagmay, sa takna gayod sa kagabihon, o sa naas kondisyon. So, kung anaa gani na sa inyo ha, mga katropa, pagpili lang mo dito kung asa gayod mo nga, kadi na nabilong, or asa dito nga kondisyon ang naa sa inyo ha karon. So, ayon na mong katingala, anong pirmi mo mag-ihi-ihi sa gabiin, ha? Okay, musugot mong sa dili kung naamoy natong mga kondisyon, isa sa may mong simptomas gayon ni ini, mo dyan ang pirmi mo mag-ihi sa gabiin. So, unsay angay buhaton, Dok? Siyempre, kinahanglan. O, kung naaman mo dito ni atong nga mga kondisyon, tuldukan dayon. Nabawa, kung diabetes, no? O, tuldukan na to ang diabetes. Kung high blood pressure, tuldukan na to ang high blood pressure. No, ina na lang kasimple mga katropa, kung ano na yung kidney problem, tuldukan na to ang kidney problem. Kung ano na yung prostate problem, tuldukan na to ang prostate problem. Aron to, diyan na ang symptoms nga pirmi pag-ihi-ihi sa kagabihon, mawala, no? Or matuldukan kayo mga katropa. Siyempre, kung sa may angay inumundok, siyempre, Santon Plus Gold sa gihapon. No, kay kinito, Santon Plus Gold, for diabetes, for high blood pressure, for kidney problem, for prostate problem, dako kay kini o gatabang, ha? O, tungod kay aduna kini mga nindot kayo nga mga compounds, mga antioxidant, anti-inflammatory properties, no? Kini palang gitawag na to og alin and alicin nga makuha na to nga sulfur compound sa ato ang santo. And then aduna pa siya 1,2-vinylidetin, no? Nga din dako kayo tabang para gayon mahimong luag ang agianan sa atuang dugo. So, malikayan ang high blood, malikayan ang diabetes, malikayan ang pagka-problema sa kasing-kasing o ang pagka-problema sa kidney. So, dako kay tabang sa kinatibok ang lawas na to. O ganain nyo ang pag-iis gabi, hinay-hinay, mabalik rapod na sa normal, okay? Santon Plus Gold, mas maayo kini, ilabi na sa mga kondisyon, gadiin kining gitawag na to pag-iis sa gabi. And then I suggest also, kung doon raman ka sa atong klinika ha, sa atong texter, mas maayo bisita ha ang Yes to Health Clinic para ma-check na to personal kung unsa dyan na pinakahinungdan. Nga nung pirmi ka mag-iihi sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na to, nga din balak mo ato gayod sa atong Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Ng mga check-up, no, ilabi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no, gikan ba sa mga asang mga patambalan sa hospital or asa man, baba, doon na mo yung mga result, mga katropa. Mas maayo dalhon ninyo pag bisita ninyo sa atong klinika. Bisan pag dugay na kayo ng mga result, no, basta mahitungod gayon sa inyong mga problema sa panglawas. Kung i-remind, mas maayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong gayong mga test, no. Aron to diyan na makita na to personal usab. And then after medication sa ato ang Yes to Health Clinic, ako ang magong ginahimo. Ano ba? Doon na sila yung mga dala nga mga result, no? Ginahimo sa ilang mga test. Sa may mga problema na silang panglawas. Sa diyan, nag-undergo sila yung medication sa ato ang Yes to Health Clinic. After 1 month, kaya mawaman ipinakadugay dyan na ito ang medication. Depende kung unsay condition sa panglawas. So, inuna na ito, no? After 1 month, gina pa ultrasound or gina pa lab usab nato sila. No, aron to niya na ato bitong tawag nini mai-compare na. No? Ato iyang previous result and then ang kining gitawag na to present result. Mo nang malipay kay sila makita na hala duk ulo nawala na na. Kay ngon sila hala nimubo na. No, ina na murag makahatag samot sila og assurance nga diin na tinuod
nga ato aga yung mga pagpanambal, aduna gayoy gidala nga mga kayuhan, ha? So ako nang i-remind tanan ko, aduna mo yung mga results sa inyo aga yung mga thanks, mas mayo dalhon ninyo kung kamo gayud mo bisita sa atong klinika. From the 231. Mayong buntag dok, unsay itambal sa akong mama nga naghubag ang mga joint niya. Daghan salamat sa reply daan dok. Oy, naghubag nga joint, no? Either it is a gout or a form of arthritis, mga katropa. So, unsay angay itambal, sir, no, or ma'am, kung paano mo napainom imong mama o Santon Plus Gold, painuman na dayon. Painuman na ay napadugayan, no? Tumad ka ito ang Santon Plus Gold, mo kini ang food supplement nga hastang taas sa gayud sa gitawag na tog anti-inflammatory properties. Unsa man ni anti-inflammatory properties? Pangpakuyos na, pangpakupos sa mga bukol o hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? O sa atong mga kababayan, mayuma picos, no? Kaya magani pakuyoson. How much more kung gout or arthritis, mga katropa? Pwede na, ipainom layo na sa iyong mama ha, sir or ma'am, sa atong texter. Imo ang 2 capsule 2 times para dali, no? 30 minutes, human gayud mo kaon ang imuhang mama. O na, ipainom dayo na, ha? And then, pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog, sa naman, luyang dilaw, ayan. No, luyang dilaw, no, sa ato ang native tang mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron, no, pugas sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Isang 3 kakutsara o 5 kakutsara, ipainom sa ibuhang mama kada alauna imidya sa hapon. O, mas mayong gani ka ng 3 kakutsara o 5 kakutsara nga gitawag na itong turmeric or luyan dilaw. Haluin po ninyo o usa ka kudlit, no? O usa lang, one pinch, no? O usa lang ka tudlo gayod, no? Nga tawag nini nga black pepper or paminta. So, inyo na ihalo dito, di ba? Dako kay nagtabang, kay mubus gayud ang potential nga naa gayud sa turmeric. Amo nang ihalo, ipainom na kadalawang na medyas sa imuha gayong mama, ha? And then, usbon ko, painom ba gayud og Santon Plus Gold ang imuhang mama. And then, kung doon ka sa atong klinika, mas mayo ipavisit po para makita na to personal. And then, makita po na to ang hinungdan nga anong naghubag ang... Sabi ni naghubag ang asa may naghubag joint, no, sa imuhang mama. O, basic dili na arthritis o doon na pa yung mga pipila ka mga hinungdan nganong naghubag ka na. O, mas maya maginang ma-check na to personal, okay? So dagan salamat mga katropa. Duwa na tayo igong oras. Dagan salamat guys sa niuban, ha? Hilabi na sa mga nagpadala sila mga mensahe. Ugma, mao sa gyapong orasa, mao sa gyapong stasyon. Ang programa The Secret of Health kauban sa gyapon ng inyong health consultant CJ Nidruda. No, mga katropa, and then wala naman tayo igong oras. Oy, happy morning din, no, sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tabaki Galgal. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa man ngita glami sudan. Habita siguro katong texturing, no, nandiyin adunay paghapdo sa chan. Problema aning lami nga sudan, Ma'am Michelle, no, basig mo pa hinungdan nga no maghapdo sa or matawag na tog chan. And happy morning also to Albert Salaysay. Hello po, idol. Ayan. Dagan salamat mga katropang. And then, wala naman tayo igong oras. Ginigayod ang inyong health consultant at CJ Nidruda. Kanunay mag-aingon o magpahinomdom amping ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May butag sanan and God bless us all.

0: Open XFM Tagum.
1: Exciting.
2: Oras mga tropa sa XFM Davao Region, alas 4:37 na bay.
0: Exciting Pilipinas.
3: Nga sa karoon sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
4: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
5: Tara! Good morning.
0: Exciting Pilipinas. Ang proklama nga mabukaw ka ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.

La tropa me apunta que sap que no t'entraran. Com està, legat? No sé per on m'ha quedat rapa. Cap viernes, tapa. La gent allò, que tan jueves, que cap on viernes, aquest rau. Sempre, m'ha quedat tropa, viernes, viernes, viernes, viernes, pizza 26. Vinga, bulan, m'ha quedat tropa, sa junio, tuic 2020, saiz de bai. Mare, guingon, caro, m'ha quedat tropa, quan, 6, 26, 26. Oi, morag na 666 maning tolo. Eta, como está? Ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, Narabay morag kuan ini, morag pining. Gil, morag, masalit tawag, mag-guilty, mag-tropag na ibot-ibot, bay? Pinoa! Ito, hala, bago na bitaw mong katropang, ibtanan ang mga tropang angay, pag-ibton din na gumikang kay buntag na bay! Na napunta sa atong programa ang inyong tablano ng Exciting Pilipinas. Kutob tangato mga katropa sa alas... kuan ha? Kutob tangato sa alas 6 sa buntag. Every Monday to Friday mga katropa. Pagka Sabado, relax na punta. Diba? Kumusta ba? Naibot na ba mga katropa ang tanan ni na? Ang mga tanang gagahi mga katropa, ang gaungot mga katropa, giibot na ba? Kanang lansang din na mga kaigsonan nga gihiktan sa pisi sa moskitero, naibot na ba mga sanog, mga sana? Lansang kung ingon ha? Dili ng inyong ganauna di mga tropang nabay laing ibton pa. Samungka no? At atong walang ibton nun, kung saon na lang. Walang giingon, katunga ibton nun, no? Walang giingon mga tropang, wa man to sila yung moskitero. Kaya huwag na pa na yung moskitero, oh, sure, yun ko, naagin na yung maibot mga katropa. Oy, duhara may nadugang sa atong subscription karon mga katropa. Ay kuan naman lang kay 173 gapon 171. At least nadugang duha. Nagda-subscribe sa atong XFM Tagum City YouTube. Ala, kung gusto mo mag-subscribe mga katropa aron makatabang mo. Ala, nyara ang atong YouTube mga katropa XFM Tagum City. X ha, X nga X na gani nimo. Ay nagbalik kay X na, na siya. Bitaw XFM Tagum City mga katropa. Oy, kadiot lang mag-ampo sa ta mga katropa ay kay Bulawanon ang matagtak na mga katropa nga kita mag-ampo sa tong labaw makagagaho mga igsoon gumika kay kanasiya ang ginatawag nato mga katropa atong sandiganan. Kumintag sandiganan mga katropa, bot ipasabot na da mga katropa sa iya hatatanan mga katropa magsalig. Dili ta mga katropa yung nagsalig ta sa demonyo. Ari ta sa Ginoo mga katropa. Mag-ampo sa tabay aron nga hatagan ta grasya ug panalanginan ta niining adlawa mga katropa. Ay, kadiot lang. Eh, di man maoko natuplok. Dara.

0: Milagrosa Dalugdog. Oy, mga Dalugdog family, di ay mga katropa, no? Mga Dalugdog family din sa Banay-Banay, Davao Oriental. Kumusta dito mga Dalugdog family sa Banay-Banay, Davao Oriental? No? Kato ako mga kabats din yung mga tropa, ng mga trabahante sa una sa kuan, sa basakan o kanang ramihan ni Malong Mijos. Anhing Malong Mijos, mga tropa, anhing Flavia. Trabahante ko din, eh, while ga-eskwila ko. Nahimo ko diha nga kuan, nahimo kong nagkuan, nagtapas og rami, nahimo kong nagbasak mga katropa. Diri na trabahante ko. Mangibot, magtanom. Nakatrabaho ko din, eh. Inadlaw, matag Sabado. Kaya mo may klasik Sabado. Unya, nahimo po kong kuan lang yun. Kaning kinahanglan daily ko magtrabaho. Kanagabi ikong trabaho. Pila kong maadlaw. Nagbantay ko og apigiri. Malong. Mijos mga katropa, mga Mijos family. Kaning apuhan ining Mayor karon nga Mayor Ayan. Apuhan niya mga katropa. Diha ako sa una. So, kumusta man diri mga katropa karon? Una ako yung mga kauban sa trabaho sa una, mga Dalugdog family. Naputo rin sila si kuan na Larini. Kaplido Larini, eh. Mga kalimot ako mga tropa. Kani mga alo, na-classmate po na ako itong mga alo diri, si Purification Alo. Niya karon murag teacher ata si Purification Alo. Trabaho gyapon ni siya mga katropas basakan kani adto. Mag-abot gyapon mini matag Sabado mga estudyante nga mutabang gyud sa ilang pag-eskwela ron may balon-balon mga tropa. Mag ito pero may ito sila mga tropa dito ang trabaho sila. Eskwela sila nga trabaho mas Sabado na mas lagi ni kanan ako mo gini kanan dito. Managing working student lagi mga katropa. Working student lang mga katropa. Alright, bitaw, kumusta man mo diha? Mga Dalugdog family, kaya nakikita mo kung Dalugdog o dari mga tropa, no? Si Anjiri Milagrosa Dalugdog. Si Ayan Joy nga Dado Hervasio. And family, good morning din ha kaninyong hurot.
1: Good morning!
0: O dari usap mga tropa kay Premier. Primer o Premier? Primer siguro. Okay, Primer ba? Primer yung una mga tropa. Aron di tayo on, unya usap pang pintura. Ano ba? Primer, Bantilan. Oy, kikong sa manin ni Mars na ko. Ang kapikas kinabuhi ni paring Karing, Inday Karing, Pipi. Yan. Good morning, mga Bantilan, mga Basulo family. Ang Ayan Jan, o Jan-Jan, Jan-Jan Galas. Yan, good morning. Huwag uban sa Tibok Members Pamilya, asa mamukaroon napita din hi mga tropa sa inyong pagtanaw. Daka salamat sa inyong pagtanaw din ha. O gahinaot ko nga okay lang mukaroon buntaga din sa ato ka pagpanag-uban. Lain pa din hi mga tropa atong hatagag pagtagad nga mga nagtanaw karon sa atong pagpanag-uban. Huwag mani mahatag pa sa mensahe. Pero dari sa lain po mga tropa rin atong hatagag pagtagad. Dari ka sa ako ang personal nga account mga tropa atong sa Leon ha. Before ta mga tropa buhat to sunahan kay while gakapi-kapi mo diya samit gamit mga tropa ang Sanson Gold Coffee Mix. Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen kay kana ang kape mga tropa makahataw og kalig-on sa atong lawas. Ang kape mga igsuon nga aduna kay paglaom ang kape mga katropa nga aduna kay maasahan. Ano ingon nila mga tropa aduna kay maasahan. Kape mga kaigsuonan nga manag ingon sa uban mga tropa ang kape nga di nakapangita paglain basta kape hisgutan. Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Dili ba Ma'am Lia Manalaysay? Good morning Ma'am Lia Manalaysay. Uban usab sa imuhang tibok members pamilya o kang Sir Enrique Rick. Good morning sir. Matupan niya, good morning, watching from Apukon. Yan, taga-Apukon, mga Enriquez family din. Eh. Ala, good morning, rin kaninyong tanamang Enriquez family. Kung sa kaila ka ni, kung ano, huwag ka makaila sa ani, Paulo Enriquez. Aning kapikas kinabuhi po ni Rizel Lasya. Rizel Lasya Enriquez, anak ni Anhing Paring Kitiil Kintabay Lasya. Ay, nagdumala po Green Justicion kay napuli man si Rachel pagkamatay taong parikin ang iyang kamagwangang anak nga si Rachel Pastura man po ni Pastor man po ni Pastura po ni si Rachel so siya po karoon ang CEO sa ilahang company si Rachel Lasia Enriquez tabay man po yung middle name itong parikin na po si Sir Enriquez Rick yan good morning si Alex Enriquez kung sa ito aning Alex kaubanos buhat po sa una sa Angel Radio. Hindi, basta-basta. Ito, ako mga kabas na ko sa broadcast mga tropa na matay na yung taon. Sila si Enriquez, si Alex Enriquez, matay yung taon to. Pribuyag putog lawas. Mag-abot mi ato sa gawas mga reporter mi sa una sa

0: Davao Medical Center. Dari sa ako ang area, kini mang Bunawan nga police station ngadto mga tropa sa Buhangin. Area na ko na din ha mga tropa, mag-abot mi dito mga tropa. At to magkapikapi mi, taga Bumbo Radio, taga ABS-CBN nga mga reporter kani adto. Karaan na po sila si Stephen Manangan, kaya na pa na sa kuwan sa una. Mga karaan, idadara na kita mga tropa sa broadcast po. Taon-taon na kita ang panahon mga tropa. Kuwan na gutero, na 54 na gutero, di ba? Ayun na ako. Pero, still kicking pag-iapon. Nangamatay ng tungkuban sila si Romnick sa banal. Panay taon, taliwan ng taon to si Romnick sa banal. Sila Lolo Orkulio, kami kabahat sa Lolo Orkulio. John Marata. Kini sila si kuwan. Ganyan sila si Sir Arnel Cortez, mga wala na ko rin. Dito na ko na-assign sa Radyo Ukay Bukidnon. Maupay pag-abot ni katropang Arnel Dennis Dabao sa GMA. Yan. Mga kuan ba? Mga history. Sir Lindon Katulong. Ahead po ni si Sir Lindon sa kuha. Ahead po ni siya kay senior citizen mo po ni siya ron. Daw, sila Nestor Cabales. Mga kuan na, mga ni mga senior na mo. Sila si Paring Pat Lucero. Kana mga kuan na, mga old na mga pangalan rin. Sila si Manny Paharito, Manny Utida. Pareho mga edad, Manny Utida. Agaw John. Orang una-una gyapon kung Agaw John an. All right, para intern mga tropa sa atong pagpadag-uban mga kaigsoonan. Alas butang hatag na mong mga mensahe din kay atong hatag pagtagad. Ngani ka ba mga Flora Royo? Good morning uban sa libok members pamilya Erlinda Lariosa Calio Verga. Good morning kaninyong hurot diri mga katropa. Alright, padayon ka punta mga kaigsoonan sa atong pagpanag-uban mga katropa samtang mga mag-uma ay kamo kalimot sa paggamit sa mga produkto makatabang kadato ang Craft Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Craft Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer baka rin gamitin sa pang-spray. Okay ang itong pagpanguma mga katropa. Exciting! Mapalit kini sa nagkadaya mga butik, butika, nagkadaya mga agri-store sa inyong lugar mga katropa. Yon po ang totoo. Alright, dito maglanggan mga tropa. Kay oras Bulawanon mga kaigsoonan. Pagbalik nato ato na yung padangat niya kaninyo ang mga balita kasayuran rin sa ato Davao Region o sa XFM Mindanao Reports. Oras alas 4:54 na bay.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santon Plus Gold.
5: Kasi Melissa nga taga Bugo Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw tao. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jensen.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting!
4: Mga katrupa, exciting!
5: Exciting! Pilipinas!
6: Alright! Balik tayo rin mga katrupa, alas 5:01 na goodbye! Atong kanato mga katrupa, ganto sa ato mga produkto mga tabang, labi na sa premium D3 mga katrupa. Virus bang hinungdan mga iksunan nga sakit nga imong ikadlukan? Inumin ka na og premium D3. Ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3 ang gipakusog ug mas gipa epektibo mga katropa tungod kini sa VCO ug moringa oil. Mapalit kini sa mga butika ug farmasya nationwide mga katropa. Samtang mga magubay, kamu kalimutan, usbon ko mga katropa sa atong pagpanguma, kinalamiging waista. Hindi lang sa pagpanlaba, waista, kung hindi sa pagpangumapod. Gamit mga katropa o produkto, magkatabang nato, barato o epektibo. Crop Gold 3-in-1 Folia Fertilizer. Gusto ka bugat ka timbang sa imuhang mga unod o bunga sa imuhang mga tanom? Hala, gamiti ka na mga tropa pang ispray ang Crop Gold 3-in-1 Folia Fertilizer. Mapalit ka na din na sa inyong mga lugar sa Agri Supply o siyempre mga katropa. Magtimpla lang mo o 100 gatos 150 ml. Usa ka napsak sprayer mga katropa mo ay gamito pag ispray mga katropa. 1 liter gatos 1 galon mapalit ninyo mga katigsunan. No, 1 liter ang pinakagamay, 1 galon mga katropa ang pinakadako. So mas barato kumpara nga to sa uban unya maka tipid pa ka mga kaigsunan. Katong nag-antos din na sold sa dugay panahon nga nagadako lang gasto mga katropa sa pagpanguma. Ya walay klaro mga katropa pero may lang shortage. Di mabayaran ang utang, ma-failure pagyod. Gamit ka na sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ikaw karon Marlon nga kwer din ha. Kung nag-umaka, isa pag naa ka na garden-garden ka likod sa mga panimalay, i-try paggamit ang Crop Gold pang-spray mga katropa. Kaya maunay nindot nga gamito na to para mahimong successful kita sa atong pagpanguma.
5: Exciting! Pilipinas!
6: Oy, morning po na din ni mga katropa karon sa Marian Bulaluan. Pinagin na rin Maring Marian o nga nausap kay Boss Balong Tagaro. Tagaro. Good morning diha kaninyong tanan mga katropa.
7: Good morning.
6: Sa kupan karon diha sa Marian Bulaluan. Good morning diha kaninyong hurot.
7: Good morning.
6: Diri po mga katropa sa magaging sa kupan karon. Diri sa may DM sa car rental mga katropa sa Pioneer. Man kilam. Hala may buntag diha kaninyong tanan.
7: Good morning.
6: Og diri sa mga katropa sa tanang nagapaminaw karon.
7: Good morning.
6: Sa Purok 6 Mamakaw Kapalong. Unya happy graduation di karon mga katropa sa mga estudyanteng naningkamot. Congratulations diha ninyo. Labi na dinhi mga katropa karon sa tawag nato ga DNEC. Asa man DNEC? Ang DNEC mga katropa dinhi sa Panabo. Naa karon ri mga katropa graduation na karon. Ubay-ubay ra ba ni sila mga mo graduate karon mga katropa. Ato nakalabay nga tuig. Kuwa ko masay sobra libo lang. Pero karon mga katropa kuan na kining 2000 pud kapin. Murag tawag nato mga katropa kuan kining ubay-ubay gyud. Ubay-ubay ron so gika pa sa buntag unya karon ra ba ang baccalaureate mas nila karon gyapon lang baccalaureate mga katropa. So karong buntag diretso-diretso na dili na kuno magkuha di na kuno mag puhay-puhay pa. Diretso-diretso na gyud kuno ni mga katropa. Ang ilang programa karon gumikan kay tungod sa kadaghan. Unya sa murag sa departamento sa kuan lang sa mga kurso lang sa kong anak, mga katropa, kang Mia, kang Alex Sami, kurso pa lang niya ng tourism, may kuhap na yung batagod. In management na siya. So, 200 sila kapin. Niya uban pa, mga katropa, man, 2,000 kapin ang mag-graduate lang karo, mga katropa, sa high school. Din sa high school, sa DNEC College. Mauna, mga katropa, karon ubay-ubay gini. So, abot-abot na din ha, karon mga katropa, mura, galas 8 pa, magsugod na sila din na, gumikan kay adunay baccalaureate na diretso-retso na. Huwag magdala-dala ng mga merienda, mga bata din ha. Mga kuan nato kay diha na lang, di lang magawas. Diharas sila sa sulod mga katropa. Murag maabta ginig alas 5 sa hapon, istoryahan eh. Walay giingon ta mga katropa. Nga ingon-anid ay ni. Ingon-anak gina siya bay. Magpasalamat na ta kay sa itong mga anak mga katropa ni Lampos. nakahuman sila ang ato pun mga tropa mas dakong pasalamatan after sila nakahuman sa college mga tropa. I hope nga naunta mga kaigsunay mga trabaho nga naghulat nila ni ini. Pero ang problema lang mga tropa guay trabaho naghulat ini gumika kay sa Pilipinas nagsigil ang corruption ng pirmi mga tropa sa Pilipinas wala mangita ato mga official karon mga tropa adunay masudlang trabaho dayon sa ato mga bata nakahuman. Standby lang gyapon mga katropa manigyong jobless. Mamita uban ni abroad mga katropa pero trabaho sa uban mga katropa nag abroad. Wala magamit lang kurso gumika kay naa sila mga katropa nagbantay na hinoon og mga bata mga katropa babysitter na hinoon. Yan mga kaigsoonan. All right, padayon ta rin mga katropa sa atong pagpanag-uban akong paliliin ring mga kuan mga katropa no. Okay? Kita maglangan kay nana disparing lar naka-standby disparing paring lar ni karon mga katropa sa linya. Ato na hatagan pagtagan mga katropa si paring lar. Gumikan kay aduna mga katropay mga panghitabo. Matay nagdungan man yung panghitabo sa Davao City ug diri mga katropa no. Mga kaigsoonan, mura gadungan ba? Kanang tawag nato ba kaning kuan ba kining maurang at tindahan, disim nga tindahan mga katropa ang gipanglungkab. Sa Davao mao gyapon mga kaigsoonan iPhone Store, no? iPhone Store sa Tagum City. Gilungkab tag iya mga tropa sa tindahan ug ang mayor mihanyag kini og reward mga katropa nga makatukin sa mga katropa makatudlo sa mga suspect. Lan dako-dako daw ang reward mga katropa. Dako-dako ang reward. Kay dako-dako man pud mga tropa ang kantidad sa gipangkulimbat ini mga hinampak dagko ng mga kawatan. Kita kay CCTV ba mura gaduda ko ihaw ni diretso ba? Ihaw na gyud. Karon si katropang Larsan yun, mga tropang pila bagyod tanan ng kantidad mga katropa sa reward ga ihatag kinsay makatudlo sa nisgutang mga suspek pagkaroon panahon na nga disakyanan pang mga suspek inampak in makawatan di akaroon mga tropa mayroon na akawatan mito sa Kongreso ug Senado wa niyong gipang dakop diri na hinuha mga tropa nangawat ng tao para mga inabuhi mga iksunan gipang dakpon rin sa mga tropa pusasan ihaon pa di akaroon si Larsan yun sa kompleto ni tali katropang Lar
0: Live Report mihanyag og reward si Tagum City Mayor Itoy lakip na ang tag-iya sa tindahan sa iPhone Store sa Breeze District magupuis Tagum City nga gilungkab sa mga kawatan niyatong Hunyo 24 sa kadlawon gigumpirma ni Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan sa XFM Tagum News Team nga mahatag batod pa og 50,000 pesos si Mayor Uy og 100,000 pesos ang tag-iya sa tindahan alang ato sa makaila o maghatag og impormasyon sanay mutangan sa mga suspek aro paspas kini maaresto og barubag sa nabuhat nga krimen.
8: Si Mayor mahatag og 50,000 para sa makahatag og impormasyon kung asa na sila o kinsa na sila.
0: Kahinumdumay nga nakuha sa CCTV footage ang pagubat sa padlag sa roll up door. Lakip na ang mga hulagway sa susupitsado o gilimas ang mga cellphone. Tatausag nga nakuha sa CCTV nga giparking sa mga suspek at tubangan sa tindahan ang usa ka van nga ilang gisakyan human sa pagpangawat para nipo sa mihimo og lalom nga imbestigasyon ang Tagum City Police Station kabahin sa maong insidente. Wala gi piling oras sa pagkape basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang san kay usang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Larsanyol, XFM News.
6: Thank you so much, Katropang Larsanyol. Di haraman na malit at mga kaubanan, mga katropa rin, no? Di ha sila na malit, mga katropa. Sila si Paring Lar, sila si Paring Da, para si, in, sana si Kwan? Si Maring Daria. Di ha na sila kapamalit, mga katropa, sa ilang mga iPhone. Anak ni Paring Daria. Di ha nagipalitan nila, mga katropa. Ako, kaya di mo ko ka-afford ng iPhone, mga igsunan. Kaya mas unaho man ako ang mga estudyante na ako. Mantin lang sa Android mga kaigsunan. Mantin lang tag Android ni ini. But Android nga makatabang sa atong trabaho mga tropa. Di lang tayo nga makakompetensya ta nila. Pero dire, makatabang yun tayo mga kaigsunan. Yun! So mauna mga katropa. No, ang mga tawag nato mga katropa o kining mga panghitabo. Kawat mga tropa. Niya sa Davao, magya po na report ni Marvin Ibano eh. No, maugyapon na mga katropa ang iyang report mga katropa, gakawat gyapon, maugyapon ang iPhone store gyapon mga katropa sa Davao City. Gilungkab gyapon, murag dungan-dungan sila glungkab ay. Murag grupo galing ni mga kaigsoonan. Pag iyong ratsada, ratsada po sila dito sa mga katropa. Ay naku, oy, congratulations na mga katropa ni ining Christ One. Congratulations, best presenter award. Resale Zwan. Sa kuwani siya sa DNEC, mga tropa, engineer ni. Hindi daw, engineer man siguro ni Ron. Hindi basta-basta, mga tropa, ni mga kuwana to. Mga kaanakan na to karon. Kay mauna, mga tropa, ay mga pampaningkamot nila sa Kapitos. Kay kining DNEC, mga tropa, is adapt kini siya sa mga scholars, mga tropa, gikas gobyerno sa CID, mga kaigsunan. So, pila diha, libre na diha, mga katropa. Doon na lang mga bayrono ni mo, mga igsoon. Na matawag ta mga tropag di man kamalikan bisag asa ka bisag mentaga eskwela sa gobyerno nga elementary mga tropag mga kuan secondary gasto magyapon ka expected mga tropa nga dili expected nga libre tanan. Alright, dito maglangan mga tropa kay lain pag magbalita samtang adunay na alas 5:00 na ba eh. Dili gapon sa atong pagparaguban. Samtang sa lain pagbahin sa atong magbalita nagsugod na mga tropa sa iyang unang hugna karon sa school monitoring sa kanitong visit mga tropa aga bag-o karon nga public school district supervisor sa New Corellia. Dapat dilorting nga si Dr. Janessa Fernandez isip kabahin matupagin sa papaningkamo sa distrito sa pagpaligon sa kalidad usab sa edukasyon. Ibisita ni Dr. Fernandez ang uno usab kabang elementarya sa distrito lakip na usab nini ang El Leonido Elementary School, New Bohol Elementary School, New Cortes Elementary School, San Jose Elementary School, Carcor Elementary School, oga Suwaon Elementary School. Tumong usab sa mga pagbisita ang pagsusi matod pa sa kahimtang o operasyon sa mga eskwelahan. Pakigtambaya yung usab sa mga school heads o pagsiguro nga padayon usab ang paghatag o kalidad nga edukasyon ngadto usab sa mga estudyante. Sumala sa district supervisor ang maong monitoring visits kabahin sa kini sa ilahang gatumong nga mapalig-on ang suporta, kahusayan o aktibo nga pagsudumala aron lamang nga walay eskwelahan nga mabiyaan sa pag-abot sa kolektibo nga kalampusan. Ipadayon usab ang opisyal sa ilang panawagan alang kini sa usa ka District of Boundaries o Boundless Opportunities and Success pinaagi sa mas lig-on nga liderato o gapagserbisyo sa sektor sa edukasyon mga katropa. Bisin ka po na mga tropa kang congressman na Uyo-Uyo, no? Nagbisita po siya mga tropa sa tanan ng mga eskwilahan mga katropa diri sa si First District. Labi na kato mga remote-remote bitaw ng mga barangay. Personal mga tropa nagbisita si congressman Uyo-Uyo dito. Aron lang mamakita kung unsa mga nag-unang panginahanglanon nga masuportahan bahin sa education kay usamang yun nga nagtan-aw karon si Congressman Uyo-Uyo nga diha sa education mausab ang kinabuhi ug panginabuhian sa matag usa. Kung naa kay edukasyon kung makahuman ka sa imong pagtuon nay dakong kausaban ang imong panginabuhi. Ako motuog gyud diha mga katropa basta aduna kay edukasyon makatrabaho ka na ug maningkamot ka ay naa kay nahuman na ipangayoon mga katropa mga requirements mga kaigsoonan para sa trabaho makasulod ka. Pero naara ka mga tropa, graduate lang ka o ka ng elementary, high school, na ay trabaho, depende po na mga tropa sa imong kapasidad. Ari ka mga tropa sa mga construction, ulitin mo construction ka ron. Nakinahanglan na mga tropa, dawaton ka, mag-graduate yun ka mga tropa o ka ng graduate ka elementary mo, college level ba anak? High school mga tropa. Mag-graduate ka ni anak kay kinahanglan, nag-construct ka niya, naagya po na kabalo ka mabasa o plano. Diba? Kinahanglan mga tropa na naagya po kayo nakaunan mga ka-exonance pagtuon. Mga congratulations once again sa ato mga kabataan na naninkamot o magkita maginikanan nga bisan o kadlaw na ko magtukaw. Aron lamang mga tropa gamotrabaho pa na yun kay aduna tayo mga gipatungha mga ka-exonance kay obligasyon kini si isip po sa kaginikanan nga mapatungha ang mga kabataan. Alas 5:14 na samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Nahuman og nahatag na ang usa ka prioridad nga proyekto sa Barangay Gabuyan sa Kapalong Davao del Norte ang multi-purpose building og covered court na nagsilbi usab kini nga gymnasium sa evacuation center alang kini sa komunidad. Ang maoga pasilidad na mapahimuslan matup kini sa mga estudyante o mga magtutudlo sa Gabuyan Elementary School o Gabuyan National High School alang kini sa linlain usab nga kalihukan sa mga sa eskwelahan samtang mahimo usab kini nga gamiton isip dang panan sa mga residente panahon usab sa kalamidad o emerhensya. Sumala usab sa mga opisyal ang proyekto nga pakita kini sa resulta usab sa panaghiusa o gatinuray nga pagserbisyo aron lamang matubag ang mga panginahanglanon sa edukasyon o kaluwasan sa komunidad. Ginauman usab nga makatampo ang bag-o batong pagpasilidad sa mas luwas mas komportable ug mas produktibo gapalibot alang kini sa mga estudyante ug mga residente sa barangay Gabuyan. Kining nasigutang proyekto panahon pa usab kini ni Congressman Pantalion Alvarez mga katropa nga iyang gi paningkamutan nga mahimuan gyud diha og pasilidad mga katropa. Bisan pagwa na sa serbisyo karon si Pantalion Alvarez mga katropa, apan ang ihang gi paningkamutan nga proyekto na human ra gyud mga katropa iya kini nakita karong panahon na mga eksam gani sa baong kuan ini turnover mga katropa, usa sa mga matawag nato gi pagi gitagag imbitasyon mao mismo ang nagpundo sa mga proyekto mga katropa naning kamot nga mapunduhan ang maong proyekto si former House Speaker Pantalion Alvarez mga Exxon. Alas sa 5:16 na, good morning dedi kang Mamila Kapala. Mamila kuan mga katropa, Silam Pagos Kapala. Good morning naman ma'am. O gari sa is kang Kidong dai, kumusta ni Kidong? Mura gwa ani ka program si Kidong kagahapon. No, galakaw ni si Kidong sa kagahapon mga katropa. Aduna ni mga lakaw ba? Basta di mag program mga katropa, aduna ni mga importanteng lakaw. May buntag sabi ka ma'am Josephine nga si Bunga Salveron Falconetti sa Kapalong o sa uban pa. Akong sa liliyo ni uban rin, basig na napoy mga nagaminsahe din ni mga katropa nga wala nato makita. No, aron sab nga matimbaya nato maanam-anam. Mato pa, diha ko nag-school sa DNAC, Katropang Bong, Batch 93. Batch 93 ko. Diha sa college, 3-year course. Paman ang mga kurso sa una. O, tama. 3 years course pa sa una. So, dugay na ganyan DNAC, mga katropa. Wa pa ko ka ni si Sir Rick Enriquez, kuan kaning maumpun ni Batch 93 po sa high school. Siya, Batch 93 sa college siya. Una, ahead yun siya. So, diha sa una, mga katropa. So, fisheries pa ni sa una? Ah, tama. Oh, tama. Davao Regional Institute of Fisheries pa ni sa una ang technology. O, yan. O, hinumdum pa ko na ini. Hinumdum ko na ini kay sa Davao City po. Doon na po ay fisheries dito. O, dito sa agro, dapit. O, ako na sa agro. Ako, dream ko sa maths. Maths College of Technology man ko. Sa 94. Pagka 1994, diha ko sa Maths College of Technology. Nga diin. Kini po si Kuan, kini among kauban mga tropa sa Kuan, si Ray po. Diha po na nag-graduate. Kuan na siya, Siman ata si Ray. Ray nga Pirarin. Ray Garing Pirarin, Siman na. Maths diha po na siya. Pero ulahir kaya siya, mag-2000 naman na siya kapin. Ako, 94 man ko diha. Ma'am Josephine, matupan niya. Good morning, Sir Bong. Listening always. Exciting Pilipinas from Kapalong. Yan, kabayan. Kabayan ako ni Kapalong punta. Yan, may buntag siya kanilang tanyan. Okay, dito maglangan. Mga tropa, lain pang magabalita. Alas 5:18 na. Dari ka po sa itong pagpanaguban. Nasikop usab ang mag-uyab nga gituuhan kining drug personality sa kapulisan atol kini sa bypass operation nga gipahigayon sa may barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte. Alas 4:33 sa hapon niadto ga Hunyo 24 ning kasamtang nga tuig. Giila usab sa kapulisan ang mga nadakpan pinaagi usab sa mga alias nga sila si G-Boy og yung si Mariel nga nag-edad kining 27 og 26 anyos og mga residente sa Panabo City og yung man kining usa sa Carmen Davao del Norte. Gipagunahan kini sa Panabo City Police Station ubos sa pagdumala usab ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas ang mga operasyon uban usab sa suporta sa Sican Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o koordinasyon kini sa Philippine Drug Enforcement Agency Confidia. Nadakpan ang mga suspek uban matupan na palitan kini sa pusher buyer o gituang syabo na recover usab gikan kanila ang tulo kasasit na adunay ginudahang syabo na adunay kinatibok ang gibugaton na 0.35 gramos o gagibanabanang kantidad ini sa 2,300 kapisos. 380 kapisos. 2,380 kapisos. Kani giditinar na karon sa Panabo City Police Station ang mga nadagpan samtang nga giandam na sab ang kaso bato kanila tungod kini sa paglapas sa Republic Act 9165 of Comprehensive Dangerous Drugs of 2002. Padayon usab ang panawagan sa kapulisan ngadto sa publiko na magtinabangayo magtinbayayong o gadayong report ng ngadto sa kapulisan ng kadudahang makalihukan aron labang mas mapaligon ang kampanya batok sa illegal nga droga o mapadayon ang kalinaw kahapsay sa komunidad sa siyudad. So, mato pa ni Colonel, Lieutenant Colonel Cuervas gagapon, akong ipautan na mga katropa. Siya nagkadaghan ni sila katropa gabo. Nagkadaghan ng mga drugista karon pero ang among mga dakpan, purti mga gagmaya ng mga kuan karon di ba sukuhay mga kanyanto. Pero di sakyanan, gagmayar ko na kaigdalon. Gagmayar kaigdalon mga katropa mga kuan ba? Niya, di sakyanan ang dala. Mao na mga giingon, ni mga sakyanan pero gagmay kaig nakuha na. Bora pero sob-sob ilang dakop karon kay ato ko nakalabay nga maong adlaw pisa 24 tulog ka dakop ilang nahitabo tulog ka mga drug bybas ilang nahitabo adunay mga paluap mga tropa kay kini madakpan masulti man asa mo naga purchase ani asa gyud mo naga kuha ni ini motog ana pud mauni mauna ba ingon ana na siya mga katropa ay nako alas 5:21 mato pa ni Enrique Rick pero pa ni pareha ratag edad katropa gabong 1972 ko 54 na ko karon aw oh, pareho ratag edad Brad Mike say una ulay lang ko kay nakaundang kog high school sa elementary nakaundang ko kausa sa high school nakaundang pug kog kausa niya mao to nga naay mga panahon gyud mga tropa nga di tama kuan ba kanabitaw tungod sa atong working student ta usay mga tropa di gyud nato makon hantud ng college working student mga kaigsoonan mao gyud na ako ang mga kaigsoonan mao na nga usay mag saysay ko sa mga anak mao ni mao na masuko suko to ko anak sa una isa nga no si maghisgot nang inyo mga kuan sa una nga lahi man miron kada bag pahinumdum na nato nga paningkamot bahalag kuan kay uban kong mga bata kung gamay kag balon mga tropa ang kwarta di mo eskwela magyaw-yaw ta kami sa una wa mi balunay pero sigila mi pareho man sa una kami sa una man baktas ramig tag 8 kilometro sa pareho man sa una karon mo baktas mi 8 kilometro karon sa isahan nang yapon tas mga anak ni istorya ha mga katropa ay nako tagana na sa mga katropa oras para ang yapon mga katropa sa aton pagpadago ba ni ato ga tulman samtang sa lain pang bahin sa aton mga balita mga katropa gipalig-on karon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa Talaingod, Davao del Norte. Ang kahibalo sa mga kabataan, kabahin kini sa kalamidad ug pagluwas usab sa kinabuhi pinaagi sa Information Education Campaign o Basic Life Support Training nga gipahigayon kini sa Banaog Elementary School sa Sitio Banaog, Barangay Palma Hill. Ang kalihukan gihimo ubos kini sa liderato usab ni Talaingod Mayor Johnny Libayaw nga maoy chairman usab sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC. Gitudloan mga katropa sa MDRMO personnel ang mga estudyante sa husto usab nga pag-andam panahon kinis kalamidad o mga bataka nga pamaagi sa paghatag usab og unang tabag o first aid aron labag nga bahimog andam sa mga emerhensya sumala po usab sa lokal nga kagamhanan. Kabahin kini matud pa sa ilang paningkamot nga magpalig-on mapalig-on ang kahibalo o kaandam sa kabatanunan aron labang masiguro ang kaluwasan sa komunidad panahon sa mga emerhensya o adunay mga katalagman dili in gilauman nga panghitabo mga katropa. Alas 5:23 na mga kaigsoonan rigapon sa atong pagparagoban samtang sa lain pang bahin sa mga balita sa Davao Region. Nagpahibalo karon ang Human Resource Management Office sa Municipal Government of Carmen, Davao del Norte sa pag-able sa usa ka bakanteng plantilla posisyon. Alang ngadto sa mga Information Officer 1 nga ma-assign kini sa Municipal Mayor Office. Gani sumala pa sa pahibalo, mahimong musumiti og aplikasyon ang mga interesado og kwalipikado og aplikante hangtod kini sa bulan sa Hulyo 14 2026. Ang aplikasyon kinahanglan matod pa nga i-address kini ngadto kag Municipal Mayor Leonidas bahagi og ubanan sab kini sa mga gikinahanglang mga dokumento lakip nang hingpit usab nga napun-an nga personal data sheet o PDS nga adunay bag-o mga tropang passport size nga litrato performance rating sa miaging nga rating period kung adunay magamit kopya usab sa eligibility rating sa lisensya o transcript of records gani gidawat sa HRMO o dawatong sa HRMO ang personal mga tropa nga pagsumite courier services o email mga tropa sa mga aplikasyon pinagi sab kini nga to kang candidate di Ramos MGDH MHRMO sa Municipal Hall, mga tropa, sa Ising Carmen, Davao del Norte. Gani ang hiring kabahin sa kini mga tropa sa pagpaningkamot sa lokal nga paggamhanan sa Carmen, mga tropa, kapaligonon ang serbisyo publiko, pinag-isap kini sa pagkompleto sa mga bakante nga posisyon sa gobyerno aron di makawag ang serbisyo. Yawag sa LGU, mga tropa, Carmen, ang mga kwalipikado nga individual nga magpahimulos ni ining oportunidad ug mahimong kabahin sa serbisyo publiko sa naisgutang nga lungsod. Para sa pasadugang detalye, mahimo mga tropang makigakontak kini ngadto sa HR mo sa LGU Carmen, pinag-isab sa ilang opisyal nga email address nga hrmo@lgucarmenapplication@gmail.com. Kana siya mga tropa. Panahon na ikanong way mga trabaho, basi na ikamajakpatan mo. Kaya uban mga tropa, pasangil lang ganang hire-hire, pero nanay nakasunod mga katropa. Exciting! Dantal sa lang bahay sa Samal Island, iapilar karon sa City Anti-Drug Abuse Council sa Island Garden City of Samal, mga tropa, aga tanang empleyado sa lokal nga panggamhanan nga aktibo kini nga maapil sa pagsaulog usab sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking kon idadait 2026 karoga Hunyo 26 karong adlaw tuig 2026. Ang kalihukan, mga tropa, pangunahan kini ni Mayor Lemuel T. Reyes isip kabahin matapos kampanya sa syudad batok sa illegal nga droga ug aron sa mapalambo ang usa ka himsog produktibo ug drug free nga palibot sa trabaho. Gani sumala usab sa kadak adunay lain-lain usab linaing nga kalinaw mga makalingaw mga tropa ug mapuslanon nga mga aktibidad nga giandam aron lamang mapaligon ang kahibalo ug mga sa mga empleyado mahitungod kini sa kadaot sa illegal nga droga ug sa importansya mga tropa sa pagkinabuhi nga himsog ug responsible mga katropa. Alas 5:27 na ba, Henry Gapon sa atong pagpanagubang katasapusang bahin sa itong magbalita sa Davao Region. Giban sa karon og basic sign language training ang mga hotel front desk officers sa dakbayan sa Tagum aron lamang mapalambo ang mas inklusibo og accessible ng serbisyo sa sektor sa turismo nga ipahigayon mga gipahigayon sa City Social Welfare and Development Office niadto ga Hunyo 24 sa kasamtaga gatuig sa may GB Ayala Hall. Tumog mga tropa sa baong nga kalihukan ang paghatag usab og nato sa mga kawani sa hotel og batakan kahibalo sa sign language aron lamang nga mas epektibo nilang makaserbisyo og makakomunikar sa mga bisita nga person with disabilities kon PWD ilabi na kadtong adunay kalisdanan sa pagdungog mga katropa. Atol sa mga pagbansay, nakat-on ang mga partisipante sa mga batakaga sinyas o ga pinaagi usab o pamaagi mga tropa sa komunikasyon nga makatabang kini sa paghatag usab o patas epesyente o mahigalaon mga tropang serbisyo sa tanang bisita nga musulod sa mga hotel sa siyudad sa Tagum.
5: Exciting Pilipinas!
6: Oras alas 5:28 na ba?
9: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
10: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
11: Gwapo, sinaong taon tingga sa bunga.
10: Ya, unsa ba yung kasturya sa uban nga wapagkagamit?
11: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Magamit ka mag crop gold.
10: Kaya dagan nga salamat.
12: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
10: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? Unsa ba yung maistorya na bahin nga sa imong harvest?
13: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa crop gold.
10: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa crop
13: gold? Gwapog turog, gwapog pamunga tungkol sa crop gold.
14: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
15: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
16: Ako kay ko, pasalamat sa Santon Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Santon Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa bakong menstruation.
15: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
9: Zaton Plus Coffee Mix.
17: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
9: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
15: Vision X Plus. User, atong paminawon.
18: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
19: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
20: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active ba ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
21: Oh, yes.
9: Turbo. May maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
21: Mas lalakas ka pa.
15: Zaton Plus Herbal Soap.
22: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
23: Yes, to help.
9: Sister Pain.
24: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
25: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Zaton Gold Coffee Mix, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Zaton Gold Coffee Mix.
9: Zaton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
26: Boss, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
27: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
26: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
27: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
28: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
29: Gusto mo nimo gi isalista ni mo ni Escapel, ya?
30: Ay,
0: ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
0: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
2: Exciting!
3: Exciting! Pilipinas!
6: Alright! Balik na rin mga katropa sa atong pagpanaguban! Okay, good morning din mga katropa kay Master Pogi! Dili Master Inde Tanine, kay naghagok pa. Master Pogi lang. Katropa, good morning from Apokon. Yeah, Master Pogi from Apokon. Silingan ni Sir Enriquez Rick. Brad, good morning niya, Sir Enriquez Rick. Pariho rin yung edad ni brother kay 1972. Maguwan pa ka disin ko kay Enero man ko, Enero City. Maguwan pa ko ni Sir Enriquez Rick. Magkita-kita ito na mga parihong edad, no? Betaw? Pero... kuan lang, still kicking alive. Nag-ingon. Oga, mato pa ni GR nga inabyugan mga katropa. Mayo ka buntag, katropa. May buntag sab. Unya, dripod ba katropa kang kuan? Kay Mards Mamun. Mato pa, good morning, idol. Idol dool. Og ni Alfredo Hikali. Adi, basta-basta. Agaw! Buntag agaw. Ayaw, ang gugma ayaw wala ah. Unay, agaw. Mayo ka buntag. Watching from Sydney, Australia. Oy, good morning sa Brikang Sir John Jangpun. Ang igsoon magatropa ni Ricky Dong Jangpun. Ang butag niya Sir Dong Jangpun. Ang umabot atong barangay Kagawad magatropa sa barangay La Filipina, Tagum City. Bro Milan Olog, oy bro, good morning bro. Hindi ka magpailas ko bro, da. May problema ni mo bro. Kita madayta atong kuan ni Anha Midiha. Wag yun ka magpailas ko ang ikaw dahil si Bro Milan Ulog. May buntag diha bro. May buntag diha kaninyong tanan. O gamato pa niya. Morning katropa nga bong Algabri. Thanks God it's Friday. Amping sa kanunay katropa. Hindi basta-basta. Murag kaninga lyrics mga katropa. Pirmi na ko di badungog dito sa mukauban kani adto.
3: Exciting Pilipinas.
6: Ano siya? Amping ta always.
3: Exciting
6: Pilipinas. Tama no ka ito katropa. Gab kisa ng amping always. Amping always.
3: Exciting Pilipinas.
6: Okay, dito maglangan mga tropa. Dito na sa ato, mga balita, gikan sa XFM Mindanao Reports. Aton gihapon ka nato, mga tropa. Ganto sa mga produkto, mga tabang ka nato. Ang mga produkto, mga tropa, ang paborito sa ni Ma'am Feliciano, mga tropa. Ni Ma'am Philly Feliciano. Dito sa Mawab, Davao, Diorok, siya mga kaubanan, mga tropa. Ang atong premium D3. Sipon, gahing nga ubo, mga tropa, imong problema, mag-premium D3. Ang mga gipakusog kini sa mas gipa-efektibo usab tungod kini sa Visi og Moringa Oil. Premium D3 mga tropa adunay taas usab nga MCT o medium chain triglyceride. Manakita kini sa pagtuon sa mga eksperto mga tropa nga makatabang kini sa flow symptoms mga katropa. Premium D3 ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO og Moringa Oil mga tropa. Mapalit kini sa mga butigag parmasya nationwide mga kaigsuunan. Alright, ito maglangan, alias GM ko na mga tropa, si Ike naman, GM. Ano ko, kupari GM, John Malyao. Sikop ko na mga tropa sa bypass operation sa Nasipit. Katropas balita, katropang Junje Lebrias, katropang G. Guhayin.
3: XFM Mindanao Reports.
4: Kalmado og hilom lamang ang usa ka giingong celebrity idol human kini malampusong nadakpan sa mga operatiba atul sa gilusad nga drug bypass operation dito sa Purok East Barangay Kubi-Kubi na Sepet Agusan del Norte. Giila sa kapulisan ang suspect nga si John Mark Adubas na ilhan usab kini sa alias nga GM, 34 anyos sa ulitao, walay trabaho og kasamtangang nagpuyo sa Purok City, Barangay San Ignacio, Butuan City. Si Adubas na nalakip sa listahan sa mga otoridad isip usa ka threat level individual nga drug personality nakuha gikan sa posisyon sa suspek. Ang 5 ka gramo sa gituhang shabu nga naay kantidad nga 34,000 kapisos. Laki usab nakuha ang 10,000 nga buy bust money sa mga kapulisan. Base sa pamahayag sa mga operatiba, dugay na nilang gipanid-an ang lihok sa maong suspitsado tungod sa kalambigitan niini sa pagpamaligya o ginaliling droga. Natapos ang iyang illegal nga buluhaton, human siya akto nga mibaligya ngadto sa usa ka pulis nga nagpakaron ingnon nga pusher buyer ang malampusong operasyon gipanguluhan sa team leader nga si Pulis Lieutenant Melissa P. Culam. Ubos sa pagdumala ni Pulis Lieutenant Colonel Frederick P. Maid ang hipi sa SOU 13 o PNP 13. Gi-coordinate usab nila ang ubang mga puwersa sa nasipit municipal police station. Kasamtangan karon ang suspek ana-ana nagakustudiya sa buhatan sa PNP Butuan alang sa atong disposisyon og aron usab atubangon ang posibleng kaso may kalabutan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katrupa, ligunon ta ay itong panglawas mag-inom sa makanunayon sa Zanton Plus Gold ug Zanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
6: Ikasabas katropa ka Junji Librias sa detalye sa mga report mga katropa. Matupani ko ani, matupani John Jampon. Mudayon gyud ay uga dagan si Kuya sa Barangay La Filipina, sir. Ambot lang. Basta ako rin, ako amo rin ang kabuangan. Padaganon. Padaganon. Yara nga. Servisyo magani ang tungkuan. Kang may mo nervisyo, kini mga tropang naa sa kauban sa buhat, mga tropa, may mo nervisyo. Gawas na nga ito, mga gihatagag higayon, nga wa na nyo klarong servisyo, mga tropa, gikan sa media, na himo, mga tropa, mga official na nga pinili. Apan wa na nyo hinungda, mga tropa, na himo official, nagpadato sa kaugalingon, wa na nyo himo. Pero lahi ning uban nga seryoso, mga tropa. Samtang sa pikas bahin, paggamit, mga tropa, sa OLPGV, isip binyo, mga tropa, sa paghatag, batod pag ugayuda, dungan sa pagbisita ni Senator Kiko Pangilinan sa Jinsan. Gipaklaro. Ngano ka? Unsa kay gipaklaro ni? Atong kumplintong detalye mga tropa, manukad gika ni katropang katropag Ivan Pulunan sa detalye mga katropa.
2: XFM Mindanao Reports.
5: Nagpagawas o pagpaklaro ang Our Lady of Peace and Good Voyage Church o kon OLPGV. Kalabutan sa mikatag nga mali nga impormasyon nga gigamit batod pa isip venue ang simbahan sa pagpangatag og ayuda sa mga nalinugan sa Barangay Kalumpang. Sumala pag iorganisa sa Catholic Priests ang pagpangapunapun o ginabang katambayayong ang BDO Foundation o SM Foundation pinaagi sa programang Ang Saklay. Sa pagpaklaro nga sa gawa sa simbahan gihimo ang pagpanghatag og ayuda samtang sa sulod sa simbahan adunay psychological debriefing sessions kundiin makit-an ang presensya ni Senator Kiko Pangilinan nga nakiginabi sa mga gilinugan busa sa yupmatod pa ang impormasyon nga gipangunahan niini ang pagpanghatag og ayuda o gigamit ang simbahan isip venue kay baluan nga miani og managlaing reaksyon og pagsaway sa publiko. Ang sayop nga impormasyon tungod kinahanglan matud pa og proseso ay ha makapahigayon og aktibidad sa nasampit nga simbahan. Mga katropa, ayudahi og sustansya ang imong panglawas aron nga magpabiling himsog og lagsik. Tumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
6: Ikasabas ka tropang Ivan Pulunan sa detalye sa bugang report samtang aduna kita si 43 minuto sa malabay ang oras alas 5 sa buntag. Wailangan mga tropa kay dunay lalaki gipusil sa liog patay. Katropas balita ka tropang Hanilo Tabios mga tropa gikan sa XFM Bukidnon.
2: XFM Mindanao Reports.
7: Patay ang usa ka lalaki human kini gipusil sa iyang kainom dito sa Purok Size Barangay Panganan Kitaw-taw Bukidnon nitong Martes sa gabi Hunyo 23, 2026. Ang biktima na ilang si alias Ronron 31 anyos samtang ang suspect na ilang si alias Cardo 32 anyos. Base sa report nag-inom ang biktima kauban sila alias Aljon ug ang suspitsado sa balay mismo sa biktima mga alas 5 sa hapon pag-abot sa alas 9:10 sa gabi nagkaaway ug nagkainitay ang biktima ug ang suspitsado. Aron dili na muda ko pa ang kasamok, nibiya ang suspek, kauban ang niyang kauban. Pipila ka minuto ang hilabay, nanamilit ang biktima sa iyang asawa aron maadto sa barangay proper. Kay adunay bisitahon, apan samtang naglakaw sa iyang naandan nga dalan, giat ngan kini sa suspek, ug giposil tumong sa liog gamit ang homemade shotgun. Human sa itabo, daling gidala sa mga opisyal sa barangay ang biktima ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa San Fernando, Bukidnon. Apan gideklara kini nga dead on arrival sa attending physician. Samtang ang suspek, niikyas paingon sa Bukirong Bayin sa barangay Panganan. Sa pagkakaroon, nagpahigayo na og hot pursuit og dragnet operations ang Kitautau PNP, kauban ng Philippine Army og Bagani Force aron madakpan ang suspek. Mga katropa, para dili mas stress og dali kapuyon, mag premium D3 soft gel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3, usa ka important nutrient alang sa overall health, muhatag kini og kalig-on sa mga kaunuran og kahinsog sa kabukugan. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News!
6: Thank you so much, Katropag Hanilo Tabios, sa detalye sa mga report. Alas 5.45 na ba? 5.45 na. Samtang sa laing bahin, mga tropa na sa katapusang hugna sa itong mga balita. Gikan sa XFM News Reports, kaya doon ay siguridad kung ang mga tropa sa eskwilahan sa Surigao del Sur, gipahugtan human sa mga insidente sa Cavite o sa Tacloban. Katropas balita si Katropang Ali Vicente.
8: XFM Mindanao Reports.
10: Gipaligon pa og maayo sa Surigao del Sur Police Provincial Office ang ilang mga lakang sa seguridad aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo og mga ginikanan kinihuman sa mga na-record nga bag-ong insidente sa seguridad nga nahitabo dito sa Cavite og Tacloban. Ubos sa direktang pagdumala ni Police Colonel Jeffrey Lawrence Di Mauricio, ang Provincial Director sa Surigao del Sur PPO, gimanduan ang tanang police personnel sa probinsya sa pagdugang sa ilang presensya og sa pagpatuman og mas subsob nga preventive patrol sa gawas og palibot sa mga eskwelahan. Gawas sa pagpakatag sa mga pulis, gihimo usab karon ang security assessment sa mga campus. Nakigkoordinar na usab ang kapulisan ngadto sa mga opisyal sa eskwelahan, lokal nga panggamhanan og mga grupo sa ginikanan aron mapalig-on ang proteksyon sa mga kabatanunan batok sa bisan unsang hulga. Sumala sa pamahayag sa kapulisan, kini nga lakang subay sa hugot nga direktiba ni PNP Chief Police General Jose Milincio C. Nartates Jr. nga nagmando

0: at kay nung kagawad sa ni Al Gabri. Good morning, uga dihan ng tatay Dotir. Good morning diha kaninyong hurot. Basi makalaag rami din nadapita sa barangay Libuton, makagimingaw mo ko diha sa akong mga parinti. No, gimalaag ko diha kap. Kang G, kuan kay Arne Toledo. Good morning, Arne Toledo. Rikaron sa may Lupon, Davao Oriental, uban sa Tibok Mimbro ng pamilya. Good morning, diha kaninyo kang Maria Jena Al Gabri Disconte. Good morning diha kaninyong hurot, mga katropa. Lakatapos ang report, mga katropa, LGO Malay-Balay. Nag-apod-apod, batod pa o ginadiling, o ginadili, o ginalian nga tabang. Ngadto sa mga apektado nga pamilya sa nahitabo nga sunod-sunod sab nga inkwentro. Katropas balita, katropang Michael Carrato Ricabo. Katropang Michael.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Muabot sa 72 ka mga pamilya ang natunulan og food pack sa LGU Malaybalay adlang Miyerkules, Hunyo 24, 2026. Kagubot sa sityon na lumusan, Barangay Silae, Malaybalay City, Bukidnon, ang maong mga pamilya apektado sa retabong sunod-sunod nga inkwentro tali sa trupa sa kasundaluhan og nahibiling mga membro sa walhong grupo niadtong nakalabay nga Hunyo 21. Kini inisiyatiba sa padayon nga tinguha sa lokal nga kagamhanan nga mahatagan og direkta ang suporta o pagatiman ang mga komunidad nga nakasinati o kalisdanan nang hinautosab ang lokal nga kagamhanan alang sa kalinaw, kaluwasan o kaayuhan sa tanang apektadong residente o pamilya sa maong dapit. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumarperme sa mga pod supplements nga gama sa Yesto Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Cap Sul, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carrato Ricabo, X-IPM News!
0: Thank you so much, katropang Michael Carrato Ricabo, sa detalye sa mga report.
1: Exciting Pilipinas!
0: Good morning, dari kang Uncle Sam. Good morning. Kumusta mo ka, Uncle Sam Langob? Samuel Langob. Good morning mo di, Uncle Sam. Kumusta naman taon ka? Dari karon sa Valencia City, Bukidnon, ang ato mga wife, lubad nga mga tropa nga mga higalag, amigo rin na pita. Mato pa ni John Jampon, pwede po sir basin si Ronald Alvarez, basin mudagan to sa La Filipina. Morning, Brad Bong Alvarez. Mudagan na silang duha, bro. Silang duha ni Sir Dong Jampon. Managan sino sila. Shout out sa mga Jampon sa Mati City. Sa mga kalumunan nga Mandaya diha sa Dahikan, Mati City. O sa mga Muslim nga pariente, sir. Good morning diha kaniyong tanan. Ako, dripong ko nag-alma mater na ako ng Banay-Banay, Davao Oriental. Banay-Banay High School. Alma mater ako na way back 1994. Mga katropa, batch 94 ta din ha, mga kaigsuunan. Alright, dito maglanga mga katropa, dito sa katapusang porsyon ng mga igsuon sa atong pagpanag-uban, mga katropa, ang kining paghatag sa weather update.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa atong weather update karon mga katropa, yan, ako sa gili-ilit na itong weather update mga katropa, kay kinahanglan masayod kita mga katropa unsa nga itong weather update karon. Kay lain ba itong palibot karon, no? Nakasinati itang dili maayong palibot rin mga katropa. Murag alum-om matod pa sa taga-kuan, taga-Bukidnon, alum-om. Yon. Ang atong lakat sa panahon, ako pang gili-ilit mga katropa as of now. Alang sa Davao Region, adlaw ga Biyernes, Hunyo 26 to English Mel 26, mga katropa. Kasagaran, mga katropa, kasarangan, mga katropa, daw nga dagom karon, hangtod nga maulanon ang kalangitan. Posible ang mga panagsang nga pagulan o pagkidlat o pagkulog, pagdalugdog, labi na mga katropa sa hapon o gabi. So ang atong temperatura 21 degrees Celsius hangad to sa 32 degrees Celsius. So umog-umog, alimuot mga tropa nga kuan humid o alimuot mga tropa ang paglati nato karoga panahon nas kainit. Murag kalimuot sa gibati sa uban nga gagaaway ang pamilya. Pagsubang sa adlaw mga tropa ug pagsalop, musubang kini ni subang kag ganing alas 5:23. Musalop pod mga tropa sa alas 5:57 sa gabi. So ang bulan pod musalo o musubang mga tropa. Musalop na unya pang ani salop ni alas 2:05 sa buntag. Musubang mga tropa ang bulan alas 2:54 sa hapon. Yan. Mao na mga tropa ang atong lakat sa panahon. Mag-amping ta, magdala ta kanunay og payong mga tropa para dili ta mga kaigsunan mahimong biktima mga tropa sa mga ulan-ulan karong panahon.

na mga igsoon. Mara importante lang ha, ang payong ang atong bitbiton, dili ang lahi ang atong bitbiton, kay delikado ka diha mga katropa. Oy! Apelido ni boss ng oy mga katropa. Boss na mo oy man. Madati oras oy, kay musunod na mga katropa ang mga programa mga katropa, Express Balitas Buntag, kauban sa katropang Larsanyol, diri mga katropa sa XFM Davao Region. Matupay bro Milan Ulog, kusog ang nahitabo nga linog sa Venezuela katropang buong ulagi. Venezuela sa Japan, nagsunod-sunod ang linog dito napita. Grabe. Kusog ayo mga katropa. Murag mauna ni mga katropa karon ang mga pahimangno sa atong labaw makagahom na sobraan rata ba. Sa mga kalipay nga atong gibati mga katropa na sobraan rata, wa nato mga katropa ma kalimtan na itong Ginoo. Makahinom naman ito kung ano na katalagman mga katropa. Diba? Kung naana mga katropa ang mga nahitabo karong panahon na, mahinom naman ito mga katropa sa Ginoo kung naana mga katropa ta sa mga katalagman mga kaigsuunan. Ayon mga katropa, kasangalan karon sa katalagmang persa sa XFM Network Philippines. Sa pagpanguna mga katropa, sa among CEO President Doc Remilito, sa among Vice President si Ma'am Olivine, o kasimpre sa among mga katropa ang General Manager Sir Edwin Garing, o kasimpre mga kaigsuunan, sa amo usab mga katropang station manager katropang Arnel Cortez. Kaabang sa master control si katropang Gabalas. Musunod ang Express Balita sa Mati City 99.1 Mati City mga katropa si katropang Kens Acevedo. Ugre sa XFM mga katropa sa Tagum City katropang Larsanyol. Ako si katropang Bong Umaki Algabre. Daghang salamat, may buntag kanatong tanan. Exciting Pilipinas.

0: Pasok ang Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa! This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan ng naminaw ko ang XFM saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
1: XFM.
2: Exciting.
3: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
4: Gwapo, oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
3: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
4: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
3: Kaya dagan nga, salamat.
5: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
6: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
3: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
6: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang

0: Mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa nako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
4: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
5: Santon Plus Gold!
6: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: The secret of health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Visionix, daghan na ang natabangan.
7: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot, put. Exciting.
9: XFM.
8: Exciting.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, exciting.

0: oras mga katropa sa XFM alas 6:04.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, iPhone Store sa Tagum City, Gilungkab. Tag-iya sa tindahan og ang mayor mihanyag og reward sa makatudlo sa mga sospek.
1: Headlines. Headlines.
0: Bypass operation sa Panabo City. Duha ka lalaki sikop.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional, armadong kawatan sa Bukaskotse Mudus. Dakpan sa Maramag PNP.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, ihap sa mga namatay sa linog sa Venezuela. Misaka na sa 32.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports, Alex Ayala og Venus Williams misulod na sa quarterfinals sa Bad Homburg Open.
1: Headlines. Headlines.
0: Og sa balitang showbiz, Maris Racal dako ang kalipay human na dawat ang pinakaunang Best Actress Award.
1: Headlines. Headlines.
2: Adlaw adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: May buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao. May buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Hunyo 26, 2026. Mga katropa, ako sila Arsanyol, o kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita Udukan. Balita sa Buntag.
0: Detalye sa balitang lokal katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Copper Mix. Aron nga makabatong taglimpyong lawas, gikan sa sulod paingon sa gawas. Inamtadlo adlaw og Santon Gold Copper Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mihanyag og reward si Tagum City Mayor Itioy, lakip na ang tag-iya sa tindahan sa iPhone Store sa Breeze District. Magugpuis ta Tagum City nga gilungkab di atong Hunyo 24 sa kadlawon. Ikumpirma ni Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan sa XFM Tagum News Team, nga muhatag matod pa og 50,000 pesos si Mayor Uy og 100,000 pesos ang tag-iya sa tindahan. Alang nga to sa makaila o makahatag o impormasyon, sana himutangan sa mga sospek aron paspas kining maaresto o mapanubag sa nabuhat nga krimen. Mahino naman nga nakuha sa CCTV footage ang pagguba sa padlock. Sa roll-up door, lakip na ang pang mga hulagway sa mga suspitsado o gilimas ang mga cellphone. Tatausab nga nakuha sa CCTV nga giparking sa mga sospek sa atubangan sa tindahan ang usaka van nga ilang gisakyan human sa pagpangawata. Para ipausap ang imbisigasyon sa kapulisan, kamahin sa maong insidente.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Bypass operation sa Panabo City, duha ka mga lalaki sikop. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
3: Tingkadol na sa prisuhan ang duha ka gituhoang drug suspect nga nasikop atol sa usa ka bypass operasyon nga gipahigayon sa kapulisan sa Barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte, alas 11:32 sa buntag niadtong Hunyo 24, tuig 2026. Giila sa kapulisan ang mga nadakpan, pinaagi sa mga alias nga sila si Dundon og si Paul nga nag-edad og 39 og 34 anyos og mga residente sa Carmen, Davao del Norte og sa Davao City. Ang operasyon gipangunahan sa Panabo City Police Station ubos pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas uban usab sa mga operatiba sa Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company ug sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Nasikop aga duha human matupan na palitan og gidudahang siyabo sa nagpatuog a pusir buyer nga miyembro sa PNP. Narecover sa operasyon ang tulo ka pakete sa gidudahang illegal nga droga nga adunay gibugaton nga 2 ka gramo ug gibadabanan kantidad nga 13,600 ka pesos. Gidetinar na karon sa Panabo City Police Station ang mga suspek ug ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giatubang sa mga dinakpan. Katropa, siguruhan nga ligoan ang imong lawas pinaagi sa pagtumar og Sanson Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa negosyo sang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Bong Algabre sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
0: 176,000 ka pesos ng kantidad sa illegal ka droga sa Davao de Oro nasakmit sa kapulisan. Street level individual drug suspect arestado. Alang sa kumpleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Report.
4: Mukabat sa 176 kaping na kandidat sa ilegal nga droga ang nasakmit sa mga sakop sa Compostela Municipal Police Station. Pinaagi sa bypass operation kagipahigayon sa Paro 4, Barangay Poblasyon Compostela, Davao de Oro niatong Hunyo 23 sa Kadlaon. Sumala sa maong operasyon, nagmalampuson sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 11. Kauban ang mga personay gikan sa 1st Davao de Oro Provincial Mobile Force Company o Provincial Drug Enforcement Unit sa Davao de Oro Police Provincial Office. Sigon sa report, gilayong giaresto ang 26 anyos nga suspetsado human kini kumpirmadong na maligag illegal nga droga. Kansang gikasipar sa otoridad isip street level individual drug personality na may resulta sa pagkumpiska na naglayang-layang pakete gituhang shabu, digital nga timbangan, bypass money, identification card, sling bag o usa ka motor nga gigamit sa durugista sa transaksyon. Himas reas na karon ang suspect sa Compostela Municipal Police Station og nagatubang sa tukbang kaso batok pagpayuhot sa illegal nga droga. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo melinanser matag dulog. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatre, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat kay tropang Darwin Dulatre sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Gikan sa Davao de Oro, katropa at tuta sa Davao Oriental tungod kay mga tribal chieftains og IPMRs sa siyudad sa Mati, gibansay sa negosyo o guban pang pinansyal nga kasayuran. Alang sa kumpleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
5: Sa tumong nga mas mapalig-on pa ang liderato, panaghiusa og kapasidad sa mga lideres sa lumadnong komunidad sa siyudad sa Mati, malampusong gilusad ang duha kaadlaw nga training og team building activity alang sa mga tribal chieftains og indigenous peoples mandatory representatives o kon IPMR sa siyudad sa Mati kaniadtong milabayng adlaw. Ang maong kalihukan giorganisa sa People's Administration pinaagi ni City IPMR Anton Nieto Jing Arles sa pakigtambayayong sa National Commission on Indigenous Peoples o kon NCIP o kiniisip kabahin sa badayon nga paningkamot sa lokal nga panggamahanan sa paghatag og lig-on nga suporta sa mga Indigenous Peoples o kon IPs o sa pagpalambo sa ilang partisipasyon alang sa kalambuan sa komunidad. Atol sa maong higayon, mitambong og nagpahayag mismo sa ilang suporta sa maong kalihukan sila si Mati City Mayor Joel Mayuzi Almario, NCIP 11 Regional Director Attorney Heroncio Aguio o NCIP Provincial Director Julius Mabini. Sa ilang mensahe, ilang gipahinumduman ang mga kaigsunang lumad alang sa importansya sa pagpreserbar sa kultura og tradisyon samtang ginapalig-on usab ang ilang papel isip katuwang sa kalambuan og pagdumala sa katilingban. Dugang paniini naghatag usab og mahinungdanon nga lecture og dugang kahibalo ang mga representante gikan sa Department of Trade and Industry o kon DTI, City Health Office og City Planning and Development Office. Og gitukoy usab sa ilang mga presentasyon ang mga oportunidad sa panginabuhian og negosyo hustong pagdumalahan sa pinansyal aspeto o mga programa alang sa kahimsog o kaayuhan sa komunidad. Ang maong inisyatibo nagpakita sa lig-on nga pagsalig sa People's Administration sa paghatag og intusibo nga pagdumalahan kung sa diin ang tingog sa matag sektor hilabi na sa IP community madunggan og maapil sa proseso sa paghimo sa mga desisyon alang sa malungtarong kalambuan sa siyudad sa Mati. Kinugang usab ni Mayor Almario nga pinaagi sa pagpalig-on sa kapasidad sa mga tribal leaders o IPMRs mas mapalig-on usab ang ilang abilidad sa pagpanalipod sa interes sa ilang komunidad o paggiya sa ilang mga kaigsunang lumad ngadto sa mas mauswagon nga kaugbaon. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa ni sa balita, gikan sa City of Mati, para sa nagkayusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat Katropang Vicente Pichon IV, nanugad gikan sa XFM Mati City.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras katropa lasay sa 13 na sa Buntag o karon sa online detalye sa balitang lokal. iPhone Store sa Davao City giransak. Kapin 1.8 million ka pesos nga paninda na limas sa mga kawatan. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
6: Mukabat sa kapin 1.8 million pesos ang kantidad sa kapin usagatos ka mga unit sa iPhones. Lakip ang cash nga nagkantidad og 24,500 pesos ang nalimas sa mga kawatan gikan sa usa ka iPhone store nga nahimutang sa Toril District, Davao City. Takna sa kadlaw ning Milabayng adlaw, sumala sa Toril Police Station. 16 sa maong mga unit sa iPhone pulos brand new, samtang 85 niini ang second hand. Nakita matud pa sa tag-iya, pinaagi sa CCTV ang nahitabong pagpangawat ug mauna lamang naabdan sa trabahante niining si alias John nga guba na ang duha ka padlock sa roll up sa ilang tindahan. Sa initial nga investigasyon, pinaagi sa mga nahipos nga CCTV footage sa kapulisan, tulo ka wala pa mailhing lalaki ang pugsanong misulod sa tindahan alas 3:13 sa kadlawon gamit ang bolt cutter, samtang usa ang nahimong lookout. Apan atol sa dugang pagpanubay, gibutyag ni Toril Police Station Station Commander Police Major Cheryl Bautista nga walo di ay ka mga individual ang nalambigit diin unom pulos lalaki ug adunay duha nga mga babay nga sakay sa Toyota Grandia nga van nga adunay tampered plate number nga NB788. Dali matud pa kining mipaharurot paingon sa MacArthur Highway sa Toril, Davao City nga padayon karong giilalom sa follow up operation sa kapulisan. Nagpakitabang nasab ang Toril PNP ngadto sa forensic unit sa pagproseso sa mga posibleng fingerprints. Nunot ni ini nanawagan sab ang DCPO lakip ang mismong tag-iya sa tindahan ngadto sa mga dunay kasayuran sa panghitabo alang sa kasulbaran sa kaso, samtang nagpasidaan sab ang kapulisan ngadto sa mga business owners nga pahugtan ang seguridad sa ilang mga establishmento aron dili kini mabiktima sa mga kawatan. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropa ang Marvin Ebano sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional. Balita sa regional.
0: Oras katropa, alas 6:16 na sa buntag. Karon sa detalye na sa balitang regional. Ngahatod kinato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inabdadlo adlaw ang Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Armadong kawatan sa bukas kotse mudos dakpan sa Maramag PNP. Alang sa kumpleto detalye, katropang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
7: Pinaagi sa paspas og epektibong aksyon sa Maramag PNP, malampusong nadakpan ng usa ka armadong sospek nga nalambigit sa insidente sa bukas kotse adlong Miyerkules, Hunyo 24, 2026. Ang sospek na ilang si alias Alvin hamtong ang pangidaron. Nakuha sa posisyon sa sospek ang duha ka cellphone, klase-klaseng yabi, kwarta, tools nga pang-abli sa sakyanan og armas. Nakuha usab sa mga sospek ang gamit sa tag-iya sa gikawatan ni ining nga nahitabo sa Barangay Dulogon, Maramag, Bukidnon. Kahinumduman niya si alias Alvin, usa sa mga sospek sa bukas kotse sa Maysari Highway, Dulogon, Bukidnon. Niyatong nakalabay nga Hunyo 3 og nadala niini ang bag nga adunay sulod nga 40,000 pesos, lakip ang mga alahas nga nagkantidad og 100,000 og uban pang personal nga kagamitan. Nagpahimang nousab ang Maramag PNP sa mga nanag-iya og sakyanan nga dapat nakalak ang tanan pultahan og bintana sa sakyanan sa dili pa kinibiyaan, dili magbilin og kwarta, cellphone, laptop o guban pang mga bililhong butang nga makita sulod sa sakyanan. Iparada ang sakyanan sa hayag og luwas nga lugar nga adunay tawo o CCTV kung mahimo. Susihon pag-usab ang sakyanan sa dili pa mobiya sa parking area og kung adunay makita nga kadudahang lihok o tao, i-report dayon sa kapulisan. Mga katropa, kapibanga healthy mong ipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat kay tropang Rustom Villafranca na nungkat gikan sa XFM Bukidnon.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Samtang dunay hubog nga lalaki patay human nalatayan og bus sa Bunawan, Agusan del Sur. Atong sayron ang detalye kay tropang Ray Alinton.
1: XFM Report.
8: Taliwala sa pagsulay og likay sa driver, nakabsan gayud sa kinabuhi ang usa ka lalaki nga giingong ilalom sa impluwensya sa ilim nung makahubog human kini aksidenteng nalatayan sa usa ka bus dito sa Brook 8, Sibulan, Bunawan, Brooks, Bunawan, Agusan del Sur niadtong Miyerkules, Hunyo 24, 2026. Sa eksklusibong pakiginabi kang Police Corporal Ryan Dalaya, ang traffic investigator sa maong kaso, iyang gibutyag nga base sa pamahayag sa driver sa bus Batangas nga padulong unta sa Davao City, iyan ang giserbatuhan ang mga individual nga nagbaktas daplin sa dalan apan taliwala sa pasidaan kalit matud pa nga mitabok ang biktima ngadto sa pikas nga lane. Tungod sa kakalit, wala makaya sa driver ang pagpreno sa sakyanan bisan pa man og misulay kini paglubag sa manobela aron malikayan ang disgrasya. Gidugang ni Police Corporal Dalaya nga parihong anaa sa legal nga pangidaron ang mga nalambigit sa nahitamo apan temporaryo una nga wala gipagawas sa kapulisan ang ilang identity aron mapanalipdan ang ilang pribasiya samtang nagpadayon ang imbestigasyon. Tungod sa maong trahedya, posibleng mag-atubang ang driver sa bus og kasong reckless imprudence resulting in homicide. Apan sumala sa taho, nagtagbo na kagahapong adlawa ang duha ka panig aron hisgutan ang posibleng settlement o sabot-sabot kabahin sa maong obligasyon og tabang nga may kalabutan sa maong insidente. Sa pagkakaron, nagpadayon pa ang makuting imbestigasyon sa Bunawan Municipal Police Station aron matino ang kinatibok ang sirkumstansya nga mitultol sa maong makalilisang nga insidente.
9: Naka-chill-chill gamay ba? Mutong sa pagkukuhan na ay naka-story ako ng kung nagbaktas-baktas, sumunod po sila, padulong din sa highway, din sa Philippines highway. O sa diyang, ang lami-lami ilang story, kauban sa itong mga kabanan. O siya kabantay nga, naday bahas nga, kung ni kalit ko siya, tabok ba, wa siya naglingi-lingi sa outside. Ang yung ipukos mo, dito sa tubangan niya. O siya naglingi din sa may kuan, sa iyang likod. O, dili kusog kayo ang dagan sa itong bus. Mr. Batuhan naman ganit daw niya. Naginahinay na ba? Nagvoluntary surrender naman po ng driver sa Metro Shuttle. Sa pagkakaroon sir na address sa among custody ang driver sa Metro Shuttle.
8: Ang tipik sa pamayag ni Police Corporal Raisan Dalaya, Traffic Investigator. Mga katropa, aron karon na yung himsog ang imong kalawasan, batasana gayod ang pag-inom sa Santo na Plus Gold. Alang sa dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat ka tropang Ray Alinton sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Eskwilahan gihugaw-hugawan sa mga bata nga kawatan. Atong sayron ang detalye ka tropang Stanley Dueñas.
1: XFM Report.
10: Nagka-problema garon ang usa ka school principal sa Duguran Speed Center sa Barangay San Carlos, Duguran, Sambuanga del Sur, human ang ilang eskwelahan. Giatake gihugaw-hugawan sa mga kawatan nga mga minor de edad. Subala sa school principal sa darungaan nga si Dr. Maria Teresa Suarin, ang naghimo sa gilad nga buhad, mga bata madirba nga out of school yod, nga nangawat aron madirba magkasustener sa ilang bisyo. Dugang pa niya, naragpa na ang maong mga bata pang gibuhiar dayon. Human kay ang edad, nasairan nga mubo bagaayo, rason nga gibati si karon, o galooy sa mga kaubang magtutudlo nga napurwisyo. Naglibog na batod pa siya o unsay angayng buhaton, aron masulbad ang problema nilang gisagubang sa eskwilahan. Katropa mo sa balita, gigan sa 89.5 XFM pagkadian. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa katropang Stanley Duheñas, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat ka tropang Stanley Duheñas. Nanukagikan sa XFM Pagadian City.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Oras mga katropa, alasayas 22 na sa Buntag. O karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Ngahatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tunduki ang grabing mga balatian, patong-patong nga balatian. Inumi ka na adlaw-adlaw ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Papalita sa mga parmasang butika nationwide. At ang sayron mga katropa, ang mga nag-unang balita sa nasyonal, nanukagikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
11: Express Balita.
12: Sa detalye ng mga balita, isang estudyante po ang nasugatan matapos barilin sa labas ng campus ng Kolehiyo ng Pantukan sa Davao de Oro nitong Huwebes, ilang sandali matapos ang idinaos na graduation ceremony. Ayon sa pahayag ng pamahalang bayan ng Pantukan, naganap ang insidente sa labas ng nasasakupan ng paaralan at hindi sa loob ng campus. Patuloy umanong nakikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa mga otoridad at iba pang kaukulang ahensya upang suportahan ang isinasagawang imbestigasyon at matiyak na mananagot ang mga responsable alinsunod sa batas. Sa ngayon, nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa motibo at pagkakakilanlan ng mga suspect.
11: Express Balita.
12: Iginit naman ng Department of Education o DepEd na nananatiling mga isolated cases sa mga insidente ng karahasan sa paaralan kabilang ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ngunit aminado itong kailangang higpitan pa ang pagpapatupad ng school safety measures. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, nire-review na ng ahensya ang mga umiiral na polisiya para sa kaligtasan ng mga estudyante at paaralan. Kabilang sa mga hakbang ang paggamit ng CCTV cameras, security guards, metal detectors at random bug inspections, gayunpaman, sinabi nitong ang hamon ay ang maayos at seryosong pagpapatupad ng mga ito. Nanawagan din ng DepEd sa mga magulang na makipagtulungan sa mga paaralan sa pagtukoy at pagtugon sa mga problemang maaaring makaapekto sa mga kabataan bago pa ito humantong sa karahasan. Samantala, nagpahayag ng pagkabahala ang mga parent groups at hiniling ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga umiiral na patakaran upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral habang nasa paaralan.
11: Express Balita. Express Balita.
12: Sa ibang balita, nagtapos kahapon ang pre-trial conference ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte nang hindi nabubuksan ang sealed box mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na umunay naglalaman ng kanyang tax documents. Ayon kay Bicol Saro Partylist Representative Terry Ridon na isa sa tumatayong House Prosecutors, hindi rin namarkahan bilang ebidensya ang naturang kahon sa 5 araw na pre-trial proceedings. Sinabi ni Ridon na hihintayin muna ang komento ng kampo ni Duterte bago ito pagdesisyonan ng Senado bilang impeachment court sa muling pagdinig ng kaso. Iginit naman ng House Prosecution Panel na patuloy nilang isusulong na mamarkahan bilang ebidensya at mabuksan ang BIR box sa mismong paglilitis. Inasa namang maglalabas ang impeachment court ng pre-trial order na magsisilbing gabay sa mga susunod na hakbang sa impeachment trial ng Vice Presidente.
11: Express Balita. Express Balita.
12: Isinama ng House Prosecution Panel si Abby Andres, ang court sheriff na sinuntok umano ni Vice President Sara Duterte noong 2011 sa Davao City bilang isa sa mga testigo sa impeachment trial. Ayon sa prosecution, ihaharap si Andres upang patunayan umano ang tendency to inflict violence ng Vice Presidente. Kabilang din sa mga testigong nakalista para sa 4th na article sa impeachment sina Belinda Bello ng House Legislative Security Bureau, Melvin Matibag na direktor ng National Bureau of Investigation o NBI, Jeremy Lutok na Regional Director ng NBI, John Mark Kalilong na NBI agent at isang kinatawan ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office. Kaugnay po ito ng mga ligason ng grave threats at inciting to sedition laban sa Vice Presidente. Matatandang November 2024, sinabi ni VP Duterte sa isang video conference na may inutusan siyang pumatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Arneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyaring pagpatay laban sa kanya. Iginit naman ni VP Duterte na hindi ito may tuturing na aktual na banta kundi isang conditional act at common sense lamang.
11: Express Balita. Express Balita.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Oras mga katropa, alasay sa 27 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Ngahatod kinato sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, aron makita og maabot ato ang mga ambisyon, dapat tin overmint ito ang vision. Inamtaad adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Misaka na sa 32 ang iyap sa mga namatay o gapin 700 ang samaran. Human sa duha ka mga sunod-sunod nga kusog nga linog nga migo sa Venezuela sa milabay nga adlaw. Sumala pa sa United States Geological Survey nga usa ka magnitude 7.2 nga linog ang unang migo dol sa Caracas. O gisundan dayon sa usa ka magnitude 7.5 nga linog sa wala pa maabot ang usa ka minuto ang milabay. Nagdala kini og grabing kadaot, lakip na ang pagkahugno sa daghang mga gusali sa kapital o sa mga kasikbit nga mga lugar. Nagparayon pa karon ang search and rescue operations tungod sa kahadlok nga adunay mga individual nga posibleng na lubong pa sa mga nahugno nga istruktura. Matod pa sa interim president sa Venezuela, wala pa maapil sa opisyal nga ihap sa mga biktima ang mga napiktuhan sa La Guaira. Usa sa mga lugar nga labing grabing naigo sa maong kalamidad. Nagpresidan usab ang USGS nga posibleng musaka pa ang og libo-libo ang ihap sa mga nangamatay.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Oras mga katropa, alasay sa 28 na sa buntag.
1: Balitang sports. Balita sa sports.

0: Didali karon sa balitang sports mga katropa, hatod nato kini sa Turbo. Aron mas muligon pa ang tuhod, makasugakon bisag magluhod, mag-Turbo Male Enhancer matag dulog. Mapalit na sa mga parmasyang butika nga always mo sa inyong mga lugar. Sa detalye sa balitang sports, may padayon ang impresibong kampanya ni Filipina tennis sensation Alex Ayala og tennis legend nga si Venus Williams. Human nila mapildi ang tambalan nila ni Catherine Harrison og Alexandra Osborne sa round of 16 sa Bad Homburg Open doubles tournament sa Germany. Sa resulta midaog ang Ayala Williams tandem sa diretsong set nga 6-3, 6-4. Sulod lamang sa usa ka oras og napulo ka mga minuto sa maong duwa. Kusog ang ilang pagsugo diin nakakuha dayon sila og 4-0 nga abante sa unang set og napakita ang maayong panag-uyon sa korte. Bisan na nakapahabol ang ilang mga kontra, napugan gihapon sa Pilipina American dol sa pagbalik sa duwa og nakuha ang unang set. Sa kaduhang set, mas naging dikit o nahimong dikit ang kompetisyon o nagtabla sa 4-all. Apan na kadaog si Ayala o Williams sa katapusan 2 sa games o 2 ka mga games aron masiguro ang ilang kadaugan. Tungod ini, misaka sila nga to sa quarterfinals diin ilang giatubangon ang second seed pair nga sila ni Teresa Mihalikova o Olivia Nichols. Sa napildi si Ayala sa singles competition sayo pa sa torneo, padayon niyang gipakita ang iyang kaligon sa doubles, ilabi na sa iyang makasasayanong pakitimbayayong kang Venus Williams o sa labing bantugan nga sa ngalan sa kalibutan sa tennis. Alang sa Pilipinas, laing maayong balita kini sa padayong pagsaka sa karera ni Alex Ayala sa international nga entablado sa tennis.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Oras mga katropa, alas 6:31 na sa buntag.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Detalye sa balitang showbiz sa tugon nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Mga katropa, mga maring, mga inahan ha, mga maring, dapat perminting humot og hamis sa tuong pamanit. Ato ka nanusnusan mga katropa og Clear Skin Beauty Soap. Mapalit na sa mga parmasyang butika sa tibuok Pilipinas. Sa headline si Maris Racal, dako ang kalipay human na dawat ang pinakaunang Best Actress Award. Atong sayron ang detalye, katropang Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Yes, good morning mga marin! Ay naku! Pilihalan sa mga marin tungkol ka mainit-init nga balita today. Dako ang kalipay alang sa aktres nga si Maris Racal. Human siya madawat ang iyang doon ng Best Actress Award sa iyang showbiz career. Ipaambit sa aktres ang pinaagi sa iyang social media account ang litrato diin makita siya nga nagkupot sa parangal nga Best Lead Performance of 2025 gikan sa Society of Filipino Film Reviewers. Nakuha niya ang maong nga pag-ila tungod sa iyang nindot nga pagpasundayag sa pelikulang Sunshine sa 60th Pinoy Review Awards. Nagpasalamat usab si Maris sa mga naghatag og award og miingon nga espesyal kaayo alang kaniya ang maong kadaugan. Miwos usab ang mga mensahe o suporta gikan sa iyang mga higala og mga kauban sa industriya siya subin. Hoy, congrats Maring. Agmo ka to mga higala to ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erica de Ligwapa de la Mesa sa apayayaw kopyansa basig mapon maako na kadaghan kay salamat na bye.
1: Showbiz Showbiz Balita.
0: Nagasalamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras mga katropa alas 6:33.
1: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta.
0: Huwag mong katotag langkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes. Hunyo 26, 2026. Mga balita ang hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuwang mga panglawasa. Sa ngalan sa ang sparring partner sa technical side katropang Gab Alasa. Ato ang season manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager Edwin Garing. ay kamaghawa katropa mo sunod na ang bullseye at magkauban si Arnel Cortez. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Lara Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: Hay, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
5: XFM.
4: Exciting.
5: XFM.
6: XFM.
7: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
8: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
7: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
0: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
9: Punta kentara niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
10: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
9: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
10: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
9: Okay, daghan kay salamat.
11: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
9: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest?
12: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
9: Kaya uban pa ni mo nga na-experience sa paggamit sa Crop
12: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw
14: na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
15: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
16: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
17: The Secret of Health.
18: Santo Blasco. Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santo Blasco. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
17: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
19: The Secret of Health.
16: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blasco 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santo Blasco adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santo Blasco nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Blasco kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Blasco aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Blasco kada adlaw.
19: The Secret of Health.
20: Vision X Plus user, atong paminawon.
21: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
20: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
19: The Secret of Health.
16: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
19: The Secret of Health.
2: Zanfone Plus Coffee Mix User.
3: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zanfone Plus Coffee Mix radyod ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni tagapanabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanfone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
19: The Secret of Health.
16: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanfone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanfone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanfone Plus Coffee Mix.
19: The Secret of Health.
16: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
19: The Secret of Health.
16: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
15: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Uy, ang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, exciting? Exciting!
5: XFM.
4: Ka-exciting, oy!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Maing buntag kaninyong tanan. Mga katropa, welcome. Welcome. Welcome, mga higala, sa itong pagpanag-uban sa tulumanong Bullseye. Adlaw karon mga higala, nga Biyernes. Thanks God, it's Friday. Adlong Biyernes. Pizza 26 na, mga katropa. Sa bulan, may galas, Hunyo 2026.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa ngalas, kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines, 107.1 XFM Tagum. Ako inyong makauban hangtod alas 10 sa buntag, katropang Arnel Cortez.
0: Bullseye! Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye!
1: Alam ay galas pagtunol sa labas ng mga katikaran, mga balita, isyo, gisgutanan. Din ikaw kakuigsyon na doon ako galambigitan. Apan sa dili ba mga igalas po aginod dato sa unahan? Tugtitas pagtunol sa atong mainiton nga pagpanimbaya sa atong mga pinalangga o suking tigpaminawan sa radyo o sa online. Good morning, kininyong tanan.
2: Good
1: morning! Ito mga katropa, Dinis 23, kabaga barangay nga naglangkob may gala. Dinis atong dakbayan sa Tagom, mga urban barangays o mga rural barangays. Good morning!
2: Good morning!
1: Mga katropa, dias palengke. Ito mga katropa, dias terminal. Ito mga katropa, dire magigalas mga tindahan. O asa mamong bahin, garon dire magigalas dakbayan sa Tagom. Ang atong local government, ang atong mga trabahante, magigalas LGU, ang atong kapulisan, atong kasundaluhan, mga katropa. O, dire isab sa atong mga kaigsuunan, mga gwardya, no, mayong morning, mga maestra, maestro. Atong mga membro may gala sendro nagapangulektag basura na to. Ayong buntag, ganinyo tanan.
2: Good morning!
1: Nagmintinar may gala sa kahusay, kalinaw, kahinlo. No, dinhi mga higala sa atong siyudad, good morning!
2: Good morning!
1: Sa atong mga katropa, dinhi may higala sa lalawigan sa Davao del Norte. Diha sa Island Garden City of Samal.
2: Good morning!
1: Mayong buntag, ganinyo tanan sa mga Samalenios. Diha usab may higala sa Panabo City. Mayong buntag sa ato mga katropa diri sa may Santo Tomas.
2: Good morning.
1: Mga katropa na to sa may Carmen.
2: Good morning.
1: Musta ka mo mga higala mga kaigsuunan na to diri sa may Sawata, no, dinhi may higala sa may Asuncion. Braulio Duhali, Ascapalong, Talaingod. Mayong pagbalikay sikay desta ka New Corilla.
2: Good morning.
1: Mga katropa usab nato dinhi may higala sa lalawigan sa Davao de Oro. No, dinhi may higala sa may Laak, sa Mawab na Bunturan. Sa Montibisto, Mungkayo. Lausan ta, may gala diri sa may Compostela, New Bataan. O, gadinhi, may gala sa Maragusan.
2: Good morning!
1: Lausan ta, may gala diri sa Mako, Mabinig, Pantukan, Mayong Buntag, kininyong tanan, mga katropa.
2: Good morning!
1: Ang ato, mga Silingan, may gala, ang mga lungsod, ang mga probinsya, Silingang Siyudad.
2: Good morning!
1: Sama, mga gala diri sa Davao City.
2: Good morning!
1: Maabot sa itong pagsibya, mga gala diri sa Dakbayan, sa Davao, mga Davaoenios. Mga nagtanaw, mga higalas online, hala, mayong magpanikay sikay, kaninyong hurot.
2: Good morning!
1: Mga katropa nga na may higalas Bukidnon area, mga nagpaminaw, pinagi sa radyo.
2: Good morning!
1: Mga katropa diya sa may Davao Oriental.
2: Good morning!
1: Diri sa may Agusan del Sur.
2: Good morning!
1: Hala, mayong buntag, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
2: Good morning!
1: Kita may higalas nga panghinaot niya ang grasya o ang panalangin sa atong labaw nga makagagahom, may mudan ag budagaya ka na itong tanaan na
2: good morning!
1: Ding adlaw doon sab mga katropa. Sa itong pagpagabuhi babawning madanlog tang kalibutan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa itong mga kaigsunan diyan mga Bisaya, mayong buntag rinyo mga bayi, mga kaigsunan na to. Mayong pagpanikay sikay ng tagnas buntag. Naot gina mo may galas maayong kahimtang garong buntaga mga kaigsunan. O layos mga balatian. Sa itong mga kasumanwa, mga kauturan, mga suking tagpalamati. Tama yan ayat nga agas inyong kamadamo ka salamat. Sa inyo ay untad ka suporta ka magsubaybay sini aton nga pagpangalagad ka tropa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa ato mga kaigsuna, mga Ilocano na imbag na bigat ka na kayo amin. Agyamanak ka tropa.
2: Thank you!
1: Mga kakabsat.
2: Thank you!
1: Mga kaigsuna, mga Muslim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Thank you!
1: Syukran.
2: Thank you!
1: Mayang buntag kanin yung tanan mapipiya, mapipiya, mapita, mapipiya kanulangon mga pagari.
2: Thank you!
1: Mga kaigsuna, dihang mga... mga mansaka, mandaya, kamayo. Madayaw na temprano kamayo Boss Lumon. Salamat again sa pagpaningag mayo ni kanatan program.
2: Good morning.
1: Mga kaigsuunan diha. Mga nadia mga higala sa mga dibabawon. Mga gini may higala mga manubo agusanon. Na may buntag kaninyong tanan, madajo na edo, madajo na pag paminog sa ita programa. Sa ato baga kay Suna, usab niya mga Tagalog. Magandang umaga po. Saan man kayong panig na mundo, magandang ano bang kalagayan ninyo dyan? Kumusta ba ang inyong mga kalagayan? Hindi na maglangan at usan yung usa-usahon mga higala ni Timbaya. Kini mga higalang nag-tanaw na sa ato ang YouTube channel o sa ato ang kini mga higalang Facebook page. No, ang XFM 107.1 Tagum o ibarusab mga higala ang katropang Arnel Cortez. Of course, mga higsoon, inabagan kita sa ato mga higalang partner sa ato ang programa, ang Santon Gold o Santon Gold Coffee Mix. No, ang Santon Gold Coffee Mix, aduna kini mangustin, aduna ay malunggay, aduna ay garlic o garlic. Pwede garlic kay di man kapsula, aduna ay malunggay, mangustin, turmeric o chia seeds. Unya, duna pud ni glutathione o collagen mga kaigsuunan. Nakakapi na ka, nakapanambal pa ka, unya makapaputi na ka, makapahamis kapag yun.
2: Good morning!
1: O, mali, ito mga katropa na ito nga mahiligos kape. No, dirita bagay gala sa Santon Gold Coffee Mix di araw. Pastilan pagkalamiya. Santon Gold Coffee Mix, may gala, mapalit ka na sa mga butika sa inyong lugar, de Stagom. Pinaka-sure niya makapalit mo, guwas butika. Anaanin niyo ng ito ang clinic na himutang. No, di sa may M Central Building. Nada may gala sa may Ganti Road. Nada sila sa door number 8. Tapad may gala ng bugasan diha. Luyo anang dunay nagluyo sila anang Mr. DIY.
2: Bullseye.
1: Alas 7:03 na may gala ng dagna sa itong pagparagubanuban. Mayong buntag sa itong mga katropa raw naglantaw. Kabisaya anong Mindanao, mga katropa nato sa gawa sa nasod. Ala, kumusta kamo mga iksoon? Welcome. Welcome mga higala sa lain na sa edisyon sa atong dulumanon mga higala ang Bullseye. Ako sa ninyo pangitao na itong asa naman ito itong live drink. Alas 7:03 na mga katropa. Maigbuntag kang Kuya Toto Villanueva.
2: Good morning!
1: Filipino community in South Korea. Unsay update atong estudyantes pantukan sa King King Buhi Patubos na unsa naman ning eskwelahan karon. O mo ni pinaka wing report o informasyon nga to na ipos nga anaana ko no mga higala sa stable nga kahimtang. Pero ato pa nang i-confirm no katong gipusil kagahapon human mga higala paggawas ra gyud niya. No, okay, gikan ba to bag-o man to ni graduate. Paggawas siya mga higala gika sa compound. No, dito mga higala siya gipusil. Nadala ko ospital dahil, of course, mga katropa o karon. Doon ay mga report nga doon nahipos nga naanak ko, no? Sa kinimaigalang stable nga kondisyon. Maayo kung mao, mga kaigsuunan. Dimalas na mabunin taon sa kinabuhi nga mo pa'y pagkahuman ni mong eskwila, kakapoy ni mong eskwila, mga higala. Anak pag yun yung taong kapusilon sa pag-iura kagipahuman?
2: Bullseye!
1: Siren pala?
2: Bullseye! Bullseye!
1: So, kanibo, nasubo mga higala ang lokal nga panggamhanan na despantukan. Ato nang hataga bagdagan sa diri mga igsoon. Si Buboy Fernando, mayang bunta para mainit na bunturan.
2: Good morning!
1: Dods Amar, good morning. Si Alexa Asuncion, good morning, Dol. God bless. Have a nice day. Salamat kayo. Si Romeo Carillo Lubiano, mayang buntag diya sa may Gabi, Compostela, Davao de Oro.
2: Good morning!
1: Buntag diya si Eman Moreno, Col. O sa ba na taga-asa ganit, Col? Di dool ka itong mga, na mga bata nga nakikita ko ng anghel nga nagsakay sa kabayo? Lagi? Dool ka ito? Kaysang buwang gamad to. Itong mga bata nga nagkaguliyang kay kita ko ng mga higalag anghel sa langit nga nagkabayo. Unya nagdako ng cross mo higala? O, di man po lang makaingon nga gigamagamas bata kay pero di man to, halos tanan mo mga bata nagkakita. Pero ang mga bata na po'y nagkakita. Ang mga maestra mga higala, siging video ang mga teacher, wa man.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Nag-iwisi-wisi po itong iwit-iwit po itong video, wa man po'y nakita mga higala nga purma sa bisag sa panganod man lang. Ang mga bata rin kuno'y nakakita. Alas 7:06 na. Mga higala, ang tag na buntag. Robert Kamiging, mayong morning. JR in Abiugan, good morning.
2: Good morning.
1: Wendell Lasio Tigas, good morning.
2: Good morning.
1: Dari tabagay gala sa ato ang page no sa Katropang Arnel.
2: Good morning.
1: Maing buntag, Zio Jean Uyang Green, morning boss. Ipatawag man daw sa impeachment katong sheriff nga gibukbuk atong 2011. Ambot ako sa kalambigitan ang mga igala sa impeachment. No? O sa kayo kalambigitan, ana? Impeachment, mga igala, no? May kag-impeachment sa iyang mga kabtangan, no? Mga impeachable offense, mga igso, ano? Ano yung mga wanya gideklara ka na siguro. Pero sheriff, mag-isumbag atong 2011? Okay na mo? Hindi, abinin mo, mga igala, bantayanan ba yung ganyan ito ang pang-gobyerno? Sinuod lang. Nga naman, makita ni mo ba yung on a mission yun sila? Nga, dili, mga igala, makadagan si Sara Duterte. Karon, kung ilahan na mga igalang mapapakyas, no? Mapakyas kumbaga sila mga katropa diha sa ilahang paningkamot. Paningkamot, magyapoy tawagan na migala. Grabe, no? Kadali lang. Alas 7:07 na maigalan Dagnas Buntag. Sayang magod, mabugno ni akong Santon Gold Coffee Mix ba? Kuya, wag pa nga, pero isa na to sa mga viewers na to. Ay, palangga, palangga asawa na ko. Oh, abadi pa sa basta. Balik ko na ko, mga igala, no? 3 hours call para Sambuanga City, Jud. Sambuanga City, Jud, eh, ito? Dili, pa ko sure call, tinuod, Jud, to. Amo ko'y videos, eh. Pakita na ko itong video niya. Maestra ka dagan-dagan in town. Now, balik ko na ko, mga igala, kina itong panggobyernong bantayanan, ha? Mga kaigsuunan. Kay, kina sila, mga katropa, doon ay mga huhungihong nga kung dili gyud nila mapa-impeach si Sara, ang eleksyon mo isibog. No? Kung dili nila kaya, mga higala nga, ma-impeach, muna yung mga hungihong karon ba? No? Ma-impeach si Sara, kaya mo mag-yuda ilang buhaton, tanawara gud na, bisa kung saan nalang ilang buhaton, nung nauna ako nung nag-okay, tarong baba ko nung na, mga higala nga. Kadagag inyong witnesses diha, kuwaon ninyo itong iyang gisumbag atong sheriff nga gisumbag ni atong 2011. Nya mo ingon mo dili ni political vendetta o dili ni kuan? Wala man tay question aning kuan kining impeachment. This is a political process as well. Pero mo lagi mga katropa kuan gyud no? Yak-an gyud ka sa administrasyon. Now, balik ko na ko. Doon ay magahungiho nga kung dili nila makayag impeach si Sara. No? Kay, ung imong tanahon kayo, doon ano nila na, mora man ay, kuan, impeach si Sara and then ilahagi apon. Ang ilang next move, ani, is, gani, karon mga higala diha sa pre-trial, doon na sila, doon ay magahungihong diha nga. Kadalaging, gusto nilang babaan ang threshold o kanang gitawag mga higala sa konstitusyon nga 2/3 of all its members mga kaigsunan. Ang pangutana karon, no? Kapwede ba nga usabon mga higala sa impeachment court, no? Nag-convene as impeachment court ang nakalatid sa konstitusyon. Tungod kay gusto nila nga tanggalon si Dela Rosa o si Estrada kay para na di mampun kabutar, no? Gusto nila ng tanggalon. Karon, para mumubo na lang may galang threshold, surebol sila nga ilang mapa-impeach mga higala si Sara. Kaya, kung mapakyas sila ana mga igsoon, matudpas mga hungiho. Kung dili makaya, pwede yun siyang mudagan sa 2028 nan, ang eleksyon mo iisibog. Kung imong, imong ka nga, di man doon natinood ingon si Auntie Claire, kahanggaw na ba po niyang muangkon siya? Diba? Dili ni magahigala, imposible. Nga no, mangutana ka na ko. Nga no, makaingon magkakatropang Arnel nga dili ni imposible. Marcos Manibay. Marcos ni. Naana ni record sa pagyaka sa Pilipinas, mahigala, sulod sa 20 katuig. ang saipan gyud ani abinimo. Kay nganong wa ta makat-on may galas kasaysayan.
2: Busay!
1: No? Nganong wa man gyud ta nakat-on kasaysayan. Nga sud may galas sa 20 ka tuig, no? Gilimas pag-ayo may galas mga Marcos. Ang atong nasod mga kaigsoonan. Unya karon, himuon pa ninyo siyang Ginoo. Nangay, dakong posibilidad diha ba? Unang, sa ako, di mo kabasol, anong wakyo ko mabutar nga naman. Kung mahitabo, mana, simba ko, mga igala. May nanuktok. Kung mahitabo, mana, simba ko, mga igsoon. I won't be part of that. At least makaingon ko ba nga. Dili ko usas mga tao, mga igala nga nakapili o nga na. So, I am not saying, nga mo ingana, mga igala si, musundog si, BBM, sayang amahan. Ha? Pero Marcos siya. Oh. Dili layo. Kung kuno ngon nga buhato niya pero dili sad na imposible mga kaigsoonan.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Kung himasakag kasaysayan or kung buhi na kaadtong mga 1971-72. Daghang kay kaso na diya may gala, no? No, kung unaan na mo ana. Siyempre, uban may gala na anagin mo ana. Pa tapos na magahigala ang iyang term. Diba? Hantod niya, nausab ang konstitusyon. No? Isibog ang eleksyon kay kung matod pa magahigala, mapakyas gyud sila kasara. Naagi may tabo magahigala kuno nga kunkun. No? Kay aron nga masibog ang eleksyon, mga kaigsoonan, usabon ang dagway sa atong panggobyerno.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Bonay, bantayana na to, mga higala. Oh, kaya kung muabot na, kabalo mo si ending, ana eh. No? Kabalo na mo si ending, ana. There's only one way. Aron nga matanggal siya. So, manginaot ta. Nga di na muabot. Kung ayaw yun mugtuo, mga higala, sa tanan explanation ni Auntie Claire. Kaya naglibog pa kayo sa mga igala kung ang 15 ba is below 16.
3: Pinawa!
1: No? No? Ayaw yun magtuo. No, di ba, nanggawas naman ang istorya o niya. Muingon mga igala sa antikler, hindi naman totoo yan. Wala. Talaga, hindi naman aamin yan eh. Kung tinuod man ang mga igala, anong isulti man sa dini nato, nga kaibawa man sila, nga babagan yun as katawan ay nga nang plano. No? Alas 7:14 na.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ako sa inyong mga igalang basaw, no? Pamukun ako mag-greetings din, ba? No? May nga, ala, noong sabi ito? Ni Ambak na. Alas 7:14. No? Dito sa ato mga katropas YouTube. Uy, nagkana na ba rin nga Kwandri Elent yung son.
2: Good morning!
1: Si Ranelda Manlangit, di Param di Polog.
2: Good morning!
1: Ana Hat, may buntag.
2: Good morning!
1: Si Alma, may buntag, idol. Kada buntag, Jogon, Minaw, nagbantay, live sa YouTube habang naka nagakuskus OFW from Hong Kong, gikan ko Consuelo Bunawan, follow na ko sa imong page, Agwanta Party List. Very good. Very good. Ha? Very good, very good. Padayon ako na Minaw ani sa radio station, padayon ta. Si Anahat, Jong Gonzalo dyan. Good morning, sir. Ganahan ko, minaw ni mo, sir. Pa-shoutout ko sa family Gonzalo, Dirias Marcos Glan, Sarangani Province. Amping mo niya sa Glan, ha? Jans, 1028. Morning, katropang Arnel. Mga untag buwad, sunad, pagkalamia. Ay, paibog niya. Kaya, igutom pa ko dire. Alas 7:15 na may kalandag na sa itong bagbanagubanuan, Florespina Cabalfin. Mayong buntag. Si Eufrasinia Babael. No? Good morning, katropang Arnel. Hi to Norman at M. Coragdao. Also to Amethyst at Dubai. Salamat.
2: Good morning.
1: JRO, nga no, boss, na may airtime sa TV5 o EBS ni mga nagbayad na sila. No? Kaya mga weprobitso, may galang nga mga tao. Samang Trillanes o Lovely Granada. No? May mga kuana. May mga natampo, mga egalas katiling. May mga probitso. Baby girl. Good morning, idol. May bunda sa diha. Good morning, sir. Aguanta bullseye. Yes. Mayong buntag. Mayong buntag, sir. Permedyo kon minaw sa mong programa. Adres la Pilipinas. Salamat. Si sir Lodi Basitas. Mayong aga, sir. Except kay BBM. Oh. Ari, oh.
3: I talk to my... I talk to my... Lady.
1: Alas 7:17. Mayang buntag. Uy, si Kuya Impoy. Pinsinabis. M's Peter Damian. Mayang buntag, Brad. Listening from the sipit. While nagkape. Pagkapaita na yun ning naa sa atong panggamahanan. Amping dia, Brad. Salamat. God bless. Salamat po kayo ni Muda Kois. Muna ginaingon. May galag. Mapriso, mapriso. Okay. Kami nag-simba ko, mga simba ko lang, ha? I mean, kanang mga hungihong ba, mga igala? Mag-amputa nga magpabili na siyang hungihong. Ano yun? Mag-amputa nga magpabili ng hungihong, mga kaigsunan. Pero kung mungta na kag-imposible ba na? Dili. Dili, imposible nga naman. Nabuhat man sa senior. O niya, kay anak man yun eh. No? Anak man gining ni ama igala presidente na to. So, dako kay posibilidad. Karon ay, kawaw mo kabantay. Basi natin nga, bumawa mo. Ingon mo nga, tinuod man si Antikler. Kanang, sige bag, lakaw-lakaw, BBM, sige og, Sibok, Pilipinas. Tural! Wa mo kay baong nga, no? Hapit ng suna.
4: Pinawa!
1: Hapit ng suna, mga higala. Siyempre, no? Siingita na mga higala o kuan. No, mangita na mga higala o mga photo ops video. Kado niya Coronadal mga higala. May pa si Rene. Ano yung Rene? Baterbon niya. Lungon nga ni Agi pero perting ba na may galas dalan? Kabante ka kalainan, Bong? Si Rene Baterbon niya, mga higala, taon, no? Rest in peace. Ha? Lungon nga miagi, mga igsoon. Ha? Funeral convoy. Gikag Dabaw, paingon, mga igala, og talakugon. Lungon nga miagi. Pero mga taos palibot, mga igala, na sa halo ang nahihilak, no? Na ay nagkaway-kaway, dalalipay, hawid, ana, mga katropa, na imusinggit. Rabing suporta. Si BBM, buhi pa nga miagi, mga igala. Wajoy, bukaway. Asya naman taon mo? Binuang yung style niyo?
4: Binuang
1: na ganang style niyo ba?
4: Binuang!
1: Si Rene, mga igala. Aning Rene. Lungon na nga ni Agi, pero perting hugyawas mga tao, no? Balag mauanan. BBM, huwag mahanag isa kalugar, huwag di lang magdagayuda, huwag ibudugok ni Mubo. Muna yung naunaon yung mga wanag yung amor, mga Pilipino, si Muha. Makita na itong kataga na mga igala, basta kamong mga tanaw ninyo, kita karon mga igala, ako sa akong kabahin, komentaryo ko, ang tanaw sa ako, mga igala, sa mga ubang mga tao, ka kanang very BBM kaayo, sungayan ta. Kay, parang ni Trillanes ba? Natakdan ko no, tas virus, mga igala, ni Duterte. Ipugos ba yun ninyo, pamukha sa mga, kung yun ang mga feeling, gobyerno, ha? Ha? Ipamugos ba yun ninyo, palamlam sa mga, kung wag yun na mo, na, ambot, o, linoon, lain man ta, mga igala, vision, noon ay 2020, no? Kasi tanaw ninyo karos panahon, okay lang. Pero para na ako, may gala, di yun ni okay ron. Tawa na ng kabakakon, may gala, ng, isa pa ng taga DILG, si John Vic Rimulya. Safe na ko ng Pilipinas. Ah, kita ka itong nag-viral nga na ay sabog kay may gala ni Sakag Jeep. Safe ang Pilipinas. Tarantadong gobyerno ito.
4: Pinawa!
1: Alas 7:20. Mag-ampo pa man ta ko. Mag-ampo pa gyapon ta. Lucio Lumagbas, maing buntag. Pareho na saan ako ni, oh. Si Linda Albatierra. Retsohon ko na lang ni. Robert Atay. Robert Atay. Usa man ni pagbasa, sir. Atay o Atay. Good morning, boss. Maing buntag sa dia. Arturo Canoy. Sir Arnel, good morning. Shout out sa among mayor. I Roland Dihisika ug among vice mayor Inday Luz Dihisika diri Santo Tomas. Richard Arganda, mayong buntag katropang gahapon sa udto naigipusil diri sa among lugar sa Brawin Leyte na wala mamatay ang iya tatay pero ang bata ang naigo. Ang usa ka usa kuma. Grabe no. Grabe na mga panuway karon. Roel Lampios, good morning. Yobs Adreser, Linda Albacera, pangdagdag sa ebidensya. Pangdagdag sa ebidensya. Kuryanong Ilason, morning boss, suko Australianis, kaya nga no, nituo daw gihapon ang mga tao sa Duterte nga kulto. Kasi gusto niya, mutuo ta sa iya. Romulo Tampos, may buntag. Si Kashmira, no? Assalamu alaikum katropang Arnel from Butuan. Malaikum assalam. Ito mga katropa ng Muslim, ha? Elmer Ligayna Lumindas. Good morning katropa, may buntag. Temis de la Concepcion. Si Bon Balhin, no? May buntag de Skadingilan, Bukidnon. Josephine Sibunga Salberon Palconete, good morning.
2: Good morning.
1: Jorlan Pilinio, Diona Ibarra, Richard Ibanez, good morning.
2: Good morning.
1: Joel De La Serna.
2: Good morning.
1: Leopoldo Sapra Pardillo Nads Kusner, si Bing Las Mamites, si Kenje og si Eman Moreno. Maing buntag diha si Tatay Rodel Opinaldo. Mayong buntag diha. Tatay Rodel? Roger diha eh. Bali na noon ni Del. Kisa pa ini-address ka na. Standby na mo diha. 723 Begala Dagna sa Tubag para Gubanuban. Of course, mga kaigsunan, dili kompleto ang atong mga higalang programag din ato ni Ubanos Pagampo. Kaya muna atong mga higalang naandan. Bisag unsa atong buhaton, bay. Pagampo, yun ta, mga kaigsunan. Kaya umanda kayo bawa nag kisay paburas kay tasanan eh. No? Si BBM, ampo, masana siya. No? Nilagot na mo ikon nga Lord, kami kayo paminawa. Masa magampo ta, mga kaigsunan. Eh, sa tama ka panahon, ihatag mga gina. Kung para sa imo, kung di na makaayos sa imo, di man sana. Alas 7.23, mga iksyon at Tagnas Morning. Dito tabi ka lang sa itong pag-ampo sa Bullseye.

0: Uban si Katropang Arnel Cortez.
1: Bullseye. Inumdami kanunay igsoon. Ang dautan musanay nining katilingban. Kon kita, kon ikaw, ug ang mga tao nga dunay mahimong matarong, mangiyugpos lamang.
0: Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Sama ka usapay gala, kumusta ang maing bunda, ganin yung tanan. Welcome mga higala, dinig atong Biyernes edisyon sa tulumanong Bullseye.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Salamat na ikaw, once again mga higala, ako din nga kanunay nga litokon. Ako ba salamat nga to sa itong mga katropa nga nitabang, nihatag sa ilang mga resources. No, sa itong gihimo mga higala nga katropanihan or katropa bayanihan, dito mga higala sa Glan, Sarangani, Province mga igsoon ni atong Adlawng Domingo. Dagang salamat kaninyong tanan sa mga nagpaambit mga higala sa ilang mga kinitaan, no, sa ilang kwarta, sa ilang bugas mga higala. Salamat kayo. No, dili mahimong posible ang amo ang gihimong tabang kundi tungod mga higala sa inyong bayanihan, no, sa inyong pagtinabangay mga kaigsoonan. Kung kami lang magunsa man, pero kung kitang tanan, daghan gyud ta mga higala ang mahimo. Daghan gyud dag matabangan mga kaigsoonan. So God bless you all, no, mga katropa. Ang Dios manalangin, no, sa inyong mga paginabuhi, no, ang Ginoo mga higala magbubo kaninyo sa grasya og labinadas grasya mga higala sa kalig-on, no, og grasya mga higala sa pagtuo. Kana mga higala may pinaka dako nga grasya nga atong madawat. Dili lang mga higala na mga atuang mga material nga butang nga gihuptan, abinimo kaniganing manggihatagon ka or kabalo kang mo paambit mga igsoon, no, is duha na ka grasya imong nadawat. Hey, una sa tanan mga igala, kung kabalo ka mo hatag, naa ka na idaan nadawat yung grasya mga igsoon diha. Una sa tanan ang imong kasing-kasing nga manggihatagon. Oh, kasing-kasing mabinatio o kasing-kasing nga mahigugmaon mga igala. Ano naman, pwede man kamuhatag may igala nga pakitang tao lang. Pwede man kamuhatag may igala nga may gugma. Pero kung naa kay kasing-kasing mabinatioon, may igala may gugmaon, magigsoon, no? Di pwedeng di kamuhatag. Kaya ang gugma bay, usa ka ang bugtong ekspresyon sa gugma, mauman ang paghatag mga igala sa kaugalingon.
2: Bullseye!
1: Kini mga nanarbaho, may igala sa gobyerno, kining uban, may igala, pera de los buenos. No, ang ilang gugma wa dito sa pagservisyo sa tao. Ang ilang gugma tua dito sa kwarta. Kaya mga tao, may galang gugma tua sa kwarta. Kasagaran mo na yung mga tao ng mga tabigi kayo. Kailan mong tabigi, may galang. Kaya mga kuripot. Or mga kawatan, may galas. Ay, mo anhin ako, diri. Nay-nanay, gahapon ni Ari, may gala. No, taga Apokon. No, siya na hadlock siya mga higala para sa ato ang safety ba kay. Kaya bang way lipod-lipod kuno tang mo istorya? Kung wala siya mo ing ani mga higala sa katilingban, kinsa man, no? Di ba pwede mga higala nga magsigita o abiba ana mga tao nga kasayod na ta mga higala nga siya magbinuhatan?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sige, pasalamat sa ako. Salamat kayo kaninyong tanan mga higala, ha? Sa kong mga saba. Salamat kayo, Nick Quahaw, Dras Valio, Flora May Montesclaros, thank you.
2: Thank you.
1: Lorena Corpish.
2: Thank you.
1: Lorespina Cabalfin, Van Hendrix Mundiha, Regino Compuesto.
2: Thank you.
1: Christian J. Elliot, Jennifer Pulikit.
2: Thank you.
1: Marilo Macabingkil, Kian Lester Lagnason, Jimboy Salvalion.
2: Thank you.
1: Jobor Dios, Shirley Liagas, Just Taiwan.
2: Thank you.
1: Mabel Yasiran, Biloy de Sumol, John C. Pabs, salamat.
2: Thank you.
1: Ellen Malasarte Chu, Agapito Medrano, Lily Blanco.
2: Thank you.
1: Si NFP of Tagum City.
2: Thank you.
1: Ria Cirito and family.
2: Thank you.
1: Bernardo, Bernarda and Al Bernardo.
2: Thank you.
1: Cirilo Cordero, Esther Singh, og Alfredo Hicali. Sir Lodi Basitas, maing buntag, og salamat.
2: Thank you.
1: Concepcion Rodriguez.
2: Happy birthday!
1: Oy, ganun, happy birthday naman yun. Mali. Thank you lang.
2: Thank you.
1: Leonardo Abiera, Dasming Lanilia, Joby Datilis Yurong, salamat dia sa...
2: Thank
1: Kang Lambert Caballero og sa GCTCM Church di sa Adristagom.
2: Thank you.
1: Sete Matinaw, Maying Bundag, Erlinda, Nene Sabater from Davao.
2: Thank you.
1: Ruel Ansoyon, Ristagom, Miriam Alaman.
2: Thank you.
1: Yobs Adresar, Gikas, Cambodia, Dodong Yusing, Joby Yusing, Rain Kabugnason from Tandag.
2: Thank you.
1: Abel Manlangit, Kenji, Rodel Opinaldo.
2: Thank you.
1: Benjili Feliciano, Feli Feliciano, ma'am, salamat.
2: Thank you.
1: Si Eugene Uyanggurin, salamat kaayo.
2: Thank you.
1: Disa Bringula, Jessica Tabay.
2: Thank you.
1: Yemel Dolier.
2: Thank you.
1: Emily from Baghdad.
2: Thank you.
1: Ranjo Espirito, ma'am Lisel, Mr. Alan Labios.
2: Thank you.
1: Marians Bulaloan.
2: Thank you.
1: Og si Joseph Estrada.
2: Thank you.
1: Joanna Paula Duran.
2: Thank you.
1: Mary Del Ichitan og si Ludi Basitas. Thank you kaayo.
2: Good morning.
1: And good morning kaninyong tanan, Ray Madanlo. Ray Madanlo. That's my buntag og salamat.
2: Thank you.
1: So wala ko ma-mention, salamat ninyong tanan. Alright, oy si Sir Den Luna, thank you sir.
2: Thank you.
1: Alas 7:33 na may galandag na sa itong bagbarag o banuban.
3: Bullseye, bullseye.
1: Maying buntag, Ana Vinson, Ana Lea. Sa good morning, attorney. Uy. Si Den Luna, good morning sir, grabe na bitaw ang panahon. Bisag ang mga bata, samot ng gobyerno, mao'y labad sa ulo. May pagmamahaw na lang ta, sir. Pero aminin mo, mga higala, kung ingani ang panahon, all the more, nga, mas pakusga na to, o mas hinuklugan pa na to. Kay, doon na may tawag sa ato, aba. No? Ang tawag sa panahon ba, no? Mga kaigsuna. Magpaundayon na balangta. Kung ingani, mga higala, di ay kapkuan ka ron. Ang gobyerno ingon ini, ang mga kabataan ingon ini, magpaundayon na balang tadili. Mga kaigsunan, kita nga mga tao nga na concerns Pilipinas. Kung pwede pa lang mga higala ipang tagak, ipang tambog na tos dagat mga higala nang para sa nila trilyanes. Ha? May mga probitso na. Noon, demokrasya man eh, mga higala. Hala, sige, welcome ang tanan. O, mga katropa, 7:34.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Glenn Ongoria, Maying Buntag, Atlas is G. Jemar Calibo, Mayong Buntag, from Manolo, Fortich. O, nindot kayo di araw nun, nindot kayo laag di sa tawag ani. Dahilayan. Pero sunod na kuan ang laag kay... Daghan pa kay kugbasahunon. Ngayon mga panahon, magbasa ko nga ambot o nga, matulala naman lang ko. Delikado na ni. Niya ako isa ka classmate, gidrop na niya yung subject. Tinga ako nga, naglip the group naman. Kulbaan, basta ani. Pero sige lang, there is no harm in trying. Muna ginaingon mga igala nga. Mas bayo magbasol sa butang ngayon mong gitilawan kaysa magbasol ka nga wadyo, di mo tilawi.
4: Binuang.
1: Kasi binuang tama man ha.
5: I diba? talk to my Wede.
1: Wede. Talk.
4: Ayaw.
1: Sige. Mga katropa, miadto, busy lagi ang administrasyon karon mga igsalabi ni mo. Busy ang administrasyon karon sa sige by gay igala pakita daw skillid na ko ato sige. Pakita daw skillid na ko gabtong nagkaway-kaway dias koronadal kay busy karos BBM mga kaigsuunan. Sige, pa-picture na yung mga programa sa maaning walang gutom. Kining walang gutom niya mga igala, giangko niya nga 200 rep pwedeng pakaunon.
4: Ayaw!
1: Diya pa yung programa mga igala sa ning lahat ng bayan makikinabang, bawat bayan makikinabang.
4: Pinawang!
1: Diya pa, busy ni karon mga igala. O suroy-suroy nga naman, pang sona man eh. Karon, grabe sab mo eh. Wala na malang yun mo yung taon ka. So, kuan bisag, bisag mo, kuan na lang ba? Mo hi, hello. No? Sige daw, madungog mo na ito ng video kung may mga ano ba, mga, tawagan eh, palakpakan na may kasamang hiyawan. Ano man eh? Ano man, dapat diba? Palakpakan na may kasamang hiyawan. Sige ko na be.
3: XFM Katropa.
6: Maaari na po tayong maupo.
1: Oh, ayos sa balik. Sige, go.
6: Kabaya. ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Mingaw man?

0: Grabe sa niyo eh. Hawa! Pansin na sa din yun, oy! Huwag yun ba eh? Oo, oh, katong taba. Oo, oh, agyo siya nag... Ano yung skillet? Nagbarog. Ano na siya? Ano ba? Hello, Mr. President, Bong! Ay, nara ko diri! Ay, Mr. President! Ah, tuk-tuk-tuk-tuk! Ay, hello! Ah, ito! Mr. President! Oh, ay!
1: Laman!
2: The President of the Republic of the
0: Philippines,
2: si Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Maraming maraming salamat sa ating Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo.
4: Zantone Plus Gold, mapalit sa mga kita sa inyong lugar.
0: Pag Zantone Plus Gold na lang yun mo, mga higala. Diha ni mo makita, mga higala, no? Gani doon ang eksperto nag-ingon nga, lisod na, makabawi, mga higala, sa katauhan, ang kiningrado ni PBBM. Mahi, wala na yun. Lisod na yun kayo.
5: Bullseye! Bullseye!
0: No? Isod na kayo, mga higala, makabawi. Nga naman, ang ilang pasangin na lagi, Duterte. Grabe. Sa, Cubs, Joel Bunag, maing buntag ni Muda, Cubs. Murag palaw man si BBM. Subra pas palaw, Cubs. De, ako lagi, nahadlok ko ba eh? Tinuod lang. Nagi ko hinaot nga, kining atong kabalaka magpabilin lang ni mga igala diha, no? Di nga dili mahitabo ba, no? Kay kung inyong mainumduman ang amahan ani mga igsuon, 20 ka tuig ba yun? Oh. Nya kani karon, no? Labi na guwan ni nagmahal. Nya gusto pa mga higala og gahom nga naman. Nagtuo kagwa na sila mga higala, nagsigig panulon og laway og gipangulbaan nga kung si Sara mga higala mo'y makapuli. Sa pagkakaroon natural mga higala, tanan buhato nila, no? Tanan buhato nila baga kaigsuunan. Unya wa say mo angkon diha sa iyang mga alipuris. Tanan mga igsuon buhato nila na dunay mga tawo nga duol-duol gyud unta pwede nimong maimbestigahan, no? Silang amina pangandaman. Pang-imbestigahan ba na ito? Si Bunuan, mga higala, walo na kabuok sakit. Ni Kalitlag kawalo ang sakit ni Bunuan. Diba? Si Jinggoy, priso. Si Bunuan, hospital aresto. Si Ulaybar, asa man. Wala, diba? Mga katropa. So, buhato na nila tanan. Na yung mga alipuris para sa ning Irwin Tulpo, mga igsoon. Gusto nga ang blood control investigation ipahilom. Tanan, may gala. No? Ilaha na may galang pamitaan o pamaagi.
5: Pusay! Pusay!
0: Niya, butangan dahil ka di mga higalag iroos malakan yan. Nga, utropod mga higalang buguon. Tanggalan pagkabuot ang mga Pilipino. Kanaabi ni mo, yan ang reaction sa mga tao, mga higala. Isa na gina nga konkretong pamatuod. Nga tama gintong sorbi. Ha? Sobra pa gani, ana? Natural. Naana sila din. Malagi tao, katropang ano, dagam. Ikaw dobe, inoon ka grabe ayuda. Di day ka mo attend. No? Og inoon ka may gala, add to tag gym. Hakot, hinakot maguda in taon sila. Pero ang ako lang wa mauyon ni nga hinakot naman lang mo, singgit na lang mo tamantaman di nga Mr. President. BBM sa kana na ba? BBM dili gyud kayang litukon mga higala sa mga ngabil nga naman. Wa man diri kasing-kasing mga igso. No, di gyud kaya mga higalang litukon ang mga pulong. BBM BBM BBM Wa man yun, no? Di man yun mga higala madawat, no? Kani, ala, wala na eh, no? appeal, sigurado ni kini mugawas ni mga igala dito sa kuan sona. Okay, yeah man, walang gutom, lahat ng bayan makikinabang. No? Yeah man mga igala kuan photo ops ni. Muna nagkalingaw siya suroy-suroy karon Cebu, no? Kato mga naagyas baha kani adto. No, naagyas linog. Karon asa na sad maigala diri na sad sa may Mindanao area, no? Bahala gwa na tao mo pansin, pila ka buok. Oh, pila ka buok nagtaas ilang kamot mga igala, no? Oy, uban dia oh. Di ba buda bodyguard niya? No?
5: Pusay!
0: Agay dia oh, kada tong atong na, nakita di ang atong tambok mga igala mura ra gyud nagkita mga igala ganang wajay pakialam. Wala gini, wag gini tawhana mga igala. O tuaro? Oh, mura kisa man to.
5: Pusay!
0: Alas 7.43 mga igala, antak na sa ato ang pagpanag-uban-uban. Muna yung mga igala, lagi akong ingon ba, no? Bantayanan, kini mga igala ang ato ang panahon, no? Ako kini mga igala ang balikon. Bantayanan ng atong panahon mga igsoon, nga naman, ang ilang paningkamot karon mga igala, nga ma-impeach yun si Sara. Pagkadili nila ma-impeach si Sara mga igala, lain na sad ng plastada timan ina, no? Karon mga igsoon, ingana na sila kadispirado, no, nga pati tong sheriff nga gipanga mga higalang Inday Sara, i-appeal na nila og witness sa impeachment. I mean, sila may nasayod ana, bugado man sila, no? Pero kita nga mga yanong tao mga higala ba? Kita nga mga yanong tao ba? Kaingon ta mga higala og unsay connection ani mga higala sa iyang culpable violation against the constitution. Ngayong pawitnison mga higala tong iyang gisumbag atong 2011. Desperado na gyud. No? Tabi nga na gyud mga igala kay mo lagi na, no? Gusto gyud nila mga igala nga di na gyud kadagan. Pero kana pag mulusot gyud mga katropa, ang eleksyon na po ilang pakialaman. Sa karon, kung imo na sila pagutan-on, si Anticler, rabi nag si Anticler. Mo deny gyud na mga igsoon.
1: I talk to my worthy.
0: Buto ka ni Pangulo nga pag istorya pa lang daan di na magkadima o samot nagkapagda sa nasod.
6: Pinawa!
0: Ikaw ko no? Di na ganit magkadima o mo istorya samot na pagda.
6: Pinawa!
0: Sama na mga igala nga kuan ka nang dapat quality sa isa ka leader. A good leader is a good communicator. No, kana kay bao kang mo kutay, mo connect. No, ngadto sa imong mga constituents. Bariya ninyo ron. Akong mga constituents sa Aguanta Partilis. Gab nawa ako ng audio na ko na pod gab. Ingon si Ellen Tiongson. Wa kay audio Sir Arnel. Alas 7.46 na mga igala, comment lang kung wa ko yung audio. Kaya padayunan lang ko ni, kaya naman ko yung audio sa, ha? YouTube. Alas 7.46. Sagdi na na. Wa naging mo pansin, ana. Sagdi. No? Saon taman eh. Nan sa dugang pa mga igala ng mga katawanan ng mga iskutanan. Heart miles, wa na itarong gobyerno ni Bangagdol. Neil Antonio hinahinay sa diha kay atakihon sa heart si loyalistang bangag. The jam mal... Ah, sagdi na siya. Sagdi na siya, no? Iyahapod na. Katungod ba siya na niya magayagala? Hapod siya giagihan. Natun pa niya magayagala? Kuan siya? Tawagan eh. Loyalista, I mean, supporter siyang PRRD. Nidigong, pero... Dili siya mga igala supporter sa mga anak. Ako mga igala di man ko supporter ni bisan kinsa. Supporter lagi ko sa kahimtang karon. Unya ayo gid mininyo kumbinsiha mga igala. Ambot ang ila siguro mga TV na, no? Sige ninyong tanaw na ako, murag banha sa kong tingog ang inyong TV na nasuko. No? Ayaw mi ninyo kumbinsiha mga higala, no? Nga maayo ang kahimtang karon because it's not. Yan naman, kung parang litan, ikaw, panasana ng mga, kana mga lovely Granada, kana mga vlogger nga yan. No, do you think mga higala nga, nipakita lang na sila diha o guan at their own expense? Nanggawas na sila sa mga TV at their own cost mga higala? Do you think mubayad na sila diha sa mga telebisyon mga higala? Mupakita, magprograma lang, sila rin kabayad-bayad. Grabe naman na. Grabe naman yan. Do you think? Ha? Do you think mga katropa? Mahala na mo diha, no? Sige, kaingon ko na. Sige, what the problema ka? Demokrasya man ta. Demokrasya man ta. Kung kuan kay ka, I love you kay ka aning BBM. Ilang administrasyon, go ahead. But do not ever convince us nga nanindot ang kinabuhi mga galang hinampak na bagong Pilipinas. Ano naman, kay wa yun na namo matagamtami and we have the right to say may galang nga wala kay wa mang yun. Lain sa kay mamakakming moingon nga nabulahan may aning wa man. Lain sa kay moingon may nga perting lipaya na mo aning administrasyon na perting lipaya na may among panahon na kay brato kay mga palaliton kaysa pagkatinood ni Gato na mo

0: Asa naman to ako ang hanay din mga higala sa mga ato sa ning kuhaon ning uban. Kay murag tapok-tapok na ni. Asa man ni di ara. Opya dire mga katropa sa matong sunod na to ani. Si Auntie Claire, Auntie Claire, Auntie Claire.
1: I talk to my
0: si Auntie Claire nagpa-presscon lang yun siya in order to realize that 15 is below 16.
2: Pinawa.
0: Pwede din na si Kuya Jim, mo din nga mingaw na itong pagwa ni BBM kay naka-silent mode ang palakpak. Ana lang, ana siya, no? Ana na lang na, to ka na pakpak sa kuan ba, pakpak sa dip, ana na lang na, to pakpak man na, pakpak sa dip mute man ang ana mga igala, no? Lain man, mura mag, mura mag ipagkabangag mo, ana ka, lain kayo eh. Sige, now, si Auntie Claire, nagpa-presscon siya magahigala, kalabot lagi atong pulis no. Kalabot atong shooting magahigala pagpamusil do dito sa Tacloban. At least karon alam na ni Auntie Claire nga ang 15 DI is below 16. Ha. What a day in Malacañang magahigala. What a day. Now you know that 15 is below 16. Iba, mga katropa. Sige ko no, Gab. Yara sa kanali.
3: XFM, katropa.
4: Dahil above 15 years old na po siya, may tapos may...
5: Pero below 16 siya, sir.
4: Yes, ma'am. Yun, ni-review na rin po natin, ma'am, na 15 years upon your birthday at nag one day na, ma'am, ay, considered po na above 15. Yun din po ang pinag-ano namin, ano... Dahil above 15 years old na po siya, may tapos may...
5: Pero below 16 siya, sir.
0: Oo, gani, gani.
4: Yes, ma'am. Yung review na rin po natin, ma'am, na 15 years upon your birthday at nag one day na, ma'am, considered po na above 15. Yun din po ang pinag-ano namin, ano. Dahil above 15 years old na po siya, may tapos may...
5: Pero below 16 siya, sir.
4: Yes, ma'am. Yung review na rin po natin, ma'am, na 15 years upon your birthday at nag-one day na, ma'am, considered po na above 15. Yun din po ang pinag-ano namin. Ano, dahil above 15 years old na po siya, may tapos may...
5: Pero below 16 siya.
0: Yeah, oh.
4: Yes, ma'am. Yung review na rin po natin, ma'am, na 15 years
0: okay.
4: Upon your birthday...
0: Alas 7:52 na!
3: XFM Katropa!
0: Namagoy, regularidad ana mga higala nga.
3: Katropang Armel Cortez.
0: Isa ka adlaw after your birthday, you are above 15. Of course. Ayaw. But to Auntie Claire, you are below 16. There is a big difference, Auntie Claire. Ay, abugada man na ni ba eh? Nga di abugada, mabugo, may galang. Maka, oy. Ano na ni, sorry, may galang. Di na lang kung padayo. Di na lang kung padayo kiskwila siguro. Ano, kapoy, may mapariha pa naman kung Auntie Claire. Ay, ay! Ginigani siya karoon, mga higala. Gibutangan na yung prompter. Kaya naman, ang atong press officer magahigalas Malacañang Mojoy kuan kinibang PM sa manang PM mga katropa dili na prime minister pangulo sa mga Marites
2: pinawa.
0: Sila ang ga-promote ba ito pa? Desente ni nga gobyerno. De, mamalikas nga gobyerno, pero mangawat. Mga buguon man ni may galan. Sorry ah. Good day, M. Sir. Asa ta mo bayad ron? Kay Nords o DLPC, niabot man ang bill ni Nords, dako kayo? Ay, murag ka na ang amua dere, sir. Na-enroll naman mi sa DLPC, Sir Dras. Na-enroll na mi sa

0: LPC, unya na ito'y pink na papel mo, ito'y dalona mo kang LPC. Kana, ipangutana sana dito, sir. Kay, di ko makasigurado, ano. Alas 7.54 na magahigala ang takna sa itong pagpanagumanuban. Tinood, kining gobernuwa, disente man ko, no? No, disente. Di mamalikas, pero di sa kaibawang mo istorya. Di isang kakuno, kahibawang mapatay ning administrasyon na mga igala. No, di isang kahibawang mga igala ang mukutlog ginabuhi. Kay, wala gano, mahinong danon mag ginakinabuhi. Gasa, gunas kahitasan. Mga katropa. Di kabalo mga igala ang mamalikas. Pero kabalo, may galang mga awat. Dako, binuang.
1: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez.
0: Bullseye. Ay, good dag ni Modi Hapads. SB. Rudy Pitogo. May buntag. Salamat sa paglantaw. Gikan sa Agusan del Norte. Thank you kayo.
2: Good morning. Thank you.
0: Buntag ni Modi Hapads. No? Merlin Nervosa. Now, kini nga video, nag-usik-usik yun sila mga igalag-adlaw, what a day in Malacanang. And only to realize nga, ang 15 in one day is below 16. Lain sa dog, below 14. Lain sa mga igalag-wan. So, ang context ni ini, katong 15 anyos nga involved mga higala sa shooting sa Tacloban, nga gipasakahan ng patong-patong nga kaso. Makasuhan man siya. Pero lahi na mga igala pag-abot sa korte. Makasuhan siya. No? Kaya ang criminal liability is 15 and above yata. No? 15 anyos and above. 15 below, walay criminal liability. 15 above, mga igala, na ay criminal liability. But, medyo stringent mga igala ang pagtanaw, pagsusi mga katropa sa iyahang culpability, no, sa iyahang mga igalang ang discernment, no, tanawon pag-ayo unya ang mahitabo ana atag ni mo si judge, ibalik na sad ni judge, ihato na mga igalas DSWD gyud pag ending. Kay dako man na mga igalang problema, magbupriso ka anang above 15 nga below 16 mga igala matod pang anti-clear.
3: Ayaw!
0: Muna ginaingon mga igalangan na buang ng gobyerno. Of course, ay kaso. Pag, lahi magunang, lahi na mga igalang. Lalir ang pagpakaso. Pero ang pagpadayon sa kaso, that's another thing. May nga kaigsuunan. No? Kay, labi na ka na kay criminal case. Imunang i-prove, ipabarog ni muna dito mga igalangan. This is indeed premeditated, blah, blah, blah. Ang edad, ana, mga igalangan, ako kayo ng butang. Ang ending, ana, anar na po na sa judge mga igala. Balik na rito sa DSWD. Di na pwede diri kay diwa na kabuti si Utso.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? So, at least yung declare mga igala, ipakita niya ang iyang tinuod nga pagkasiya. O kabalo na siya karon mga igala, nga ang pag mo 15 ka mga igala, unya, lapas na isa kaadlaw, you are above 15, but below 16. Okay. Ang galing!
1: XFM Katropa!
0: Alas 7.58 na may galandag na sa Dubag Managubanuban. Kinimbahin na ito't ganin nyo may gala sa Suntone Plus Gold Food Supplement for healthy body and stronger immunity. Ang Suntone Plus Gold by dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Basta ka food supplement nga makatabang ka na ito mga igala. Makatabang ka na ito sa pagpalig-on sa atong panlawas. Aron dili kita dali maigala, masakit mataptan dini mga balatian o gani mo no, sa may imong gihambin rong balatian bagay soon. Doon na ka may diabetes, no, doon na ba kay mga bukol-bukol diha, doon na ba ka bagay galay mga usapay mga gipangpati luya ka ba, no? Gamitin na maigala ang Suntone Plus Gold. Ang Suntone Plus Gold ay mapalit na sa Mercury, South Star Drug, TGP, Generica o sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar nationwide. At least we know mga igala that aba that 15 and one day is below 16. Parang nalilibog si Auntie Claire.
1: XFM Katropa.
0: Nikatula kung ulo mega lang kang auntie. Pero at least ang Malacañang nagasto mga gala a day in Malacañang nga na-realize nila nga ang 15 is below 16.
4: Pinawa.
0: Pagka okay kayo. Porbida. Ano bitos si Auntie Claire karon gitagaan na lang yung nagprompter mga gala para musunod. No? Ana unta? Eh disente man ka ning gobyerno ha, di ba? Disente man ka ning gobyerno ha. Di ka balong mamalikas. Pero pag tingog ni Auntie Claire, sobra pas na malikas. No? Sobra pas na malikas. Malimta na tong programa sa gobyerno nga nga ipasabot kay ala, siging bira. Sara Duterte. Aliman ka? Pati nang gipusil sa Tacloban may galak. Sala di digong. Giyunsa ninyo na pagunahuna. Kay, labi na tong kabataan party list. Ha? Kamu mga kabataan party list, kamura ba'y naghimog mga NPA ning ubang mga kabataan ninyong rekruton, ha? Ha? Kay kuno bagay gala, culture of impunity, and kung imo kunong paubsan bagay gala ang age of criminal liability mga kaigsuunan, it's a cruelty kuno. Anong cruelty man? Accountability? No? Cruelty? Siguraduhon nato nga madusi man kadiha, matrisi man kadiha, kung nakasa ka, no? Mabutang ka sa, di po nato itipog bilibid, of course. Pero dapat magahigala, mabutang sa usa ka institusyon, no? Aron magahigala nga, ma-reform. No? Preso gihapon. Pregani ba, mga igala? Ato naman huwag ipalami ang mga butang ba? Kaya mga realidad nga para na to medyo hard or medyo sakit, tagaan na to siyang euphemism, hataga na to siyang other words, mga igala, for that. No? For example, ang ospital, mga igala, medyo gasto paminahon, no? Ang ospital, medyo lain paminahon, tawago na to siyang medical center. But it remains the fact, may galang ang naa sa ospital, mga kaisunan, masakiton. Di ba? Mga, pati mga piniriso ron. Okay man na siya, but we need to face the reality, may gala. And kung whatever the exact term for that, we will call them that. Wagon din na to silang piniriso. Binilanggo. Dili ko no kay person deprived of liberty lang. Ah, binuwa. PDL? Di ba? Oh, kanang mga kuan? Stawaga na, mga pulis nga maniun. Stawag na to, ana. Mga tarantadong pulis. Airing cups daw. Mga nasayup lang, no? Nasayup lang. Neon, tarantado na. Wahuna-huna, gitriningan niya yung trabaho, yung uniform, di ugay niya, kuhan niya, maniod na kagpusil, matanggal ka niya. Oh, tarantado eh.
2: Bullseye!
0: Mga bata, nakasa, nakapatay, nangawat. Kung siya itawag na to, dapat sa ilaha, children in conflict with the law. Oh, nice term. Nice term. Okay kayo. Very nice term, mga igala, no? Pero, nagpabilin ang kamatuoran nga nakapatay siya o dun ay kinabuhi nga nakutlo mga igsoon.
2: Bullseye!
0: So, ilisan pa ninyo na, himoon pa ninyo ng psychiatric care ang naa mga igala sa mga psychiatric center. Nagpabilin na mga igala nga ang kadto mga tawhana na buang gyapon to sila. That's the ano. Lain lang paminahon kay Bisaya, manggod. Oh, na. Munang ilisan ninyo ang mga term kay para dili mga igala kuan? Discriminatory, manggod ko, no? Discriminatory, bagod oroy. Para saan ang sa ato mga pasensya, no? Sa ato mga kaigsuna, mga LGBT. Hindi ko mo gagamit kayo, ana. O, masuko muna ako. Hindi ko nagagamit kayo, ana. Ano man na yun ang problema sa word nga bayot? Kung bayot ka, bayot! Ano man man di ay bakla. Usa may problema nang bakla kaysa tawagon mo mahuli.